ba'dar wato kanin su abin nan wato lokacin da wannan yaki yayi tsanani wato tsoro don abin nan ba yaki mubasharatan ba sai dai ana jefe-jefe da kibau cikin wannan hali Allah ya sanya mu wani mutum da ake ce mana ayyin musulunci cikin kafirai yake ga musulmi suna abin nan munafikai na fita amma cikin wannan hali Allah ya sanya masa imani ya musulunta sai ya shigo ya irka annabi ya ce gani na musulunta kuma ina son in taimaki musulunci amma kuma yana yiwa in yi gunyin magana ina fata a gafarta da ita an ka ce tafi ya tafi ya irka Quraysh ya irka Yahudu ta kwan sai ya ce abin nan Quraishawa sun yi nadama da sun ka taho yakin dan uwansu kun jawo su domin asalin Yahudawa su suka jawo wannan ato a kashe musulmi lokacin da aka kore abin nan mutanen abin nan banin Nadir sai suka tafi suka gayyato duk abin nan kabilu na Larabawa kafirai ato a tumbuke musulmi gaba ɗaya to yanzu gashi an taho shi ko cikin wannan hali sai ya musulunta to yanzu ya tafi sai ya ce ma Yahudu wato abin nan bani Quraiza wato Quraishawa sun taho wannan yaƙi amma sun ga sun yi kuskure don haka wato sun yi alkawali in sun tafi abin da za su tafi za su gudu to in sun ka gudu ku ba ku iya yaƙi da mutumin saboda haka ni a shawarar ku a kun ka ce to ni za mu yi yake abin da nake ba ku shawara ku aika ma Quraishawa ku ce ba ku yarda ku yi yaƙi ba gobe dai Asabar ne ran Juma'a ya yi wannan musulunta gobe Asabar ne ba ku yaƙi bayan haka nan kuma wato ku ce Quraishawa su ba ku abin nan jinjina a samu ƴaƴansu waɗanda masu daraja ku tsare in sun gudu sun bar ku kashe ku sun ka ce gaskiya ne wato ba su gudu su bar mu in ga waɗannan jinjina ga hannunmu bayan haka ne ya tashi SK Abu Sufyan ya ce abin nan Yahudu sun yi nadama suna tare da annabi cikin amana cikin gari guda shi kenan kuma sun yi tawaye sun warware amana saboda ku yanzu sun yi nadama sun ce ma annabi za su samo mu Quraishawa shugabanni goma su ba shi kashe wannan shi ne ayyu sulhi kenan saboda haka na faɗa muku yadda kuma ga dafa ne ya gaya muku shi kenan kuma gobe ba su yaƙi bayan haka nan ba jima'a ba sai ga abin nan manzon Quraishawa zuwa ga manzon Yahuda zuwa ga Quraishawa suna tambayar jingina sai maganar nuwayin ta yi gaskiya saboda haka ashe ba mu yarda ba ga dafan su ma haka bayan wannan kenan hankalinsu ya yi daban-daban shikenan da dare sai iska ya taho abinda sun ka tashi zuwa gida sun kai ta gudu duk sun ka watse sun ka bar Yahudawa ɗai to bayan an bar Yahudawa kenan cikin Madina ko to ga abin da ya auku gare su kuma wa anzala alladhina zaharuhum Allah ya saukar da waɗanda na taimake abin nan ƙungiyoyi na Quraishawa ni a littafi daga cikin mutanen littafi ya yi al-yahudu min bani Quraiza Allah ya saukar da su min siyasihin daga biranensu ai su ne biranensu jamu su yi satin wa huwa ma yatahassanu bihi wa ta'un irin birnin da ake yi a shiga ciki a zauna wa ta'un dan a tsare mutane wa qadara fi qulubihim mur'ub Allah ya jefa tsoro cikin zukatansu fariqan taqatalun jama'a daga cikinsu kuna kakkashewa wa tasiruna fariqa kuna kane wasu jama'a minhum daga cikinsu ai azzarari wa zuriyyatu wato yadda abin yake ko gashi nan take wadalika yadda abin yake anna bani Quraiza naqalu al ahd ma'a rasulillah babu al-ilm wato bani Quraiza sun walwala al-kawali tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa kanu ma quraishin fil azad sun zan tare da Quraishawa lokacin da anka taho wannan yaki na kungiyoyi kala ma hazama al-ahzab lokacin da su wadancan kungiyoyi yakin su ya rushe sun ka koma gida in sarafa an-nabi wal mu'minuna ila madina annabi ya juya da shi da mutanansa cikin gari zuwa gari wa wada usulahun ka jama kani hi sabahi tilkan laila wato asuba na wannan gari na wannan dare kada ma kana zuhur ata jibrilu alaihi wa alaihi amamato sai jibril ya zo ya iska annabi alhali yana saye da rawani minister da rawani wanda yake yana kamar tuhan alharini rakiba ala bagalati ya hora alfadara bayla fara ala haqadimatin min dibaja ya akanta akwai katifa ta abinan ta dibaji wato tuhan alharini na sirbi wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda zainab binti

alhali a lokacin nan annabi yana wurin matar shi Zainab binti Jahash wahiya ta gasilu rasu tana wanke masa kansa kun ga domin ya zauna wurin a zan kwana 10 wani abu wa karga sala shakka hul ayman ta wanke gefen kansa na dama fa kana yace ya rasulullah sai jibril yace masa ya manzon Allah kad wadata sila kai ka aje makami shi jibril yace ma annabi qala na'am annabi yace eh na aje makami qala jibril afa Allah anka to Allah gafarta ma wa ma wala til malaikatu silahum malaiku kuma su aje nasu makami ba munzu 40 laila kutun kwana 40 da anka fara wannan yaki muna akan dawakin mu wa ma rajatu al'ana illa min talabil qawmi yanzu ma ban komo ruha ce neman su na kai ina kora su ina kara musu tsoro yanzu na komo ne wa qala inna allaha ya'muruka bisayri ila bani quraiza kuma shi jibril ya ci gaba ya ce kuma allah ya umarce ka ka tashi zuwa ga bani quraiza domin ko da yake duk madina ce duk yasriba ce amma wato kasar ce gaba dai ita ake ce mai yasriba saboda haka inda madina take inda annabi yake daban sannan inda suke su kuma daban wato ka tashi zuwa ga bani quraiza idhhab ilayhim ka tashi zuwa gare su haka allah ya ce wai ni karkadatu awtarahu na tafi duk abin nan bakunkunan su bakatsu na harbi duna kakace su tsarkiya wata ta ku ababuhu na bude kofofin su wata rakatu hizan zal na ba su kuma cikin motsi wato kowane tsoro ya kama shi wa na qaitu rubahi qulubi na je wa tsoro cikin zukatan su fa amma rasulullah sallallahu alaihi wasallam munadi munadi daga nan shike nan annabi ya saka ya umurci mai yayi kuwa anna man kana muti'an fa la yusalli yanna al athar illa fi bani quraiza duk wanda bi abinda Allah yace to kada shi sallan na asar sai cikin bani quraiza fahasarahum almuslimuna shikenan ba haka nan musulmi sun ka tashi suka iske bani quraiza an ka tsare su 25 laila dare 25 suna tsare hatta jahadahum alhisar har wata wannan tsarewa ta samu su tsanani wa qadhafa Allahu fi qulubihim ruba Allah jefa tsoro cikin zukatan su fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam atanziluna ala hukumi annabi ya tambaye su wato kamar ana magana da su abin nan kun yarda ku sauka akan hukuncin da zan yi akan ku fa abu suka ce abu yarda ba fa qala atanziluna ala hukumi sa'd ibn mu'adh sayyid al-aws kun yarda ku sauka bisa ga hukuncin sa'd ibn mu'adh wanda yake shugaban ausawa ko me hukunci tsakanina da ku ayi fara dubi sun kai yarda da shi kun fahimta ko domin yana da zumunta da su wajen aure kun kai dan malin ko zai taimake su kamar yadda Ubay ibn shugaban munafikai ya taimaki Bani Nadir wanda aka kore fa hakama hu fihi sai shikenan Sa'ad an ka bashi iko akan sa wato Sa'ad a lokacin nan an yi mai abin nan an yi mai miki domin an harbe shi da kibiya tun ana tun yaki bai wace ba yana Madina yana can cikin masallaci ana jinyar shi aka ce a ta dauko shi aka dauko shi faqala sa'ad wato da ya taho shine lokacin da ya taho akan alfadari annabi ya ce ma yan uwansa ku da sayyidikum ku tashi don shugabanku wato don a saukar da shi ko kuma don girmama shi wato nan ne wato malamai suka saba shi in wani ya taho don girmama shi ana tashi don ga annabi ya ce a

0: abinda kowa riga ra'ayinsa yayyabe su bai zarge su ba da wannan kenan in mutun ya fahimci hadisi yayi aiki da shi ko yayi kuskure yana samun lada wanda yayi daidai yana da lada biyu kun gane
1: har yanzu dai akan da yayi magana wannan maganan yaudara to yanzu zamanin da Allah ya kawo ya zan ku cewa akan dai ayyar gara a faruwar ne wa'adi ya gaisu a gaba to shi kuma ya iya zuwa ya sa wata ɗan ƙaramin magana wacce ba haka ne
0: a kai yanzu kana ƙoƙarin ka faɗi gaskiya in ka sai ka faɗi ƙarya an ka gane kana ƙarya to ka zubar da darajarka sai ka faɗi gaskiya sosai Allah zai tsare ka kuma ina kiran abin nan shugabanni na ƙwarai su duba su zan bincike da al'amura kada su fada cikin halaka ban sani ba domin annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da an ka hana masa yaƙi Hudaybiya an ce domin akwai mu'minai waɗanda yake ba su da wata alama da ke bambanta su in sun ka fada a wurin yaƙi sun ka kashe su to aibi zai same su bai da ilimi duk wanda ya cuci musulmi na ƙwarai don an yaudare shi ko ba na ƙwarai ba da yaudara ya yi masa mugun hukunci to Allah zai mai da mugun hukuncin na a kansa Allah ya tsare mu kasa kuma aradahum wato kuma bayan an halaka bani adina bani quraiza yahud Allah ya gadar da ku ya ku mu'minai ya gadar da ku kasarsu ta zanta ku kun samu gidaje wadiyarahum da abinnan da gidajensu wa amwalahum da dukiyoyinsu ya ba ku da kuna baki ba ku da wuri wa ardan lam tatawha kuma Allah ya ba ku wata kasa wadda yake da kuwa da takin ta bata kuma kuwa da cikin kasara akan ta ba ba'du wato bayan haka nan wahiya khaybar wato za ku ci Khaybar duka zabba da Quraiza an samu Khaybar bayan Quraiza wata ta ba'atul futu bayan haka nan cin kasashe yadda juna fatahum Allah farisa Allah ya ba su farisa ya ba su rumu wa gairi hada wasu min al'ali na kasashe allati zahara ko au yazharu ala ahli islam wanda yake musulunci ya riga ya bayyana ko yana nan yana bayyana eh wanda yake nan jaya akai ko kuma suna rinjaya ila yawmil qiyama don kullun wata musulunci karuwa yake yi kuna ji kwanan baya ma abin sarkin Kano za ta yi wajen musuluntar da abin Dubai to aikin da su gauna ya fara wannan aiki yana nan yana yi ina wa hukumar mu na abin nan gargadi kada ta hana wannan aiki ya zama musiba akan mu walmadi litahaqquhu ba Allah ya ce ya gadar da ku ba wato dan ya nuna abu ne tabbatacce wala yanqadul wa'd fi wannan wa'di ba yanke wa illa bin qita'il muslimina an tamassuk bil islam bai yanke wa sai musulmi sun riƙon musulunci matuƙar suna nan riƙe da musulunci kullum suna rinjaya akan waɗanda ba su ba kama kana tawahiduhum alayka kamar yadda na farkon su yake akan musulunci sun kai take nasara su ma suna nan haka sai sun bari
1: istimar da musulunci ne
0: sai sai eh abin nan musulunci an ka karkata an ka bari don haka wato abin nan tura suka tawo suka ce baki ne in mutane sun ka bar musulunci sai a jawo wanda ba musulmi ba mallake su ko ba haka ba ko gaishe su ba ku sai kun daida takalma ku babban mutum ake daukar matakalma yana tafiya kasa wa kana Allahu ala kulli shay'in qadira Allah ya zama ikon zartarwa ga komai wa minhu taghalibul muslimina ala man adam daga ciki akwai rinjayar da musulmi ga wadanda ba su ba amma da sharadi idza lam yubaddilu dinahum in ba su musanya addinin su ba tabdila musanyawa kun gane ko kana baki

kun ga wata magana wannan yaki an ambace ta ne don a nuna muna kada tsoro na abokan yaki da kafirai ya hana ku bin sunna, domin kuna da rauni ga yadda abu yake. To balle kun yi ƙarfi, ina magana kuma ku ce za ku bar abin nan, kun fahimta ko? Don haka wata kenan ya komo zuwa ga abin da sura ke karanta ra min zatul adat na gutar da al'adu aljahiliya na jahiliya wa tabdili hada musanyafi bi akhlaq alislam da halaye musulunci alhamida wadanda ake godewa. Fa bayyana fi fa baitin nabi sallallahu alaihi wasallam awwal buyut alislam, to tun da ya zan gutar da abin nan kazanta ake yi na al'adu, wani gida a farko a fara tsarkakewa gidan annabi.

0: to wa in kuntum tu'minuna billahi in kuntum zan kuna son Allah kuna nihin Allah wa rasuluhu da manzon sa wato bin su wa darul akhirah kuma kuna fata gidan lahira fa inna la adli musnati min kun ajana ajmato lalle Allah yayi tattalin lada mai girma ga wadanda sun ka kyautata daga cikin su wadanda sun ka bi Allah da gaskiya kun nan da ko wato ko ku zauna kenan sai abinda Allah yake manzon Allah ya ce ko kuma in kuna son al'ada aka ce ku ta yi fahtanna Allah sun ka zabi Allah wa rasuluhu sun ka zabi manzon Allah ai ahkamu sun ka zabi kun ce kun ta Allah alal adat sun ka bar al'adun jahiliya wal akhir da lahira alal dunya wato annabi lokacin da zai ba su zabi sai fara da Aisha yace ni gani kina zuwa ki shawara da uwayenki tace shawara me zan yi na zabi Allah na zabi manzon Allah kawara kuma duk haka sun ka zabi Allah sun ka zabi manzon Allah saboda haka wato ku yadda da yin wa kenan ku yadda babu tawahi mai ba na kalkali ba na zabi nan sai yadda hali yayi da mu gama da kafan
1: fatigawa
0: an ce shi za a yi da shi ka sai da yake da ta

0: ya nisa annabi ya kuma ta annabi lakin naka adamin nisa'i ba ku dan haka mar daya daga cikin mata ba wato kun saba masauran mata domin ku ana koyi da ku in ita kaituna hadda in kun kaji tsoron Allah fa inna kunna a'adamu min ghairikum wato kun yi wadanda ba ku ba daraja kana ta kana annabi kawai saboda haka kada ku dauki kada ku yi magana mata in kuna wa wasu maza magana kada ku yi magana irin ta matan ki ko an kanda kai ga magana
1: ayyaka
0: ka kar ku yi wannan yi magana abinan ku yi magana uwa da da ga kowa ne kuma alayyar ma annabi yake kalli maradun kada ku yi magana irin ta zama mata wato har wanda yake akwai dan rauni cikin zuciyar sa na imani shi dan mani wato domin zuciya kun san ba iya din nan ai wanda yake akwai munafiki ko fajirci cikin zuciyar shi dan mani wani abu wa kullu qawlan ma'ruf wa kuma magana wanda an kasaba ga shari'a hasanan mai kawo ba'ida an riba magana wanda yake tana nesa ga wata shakka wa ma'ana ma'rufan ai yujibu huddi wato wanda yake addini ya wajantar da ita wal islam da musulunci inda lahajati ilai har kuma in kuna bukata za kuwa wata magana min gairi furu'i fi ba da kankan da kai ciki ba wa innal mar'ata lahu min hal gilza fil makan man sai in tana wa wani ajnabi magana ana son kai magana da kawkawri don kada yayi tsammanin ko tana son wani abu gare shi wata kashi ne sautu kuma kada ta kyauta ta sautu ta muna na sautu idza hada batil ajanib lokacin da sai magana da duk wanda yake yana yi wata aure ta mun kada yayi tsammanin wato kamar ka abin nan kar kai magana abin nan da laushi kace ni kake so ruwa kake so ko ba ni kake so kun gane ko kada bayyana ita mace ce zuwa gare shi
2: Alhamdulillah an sarawi tafsirin Al-Qur'ani mai girma daga bakin margayi Sheikh Abubakar Mahmud Gumi daga nan gidan Radio Rahama farin cikin al'umma
3: Lami ina jin tsoro sosai game da lafiyata da ta jaririna
4: me yasa kike jin tsoro
3: ina ta zubar da jini kuma na kasa gane me yasa ciki na ke min ciwo sosai
4: subhanallahi hawa zubar jini da matsanancin ciwon ciki alamomi ne masu hadari ga mai juna biyu mu tafi cibiyar kula da lafiya yanzu nan
5: Ya kamata masu juna biyu ku saurara sosai idan kun lura kuna zubar jini ko ku matsanancin ciwon ciki ciwon kai mai tsanani kumburin hannu da kafafu zazzabi rashin gani sosai ko ku jariri ya daina motsi waɗannan duk alamomi ne masu matukar hadari sosai ku faɗi abin da kuke ji kada ku zauna a gida ku ziyarci cibiyar lafiya cikin gaggawa
4: mu haɗa hannu domin kare iyalinmu da jariranmu
6: wannan sako ne daga kungiyar Faith and Cultural Champions tare da haɗin gwiwar ma'aikatan lafiya ta jiha

0: alaikum assalam wa rahmatullah.
1: Barka da nan lokacin.
0: Barka dai yan gwamnati ɗaya.
1: Alhamdulillah gaskiya wani wannan labarin da ya ji hankali na shine wanda gwamnatin tarayya ta gurfanar da wasu wadanda ake zargi da aikata ta'addanci. A sharshi na shine Allah ubangiji sa gaggauta daukar mataki akan su. Duba da cewa shi daukar matakin yana ɗaya daga cikin abin da yake so su suke aikata, amma da wani zai aikata wannan laifi ya ji an kashe wancan, wannan ya aikata ya ji an kashe wancan, wannan an zartar masa da hukuncin ɗaurin rai da rai, ana aiwatar da abin cikin ƙanƙanin lokaci, to insha Allah za a samu ƙarshen matsalar tsaro a Najeriya. Amma jan kafar take ba zan manta ba, lokacin marigar shugaban ƙasa Muhammadu Buhari an gurfanar da wasu, amma har yau babu wani mutum ɗaya da muka ji an ce an kashe shi ko an yi masa kaza an masa kaza har yanzu. To wannan na ɗaya daga cikin abin da yake ƙara tabbatar matsalar tsaro a Najeriya. Allah ubangiji ya zama da musulmi lafiya ya shiga cikin lamarinmu ya ɗauka kwanan gida mai albarka.
0: Mun gode sosai Usman Alhassan Tsanyawa an gwammaci ɗaya. Assalamu alaikum. A gurguje da muke tare. Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
2: Ni magana Abba Ibrahim daga karamar hukumar Kunkure.
0: Barka da shigowa Malam Abba.
2: To ni labarin da ya ji hankali na shine da aka kama wasu masu bawa ƴan ta'adda bayani a can jihar Kebbi. To muna fatan za a hukunta su. Duba da yadda suke kokarin ruguza mana ƙasa, ubangiji Allah ya kawo mana ƙarshe rashin tsaro a Najeriya. Allah ya
0: kawo. Amin ya hayya kayyum Malam Abba, mun gode ƙwarai da gaske da gudunmuwar da ka bar. Masu sauraro agogon boke nuni da ƙarfe 8 daidai lokaci da za a saurari maimacin shirin harshen ka alƙalinka daga sashen siyasa na Rahma Radio French cikin al'umma, da fatan za a yi sauraro lafiya.
3: Muna so a kautar da mai girma shugaban ƙasa irin dundun arzikin da ya kawo mutanen Najeriya, a kautar da shi a kawo mana ɗan biyafara. Ba wani muhalliki 2027 da Najeriya da jihar Kano ya kawo mana tallan.
4: A baya shi Mr. Peter Obi ai yayi wa wani dan takara a nan arewa mataimaki, amma duka waɗannan maganganun ba faɗe su ba. Bayan nan ya zo ya yi takara a 23 takarar kansa ba faɗi wannan magana, sai yanzu da za su yi takara da Sanata Rabi Musa Kwankwaso ake wannan maganganun.
3: Kwankwasiya ta riga ta mutu, ɗan gwamna baya gwamna, ba wanda zai zo ya rena mana hankali, dama su da lami da ya faɗa ya zo ya ƙaƙaba muku jar hula. Wallahi tallahi a jihar Kano ba za a yi Peter Obi ba, ba za a yi Kwankwasa ba. Mu abin da za mu ɗauki Tinubu mu kawo shi, saboda shi ne mai kishin arewa. Duwan da ka tsaye da abure dauki ma nasa ɗe ba da noman ka ba, shi sadaunan ya san ya ga dashi ko ice bimi ba, ya za adama ka duwa fa. Local government 26 mun lashe 21 kiyai jam'iyyar PDP. Ai magana muke ta mutun, idan antipati ne wayennan manyan ƴan takarkar mu sun kowa antipati, saboda san kansu da bukatar su, mu ko bukatar al'umma muke dan bakawa.
5: Zargi da muke yi akwai sa hannun shi Sununsu Bature da wakin tofa, muna kuma zargin tsohon mu kogaren jam'iyyar APC a ruwan, sannan muna zargin wannan dan zargin lab. Ina so ku sani ko waye karo da damu sai duba jikinsa, duk wanda ya taba wayar da mu zai ido hudu wallahi.
6: Idan kuka biyo mu sannan hankali za ku ji yadda cikakken shirin yake a wannan lokaci. Masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, barkanmu da wannan lokaci da kuma sake kasancewa da ku ta cikin wani sabon shiri na harshen ka alƙalinka, shirin da kan baiwa ƴan siyasa daga kowace jam'iyya damar yin tsokaci game da yadda al'amuran siyasar wannan lokaci ke ci gaba da wakana. Amma ba bisa doka kamar yadda sashi na 39 na tsarin mulkin wannan ƙasa ta tanadi. Suna ba Salisu Ran ɗinki da ke riƙe da akalar shirin halin yanzu. Shugabannin marasa rinjaye a zauren majalisar wakilai sun ƙalubalanci shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu da yalla ubale ga sha'anin gudanarwar gwamnatinsa, hususan ma matsalolin da al'ummar ƙasa ke ci gaba da fuskanta na taɓarɓarewar tsaro gami da mawuyacin yanayin da suke ciki ta fuskar tattalin arzikinsu, inda suka zargi shugaban da mai da hankali wajen fifita buƙatar raɗin kansa kan yadda zai sake komawa karagar mulki a zaben shekarar 2027 da ke tafe, ta hanyar ƙoƙarin gurgunta jam'iyyun hamayya. da yake bayani a yayin wani taron manema labarai da suka kirawo a babban birnin tarayya Abuja a wannan rana ta Laraba. A madadin sauran mambobin marasa ran jaye na majalisar ta wakilai, shugabansu Honorable Fred Abedi ya nusar da shugaban kasar cewa Najeriya na cikin tsaka mai wuya akan matsalolin rashin tsaro baya ga kuncin rayuwa da al'ummar kasar ke ciki, amma ga mamakin su shugaban ya maida hankali wajen yadda zai gurgunta tsarin demokradiya ta hanyar yin amfani da kotuna domin kariya yan hamayya, inda a cewar shugaban marasa ran jayen ba za ta sabu ba wai bindiga a ruwa su ci gaba da zura ido hakan na faruwa. Abedi ya zayyano irin abubuwan da ke ci gaba da faruwa hususan a wannan shiya ta arewa da ta kai jallin yan ta'adda na ci gaba da cin karansu babu babbaka, wanda a cewar sa baya ga ɗaiɗaikun mutane da masu garkuwa da mutane ke yi wa kisan gilla da basu ji ba basu gani ba, yanzu abin ya dawo har zuwa kan dakarun tsaro game da yara yan makaranta da aka sace a jihar Oyo. A dan haka Abedi ya ce ya zama tilas shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya sauya wa gyambo kafa ta hanyar sauya salon yadda gwamnatinsa za ta tunkari waɗannan yan ta'adda game da masu garkuwa da mutane da suke ci gaba da cin karansu babu babbaka a halin yanzu. Wannan kuma na zuwa ne a daidai lokacin da ita ma majalisar dattawa ke shirin yanke hutun da take yi a halin yanzu a mako mai zuwa domin komawa ta ci gaba da zama a zauren don tunkarar wannan babban kalubale na tsaro da wannan kasa ke ciki. Sai da duk da haka a cewar yan gwagwarmaya irin su Comrade Faisal Jafar Gandun Albasa, shugaban kungiyar Democracy for Social Justice, ba zai wadatar ba har sai duk mahukunta sun kwance rigiza domin sauya mata dauri. Idan aka yi adani da irin kamarin da matsalolin suka yi wa al'umma hususan ma na arewacin wannan kasa.
7: A yau arewacin kasan nan muna cikin rashin tsaro matuƙa da gaske, har matakin ya kai la haula wala quwwata illa billahi al-azim. Sarkin Argungu ya fito ya yi magana cewa kowa ya nema wa kansa mafita don ya mallaki makami, domin akwai gazawa ta gwamnati. Mun ga abin da ya faru a Oyo inda aka kwashe dalibai guda 43, mun ga inda al'ummar wannan yanki suka fito kansu da kwakwatarsu suke caccaka gwamnati a inda ya kamata lalle lalle gwamnati ta yi mai yiwa domin ta ceto musu ƴaƴansu. Wannan al'amari ya daɗe yana faruwa, to anan muna kira ga shugabanci da wakilan al'umma mahimmanci na ba wa 'yan ƙasa kariya wajen dukiyarsu, lafiyarsu da walwalarsu. A yau ɗan ƙasa yana cikin rayuwa wacce take mai tsananin tsada, duk inda aka ce ana demokradiyya wata tafiya ce ta walwala da tattalin arziki mai kyau ta rayuwa ingantacciya, samar da ilimi, samar da harkar lafiya da dukkanin abin da zai kawo wa ɗan adam walwala ta rayuwarsa da jin daɗi da sauƙaƙawa. Ranar da aka rantsar da shugaban ƙasa a ranar ya cire tallafin mai ya jefa 'yan ƙasan nan matuƙa da gaske cikin wahala, wanda a gaskiyance idan da an cire tallafin man nan ne to me aka samarwa da al'umma wanda zai sauƙaƙa musu? Babu. Wannan a yadda ake siyan sayanin ku da kaso 500. Shugaban ƙasan nan yayi alƙawari campaign ɗinsa ya ce idan bai samar da lantarki ba to kada a zaɓe shi. Gaskiya hujjoji sun nuna da kuma dukkanin yadda ake gudanar da gwamnatin akwai taɓarɓarewa al'amura, musamman harkar tsaron nan, harkar tattalin arziki. Yau ɗaya ne mutane suke iya ci su ƙoshi, ina al'umma suke samu? Rashin iya gudanar da gwamnati, yau a ce wai sojoji wai sun harbo makami ya kashe mutane a ce mutum sama da 200 sun rasu, wai an zata wa 'yan boko. A tarihi ba a taɓa samun gwamnati wacce ta zo da ƙalubale ta siyasa irin wannan ba. 'Yan majalisun sun zama 'yan amshin shata, bashi kullum ciwo shi ake, babu wani lokaci da muka ji wasu 'yan majalisu sun ce ba za a ci bashin nan ba domin bashi da amfani, ciwo shi, ko kuma a faɗi hujjoji ba su taɓa yi ba. Duk abin da shugaban ƙasa ya zo da shi sai su amsa sai su tafi, sun zama 'yan amshin shata Robert Trump na gwamnati. Buƙatunsu su ne mafi soyuwa akan buƙatun al'umma. Yana da kyau shugabanci ne demokradiyya ya samar da kyakkyawar rayuwa, aikin yi a ƙasa. Yau gashi muna ji muna gani arewacin ƙasan nan kamfani ya fi dubu ba abin da ake, masana'antu sun durƙushe saboda rashin wuta, ta kai ta kawo abin da zaka siya ya ninka kuɗinsa kaso kusan 100. Lokaci yayi da kowane ɗan ƙasa muna kira da shi ka tashi daga barci ta addu'a, kowa yayi ƙoƙari ya mallaki katin zaben sa domin lokaci yayi al'umma su zabi mutanen kirki wanda zasu yi musu adalci zasu kawo zaman lafiya da yalwar arziki da zaman takewa ta gari da sauƙaƙa rayuwa wannan shine manufar demokradiyya
6: Comrade Faisal Jaafar Aliyu Gandin Albasa kenan shugaban kungiyar Democracy for Social Justice to amma hangen SA Aminu Gurgu mai fulo da ke marawa gwamnatin ta shugaban kasa Tinubu baya jan kunnan masu neman fakewa da waɗannan matsaloli ya shigo yana yi domin dorawa gwamnatin ta su karan tsana ta hanyar dauko wani dan takara da suka yi wanda yace karansa bai kai tsaiko ba da zai iya gogawa da shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu
8: ka sani tattalin arzikin kasa da tsaron rayukan mutane din na Allah ne ba ku dogara da Allah ba kuna so a kautar da mai girma shugaban kasa irin dindin arzikin da ya kawo mutanen Najeriya a kawo mana dan biyafara ba wani muhariki 2027 da Najeriya da jihar Kano ya kawo mana tallan dan biyafara ai tun lokacin da muka ki jinin salwantar da rayukan mutane muke ta majadala da ku an kwakwashe yan makaranta an kashe soja an kashe imagirisha an kashe custom amma tun lokacin kuke shin wani ai daga Allah ne Kana ka di duniya ce kai laftana da kanar an salwantar da ransa a wannan gwamnatin ta mai girma shugaban kasa ta barikin soja a Kaduna an je an dasa bam an salwantar da rayukan mutane iyafur a Kaduna an kashe mutane an salwantar da rayukan mutane kai hadabci aka je da Brazil aka kada yara sama da 300 da yan kai aka tafi da su ina jin har yanzu ba a iya kukuto da su ba je ka dutsen ma nan ma an tafi da yara tun lokacin muke kalubalanta abun amma kuna ce mana wai daga Allah ne yanzu da ku ne saboda haka mai girma shugaban kasa ya bai gwamna ya bai rab ya bai sanata kowa je ya kafa tattalin arzikin kasa ya tsare layukan mutane yau balaraban gwamna ya yi mana ayyuka na alkhairi saboda haka mun gansu mun tabbatar da cewa mai girma abba gida gida yana addu'o'i a jihar Kano saboda haka 2027 sai malam Alhaji Aswaju Ahmadu Muhammadu Bola Tinubu APC SAC
6: kalaman kalubalen da SA Aminu Gurgu mai fulo ke yi wa mabiya jam'iyyar NDC na zuwa ne a gabar da muka jiyo dan takarar majalisar dokokin jiha a jam'iyyar karamar hukumar Ungogo Honorable Junaidu Rabi'u Musa dan Oga na kokarin yin warwara ga irin kashin kajin da yace ana shafawa dan takarar su na shugabancin kasa Peter Obi
4: mai girma shugaban kasar gobe Peter Obi idan mutane suka je suka bincika suna da kamanticeniya da tsarin madugun konkosiya Senator Rabi Musa Konkosu mutane ne da suke kullun ya za a yi aga kasa ta zauna lafiya masu yunin surutun akwai san rai a baya shi Mr. Peter Obi ai yayiwa wani dan takara a nan arewa mataimaki amma duka waɗannan maganganun ba faɗe su ba bayan nan ya zo ya yi takara a 23 a karan kansa ba faɗo wannan magana sai yanzu da suka zo ya zama za su takara da Senator Rabi Musa Konkosu ake wannan maganganun da a baya duka ba shi da wannan matsalolin sai yanzu ake so a kirkirar mai idan ka ji mutum ina aibata mai girma Peter Obi to ni kawai hukunci ɗaya nake mai abinda ake yi na karkashe mutane Sokoto Zamfara Katsina Kebbi abubuwan da suke faruwa Yobe Maiduguri karya tattalin arzikin arewa da aka yi na noma ya nema daɗi gwamnati ta yi barista kasa ɗauka mataki an zo da tsarin da zai kawo sauki da zai kawo mafita amma mutum ya fito yana aibata tsari kuma da kirkira ƙarya ba gaskiya ba mun shi dan wani yanki ne yankin ba Najeriya ba ce Allah ubangiji da ya halicce mu da bambancin yare da kabila da bambancin kasa kuma ya yarda ya haɗe mu guri guda ya fi mu sani dalilin da ya haɗa mu a haka amma kowa dan kasa ne kuma yana da yanci bayan da zai ka zo ka dannewa wani yanki yancin sa kuma karka aibata shi da wani abu wanda bai ba yanzu da ake ganar goyi biyafara kashe-kashen da aka yi mana a arewa in ka raba shi 100 babu inda aka yi mana kaso daya a kasar yamurai dan arewa nan yayi mun zo nan mun raja a gaba daya mun yi Buhari kuma ga inda muka bebu ayan mu a hannu aka zo aka juya aka ba biyar rabi Tinubu ga irin halin da ake ciki in Allah ya da cikin taimakon ubangiji Peter shine shugaban kasar gobe
6: sai dai fa duk da wannan warwara da Honorable Junaidu Rabi'u Musa dan Oga da ke yi wa jam'iyyar NDC takarar majalisar dokokin jiha karamar Umar Ungwagwa ke yi bata hana mabiya jam'iyyar APC irin sa Abdulrahman Lamuna a koke shigowa ba, yana cewa babu inda wannan takara ta Peter Obi za ta je a wannan jiha. Kuda yake ya fara ne da bayyana irin rawar ganin da yace Honorable Patar Zango na yi domin tallafar mabiya jam'iyyar APC na kananan hukumomi 44 da ke fadin wannan jiha.
9: Dr. Muhammadu Musa Fata, wannan fatahiya da ka kafa portfolio local government kai coordinatorci, muna godiya kuma muna ga mai girma gwamna dan takarar sanatan nan ya sa gasar kofi an yi final an gama. To kaga haka ake so dan takarar sanata ya kasance. Ya kamata duk wanda yake takara ya koyi da fata. Bayan haka yace local government 15 a zabo mutum 60 a koya masa harkar sola an yaye su an ba su kayan aiki. To kaga irin wannan abubuwan na alkhairi ya kamata duk yan takara da masu madafan iko kowa ku koyi da shi yadda yake taimakon mutane.
10: Da a bayan lokacin da bai bujiro da wannan bukata ba yayi,
9: wallahi lokacin da yayi aiki a NNPC har foundation ne da shi Fata Foundation, kaje ka tambaya shekara 20 baya, yana iya yin kayan daki, yana iya siyan jam, yana iya siyan neko ya bayar. To kaga irin waɗannan mutanen da suka samu dama ba fadan siyasa bane ba, mutane suka je suka samu babarsa, suka samu matarsa, suka samu dattijan unguwa, suka ce lallai lallai sai ya goye takara, ya amsa kuma ya karba, ya zo ya takara sanata wanda a yanzu ina ga maka duk jihar Kano ba mai taimakon mutane irin sa. Dan haka mai girma gwamna wannan mutumin ka jawo shi kusa da kai yadda yake taimakon mutane. Yanzu fa 44 local government mutumin nan yadda ya coordinatorci, za a zaga ya 44 local government a yaye dalibai a basu jari a taimaki mutane a taimaki mata a yi zaurawa aure. To kaga irin wayannan dan girman Allah mai girma gwamna ya kamata su kasance suna tare da kai.
10: Me zai yi a kusa da gwamna?
9: Yanzu ka gaya min mutum daya wanda ya kafa structure dan takara wanda yake taimakon Tinubu, yake taimakon Abba. Yanzu a jihar Kano kana cewa Fata, za a ce maka fata fatan alkhairi mai girman gwamnan jihar Kano. Ai kwankwasiya ka riga ta mutu, dan gwamna baya gwamna, ba wanda zai zo ya rena mana hankali. Da ma sai lami da ya fada ya zo ya kaka ba muku jar hula, a sa bakin kaya a sa jar hula, a sa kore a sa jar hula. Wallahi tallahi a jihar Kano ba za a yi Peter Obi ba, ba za a yi kwankwasa ba. Mu abin da zamu za mu dauki Tinubu mu kawo shi, saboda shi ne mai kishin arewa. Mai girman gwamnan jihar Kano an riga an gama ya ci zabi.
6: Goda Abdulrahman Lamuna a koke yake aikewa mabiya kwankwasiya wannan kalubale daga karamar hukumar Tarounukuwa. Bakuncin kakakin jam'iyyar APC na yankin Alhaji Sani Dumus muka karba, wanda shi kuma ya shigo yana ta sabon mai baiwa gwamna shawara kan yada labarai Honorable Ahmad S. Aruwa Murna bisa wannan nadin da gwamna ya yi masa.
11: A madadin shugabancin jam'iyyar APC na karamar hukumar Tarauni karkashin shugabancin Honorable Sani Usman SA da mataimakinsa Honorable Ibrahim Umar Faruku Gwallinciya da Secretary General na jam'iyyar APC na karamar hukumar Tarauni Honorable Ali Rabiu PRS da sauran shugabanni gabaki daya matakin local government da kuma shugabanni na mazabu guda 10 da kuma shugabanni na chaptoci na karamar hukumar Tarauni, muke mika sakon godiyar mu ga mai girma gwamnan jihar Kano Alhaji Abba Kabiru Yusuf da mataimakinsa Alhaji Murtala Silangaro a bisa danmu dan uwanmu jagora shi ma a cikin jam'iyyar APC na karamar hukumar Tarauni Honorable Ahmad S. Aruwa mai girma gwamna da ka bashi mukami na mai taimaka ma na musamman akan harkar yada labarai. Ba shakka karamar hukumar Tarauni tana godiya ga mai girma gwamna matuƙa kwarai da gaske, an aji kwarya a gurbinta. Mai girma Ahmad S. Aruwa, kowane mataki na karamar hukumar Tarauni na jam'iyya muna taya ka murna, muna maka fatan alkhairi, muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya riko da hannu yanda ka shiga wannan office lafiya. Allah sa a gama lafiya. A madadin shugabancin jam'iyyar APC baki daya na karamar hukumar Tarauni, muke mika wannan godiya ga mai girma gwamna da mataimakinsa, kai kuma muke taya ka murna da fatan alkhairi, Allah sa a gama lafiya.
6: Alhaji Sani Dumus kenan kakakin jam'iyyar APC na karamar hukumar Tarauni. To ma shugaban kungiyar APC kundin kaza Yusuf Zara kofar na isa kuwa, shugowa yana fayyace dalilansu na fakewa karkashin wannan tsari domin yin taza da tsifa akan mabukata darewa karagar mulki a zaben da ke tafe, gudun wai kada a yi wa al'umma kitso da kwarkwata.
12: babu dalilin za a yi mutane su ruzuga ha kawai a dauko mutuntun da kan kansala har shugaban kasa ka ci jira da ba cikin jami'a ai kuskure ne akwai nagari akwai bata gari to mu amfanin kundin gashi zamu rereye tsakuwa da kwalwa mu zubar da su amma da abun nagari irin suke da irin su dawa su masa dagero sai mu amfani da su a kowace jami'a kake inda mutumin kirki ne kai mutan karo suke da kai wallahi zamu talaka amma ha kawai dauko mutum fannu waya ba mu san shi ba ba san ta inda yake ba mu talaka a takara a wata jami'ar kuma a wani layi kuma a wata jihar ba za mu dirshi ba PDP ne yanzu kaga dan takarar mu na fi santara MD shi ake magana
10: yaushe ka koma PDP
12: yanzu fa na ga mun gudun kaza muke yi mutum muke yi ba jami'a ba yanzu kaga a takarar gona ba abba zan yi ba amma duk mutumin da bai cinta ba wallahi ba za mu yi shi ba ai da yawa suna ba baya gudun kaza sun fa inci dan majalisar su kore ko dan majalisar jiha ba su da kirkece ku canja su in mutumin kirki ne ku yarda da shi bai mu'amala da mutane ne mai jin al'umma ku dauko shi ku tallansa dan ya kai ga ci dauko mana kike daga wuta na fi san gashi muke yi a jihar Kano
10: to amma kar a ce fa kun zama masu fuska bi za ku yi antipati ga jami'ar ku ta tsayar da dan takara wanda kuma fitacce ne kace kuma rumbu kusan mutum ba za ku yi shi
12: wani ba fitacce ba ane maka magana dan PDP yanzu a da ma ka duwa fa local gamman 26 mun lashe 21 kiyaye jami'ar PDP ai magana muke ta mutum idan antipati ne wayennan manyan sun kowa antipati saboda san kansu da bukatar su mu ko bukatar al'umma muke dabbakawa mutum ku ne bukatar kanmu ai shi yasa na fi yin suna ya zama zakaran gwajin dafi shi zakin sa tun da ka ga Dr. Bello yana san sa shine shugaban PDP a jihar Kano ina tare shi ina tare kuma da al'umma
10: to amma kar a ce kurum dai wani abu ne yasa kake wannan magana saboda wata kila kuna da rashin fahimta da shi wanda aka tsare muku a jami'ar APC
12: duk wanda ka tsaye ba bure dauki ma na sade ba da noman ka ba mutumin daga dan takara na sanata Kano Center ya shekara da shekaru ina hidimta al'umma ka dauko ni ranna tsaka ka bashi wa takara ici wanda ka tabbata shi alhakin wancan ba zai bar wancan ba
10: wato wannan shine rashin cancanta ta sa
12: sai na yi cancanta ko alƙawari muka bai cika ba ni shaida ne ya sani
10: wani irin alƙawari ne
12: sai na ga maka ai sakon ya je shi saddaunan ya san mun ya ga dashi ko ice bini ba ba ina so in dinga bude bude da shi ne aikin ba saboda na fi baya san wannan shi abin da ke bakana shi ne ai tallan takara sa kawai tunda mutane sun yi da shi jami'a ta yarda da shi wannan shine aqidan Nafi Sankara
6: inda Yusuf Zara kofar na isa ke wannan warwara idan muka leka kungiyar nan ta APC kadangaren bakin tulu da alama fa wata sabuwa ce ke shirin budewa kungiyar biyo bayan wasu kalamai da guda cikin mambobin ta Tijjani TJ bakin dogo ya shigo da su yana zargin mai magana da yawun gwamna da yiwa kwamishinan yada labarai makarkashiya
13: ja hankalin su Nusu Batura da wakin tofa mutta karashin ya fito yayi bidiyo ya kama sunanka ya kuma taba daraja ta mai girma kwamishinan yada labarai kamar Abdullahi Wayya jagoran fallebi a jihar Kano jagoran da zai tabbatar da kujerar Abba injiniya Abba Kabir Yusuf a Karo na biyu a jihar Kano bi iznillahi ta'ala domin tuta tana hannunsa domin babu wani a cikin jami'an gwamnati kawai da ya dauki nauyi ya dora akan sai dauki dukkan da ake masa irin mai girma kamar Abdullahi Wayya a madadin shi jagoran wannan team namu na takwas honorable nura na annabi da mai girma comrade awol bala makwarari shata kabo da mai girma dallami baban commander da mai girma mujibaji da ni a matsayina na jami'in yada labarai na wannan committee daga rana irin tew mun dakatar da muttakarashi daga committee mu na ɗan takwas ina so duk wani jami'in gwamnati da duk wani wanda yake mu'amala da shi a madadin yana yin mu'amala da shi sakamakon yana ɗaya daga cikin mu ɗan takwas ko kar ya ƙara mu'amala da shi ta kusa ko

Ahenele rajuna la yayu alhaji magaji garba haza rasuwa mai kimanin shekaru 104 ya rasu ya bari a 7 da jikoki da dama za a yi jana'izar sa gidansa dake ungo kofar ruwa da misalin karfe 9 na wannan safiya daga cikin yayansa akwai Umar magaji haza da Rabiu magaji haza da Biliya magaji haza muna tura Allah ubangiji ya cikin sa ya gafarta musa mun samu wannan sakon sanarwa ne daga Shamsu Maskam Kundila.

0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanku da jimirin sake kasancewa da mu a cikin sabon shirin ku karkada kunnun ku sha labari. Shirin da ya saba shiga sarkakiyar lungu da sako na fadin duniyar nan ta sarki buwaye gagara misali. Domin zakulo muku rahotanni iri daban-daban. Rundunar 'yan sandan jihar Kano ta yi nasarar damƙe wasu ɓata garin matasa.
1: Yanzu dai suna babban sashen binciken manyan laifuka da ke Bafai. Kwamashinan 'yan sanda ya ba da umarnin gudanar da binciken kwakwaf. Da zarar mun kammala bincike, za mu gurfanar da su a gaban kotu.
0: Ya subhanallahi. Tsananin tsadar iskar gas ta girki da ta gawayi ta fara tunzura magidanta. Shin ko ya abin yake
2: kai gawayi yayi tsada iskar gas talaka ya ilahi na ga abinci ga
3: kare ka nemo abincin da kyar gawayi yanzu kusa 9000 yanzu gas ya koma 1500 kg daya.
0: Al'umma mazauna kananan hukumomin jihar Kano na roƙon gwamnan Kano da sauran mahukunta da su taimaka su kawo musu dauki. Shin ko me yayi zafi
4: mata masu jike aka tafi kai su asibiti suna faman shan wahala.
5: Yanzu kaga dai yaushe aka fara ruwan sama amma gashi yanzu garin ya zama barazana da mutane.
0: Waɗannan rahotannin da majin yadda al'adar roƙo a gidan biki ko suna ko a nadin sarauta ke ƙara ƙoƙarin gurguncewa da ƙarin wasu rahotannin masu fadakarwa da sanya nishadi duk a cikin angarar shirin namu na yau. Sunana Salisu Usainu Usman wanda zan jagoranci shirin a daidai wannan lokaci.
6: Alhaji me kuma ya kawo mu nan?
7: Ai uwar gida so nikin kammala siyayyar mu anan ba sai mun shiga kasuwa ba.
6: Ka manta kayayyakin da zamu siya suna da yawa ne?
7: Ai duk nau'in kayayyakin da muke da bukata akwai su aka tafara kantin Basir Store.
6: Kana nufin akwai shinkafa da taliya da makaroni gami da farin wake da waken suya ga masu awara? Kana akwai masara, gero, dawa da alkama da garin sabaya da dangogin su?
7: Kware ku uwar gida. Basir Store na da ingantacciyar doya ga masu safara. Sai ga rogo ga masu yin tema. Kayan haɗin miya ba a bar Basir Store a baya ba. Domin kuwa yana da alayyahu da kabewa gami da ganyen ugu. Tataccen manjan da babu gauraye a cikin sa.
6: Ka ce mai gida kayan shayi kawai ya rage mana yanzu.
7: Uwar gida ai ba iyananka ta fara kantin Basir Store ya tsaya ba. Muna da kayan shayin goriba, na'ana, lemon grass da dai sauransu.
6: Sanar da al'ummar Kano hanyoyin da za su bi domin samun nasu gara asan.
7: Basir Store na unguwar Darmanawa daura da babban masallacin Juma'a na Bilal ko masallacin gwani Umar duk a unguwar ta Darmanawa. Haka zalika za ku iya samun Alhaji Basir Store a kan lambar wayarsa kamar haka: 0800-364-85 ko 0800-807-2322.
6: Masha Allah daga ta fara kantin Basir Store.
8: Hajji an sha hidiman biki fa, ya ko ɗakin ƴar baba?
9: Ai sai jiya na je, kai ɗakin amarya fa ya yi kyau. Dangin ango da ƙawayen amaryan nan sai san tun yadda aka gwangwaje ta da katifar uniform.
8: Ai katifar uniform ita ce farar dabara ga mai saye, ga inganci, a daɗe ana mora, sauƙi ga kuma ƙara lafiya.
9: Har da lafiya mai gida?
8: Ƙwarai kuwa, domin bayan ga ta'amari da uwar gida mai burin sabuntawa, akwai katifar uniform ta gidan asibiti, akwai ta masu ciwon baya. A gefe guda akwai ta 'yan makaranta, akwai kujerar katifa don shakatawa da kuma soso don kafintoci masu son bin sahun ƙera inganci.
9: To ni ma mai gida fa gaskiya.
8: Na fahimce ki, za a sabunta ɗakinki da katifar uniform.
9: Ina godiya mai gida.
8: Za ku iya samun katifar uniform a ko'ina a faɗin ƙasa

0: kai tsaye ku zo mu kwance bakin angaren shirin namu na yau da jin yadda al'umma mazauna garin Jihar Kuka da ke karamar hukumar Gezawa da sauran al'ummar da suke makotaka da wannan gari ke roƙon gwamnan Kano da sauran mahukuntan su da su taimaka su kawo musu dauki garin nasu sakamakon yadda hanyar su ke zama babbar barazana ga rayukan su da kuma dukiyoyin su to amma dai bari mu tsam mu ji daga bakin al'ummar garin kamar yadda suke sheda mana
1: a yanzu haka magana da muke da kai yanzu da muke ta gudu faduwar damuna kai ka biyo hanyar nan hagan yanda munan ta fadi hagan hanyar nan take yanda ta lallace kai da ka dauka ba ta zuba kasa akan ta ba haka hanyar ta dawo ta chabe ruwa na yanka gefe da gefe ba mu da kwalabeti na ruwa indai hanyar nan babu kwalabetin ruwa to saboda haka in da mata gyara so dubu za ta lallace kullum ana cewa za a yi shi mu ji shiru ga mu ga gari dai mu ga nan gidan Mantu da tana da kai wannan bypass ga mu ga gadar Bahari tana cikin birnin jihar Kano wanda mutane suke alfahari da gurin amma me shiru kake ji ba wani kulawa babu wanda zai zo ya kawo mana dauki kan wannan hanya an magana kilomita 5 ne daga nan zuwa ta koma Mariri to mu a zo yanda akai mana intervention din ma iya kilomita 3 ma ai mana iya kilomita 3 mana kuntan nan mutane ne na cikin unguwa saboda sun tabbatar da su ba za su yadda dan gwamnati ba ta zo ta yi musu abu ba su ma za su kyale garin su a zo a zauna kara barkaci hai yanzu gwamnati ta ki ta zo ta dayi musu ko guda daya a garin nan kaga babun fatana da yawa kaga ba makaranta babu transkoma babu hanyoyi mu abun da muke kira da gwamnati dan Allah dan Annabi wannan fili dai an zo an siye shi yanzu na makaranta tun daga filin nan ko wakilanta ne ta zo za a nuna mata ta zo mu a ƙara gina mana wannan makaranta da muke so a cikin garin nan yanzu kaga dai yaushe aka fara ruwan sama amma gashi yanzu garin ya zama barazana da mutane
0: ita ma wata dattijuwa a garin ta bayyana irin halin da ƴan uwanta mata ke kasancewa musamman idan masu juna biyu ne za a fita da su
2: ina kira ga mai girma gwamna a taimaka mana a yi mana adalci kamar yadda ake yi kowa adalci a taimaka mana da hanyar nan tamu ta mai allo idan mata masu ciki aka tafi kai su asibiti suna faman shan wahala
3: ba ku da asibiti a gurin
2: ba mu da asibiti a taimaka mana a yi mana adalci a yi mana taimako a yi mana ceton rai ƴaƴan mu sai yawo suke garwa galan a hanya ka taimaka mana yawo kawai suke gararriga su a hanya yaran mu na unguwa sun sai filin to ginawa ce ta gagara to a taimaka mana a makaranta ko daya babu ƴaƴan mu ga su hey yawo suke a laye suke ta yawon garwa galan a yi mana taimako a agaza mana
0: to daga can magaren Sarina su ma roƙon gwamnati suke da sauran mahukuntan su da su taimaka su kawo musu dauki sakamakon yadda matsalar ruwan sha take addabar su a cewar al'ummar wannan gari ba sa gada siyan ruwa ko wata jarka akan naira 400 ko naira 500 ga dai dattijo Alhaji Sani Isa kafinta da wannan roko a madadin al'ummar wannan gari
4: yau Sarina ta kai gargara ana sai da jarkar ruwa naira 300 naira 400 har zuwa naira 500 mu ba magana siyasa muke ba magana muke ta mazabar mu da local government din mu so yau a ce mutum mazaba mai girma irin Sarina a ce ruwan sha ana samu naira 400 naira 500 shin ina ƴan majalisun namu suke ne na tarayya ina sanatan mu muna jin abubuwan da ake a Kano ta Arewa wai ba aiki da suke bane su ƴan majalisun nan to Allah don ina kira su taimaki mutanen yankin Sarina da su katimari su ce rayuwar mutanen yankin nan su tana mutanen karkara ne talakan dai da ake azabtarwa shine fa mai bada kuriya yau idan talaka ibujire menene mai mulkin ma tukunna don Allah don Annabi su ceci mutanen kauyukan nan
0: to da fatan za a hada karfi da karfi dan ganin an share hawayen waɗannan al'ummar karkara da sauran unguwanni na sassan jihar Kano tunda dai wai an ce hannu da yawa maganin kazamar miya kuma dan tuwon gobe ake wanke tukunya to anan kuma wasu daga cikin magidanta ne a nan jihar Kano suka dora hannuwa aka suna rusa kuka sakamakon yadda suka ce tsadar iskar gas ta girki da gawayi ta fara addabar su baya da kukan da suka yi na rashin yanayin tsaro da tsadar kayan masarufi da ya fara tashi a dan haka suka roki gwamnati da sauran mahukunta da al'ummar da suke da farcen susa da su taimaka su yi wa Allah su kawo ƙarshen wannan tsadar rayuwa da ake fama da ita
3: inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yanayin da ake ciki ya wuce duk tunanin mai tunani. Yanzu ka duba ga gas 1250 ake sai da shi da amma yanzu ya koma 1500 duk keji daya. Gawayi yau da safan nan na fito na an ce wa ya koma wai 1900 wani 1900. To dan Allah dan Annabi talaka ina zai sa kansa. Yanzu gashi muna cikin wannan damuna yan. Ya za a yi talaka ya samu sauki a duniyar nan dan Allah dan Annabi muna kira ga mugunta su dubi girman Allah su dubi girman Allah kar ma su kalle mu su dubi Allah su dubi Allah sallallahu alaihi wasallam su sa mana hannu a cikin wannan lamarin rayuwar da ake ciki saboda rayuwar ta bar karfin duk mai tunani talaka ya shiga cikin halin haula a cikin masifa da bala'i yanzu gawayi yanzu in kayan abincin nema da kai yanzu in an ce ma yau kai ka siyo gawayi kila zaka tashi baka da kosisi ka je ka nemo abincin da kyar gawayi yanzu kusa 1900 yanzu gas ya koma 1500 kg daya to sai irin masifa ce wannan
5: Adamu Abubakar fage layin bola hukuma muna so ta yi wa Allah ta duba al'amarin nan ina muke so mu saka mu an sace mutum an sace iyalin shi ga rayuwa ta canza kai gawayi yayi tsada iskar gas talaka ya ila ina ga abinci ga akwai kasashen fara ba su kai mu karfi ba su kai mu arzikin ma'adanai ba su kai mu abubuwa ba amma sun fi mu ci gaba wai yanzu dan Najeriya ne zai dauka fassa wai yayyaban Najeriya wai ya tafi wai Niger wai ko dan Najeriya ya tafi Algeria wai dan Najeriya ya tafi kamar ko Sudan kwa duk ban fi su jin dadi ba kun fi suna da yadda za su yi mana maganin abin nan kawai sun ki ne wallahi
6: ko ba cikin dadi kuke
5: ba ina dadi ana kai dan Najeriya ne yake cikin dadi
6: daga ka bulbul da kai waye da cika na cikin wahala
5: wallahi Allah wannan kibatar gado ce
0: to tuni dai muka ji daga bakin Alhaji Muhammadu Umudi shugaban masu sayar da iskar gas a nan jihar Kano inda har ma yake cewa su ma wannan tsada ba daga bangaren su bane ba amma dai ya ba da hakuri ga magidantan har ma da wata amarya da tace ba za ta iya wa angonta girki daga wayi ba
7: zuwa wani lokaci insha Allah ta'ala abun ya ji sama zai zo kasa so saboda haka muna ba su hakuri saboda ba annayin mu bane ku ba mu ma ba maso price na kasuwan gas na Greeki zai karawa zuwa daga 1000 zuwa 1300 zuwa 1300 zuwa ga sai 5 yanzu ma kowanne state ma na Nigeria ga sai jika gin aka ce 2500 to duk wannan ba je dadi muke je bane ga sai mu ma muna cike kuka ne
0: to da fatan Allah ka kawo mana sauki cikin rayuwar mu ta yau da kullum da kuma fatan al'umma za a dukufu wajen yin addu'o'in samun saukin ga Allah subhanahu wa ta'ala tunda dai ita addu'a usayful mu'minin
8: labbaik allahumma labbaik
9: alhamdulillah gaskiya naji dadin wannan tafiya da nayi babu wata matsala da na samu a wannan lokaci
10: kai abban mahir wani kamfani ne kake ta yaban sa haka
9: ai wannan aikin kamfanin AMT Global Travel and Tours Limited ne shine nake ƙara jinjina musu wajen iya shirya tsarin tafiye-tafiye da karamci
10: ai kuwa naji ana batun wannan kamfani ne AMT Global Travels a faɗin kasar nan
9: shakka babu kamfani ne da ya shahara da burin ƙasa wajen shiryawa al'umma zuwa aikin haji da umara kana kuma da samarwa matafiya masauki masu gani da fada da harami umma ga titi ba a bar sa baya ba wajen sayar da tikitin jiragen sama na Egypt Air Saudi Emirates Ethiopian Airlines da dai sauransu hadi da kai ku duk inda kuke so a fadin duniya
10: za ku samu wannan kamfani na AMT Global Travel and Tours Limited a lamba uku kan titin biyu kenan nan house
11: kusa da gidan Murtala daura da gidan man NPC a kanan Dabo dan karin bayani a kira 0806-3721 ko 0806-2371
12: kai chanchadi me gida a ina ka samu wannan atamfar ka san ban taba ganin irin wannan design din ba
13: ke dai bari to kallu wannan
12: amma wannan swissless din ya ga ke ni wannan shi zan saka ranar fitar biki kaji kuma ka gaya min a ina ka siyo wannan kaya
13: wannan kayan ki kwantar da hankalinki a Wase Investment na siyo su domin su ne lamba daya wajen kawo kaya masu kyau inganci kuma one in town
12: ai kwana ga zahiri domin ku ban taba ganin irin wannan design din ba
13: kinga suna da atamfofi na kece raini ga less swissless holland sofa gezna abaya da sauran dukkanin nau'in suturu masu daukar hankali
12: ba shakka to a ina za mu samu wasai investment
13: suna nan a dab da film parking wasai house kusa da access bank ko kuma gidan fauziya ko kuma dukkanin rassan su dake cikin kasuwar kantin kwari
0: to barkanmu da dawowa anan kuma rundunar yan sandan jahar Kano sun bayyana yadda suka yi nasarar kama wasu bata garin matasa masu kwacen waya wanda suka yi barazana burma wani magidanci wuka domin kwace wayarsa ga dai waɗannan matasa na amsa tuhuma a hannun rundunar yan sandan jahar Kano a tattaunawar su da mai magana da yawun hukumar wato Abdullahi Haruna Kiyawa
14: Amina ai to ga ka a hannun yan sanda laifin me kai
15: saka mu kai da wani baba
14: da me kuka yi
15: da kuka
14: amma fashe kenan ai
15: eh
14: to ya kuka yi
15: yawo baba din mu ya ce za mu kai shi fage muna tafiya sai muka ce dage dai dai na mana magana da shi muka ce mai wallahi ba san mu kai ba ya zo soka sai muka zare mai hukan muka ce ka gani
14: shekarun ka nawa kace
15: 16
16: Ibrahim Yusuf
14: shekaru
16: 18
14: ai na kake da zama
16: kunna babban lai
14: me kuka yi
16: kwace mu kai
15: nawa
14: da me kuka yi kwace
15: da kuka mun dauko ni bawan Allah ne yace mana hawa ba kuma ce ba za mu je ba muka zaro kai muka kwace
14: da me da kuka kwace masa
15: nawa wallet
14: to wallet me ya shi wallet din
15: kudi ne
14: yanzu dai suna babban sashen binciken manyan laifuka dake banfai commissioner yan sanda ya ba da umarnin gudanar da binciken gwagwab da zarar mun kammala bincike za mu gurfanar da su a gaban kotu don mu amsa hukunci
0: to fatan mu anan sai dai mu ci gaba da roƙon Allah da ya shiryi matasan mu da mu kanmu baki daya yanzu kuma sai jin yadda Hausawa ke da wata al'ada wajen biki ko suna ko wajen nadin sarauta al'adar roƙo ita ce wannan al'ada da muke magana akan ta wanda sanin kan kowa ne cewa wannan al'ada an dade ana yin ta a waɗannan wurare da na ayyana tun a farko to koya ya roƙon yake kasancewa a yanzu a cikin al'adar malam Bahaushe ga dai Kabiru Abubakar Sheshe a gana wasa da wadadan wanza mai
17: bismillah ga ne neman alhamdu ga wanda ya samu bismillah wa billahi wa minallah wa anallah wa zikrullah wa sayfallah ta'ala min inda allah jalla wa azza azza wa jalla rabba asr wa la ta'sir ni ne mai cinikin roko alaliyar mutanen ga
18: malam wadadan wanza mai sana'ar roko a gurin ka gado haye ko fike
17: a ni gada ne
18: to a gurin ka gada ki nan
17: a gurin iyaye na na gajeta
18: to ana zaunar da kai ne a koya maka yadda ake kutar kuke
17: take ana rataya mana kalanguwa ka fada muke tafiya muke yin ta kenan
18: to wannan sana'a ta rokuwa wajen Bahaushe tana da wani alfani ne kake ganin ya kamata a rike ta
17: eh wannan sana'a ta roko Allah ya kama wani zamani wanda ba mai wanda ba bin ne san darajar ta ba dan duk wanda zaka je ka ce ba ni ya fafika in ka dauka ya dauko ibaka sulkin ka ne amma in naje gurin ka mu wa roko ka kore ni da ni da kai fadi daya
18: ya ka kuga zama daya
17: eh to ai saboda baka ban ba ba zaka koran ba tunda manzon Allah ya ce ma in ba zaka bani ba kada kai min dadin baki in tafi
0: shin ko maroka suna yin roko a gidan mutuwa idan an yi ta ga dai wada dan wanza mai a ganawar su da Kabiru Abubakar Sheshe
17: wani gurin sai ka je baka zata zaka samu ba sai kaga Allah ya baka abin da yawa sai ka tafi wani gurin kuma
18: kamar irin taruka kuka fa
17: kamar taron daurin aure taron suna da ke mu maroka ne in ana akai mutuwa muna zuwa gaisuwa
18: to kuna rukuwa gurin mutuwa ma
17: a yayin da an ba mu sadaka dai zamu karba
18: to gurin mutuwa taron mutuwa ba a roko
17: eh ba a roko amma in ka ba mu sadaka zamu karba kamar wajen adar 3 adar 7 adar 40 har ma ta cika shekara
0: haka kuma wani dan wanza mai ya bayyana cewa dukkanin wajen wani sha'ani na farin ciki idan har babu su yakan zama alami wanda hakan ce ta sa har ya shelanta mana yadda suke bayyana fadar sadaki a wajen taron daurin aure
17: eh to ai mu da man gihirin gari ne
18: to kana nufin lami ne kenan
17: eh da man mana ai gihirin gari ne inda mu gihiri in babu mu shiru yanzu da ban zo nan gurin ba sai ai daurin auren ne a gama kuna waje na cikin masallaci sun yi sun ga ba san an yi ba
18: dun suka dan kurmata mun fadi yadda kake shelantawa sadaki kaza ko al-fatiha
17: to jama'a a ranar nan ta yau liman ya daura auren Muhammadu Hamsuddin tare da Hamsiya, liman ya daura auren bisa yaddar Allah, bisa yaddar waliyinta, waliyin nata yayi mata yankan sadaki naira 100,000 na kadan ba ajalan ba. Muhammadu Hamsuddini ya nema ya bai walinsa, waliyin nasa ya kawo bai tuntube a hanya ba. Daga ranar nan ta yau Hamsiya ta zo matar Muhammadu Hamsuddini ciyarwa, shayarwa, tufatarwa, ɗakin kwana, koya addini, mazagai mai kyau, yana ga Allah, iya ga Muhammadu Hamsuddini, Allah ya musu albarka baki daya.
0: Daga bisani wada dan wanza mai ya bayyana yadda roko yake ƙara komawa baya a cikin al'adar malam Bahaushe a tattaunawarsa da Kabir Abubakar Sheshi.
17: To a gaskiya yanzu sana'ar roko baya take komawa.
18: Menene dalili?
17: Kowa in ya taso ba duniya yake barin ƴaƴansa, mu ma ƴaƴan mu yanzu a dole mu kai musu.
18: Ah, su ma suna roko yayin naka
17: yanzu. A'a, a dole mu kai musu, ba sa so ni.
18: To,
17: mu dai da Allah ya dora mana mu muke, amma sun riga Allah ya ka ilimi na boko da na Alƙur'ani. To sun riga mun sa su a makarantar boko da ta ilimi na Alƙur'ani.
0: To da fatan za a ci gaba da roko da al'ada, musamman ma ƴan Arba ta saba wa addini ba. To wannan kenan. Yanzu kuma sai rahoton nan na da so samu ne, wanda al'umma da dama na da burin su ga sun zama wasu mashahuran mutane, ko dai don su taimakawa al'umma, ko kuma don a san su a fadin sassan duniya. To koma dai ya abin yake, Shamsu Muhammad Kwandila ya tattauna da wasu daga cikin al'ummar gari a cikin rahoton na da so samu ne.
19: Sunana Buhari Adamu ne hula, wasu sun fi kina da sarkin hula. A da so samu ne a ce ni shugaban ƙasa ne, sai in zama shugaban ƙasar Najeriya. To da tuni bangaren tsaro ya zama tarihi wannan wahalhalun da yake, domin ba abin da zan mai da kai a kai shine in ga tsaro ya inganta, ya tabbata kowa ina bacci a kofar gida, kowa ina cikin salama, ina cikin zaman lafiya. Mun dai ni shugaban ƙasa ne, akan tsaro kawai zan mai da hankali, in ga kowa ya samu nutsuwa.
20: Mai magana yau dan baba. Inda so samu ne a ce ni wani hamshakin attajiri ne, duk wata matsala da take damun talaka ta kayan masarufin nan sai nayi ragaraga da ita, yadda kowa zai sai abin da yake so da ƴan kuɗi kalilan, hankalin kowa a kwance. Inna duk suka san matsala ta rahin ruwa, sai na karkade wannan matsalar albarkar Rasulullahi.
0: To da fatan Allah ka hada ne ma da samu, amin.
21: Ha, gaskiya na ga da cikin zuciya, ce kullum mutum sai ya dinga kashe kuɗi baya ga nisa da mutum. Magana nake ta makarantar yara ke shi. Kai ne an baka shawara ka canza musu makaranta, amma haƙi kai in ya canza musu makaranta a gaskiya. Back to Success International Academy mana. Domin kuwa a Back to Success International Academy za a koya wa yaran ka karatu ba tsoge bare ko jore. Class, makarantar da ta hada da D and boarding tun daga matakin nursery.

0: Za ku saurari karatun tafsirin Al-Qur'ani mai girma daga bakin Sheikh Usman Abdullahi Aliyu wanda yake gabatarwa a masallacin Umar al-Faruq wanda Al-Majlisul Islami hoto da take daukar nauyin kawo muku.
1: Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala minwalihi ila yaumil qiyamah. Baraka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kan da zuwa wani yammaci na ranar Laraba yau 8 ga watan Ramadan shekarar hijiran manzon Allah tsira da annabi Allah subhanahu wa ta'ala ta gare shi daga Makka zuwa birnin Madina. Hijira tana 1447 wanda ya dace yau da 25 ga watan wato watan biyu miladiya bidayen watan dimishan shekarar 2026. Kamar yadda muka saba zuwa a wannan masallaci mai albarka, masallacin da ta yi gwarzo da ke ƙarƙashin majalisar Islamin Hoto, Allah ta'ala ya ji kansa da rahama. Domin ci gaba da karatun na tafsirin Al-Qur'ani mai girma kamar yadda muka saba, a jiya mun kai ƙarshen suratul tariq. Yau insha Allah za mu tashi a sura sabuwar sura, ita ce suratul sabih ko suratul a'la insha Allah tabaraka wa ta'ala. Na bismillah,
2: a'udhu billahi samii'il 'aliim minash shaitaanir rajiim min hamzihi wa nafthihi wa nafthi. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى.
1: وانا سورة الأعلى ومدى معلمسك سوك بياناتي وإتما تنجكي سور المكية سورين دا أسوك دا سوء مكة kuma tana da ayoyi 19 ita wannan sura bittifaqil ulama. Ana kiranta suratul sabih, wasu malaman suna ce mata suratul a'la, wasu kuma ce suratul sabih hisma rabbikal a'la, sabih hisma rabbikal a'la. Dalili kamar yanda Imam al-Bukhari ya rawaito hadisi da Ibn Kathir ya kawo wannan hadisi da sauran malaman tafsiri sun kawo wannan bayanan da ke nuna wannan ma'ana. Imam al-Bukhari ya fitar da hadisi da sanadinsa zuwa ga Al-Bara ibn Azib radiyallahu ta'ala anhu, ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake ansari ne, wato kana min al-ansariyin, yace awwal ma qadima alaina min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam Mus'ab ibn Umair wa ibn Ummi Maktum. Farkon wadanda suka zo wajenmu Madina, farkon wanda suka zo Madina daga Makka sune sahabban nan Mus'ab ibn Umair da kuma ibn Ummi Maktum wanda annabi ya tura su can don su karantar kafin hijira kenan, kafin hijira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi yake Bara ibn Azib yake nufi. Sai ya ce faja'ala yuqri'anina al-Qur'an, suka rika koya mana al-Qur'ani, ma'ana suna karanta mana al-Qur'ani. Suna daga cikin wanda suka haddace surori, wasu surori daga cikin al-Qur'ani, musamman surorin ƙasa-ƙasan nan, dama su ne aka saukar da su, mafi yawan surorin ƙasa-ƙasan nan gaba ɗaya surori makiyya ne, su ga wato kisarul mufassal. Saboda haka suka rinka koyar da mu al-Qur'ani. Thumma jaa Ammar wa Bilal wa Sa'd ibn Abi Waqqas. Sannan da Ammar da Bilal suka zo. Thumma jaa Umar ibn al-Khattab fi 20. Wato yana bayanin hijiran da aka yi ta yi. Duk waɗannan sun gabaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shi annabi daga baya yi hijira da aka yi masa izini. Amma ya ba da izinin hijiran ga su waɗannan da suke tafiya. Allah ya ba da izini cewa su fara yin hijira, suka fara kuma saboda haka waɗannan da Mus'ab ibn Umair da Ibn Umm Maktum wato Abdullah ibn Umm Maktum da kuma Ammar ibn Yasir kenan da kuma Bilal ibn Rabah da Sa'ad ibn Abi Waqqas sannan daga bisani sai Umar ibn al-Khattab ya taho shi ma suka yi hijira cikin mutum 20 fi 20 cikin mutum 20 suka taho thumma jaa an-nabi sallallahu alaihi wasallama sannan annabi yazo daga baya ke shi ma hijiran ya tafi fa ma ra'aytu ahlal madinati farihu bi shay'in farahum bihi ban taba ganin mutanen madina sun yi wani farin ciki ba irin farin cikin da suka yi na zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama madina saboda lokacin da yazo gari yayi haske da a cikin duhu suke zuwan manzon Allah gari yayi haske kamar yadda Anas dan Malik yake faɗi hatta ra'aytu al-wala'id was-sibyan yaqulun hadha rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad jaa har san da naga yara kanana da bayi al-wala'id al-wala'id jam'i ne na wali al-walid ana kiran jaririn da aka haifa awwalul wilada allazi wulida fi sa'ati wiladatihi yusamma wali walidun acha ruzika razaqanillahu walidan Allah ya arzuta da jariri akan kira walid jariri sannan wali ya ati bi ma'ana sabi karamin yaro ana suna suka yi laqin wali ana nufin karamin yaro sannan kuma suna idlaqin wali al-walid shine bawa al-abd bawa wanda yake bawa da aka mallake shi to anan kuma a cikin hadisin da yace ra'aytul wala'id was-sibyan dare kenan al-wala'id yani al-iba wato bayi kenan an fahimta ko tunda ya ambaci sibyan a cikin jumlar saboda haka sai naga yara da bayi da kuluna suna cewa ga manzon Allah nan ya tsawo ga manzon Allah nan ya zo ga manzon Allah ya zo fama jaa hatta qara'atu bai zo ba madina har san da na karanta wannan surar na da cita shine hatta qara'atu sabbih isma rabbikal a'la kaga da wannan da haka ya kirawo sunan surar gaba daya sabbih isma rabbikal a'la fi suwarin mithliha cikin wasu surori makamancinta wato menene wanda suke kwatankwaci nake nema cikin surori mithliha kwatankwacinta wato surorin da suke kisaru mufassal dinnan na haddace da yawa daga cikin surorin da na haddace akwai sabbih isma rabbikal a'la kaga yana farin ciki ne shi ya haddace surar nan kuma ya hadisi ya tabbata cikin Bukhari da Muslim daga hadisi Mu'adh bin Jabal radiyallahu ta'ala anhu wanda yaje yayi wa mutane sallah ya ja bakara da sauran ya ja bakara da Ali Imran ka gani to shine wani ya fita ma daga abin din sallah din yaje nayi sallah ya tafiyar sa ake ce masa munafiki to a cikin wannan riwaya shine bayan ya je annabi ya aika a kira shi yazo yake cewa afattanun anta ya mu'ab afattanun anta ya mu'ab bima'ana turidu an taftina an-nas kana zo ka fitini mutane a addini su kenan zaka dinga ja musu dogon sura ka kaga a wancan lokacin ma to saboda haka sai yace sai a cikin ruwayar sai yace da shi halla sallaita bi sabbih isma rabbikal a'la kaga nayi ma haka ya kirawo suran tawqifiyya ce daga nassi ne a kira shi suratu sabbih isma rabbikal a'la in ka faɗi haka daidai ne ko ka ce suratul a'la ko suratu sabbih ka gani to amma anan kaga annabi ya kira yace me yasa ba za ka yi sallah kai musu sallah da sabbih isma rabbikal a'la ba wash-shamsi wa duha wal-layli idha yaghsha kaza duk da sauransu ka karanta waɗannan sai ga Mu'adh wannan wannan hadisi ne sahihi kamar yadda Imam Bukhari da Muslim suka fitar da shi kaga a ciki ya ambaci surar da wannan suna Imam Ahmad ya rawaito hadisin shi ma daga An-Nu'man ibn Bashir radiyallahu ta'ala an cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qara'a fil idaini bi sabbih isma rabbikal a'la wa hal ataka hadithul ghashiyah manzon Allah ya karanta yayi karatu a sallar idi karama da idi babba wato idi karama da idin layya a raka'a farko ya karanta sabbi isma rabbikal a'la, a raka'a ta biyu ya karanta hal ata ga hadithul ghashiya, kaga kenan sabbi isma rabbikal a'la haka sunanta yake. Wannan ma shi yafi yawa amma dai ana ce mata suratul a'la, an fahimta ko? To wannan kenan har zuwa ruwayoyi da dama da suka zo daban-daban-daban akan wannan. Kuma ya tabbata kamar yadda ya zo a hadisin, kamar yadda shi Imam Ahmad da kansa ya ruwaito shi ma cikin Musnad nashi daga hadisin na Aisha ummul mu'minin radiyallahu ta'ala anha, cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fil witri bisabbihi isma rabbikal a'la wa qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. A gani akwai riwaya, wannan riwayar ta Aisha da Abdullah bin Abbas da Abdurrahman ibn Abza da kuma Ubay ibn Ka'ab duk sun waje wannan hadisin, cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta waɗannan a cikin shafa'i da wujubi, sabbi isma rabbikal a'la raka'a farko, ta biyu qul ya ayyuhal kafirun, a raka'a ta uku sai karanta qul huwallahu ahad kadai, sai ya yi hukumi, an fahimta ko? Amma akwai ɗayan wayar da ta zo kuma wanda ita a ziyada ce tana na Aisha, na Aisha binti Abu Bakar Siddiq, zadat fi riwayatiha wal mu'awwidatayn, a riwayar Aisha ne ta ƙara cewa ya kan karanta qul huwa wani lokaci sai ya ƙara da mu'awwidatayn, ma'ana ya ƙara da qul a'udhu bi rabbil falaq da qul a'udhu bi rabbin nas, wasu ne sai ya ƙara su. Amma dai ruwaya da mafi yawan ruwaya sun zo da akan kulwar da ya kan kulwar lawa hada raka'a ta uku shi ke sai ya rukuyi, an fahimta mu? Amma wani lokaci sai ka ƙara da kulwar lawa hada abin nan kula uzur falak da kula uzur rabbin nas, wannan ruwaya duka sun tabbata, wani irin da ba akwai ziyada na Aisha nan ya tabbata, hadisi ne sahihi kwarai da gaske, hadisi ne sahihi ba na ya zai ce bai tabbata ba, gaskiya ba haka bane, ruwayoyin duk sun tabbata, ka gani hadisin ko ba ai bana na Aisha kadai ma ta kadai ta wannan ruwaya, wannan ruwaya tana cikin Musnad ibn Musnad Imam Ahmad, ka gani ko ba haka ba shi kadai ne, ba ita Aisha ne ma ta kawo ziyadar ba kadai, Sheikh Ahmad Shakir yana daga cikin yayi taqiqin Musnad, yana cikin wanda yace ya Ahmad Shakir a cikin taqiqin sa yana cewa isnaduhu sahih, Ahmad Shakir ɗaya daga cikin gwarazan hadisi, ka gani hadisi ne sahihi, Malam Albani ma sa shi, kuma haka nan wanda suka rawaito hadisin tare da Aisha akwai Jabir ibn Abdullah al-Ansari, akwai Ubayyu abin nan Abu Umama Sudai ibn Ijla, ɗaya daga cikin sahabban Annabi ne Abu Umama ake ce masa, sunansa Sudai ibn Ijla, akwai Abdullah ibn Mas'ud, akwai Imran ibn Hussein da Ali ibn Abi Talib, dukkan su sun kakkawo hadisin wannan na ziyada, an gane to? Saboda haka hadisi ne sahihi. Na'am. Sai Allah subhanahu wata'ala ya ce sabbih isma rabbikal a'la, ma'ana ka tsarkake sunan Ubangijinka maɗaukaki, ka tsarkake sunan Ubangijinka maɗaukaki, ma'ana wato a nan ka ce subhana rabbiyal a'la, subhana ai ta kulu subhana rabbiyal a'la shi ne ka tsarkake sunan Ubangijinka maɗaukaki, ka gani ka tsarkake sunan Ubangijinka maɗaukaki wanda shi ya ɗaukaka wato zatan wasifatan, maɗaukaki ne a zatinsa sannan maɗaukaki ne a siffa, wato zatinsa innahu kana fawqa sab'i samawati, ya kasance ne a saman sammai guda bakwai gaba ɗaya, domin ya daidaita kan al'arshinsa daidaiton da ya dace da shi, sannan kuma maɗaukaki ne a siffa shi ne kowa a ransa yana jin a ransa Allah ya ɗaukaka a kansa a sama, jin haka a ranka cewa Allah na sama, don kowa duk wata halitta tana ji a jikinta kuma a ranta cewa Ubangijinta da take bauta masa a sama yake, shi yasa duk wanda zai yi addu'a zai roki Allah maɗaukakin sarki sai ya ce ya Allah sai ya ɗaga hannu sama ko ce ya Allah ya Allah kuma wani lokaci ma ba ma hannun kadai ba idan sa ma na kallon sa sai ce ya Allah kai mun kaza kai mun kaza ka kare inda kaza kare inda kaza wannan yake nuna Allah yana sama madaukaki ne a sama ya daukaka zatan wasifatan zatin sa a sama ne ya daukaka a sama zatin Allah madaukin sarki zati a gurin Allah ana ce masa ana sifanta shi ne da zati a ce zatin Allah ba a cewa jiki amma akan kira dan adam kuma a ce zatin mutum zatuka ko zatu fulan wato zatin wane bi ma'ana jasaduhu wa jismu jikinsa saboda shi halitta ne akan yi idlalin zatin gare shi kuma ya idlalin ba ana nufin jiki jikinsa wannan gangan jikinsa amma shi Allah ba a sakin masa wannan sunan don bai fada wa kansa wannan ba amma nasi ya tabbata ya sifar da Allah da zati ya kirawo shi da zati zatin Allah a gun dan adam zati shi ne jikinsa amma gun Allah zati ake cewa ba a cewa jiki saboda jiki bai zo a nasi ba bai zo a ruwaya ba shi yasa ba a fada sifar da Allah da abinda bai zo a ruwaya ba bai tabbata a ruwaya ba ina ba ta fahimta shi yasa shi Allah zati zati ake kiransa ake sifarta shi da shi sai Allah ya ce
2: الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى
1: يقول الله سبحانه وتعالى يجي سبح اسم ربك الأعلى كتركك سنة أبنجنك wanda yake wannan ubangijin naka shine madaukaki wanda ya daukaka a sama kamar yadda muka faɗa daukakan sa sifatan ne wa zata an fahimta ko walillahi al-makalul a'la wato Allah yana da sifa madaukaki nan matsal ba misali ba ba a fassara shi a ce walillahi al-makalul a'la a ce wai misali a'a ba misali la ya'ni misal huna wa huna ya'ni sifa an gane ko saboda haka Allah yana da sifa madaukaki wato sifarsa madaukaki ya ce a sama ya daukaka a sama ta sifa kamar yadda na mana bayani an gane ko don shine wato kowa yake ji a zuciyarsa cewa Allah yana sama zatinsa kuma shi ma zatinsa a sama yake domin innahu istawa ala al-arsh an fahimta ko to sai ya ce alladhi khalaqa shi wannan Allah shine wanda ya yi halitta shi ya halicci halittu gaba ɗayan halittu nan sai ya faɗe shi mutlaka khalaqa ai khalaqa kullal makhluqat dukkan halittu gabaki ɗaya wanda Allah ne ya halicce su wato da mutane da aljanu da mala'iku da ƙwari da dabbobi da sauran dabbobin tudu da dabbobin cikin ruwa da waɗanda muke ganin su da wanda ba ma ganin su da wanda muka san su da sunayen su da wanda ba mu san su ba da sunayen su don suna nan jingim ko su halittun ba ma ko san su ba ba ma ko taba ganin su ba amma halittun Allah ne tun da wani halittun Allah Allah kawai ya san su adadin su Allah kurum shi ya san su kuma babu wata halitta da Allah ya halicce ta face Allah yana sane da ita komai kankantan wannan halitta hatta kiyashi yanzu kiyashi da kake gani za ta yi tafiya tana tafiya ta nufi wani wuri to Allah ya san da ita ya san kuma inda ta nufa domin shi halitta ta kuma ya sanya mata wato ya sanya mata ya kimtsa mata a ranta yadda za ta gudanar da rayuwarta Allah yana sane da ita ke tafiya ka gani da inda za ta je da me ya kai ta inda ta nufa nan to Allah ya san wannan kamar yadda ya san kai da ya halice ka kai ma da kai ai kanunin ka kiyashi sau nawa kai mutum da ya halice ka inda dukkan mu ba za ka tafi Allah ya san inda za ka je don kafin ka yi tunanin za ka je wuri kaza Allah ya san za ka je gurin da kuma za ka zo ka yi tunanin zuwa wajen duk Allah shi ya tsara maka wannan gaba da to saboda haka Allah madaukakin sarki ya ce shi ne ya yi halitta gaba ɗaya bi ma'ana aujadal khalqa minal adam shi ya samar da halittu dama tun asali daga babu dama babu su daga ba sai Allah ya samar da su kullal makhluqati Allah ne ya samar da su gabaki daya ka gani babu wani wanda zai iya yin halitta ba wanda yake yin halitta wannan yake nuna cewa duk wanda ya halitta shi ya cancanta a bauta masa kamar yadda Allah yake cewa ya ayyuhan nasu duriba matsalun fastabi'u lahu ya ku mutane an buga muku misali kaga nan matsalun anan kuma misali ba sifa ba kuma an bayyana ko ce an buga muku misali fastabi'u lahu ku saurara wannan misalin da aka buga muku don ku fahimta innal ladhina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dubaban walaw ishtama'u lahu duk abin da kuke bautawa kaga gaba daya innal ladina tad'una duk waɗannan da kuke bautawa gaba daya lam yakhluqu dubaban min dunillahi kuma bayan Allah lam yakhluqu dubaban wasu ba su iya halittan kuda ko ba za su iya halittan kuda ba sai ya ce lan duba yayi amfani da lafazin kalmar lan bana an ɗebe musu babu wanda zai iya gaba daya har abada babu iya yin halitta shi yasa ya zo da lan ba cewa ya la ya kuluku ba a lan ya kuluku ba za su taɓa iya halittar dubaban kuje ba kuje shi ne kuda yana wadda buwa kuje shi ne mufrat sakwatanci da abin nan duka su kuje mufraji ne an ce kuda kuma can a kano kuma kuda shi ne mufraji shi ne can kwace kudaje ko oke to kwace kudaje to amma kudaje haka lafazin yake haka saka a hausa dai bai musa shi hausa ana cewa kudaje
3: kudaje sun yawa
1: suna da yawa kenan gwaranci ne ko an ka ce kudaje ai gwaranci suke kallon ka to masha Allah ko da kuda ka duba kuda dai wannan ba za su iya halittar guda ba wannan ya nuna kenan babu wanda ya kadaita da ya kadaitu wajen halitta sai Allah shi kaza wala wishtama ulahu ko da sun haɗu gaba ɗaya wajen halittar guda su haɗu su yi karo karo su yi taro kowa ya su yi bayyaniyar ra'ayi da basira da kwarewa kowa ya kawo nashi tunanin duk a duniya gaba ɗaya ake kalubalanta ba Allah yake kalubalanta gaba ɗaya su haɗu gaba ɗaya su samar da kuda gaba ɗaya ba za su iya ba ka gani wala wishtama ulahu ko da sun haɗu don su halicci wannan saboda haka sai ya ce mai wa in yasluku zubahu shay'an idan kuda ya zo ya cire wani abu a jikinsu ya cire wani abu a jikin wa'annan ababen bautan gumakan ke yana nufin yana share zawa gumakan in kuda ka san suka je suna shafa wa gunki ko shafa masa mai ko shafa masa turare ko a shafa masa madara ko wani abu ko a je a ɗauko madaran da kayan abinci da komai a zuwa ajiye a gaban gungin don ya sa ta bar suke ka dan adam wato wato idan mutum ya lalace wato ya zama bai da sai ci zai ga gaba ɗaya zama wawa kawai gaba ɗaya ita ce ba kai kin sassaka abu kuma ma wani ma shi zai je kasuwa ya sayo ya zo ya ajiye a gida kuma yana frustrating ga gungin wai dan adam wanda aka yi shi ne hankali da basira shine ya zo ya dawo ka lalacewa ta isa cinye Allah ta ce gaɗe sai na Umar suna tafiya kafin lokacin jahiliya suka yi guzirin allolinsu wato Allah ne aka yi daga gari zoyayyen gari da kuwa wani kuma za a yi shi ne daga asa da dirbino za a yi a suran ta gunkin kuma shi ake bautawa kuma ɗaukansa ake a yi tafiya shi bai yi makai ne to shi ne wata rana sai ya yi kuka ya yi dariya sai na umar ya tambayin sannu ya yi mamaye na ya kaɗi yau ga kana kuka kuma kai dariya akwai yana ba mamaki yace wallahi abin da yake sa ni dariya shine wai allu da muna botan alloli da muke bota na gumaka mun taba yin gungi na soyayyan gari muka yi tafiya sahara saboda haka abinci karin yunwa ya kama muka rasa yadda zamu dole muka cinye shi dole suka cinye ya zama lalura ne muka bashi a kuri muka cinye shi amma ya kuri da haka ya yi a kuri na Allah za su cinye shi suna cinye shi ya Allah ta Allah cewa to shi ne yake kaga Allah ta mike jiya musulunta sai na Umar radiyallahu ta'ala kaga in wannan guda ya bace cire mu ya cire wani abu a jikin gumakan nasu da suka saka guda ya zo ya sauka kai ya dauki wani abu kaga ya sauka daidai dauki abin da ya dauka shi kaga ni sai ya ce mi la yastanqihu minhu ba za su taba iya kwato wannan abin daga wannan gudan ba saboda haka akan haka da ufa ɗalibu mahluk kenan ɗalibu shine mai neman gafara da mai neman ceto da mai neman alheri al-mahluk wanda ake nema a wajensa shine gunki su masu bauta masa su ne ɗalibu saboda haka da mai neman da wanda ake nema a wajensa duk da ufa sun zama masu rauni ba su iya komi kaga ba ma wai shi gunkin ba ai ko kai ko shi da ya ajiye gunkin ba zai iya kwatowa duk kudin yanzu yin dare ya dauki abin dauka ya tashi da zai na zai samu shi ba zai iya kwato komai a gudunsa amma Allah kuma ba shi ne mahaliccin kuma shi ne zai yi gabin in ya dauke in ya dauke wani abu ma sai Allah ya ce masa mayar wani kawai zai masa sai mayar shi kenan kaga to yanzu za ka iya cewa yanzu turawa sun yi robot sun yi kaza mutum ne ga shi kamar tsuran mutum ne ga shi nan yana tafiya yana kaza a sa shi ya yi aiki ya yi kaza to ai robot ne aka ce aka yi masa wannan kuma wannan Allah ne ba shi basiran ya yi wannan ya yi robot ɗin kuma yin robot ɗin shi ma laifi ne domin yin robot yana wato kai halitta kai bunan kwatankwacin halittan Allah ko kai kwaikwayi halittan Allah wannan laifi ne babba wanda yake zefa mutum jahannama domin haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa duk waɗanda suke suranta surauri halittu irin na Allah mai abubuwa masu rai to ɗan wuta ne kamar yadda hadisin Abdullahi ɗan Abbas ya faɗa ɗan wuta ne na farko kenan na biyu kuma wannan robot ɗin yana jin yunwa yana koshi zai ci ba zai sha ba ba shi da jini a jikinsa ba shi da kaza duk wannan ba kuma udan ma da aka yi shi ba kaga ba mai jini ba ne amma aka yi shi da rai shi zai tashi da kansa ya yi ba wani abu da yake motsa shi Allah ne yake motsa shi kawai a cikin abu na wannan kuma la ya taharraku illa bi muharrikin ba zai motsa ba sai an sa mai abin da za a motsa shi sa a wayoyi da batir da batir da wane ne duk sai an sassaka da injin kuma sai an yi control din shi sai su yi control din shi abinda ake so yi ba zai wuce abinda ake so yi din ba to kaga duk wannan ba shi ake nufi ba Allah shi radda na'am kuma wani abu da zaka sake fahimta duk robot din da aka yi da wane da sauransu bayan ba zai ji yunwa ba ba zai koshi ba bale a ce ya ci sai ya ci ya koshi baya jin sanyi ko yana jin sanyi baya jin zafi ko yana jin zafi duk baya ji duk wayannan abubuwan alamu ne cewa ɗan adam bai zai iya ɗin ba wannan abu ne kawai da aka yake yayi da roba da batu da waye da ya saka a ciki kuma mun motsa shi ake yi shi ma sai an motsa shi sannan zai motsa yanzu kana yanzu robot da robot zai zo ka dan samu nuri ka dan yanke masa waya daya shikenan nan zai saura zai ya fadi ma ga gani Allah sauki. To wannan shi ne saboda haka Allah shi ne mahalicci, shi ne ya yi halitta shi kadai. Kuma da ya yi wannan halitta fasawa sai daidaita halittar. Ya daidaita ta, wato daidaitawa yadda ya dace da kowace. Fasawa din nan ma'anar fasawa ai sawwa ma khalaqahu. Allah ya daidaita abin da ya halitta din nan. Ala ahsani suratin. Ya daidaita shi bisa kyakkyawar sura. Ka gani sura wanda ta dace da kowace halitta. Sura bi ma'ana as-suratul mutanasiba li kullin makhluqat. Dukkan halittun Allah, Allah ya sanya ta akan sura da ta dace da ita. Kaga kai dan Adam sai aka yi ka da surarka kana tafiya akan kafa biyu a tsaye kake tafiya kuma ka juya duk yadda kake so. In kana tafiya sai ka tsaya, in gudu kake sai ka tsaya, in ka dama tsaya sai ka tsaya. Duka waɗannan abin nan ne shi ne ma'anar fasawa ɗin. A wani wuri Allah yake cewa alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adala. Shi ne wanda ya halicce ka, ka gani ya halicce ka sannan kuma ya daidaita halittanka. Ya halicce ka ya daidaita maka halitta sannan fa'adala ya miƙar da kai. Shi ne adalak, ya miƙar da kai, bai yi ka a sunkuye ba kai ɗan Adam, saboda ba shi ne ya yi munasaba da kai ba, bai yi ka sunkuye ba kamar biri ko kamar jaki ko kamar akuya ko kamar shanu da sauransu wanda suke tafiya kan ƙafa. Kuma ka duba biri shi ma da aka yi shi sai ba yi shi a tsaye ba, asalin tafiyarsa a sunkuye ne, amma zai iya miƙa ya tsaya haka kan ƙafar shi ya ɗan yi tattaki ma ya zuwa can, amma dole zai ba zai don ba ɗabi'arsa ba ce haka. Wannan wani yanayi ne da ta zo mishi daga haka ya ɗan taka shi kenan sai wannan kuma ba ma biri kaɗai ba, har wasu ƴan ƙwaruka da suke a dukkanin suna tsayawa. Sai ya ɗaga ya tsaya haka ya yi tafiya ma sannan ya koma ɗabi'arsa. Ɗabi'arsa shi ne munasab wanda aka halice shi aka yi. Wanda kai ma ai za ka iya wannan sunkuyawan amma ba haka aka yi maka ba. An kaga dama kana zaune yanzu kama ana shekar sun biya ka ka dinga tafiya kamar akuya ko za ka yi haka ɗan lokaci ne za ka ɗan yi haka ba amma wace ce ɗabi'ar ka ba. To haka biyi shi ma sai ce ta baci in ta baci ga shi kenan lalura ce. Akwai wanda kuma za ka saboda girma da tsufa sai sun kuyo ba shi yadda a miƙe yake tafiya amma sai sun kuyo haka sosai kuma wani sun kuyawan sosai kuma a hakan zai ta tafiya. Lalura ce ya zama cuta gare shi. Eh tsufa kenan. To kaji laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Mun halicci dan Adam, Allah ya ce hakika mun halicci dan Adam cikin kyakkyawan diri. Shi ne ahsan taqwim, kyakkyawan diri. Aka yi shi aka jira shi ba Allah ya tashi a tsaye kyakkyawa yana tafiya akan kafarsa. Duk inda za shi a kafa zai sai taka ya tafi, ya tafi kilomitoci yana tafiya a kafa. Wannan duka ni'ima ce da Allah subhanahu wataala ya yi wa ɗan Adam. Ka gani? To wannan yana daga cikin ni'imar da Allah ya yi wa mutum, ya halicci ɗan Adam ya daidaita halittarsa. Sannan a nan wannan surar kuma sai ya ce allazi khalaqa fasawwa, shi ya halitta sannan ya daidaita halittar. A nan fasawwa kulla makhluqati bima yunasibuha, ya daidaita kowace halitta da abin da ya abu na ɗinta. Amma a cikin suratul infitar yake cewa allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalak, dan Adam ake ne. Don dama a farko cewa yake ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim, ya kai dan Adam, ya kai mutum, menene yake rubin ka ne game da ubangijinka? Me ya rube ka har kake kaucewa hanyar da ubangiji ya tsora ka aka yi? Me ya rube ka a duniyan nan, duniyan da ba matabbata ba, ba a ciki zaka rayu ka tabbata ba, dan lokaci ne kake da shi kawai a cikin rayuwar duniya. Ya ba za ka kalli makoman ka lahira ba, rayuwar da za ka yi na dubbannin shekaru da ba su da iyaka a lahira. Kai ba ma kafin a je lahiran ma a cikin kabari ka san shekara nawa za ka yi a cikin kabari kafin a tashi kiyama? Idan ajalin mutum ya sauka, yanzu wayanda suka mutu tun a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam suna fakasa shekara, yanzu da wanda suka mutu shekara 1000 da suka wuce a baya zuwa yau shekara 1000 suna nan a ƙasa fa suna jiran tashin kiyama kai ma yanzu Allah duk wanda Allah ka tura yuwarsa ƙasar nan za a ji abin da shi ba za ka yi kokari ka gyara abin da za ka tarar a cikin kabarin nan naka ba ka gani ma karraka bi rabbikal karim ya rude ka game da ubangijinka mai karimci ka duba ya sifan da kansa karimci mai karimci mai halittar ka farko baiwa ne ni'ima ya maka halittarka kuma ya shirin da kai zuwa ga addini ya kuma baka dukkan abubuwa na rayuwa duk wannan ba za ka kalli wannan ba amma ka roƙu ka dinga bin shi iblis da iblisai ka gani shi ne ya bayyana yadda ya halice kai dan adam Allah zai halakaka fa sawwaka fa adala can kuma yake cewa laqad khalaqna al-insana ahsan takwim mun halice dan adam wallahi hakika kaga har nan zuwa Allah ya wallaka lam din mawdi'atun lil-qasam lil-qasam sannan ga kadi ta hakiki ce wallahi tabbas hakika mun halice mutum cikin kyakkyawan dini walaqad karramna bani adam wa hamalnahum bi-barri wal-bahri wa razaqnahum min at-tayyibati wa faddalnahum ala kathirin mimma khalaqna tadbira kadubi Allah yake babban nan dan adam mun karrama dan adam mun mutunta shi mun darajanta shi mun girmama dan adam amma kuma kai dan adam Allah yake maka irin wannan kuma ka dinga fuskantar sa da sabo abin da ya hana kudin ka ki hannuwa ka je kana yi ba za ka iya yin hakuri ba wannan rayuwar shekara nawa ne zaka yi duniya ka kasa hakurin shekaru ka je ka jefa rayuwarka cikin shekaru barkatai da ba su da iyaka cikin bala'i shekaru nawa ne zaka yi kamar makaranta ne ka je makaranta shekara nawa zaka yi a makaranta inda ka yi hakuri kai misali mu ɗauko firamare sakandare ka za ku firamare shekara nawa ka yi sakandare wanda in ka ƙi ka yi ma ka ƙi ka yi haƙuri ka je ka yi to waɗanda za su gama gaba ɗaya kana nan su gama su fito kana nan ba abin da ka yi la boko wala addini sannan asara ke nan Allah sauki ka yi haƙuri na ƙanƙanin lokaci don ka girbi alheri wanda ba su ba shi da iyaka a gaba ka gani saboda haka Allah mabata saki shi ya halici dan adam kuma ya daidaita halittarsa sai Allah ya ce ka karanta shi wallabi kaddara ko wallabi kaddara kuma Allah shi ne wanda kaddara ya kaddara al'amura ya kaddara al'amura ma'ana ya tsara su ya kaddara su ya san da su aka rubuta komai a kan lawul mafu bayan ya kaddara su sai ya rubuce su gaba daya ka gani fahada sannan kuma ya shiryar da halittansa zuwa ga abin da za ta dace da ita din wato shi ya halicci dan adam kuma ya kaddara masa halitta ya kaddara wato ya shiryar da shi zuwa ga abin da aka halicce shi domin sa a wani wuri Allah ya cewa khalaqa kulla shay'in fa qaddarahu taqdira shi ya halicci komai da komai sannan ya kaddara masa rayuwar shi takadiran kaddarawa shi Allah madaukakin sarki shi yayi wannan aiki ya kaddara masa ajalinsa halayensa makominsa arzikinsa komai a kaddara masa an fahimta ku to Allah ne yayi wannan hanyar saboda haka da yace ya shi ya kaddara al'amura sannan kuma fahada ya shiryar wannan shiriya din malamai suna kasance zuwa kashi fahada ya shiryar da halittun da ya halitta gaba daya hidaya din nan akwai kauniya akwai shar'iyya hidaya kauniya wato hidaya shiriya ta halitta sannan akwai al-hidayatu shar'iyya akwai hidaya kuma ta shari'a ta addini hidaya wato kauniya shine yadda Allah ya halicci kowace halitta ya tsora ta shigar da ita yadda za ta gudanar da rayuwarta ta halitta kenan mutum aka halicce shi aka nema masa yadda zai rayu Allah ne ya kimtsa masa wannan shiriyar ta halitta yadda zai nemo kaza da kaza ya zo ya gina gida yana zai zauna a cikin gidan yadda zai tafi neman abinci da kuma irin abincin da ya kamata ya ci ya masa amfani a jikin sa akwai kuma abincin da bai kamata ya ci ba don zai cutar da shi duk wannan shiriya ce kauniya da Allah ya kintsa wa dan adam a jikin sa yana bambance abin da zai ci ya cutu ko abin da zai ci kuma ya zama ya amfani shi ya masa amfani a jiki da yanda zai gina gida da yanda zai yi kaza da yanda zai yi kaza yanda zai tafi neman abubuwa na amfani da sauransu haka dabbobi su ma shiriya ne aka kintsa musu a ciki a jikin su yanzu mu ka dauko shiriya ta hal kuma ka haifi jariri yanzu idan aka haifi jariri yaro ne jariri dan ta ya ka haifo shi shan madara nonon mahaifiyarsa wa yake koya masa da guda su yana neman a bashi yana neman ya sha yana kuka da an dauko wannan abun an samu ya baki sai ya fara tsotsa waye koya masa cewa an ka samu wannan abun tsotsa za ka yi ka dinga tsotsa abin da ya koya masa kintsa masa Allah ya yi hidayatul khalqiyya khalqiyya irin wannan haka wadaha da dabbobi da shanu awaki da sauransu irin abincin da za su ci na ciyayin da suke ci abubuwa akwai abu da suka je su da yaji ya sunsu na wani ciya wata ciyawa ba zai ci ba amma akwai ciyawa da ya sunsu na ta sai ya ci ta sai ya dinga ci waye kimsa masa wannan ya gane cewa wannan in ya ci zai cutar da shi duk kuma suna su ciyawa sannan ya ci wannan zai shiru a zai masa amfani a jikinsa waye shirar da shi wannan Allah ne shi ne hafahada wato bayan ya yi halittan duk halittu gaba ɗaya ya daidaita su kowanne abin da ya dace da shi kuma ya kaddara al'amura sannan ya shirya da halittunsa kuma zuwa ga abin da ya dace da rayuwar kowacce hakan ka ɗauko kiyashi ko tururuwa ka ga yadda suke gudanar da rayuwarsu su fito su je neman abinci su yi kaza tsuntsu da ko duk halittu yadda suke neman abincinsu da yadda suke rayuwarsu da yadda suke auratayyansu da yadda suke kaza duka Allah ne ya shirar da su wannan shi yasa wato shekiyanci da yahudawa suka jeho mana a cikin mutane ka zama shi bai hude tsinannen bawa ne ba mutumin arziki ba ne dama kwata-kwata wai za a zo a koyar da ilimin jima'i ka ji wannan musiba sun dauka Allah madaukin sarki fa shine yake cewa fa kaddara allazi kaddara fa hada yato a yanzu da za a koyar din iyaye da kakanni da suka shuda ba waye koya musu su koya akwai wanda aka daukan sa a sashi a aji ko a sashi a gida ko yarinya ko saurayi ana koya masa bayan da ake saboda neman kawai su yaɗa mana fasadi da barna a ban kasa kuma saboda lalacewa irin na mutanen da shugabanni wai sun karbi abun an zuwa ana wai za a ɗaba kashi a zuwa wannan kun ba lalacewa ba mene ne dan adam mai hankali da Allah ba shi hankali da komai amma shi ne zai dinga bin wayan nan mutane ikhwatul khanazir wa irada kaga ni yan uwan aladu yan uwan birai sune wai za su koya maka ko ya koya maka wai ilimin jima'i ka ji wannan shikenci da rashin mutunci da suke yi amma wai sobar mutane rashin hankali irin nasu kuma wai suka karba me yasa suka karba kwaɗayi saboda in suka kawo irin wayannan barnan da kuɗi suke haɗowa a bada kuɗi yadda za a yi abu ma'adudin kuɗi suke bayarwa su kuma da yake zuciyarsu babu kana'a kowane irin arziki Allah ya yi mana amma saboda lalacewa ka dubi abin da suke irin da'an da suke wato rawa nan Bature kuma wallahi mahalaka zai kai ka ba zai kai ka zuwa ga alheri ba ko ka agani saboda haka wannan ba wani ilimi da ake koya ma ku duk halittu gaba ɗaya da dabbobi da mutane da aljanu da ko da aljanu da sauran halittun da Allah ya samar da su ta hanyar hayayyafa da haifuwa da sauransu a gaban da mala'iku su mala'iku dama su lokaci ɗaya kawai ka samar da su lokaci ɗaya kun bai kun Allah ya yi kawai ba irin hadisan ƙarya da ake faɗa ba aka ji an bidiya suna faɗan hadisan ƙarya waya ko wani salati ko wani zikiri ko wani kaza in kai shi ko wani wuri din an ba duk kai wannan Allah zai halicci mala'iku a lokacin dubu kaza za a halicci mala'iku a lokacin wai dubu kaza kowanne mala'ika zai rinka maka tazkiyi zai rinka nema maka gafara zai rinka maka kaza zai rinka maka kaza a ina aka faɗi wannan ruwayoyi ne da suke kawowa na ƙarya wanda ba su da asali ba su da tushe a cikin waya za ka ji ana faɗa irin wannan su mala'iku a lokaci da Allah ya halicce su kun fahimta kawai zai ga mala'iku kawai suna nan suna aiki tuni an gama da an yi mala'iku ba wani mala'ika da za a halitta kuma sabuwa Allah dai bai gaya mana wannan ba ka gani saboda haka Allah shi ne ya kaddara al'amura kuma ya shirar da halittunsa a kan abin da ya dace da kowannensu sannan kuma kamar yadda muka ce ita shari'a ɗin akwai shar'iyya akwai kuma wato kauniya wato hidaya kauniya wanda ake ce masa halkiya ko kuma hidaya shar'iyya hidaya shar'iyya shi kuma wato shi ne wanda Allah maɗaukin sarki yake nufin ɗan adam da shi yake nufin ɗan adam da shi wato ta yadda yake aiko manzanni da annabawa da littafi a shiryar da mutane zuwa ga aiki zuwa ga gaskiya zuwa ga shirar da Allah maɗaukin sarki ke nufi ga ɗan adam mutum da aljan wannan shi ce shirya a shirar da kai a karantar da kai ga abin da Allah ya ce ga abin da Allah ya ce ga abin da annabi ya ce sannan ga abin da Allah ya hana ga abin da Allah ya umarni ga abin da annabi ya hana ga abin da annabi ya umarni to wannan shi ne shirya idan ka bi hanyar da Allah yake so a bi ka shirya kenan in ka kauce hanyar da Allah ya ce ka bi wata hanya da Allah ya ce kar a bi to mutum ya ɓata kenan ya zama ɓatacce ba shi da yi ba a can cikin suratu Taha Allah yana cewa game da bamu labarin Fir'auna da Musa lokacin da Musa ya zo gurin Fir'auna sai yake ce masa Fir'auna din bayan ya gaya masa su yi imani da Allah ya yi musu wazi sai Fir'auna yake cewa fa ma rabbukuma ya Musa fa man rabbukuma ya Musa wane ne ubangijin ku da kai Musa ubangijin naku da kace wai shine aiko ka bai shi ga manta ni ne ubangijin mutane in ji Fir'auna eh waye ubangijin naka kai lokacin da muka raine ka anan gidan ba muka raine ka ba ai ka sani cewa ni ne ake bautawa yanzu kuma ka ji don ka je wani ka dawo shikenan kace mana ka zo da wani sakon wani ubangiji daban wane ne wannan ubangijin ka ubangijin naku da kai da Haruna dan wannan naka waye ubangijin nan naku ya kai Musa sai ya ce qala rabbuna alladhi a'ta kulli shay'in khalqahu kuma hada wannan hada din shi ne wato ya ba wa kowace halitta irin abin da ya dace da ita na halittarta yadda ya halicci kowace halitta akan surarta da ya halicce ta akan ta kuma hada sannan sai shiryar da wannan halitta shiryar nan su ne shirya nau'i biyu shirya khalqiyya ko shirya kauniyya ko kuma shirya wato al-hidaya wanda yake shar'iyya an gane no to wannan kenan saboda haka shirya ta abin nan hidayatu shar'iyya kuma shine ahammu shay'in bi bani adam na shari'a shine wanda yake dauke da amru wan nahyu shine yake dauke da al-amru wan nahyu ga dan adam kamar yadda Allah maɗaukin sarki ya bayyana cewa ya shiryar da bayinsa shirya shar'iyya din nan hatta kafirai an nuna musu hanyar shirya wannan shiryar ta umarni cewa ga abinda Allah ya yi umarni a bauta masa shi kadai a yi kaza a yi kaza a yi kaza a nisanci kaza a nisanci kaza hatta kafirai an yi musu wannan kamar yadda annabi Salihu da ya zo yake gaya wa Samudawa Allah yana ba mu labarin cewa menene wa amma Samudu faqad hadaynahum fahadaynahum fastahabbul ama anil huda ya Samudawa mun shiryar da su mun nuna musu hanyar shirya ta hanyar aiko musu annabi su annabi Salihu ya karanta musu sakon Allah madaukin sarki shine shirya wanda yake wato shar'iyya amma suka so shi bata shine ama fastahabbul ama suka so makanta suka zabi su son makanta shine wato bata kenan dama maka don wanda yake ya bata makahu ka gani saboda haka suka zabi bata akan shiriya ko kuma alal huda akan shiriya suka zabata akan shiriya suka kisa bi wannan shiriya ta wato shari'a wanda aka aika musu annabin su da ita domin ya shiryar da su zuwa ga daidai to wannan shine manufar wannan shiriyar Allah ya halicci mutane ne saboda wannan shiri'a al-hidayatu shar'iyya wancan kuma hidayah kauniya tunda ya halicci halittansa kuma ya shiryar da kowace halitta hanyar da za ta rayu ta gudanar da rayuwarta ta abincinta ta auratayyanta ta zaman takewanta ta inda za ta samu wuri ta gina da sauransu duka an fahimta ko shi yasa Allah yake cewa ma halaktul jinna wal insa illa liya'budun sai don su bauta mini ni kadai sai Allah ya ce an biya ta okay ta okay
3: wallahi akhraj
1: akhraj akhraj almar'a ta karanta ta karanta
2: wallahi akhraj almar'a faj'alahu mutaa'an ahwa
1: Allah subhanahu wataala yace wallahi kuma shine wanda akhraj almar'a ya fitar da makiyaya almar'a makiyaya ke wurin da ake kiwo wato wurin da ake korar dabbobi su je su kiwo wato inda za ku kiwaci dabbobin ku kenan ya fitar da makiyaya da za ku kiwaci dabbobin ku faja'alahu sai ya sanya wannan makiyayan bayan wani lokaci sai ya sanya shi gutsa'an rubdukagge wato a kekashe ya zama kekasashe ya bushe fa ahu abna gutsa'an ahwa ya zama baki wato kekasashe baki ko kuma rubdukagge baki wato da bayan bada an kana ka gani ko ahdar bayan da koriya ce shar kan kasa an ka gani inda damina ta sauka gaggar ciyayi lub basu gwanin kyau gwanin ban sha'awa da shukan da mutane suke yi na noma da kuma wuraren da ciyayi suke tsirowa da hakukuwa suke tsirowa domin kiwon dabbobi wato wayannan tsirran ku kuna ci su ma dabbobin ku suna ci to bayan ya tsiro ya yi kore char sai kuma rani ya zo sai kekashe ya bushe sai Allah ya maida shi gusa'an shine ja'alahu anan gurin bi ma'ana sayyara so ma'ana ja'al muna huwa tasyir ma'ana sayyara hadha almar'a Allah sai ya mayar da wannan wato makiyayan ko ya juyar da shi daga kore ya koma busasshe ke kasashe rududdugagge kuma baki sai ya zama ga wuri ya zama baki gaba daya ya zama baki da kore ne sai koma baki gaba daya ya lalace wannan ciyayin da komai su lalace zuwa wani lokaci kuma sai sake dawo da ruwan sama shi ne ya rantsa da sama din za ta rajai ma'abuciya komowa da

0: Masu sauraron mu barkamu da haka. Barkamu da kasancewa da ku a cikin wannan shiri na zama yamarna. Shirin da yake zuwa muku daga nan gidan Radio Rahma farin cikin al'umma. Shin yake tattauna batutuwa da shafi al'amuran da kullum. Mun gaito masana da ƙwararru a fagage daban-daban domin tambayi akan maudu'in da muke dauke da shi. Kamar da kowa ya sani cewa a wannan lokaci da muke ciki lokaci ne na kakas wato siyasa wanda tuni jam'iyyu da yawa sun fitar da 'yan takarkari wanda za su takara a zaɓe na shekara ta 2027 kama daga 'yan majalisar jiha da na tarayya da sanatoci da kuma gwamna da kuma na shugaban ƙasa. Jihar Kano tana ɗaya daga cikin jiha ce wadda ke cibiya ta siyasan Najeriya wanda abubuwa da yawa na siyasa da gudanar da mulki ana kwaikwaya ne daga cikin wannan jiha musamman abubuwa da shafi na cigaban ƙasa. Jihar Kano Allah ya albarkace ta da manyan 'yan siyasa da kuma shugabanni waɗanda suke ƙirƙirar abubuwa waɗanda har gwamnatin tarayya takan wato kwafa ta kuma yi amfani da su a wurare daban-daban. Jihohi da yawa idan abubuwa suka taso musu to kusan jihar Kano ake sa a gaba da matsayin cewa ita ce ma'auni akan abubuwan da suka sa wato na ayyuka na more rayuwa. Babban bangare shine abin shan bangaren wato a siyasa wanda yake taka rawa a madadin jagorancin al'umma bisa manufar da yasa shugaba ya zama akan mulki. Kujera ta gwamna kujera cikin muhimmiya wadda duk wanda yake rike da wani makami a cikin wato siyasa kamar kace wato taya gwamna yake aikace-aikacen da yake gabatarwa a wurare suke. To amma duk da haka da wannan albarka da Allah ya wa jihar Kano ta wannan wato abubuwa da kuma wani zama madubi ga sauran ƙasashe a nan Najeriya har yanzu al'ummar jihar Kano suna ganin cewa ya a zaɓe na shekarar 2027 ya kamata su tsaya tsab su kalli wane ne ya cancanta a ce ya zama misali gwamna jihar Kano. Sannan idan za su zaɓe shi shin wani irin wato abubuwa ya kamata su kula ko kuma ma'auni da za a sa dukkan 'yan takarkari da ake da su su auna su su gani. Sannan abu na uku shine shin idan ya zama misali shugaba a matsayin ka wanda kake na dan Kano me kake gani ya fi damun jihar Kano kamar guda biyar waɗanda ke gani idan an gwamna ya zo a shekara ta 2027 ya maida hankali a kansu. Wannan shine batun da zamu tattauna tare da ku akan wannan abubuwa guda biyu. Muhimmin zaɓe shine abin da ya shafi zaɓen gwamna menene za a kalla kuma wace ƙorewa ce ya kamata a ce wanda zai mulki al'ummar jihar Kano yake da ita sannan bayan ƙorewarsa sannan kuma menene idan aka ce yau gashi wani gwamna ya zo nan da zaɓe na shekarar 2027 ita wannan jihar Kano ne da muke alfahari da ita ake cewa an yi kaza an yi kaza an yi kaza menene ya kamata a ce shi wannan gwamna kake gani a matsayinka ko kike gani a dan Kano ya maida kai domin bunƙasa ta da cigaban ta da abubuwa makamanta a nan kamar abubuwa guda biyar. Wannan tattaunawa tamu za mu kasance tare da mu da ku waɗanda ba wai jam'iyya muke magana ba muna magana ne a kan ita kujerar ta gwamna ba za mu ce jam'iyya kaza ko kaza ba a'a shi ɗin idan mutane za su zaɓi wanda zai zaɓe su za su zaɓa a matsayin gwamnansu a jihar Kano me ya kamata su la'akari da shi me za su a kanan ya cancanta su zaɓe shi me za su sa a gaba menene ya kamata idan mutum zai zaɓa mutanen Kano zaɓi gwamnan zai mulke su su duba sannan su tace su tsefe. Sannan abu na biyu a'a wani irin inganci yake da shi dan takarar da ya kamata a ce ya mulki jihar Kano. Sannan abu na uku shine akwai abubuwa ayyuka da yawa da gwamnatoci suke ta yi iri wato a daban-daban amma a ganinka idan aka ce ga gwamna ya zo a shekarar 2027 a jihar Kano wani abubuwa guda biyar ne kake ganin kofin haka ya kamata a ce gwamna ya maida su ya maida hankali akan su wajen cigaban jihar Kano da kuma kawo mata abubuwa na wato cigaba. To wannan shine zamu jira ayyukanku akai muga cewa a jihar Kano nan wanne ne ya kamata a ce ya zama angwanta a shekara ta 2027 bisa wannan abubuwa idan muka wato zayyana muke so mu jira ayyukanku game da wannan. Akwai lambobin mu na 0707 77 295 39 sannan akwai 0781 4 7 7 7 0707 77 295 39 da kuma 0781 4 7 7 7 7 assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Barka ka rido muke tare.
1: To
0: ni dai tunana Umar Salisu ne dake Ungo Salisu.
1: Alhamdulillah. Na ji mawuyin da aka dauko mana wanda za mu tattauna a kai. To amma abin da yake faruwa wannan sai dai mu ce eh sai kan namu na Najeriya sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Domin dalilin da yasa nake haka ni yanzu ka gani a Madina na Umar Salisu tsakani da Allah da Annabi ni yanzu ya sa a yanzu ni gaba ɗaya ni yanzu ban bashin wa ma zan iya kalla sai zan iya bashi dama
0: an ka fahimce mu misali a matsayinka kai ne zabe ne shin ka shirya zaka yi zabe a shekara ta 2027
1: na'am
0: zaka iya zabe ka kai zabe yawa to shikenan tunda zaka yi zabe menene ya kamata a ce kai a matsayinka wanda zaka zabe ka kula da shi da cewa zaɓin gwaɓin gwamna ya zo zaka cancanta ka zabe shi da wani abubuwan da zaka zaɓin gwamna
1: yawa to ai abinda yasa na ga maka dama magana da na ga maka tun farko dama ina kan zuwa nan live abinda yasa na faɗi wannan magana da farko yanzu kaga akwai wa'anda muka zabe su a baya
0: ai yanzu wannan abinda kake yi ƙarin bayani kake yi abinda kake so ka fahimce ni ka tsaya kan wudu inda muke tattauna wancan duk abinda kake yi na baya ya wuce ai zaben ma bai zo ba cewa kai nan da shekara 2027 idan zaka zaben gwamna menene zaka kula da shi da ya cancanta ka zaɓi shi ɗan takarar gwamna ba ma maganar da aka yi jam'iyya A da B da C da kaza ba ita muke ba a karan kansa kujerar muke kalla sannan na biyu menene zai sa shi ya cancanta ka zaɓe shi sannan na uku idan wanda ka gani ya zaɓa a nan menene abubuwa guda biyar da kake gani ya kamata ya sa a gaba cewa jihar Kano ta fi kowace jiha a Najeriya.
1: Ni dai muhimmin abinda nake so in Allah Ubangiji ya kai mu 2027 zan yi zaɓe a kansa zan yi zaɓe ne a kan duk wanda zai ba mu gudunmawa wajen kiyaye lafiyarmu da yayi tsaron al'umma da ilimi gaskiya duk wanda ya wace da wannan manufofin na zai kiyaye don saboda wannan faɗace-faɗace kan daban yanzu ka ga direban a daya so fargaba ta ko'ina muna tare da ita domin wallahi wani lokacin kana cikin cunkoson dole sai dai ka fita daga cikin babur ka wani wannan ma barazana ce wacce
0: to to yanzu misali in kai zaben sannan kuma menene kake gani ya kamata guda biyar ya sa a gaba da Kano za ta fi kowace jiha a Najeriya.
1: Daga cikin abubuwan da yake da akwai mu a tallafa wa al'umma wajen samu ya zama da mutane sun sa da kafafun domin wallahi talauci.
0: To kana so ya zama cewa an magance talauci shugaban da zai dauki abin da shafi tattalin arziki
1: yawwa
0: to sai ne na biyu
1: ya zama mutane su fi karfin duk wani abin da mutum yake nema a rayuwa misali bangaren maka da sauran duk wani abubuwa na mutum yake na rayuwa ya zama mutum ya fi karfin wannan amma ya zama yawanci mutane ba wallahi da abin da ake
0: to ɗaya kenan me ne na biyu menene na biyu
1: na biyu so kuma da tsari na biyu abin da yake da akwai a bangaren dire na san ya shafi wannan bangaren masyakir da sauran su a cikin kyautawa a cikin mata wannan fannin ya zama na duk wani abubuwa da ya shafi harkar sufuri duk da yana daga cikin bangaren abin da yake na tattalin arziki to a sauƙaƙa wa al'umma ta kowane fanni ya zama mutane sun samu sauƙi.
0: To masha Allah.
1: Allah zai kana ko da kai ka sani ba shi
0: to muna godiya da gudunmuwar da ka bayar.
1: To wana gode suna
0: kuma tare da kuma. To masha Allah wal umur. Na. A 0707795 29039 da kuma 0817495777.
2: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam.
2: Barka da hanti. Barka da aiki.
0: To barka ka dai da muke tare.
2: Kana tare da baban Nuhu dan gaba sahun gwamnatin karamar hukumar titin wada dan kungiyar zamanci a kafa yayi.
0: To masha Allah baban Nuhu.
2: To na ji batu da ka dauko to ni abinda nake so duk wanda Allah ya sa za a ce an zabe shi a matsayin gwamna a jihar Kano nan. Musamman harkar tsaro inganta domin idan aka ce akwai tsaro to insha Allah jama'a za su ji dadin fita su kansu nan ma su nemi halaliyar su cikin kwanciyar hankali. Sa'annan akwai harkar ilimi ita ma idan aka ce ta inganta sosai insha Allah dalibai yara suna zuwa makaranta ba matsala ba damuwa nan ma kaga za a rage zaman banzar da waɗanda suke rinka yi suna tafiya gurin abin da bai dace ba tun suna yan ƙanana su din nan amma suna makaranta insha Allah kaga nan ma za a samu wani ci gaba a jihar.
0: Na'am.
2: Haka nan bangaren harkar noma suna ganin insha Allah ita ma din da duk harka ce ta kawowa jiha ci gaba idan aka ce akwai haɓaka arziki a bangaren harkar noma za a samu shigowar yan kasuwa da abubuwa da na samun haraji da zai dinga shigowa a fannin noma. Yadda za a inganta sa'annan kuma akwai harkar wato lafiya ita ma da akan ce uwar jiki domin idan ba ita to ba ma komai kuma. Bangaren nan muna ganin cewa insha Allah nan ma kaga indai aka ce an yi abin da ya dace a kan nan to insha Allah za a ƙara samun ci gaba.
0: To muna godiya ba wani hun.
2: Yawwa to ko dan iya waɗannan muka samu insha Allah muna ganin cewa za a samu ci gaba. Fatan da muke bar Ubangiji Allah ya sa dai su waɗanda suke irin buƙatar wannan matsayi to suna jin koke-koken da al'umma da bukatu suke abin nan da fatan za a tashi lafiya daga baban Nuhu dan gaba sa a karamar hukumar cikin wata.
0: To dan gaba sa muna godiya daga gudunmu da ka ce bayarwa. To ga wannan ma. Wa alaikum assalam. To ina jin malamin su ba sai ka dana ga murya ka sai man sauraro su bijinka. Ina da ka dan daga murya ka sosai. Dan daga murya ka kai din sosai.
3: Ina da shugaba sai na duba jajircewarsa.
0: To.
3: Da sauran abin da ke tunani zai riga ba. Ba zan so kawai sa kuri a ta abin da ba ta haifar mun da.
0: Na'am.
3: Ai da ake mulki a kasar nan. Dole sai ka tsaya ka auna ta.
0: Na'am.
3: Allah ya tsaya da matasa don Allah ya rabu. Da ai da. Yana wannan kun da za a baka sai ta ce da ai da. Kan da koyi da fi wannan ki. Ka da ko kira wayar nan ya ce da wurin da kike da. Amma sai ga mutane wai an zo an bata da kan san da ai.
0: Na'am.
3: A zo wannan kuma ce addu'a ta wahala ne kira ta.
0: Ya wato mun ji ɗaya da abubuwan da ka faɗa sai ne na gaba. Na'am. Sai ne na gaba kake gani shi zai sa ka zaɓi ɗan takara da a ce misali a ce gwamnatin jihar Kano. Wato kana buƙatar inganci da kwalitin sa kenan. Ka faɗi ɗaya akwai wani abu da kake gani zaka ƙara? To kamar me kenan?
3: Zaka duba mutanen da ya rike a baya a kiwa kuma. Kuma sauran abubuwa da yake a baya tun da idan sun rike a
0: to kamar misali abinda kake ganin ayyuka menene ne kamar abu guda biyar da ya kamata a ce ya mai da hankali akan su.
3: To raya kasa katan lungu da tako musamman kawuka
0: kada
3: ruwa da hanya da abin kasa da sosai.
0: Na'am.
3: Hanya musamman wa hanya kaga kauyukan nan mafi yawanci suna noman rani da sauran noman damuna ba hanya ai ba magana kaga ba sai da yi ko sun fi
0: eh to muna godiya to masha Allah muna godiya kwarai da gaske amma sauraron kuna sauraron daga na gidan Jihar Hama bincikin al'umma cikin shirin na Zam Imrana wanda muke tattauna butuwa cewa musamman zabi na tun karo mu a jikira ta 2027 shin misali in aka ce jihar Kano za a zabi gwamna menene ya cancanta sa da zai bashi zama wannan kujerar komradin sannan na biyu shine a jihar Kano me ya kamata a ce an maida hankali abu guda biyar wanda zai sa jihar Kano ta fi kowace jiha a ce dan gwamna ya samu kujera a shekara 2027 wa alaikum assalam to masha Allah da muke tare
4: to da farko sunana Nuhu Bala Rahama Rahama karamin kuma zai bi
0: to bibiji na'am
4: to abubuwan da ya cancanta a zabin gwamna shine na farko ilimin sa na biyu sub kamala sa da kuma hangen nesa sa da tausayin al'umma
0: na'am
4: to abubuwan kuma da ya kamata guda biyar wanda ka faɗa kace ya kamata gwamna yi a zaɓe a 2027
0: ya zama cewa Kano ta fi kowace jiha a Najeriya
4: ya zama cewa Kano ta fi fitar zara a Najeriya
0: na'am
4: to na farko dai tsaro
0: na'am to
4: duk ka san duk jiha ta ba tsaro duk aikin da za a yi mata ba zaman lafiya ba ci gaba na biyu ilimi ya samar da ilimi na uku lafiya a inganta lafiya wato na farko dai kamar magana ilimi da neman ka na uku din nan shine a gyara makarantu na ƙauyuka da cikin birane domin yara su samu karatu su samu ilimi dan dare wani ilimi shi ke kawo waɗannan abubuwan da a cike faruwa
0: sai na hudu
4: gyara hanyoyi na ƙauyuka da cikin birane shine abubuwan da ya kamata kuma gwamna za mu za a yi siya a yi in za a zaɓe 2027
0: na'am
4: kuma in dai mutum ya cika wannan ƙa'idojin to tsakani da Allah a kowace iya magana cewa wai wani ba ta jari ko kuma menene wannan duk ba su bane sai ɓangaren noma
0: noma
4: na dai cikin wannan jar ɓangaren noma
0: to noma
4: duk gwamnan da zai taimaka a jihansa a samu cikakken noma a taimaka masa taki da sauransu wallahi yanzu dai an samu wata daga ba ruwa da wani waye zuwa gurin gwamnati don su taimaka mata wasu abubuwa
0: to alhamdulillah
4: yawa saboda haka waɗannan abubuwa guda biyar ya kamata a ce a ji a gwamna yi a jihar Kano domin a samu ci gaba
0: to masha Allah muna godiya to masha Allah kuma muna fata alheri da wannan gudunmuwar da ka bayar 0707795993 da kuma 0817475777 assalamu alaikum
5: wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: to barka da warhaka
5: da alkhairi a gare ka
0: masha Allah
5: kana tare da Abdullahi Ari yanzu zai na gezawa
0: to masha Allah mutum gezawa
5: to ni idan zan yi zaɓe zan duba a da can ya riƙe mukami wani abu ya yi mana yi wa talakawa kuma ɗan kasuwa ne wanda a taimako yi wa yan garinsa haka da zuwa yan uwansa yan kasuwa zuwa yan masu zuwa yan unguwarsa to sannan sai zaɓe shi mana
0: to
5: kuma ina so idan ya yi ɗin to ya inganta mana ilimi ya inganta mana noma inganta mana tsaro kuma mu bi shi da addu'a ta alkhairi kuma mu yi masa addu'a Allah Ubangiji ya ba shi mashawarta na gari domin a da sai ka ga mun zaɓi na kirkin mun duba abin da ya mana a bayan abin da ya mana a mulkin to amma idan muka zaɓe sai ka ga ya samu mashawarta ba na gari ba wanda sai ka ga jijiya ta ba da ruwa guga ya hana saboda haka za mu yi addu'a Allah Ubangiji ya ba shi mashawarta na gari waɗanda ba za su hana aiki waɗanda kuma idan ya ba da aikin kuma ya je gurin taimakon ya je aikin ya je gurin talakawa
0: to masha Allah
5: fatan Allah Ubangiji ya ba mu shugabanni na gari Allah ya raba mu da zaɓantun mun dare
0: amin amin
5: Allah Ubangiji ya saka da alkhairi
0: to muna
5: godiya da Abdullahi Ari yanzu da nake za mu ne wa hukumar gudanarwa ta rahama samu radio farin cikin al'umma fa sai dan sane mana ko ga don ka ta ta amsa sunan na farin cikin al'umma domin wallahi muna farin to muna cikin farin ciki
0: to masha Allah
5: ba gida sai dai wa haji abinda Abdullahi sarkin kar Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya kara masa lafiya da ubangiji da mai gidan nata da iyalin ta gaba gida Allah ya kara lafiya Abdullahi ya zama ne gida
0: to kuma muna godiya kwarai da gaske da irin gudunmuwar da kake bawa a koda yaushe 08147875777 da kuma 07070779539 kamar da kuji ma sauraron muna tattaunawa game da babban muhimmin batu da ya shafi wato rayuwar jihar Kano da al'ummar ta baki daya. Assalamu alaikum.
6: Wa alaikum assalam.
0: To barka ka dai da muke tare.
6: Kana tare da Rabi'u ne ma mai daga
0: to sai ka dan daga murya kamar da Rabi'u. Yawa.
6: Kana ji na kana tare da
0: Rabi'u. Yawa. To ma Rabi'u yanzu muna jin ka radau.
6: Yawa. Ake ai kamar maulidin da ake kana tattauna akai.
0: Mhm.
6: Wannan yanda gwamna abun da ya kamata a zage shi a kai shi.
0: Yawa, na'am.
6: Waɗannan abubuwa guda biyar da inda na baya suka bayyana tsaro, noma, ilimi. Hanyoyi na ƙauyukan nan magana ta gaskiya gwamnoni ba sa kula da ƙauyuka sosai. Yawancin gwamnoni suka zo aikin a cikin birni suke ƙauyuka ya rabu da su za hanyoyi birgiyar ana so a talaka yana so ya ɗan samu dama da zai kawo kayansu cikin gari ba dama. Ya kamata duk gwamnan da zai hau ji kasance ya kula da ƙauye sosai kamar inda yake gyara birni ita ma ƙauyen a daina abunan ɗinta.
0: To a mata ita ma nata shiri na musamman.
6: Yawwa. Ita ma kula da ita sosai.
0: A raya karkara ko ina.
6: Yawwa a raya karkara domin idan an yi haka ne su shi ma nan ɗin har ana samun kuɗin shiga ta ƙauyukan idan an gyara hanyoyin ƙauyukan.
0: To masha Allah.
6: Amma magana ta gaskiya ba su cika yi kulawa da ƙauyuka ba sosai. Wannan dai gwamna zai mana wannan. In sha Allah da wahala ya fuskanci wani ƙalubale sosai.
0: To masha Allah muna godiya kwarai da gaske. Ita masha Allah.
6: Allah ya dafa
0: mana. Amin. To malamin dubi ce shi. Yana so a ce an wani gwamna zai ya kalli abin da shafi karkara da mutanen karkara da bukatun da suke da su. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam da muke tare.
7: Kana magana da Kabiru da an daga nan shirada.
0: To malamin Jamilu Sani.
7: Wannan ni abin da zan duba da farko shine gwamnati da zaba. Ko kuma wanda zan zaba shine zan duba cewa wanda yake ba da muhimmanci a bangaren abin da ya shafi shi. Domin ilimi shine dukan al'umma gaba
0: ɗaya.
7: Sannan abubuwa guda biyar da zan duba shine zan duba wanda gwamnati ne zai samun mana da wuta. Wuta idan aka samu wuta za a samu dukkan wannan abubuwa abin da ya kama bangaren lafiya da wuta bangaren sana'o'i sannan za a samu tsaro ma za a samu idan aka samu ma da makama shi wuta waɗannan abubuwan su zan duba zan ji da insha Allah da wanda nake tsoron da ba.
0: Masha Allah. To masha Allah to muna godiya kware da mutan sharada da wannan shi abuwa da ya faɗa ce idan zai zabe to wannan abuwa guda biyar su zai gani ya kamata a ce duk wanda zai zama ya fifita su akan wasu abuwa da zai gabatar sannan kuma akwai batu na biyu shine cewa idan zaka zaba akan me zaka zabe shi wanda ce abubuwa za ka la na cancanta idan zaka zabi wanda zai zama a ce gwamnatin jihar Kano ne sannan wani abuwa guda biyar kai gani ya kamata mai da hankali akan su idan ya samu wato a madafin iko.
7: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: To alaikum assalamu da muke tare.
7: Dinga dai bana jin ku kana magana daga kacin wanda ga zangon rimi.
0: Zangon rimi ne wace karamin hukuma kenan? Na? Na zangon rimi wace karamin hukuma kenan?
7: Zangon rimi karamin hukumar Ngoko.
0: To masha Allah ka ji mudu idan muke tattauna.
7: Yawwa ni kana gwamnan irin gwamnan da nake zan zaba in Allah ya so ya amince ya yarda.
0: Yawwa.
7: Na samu lokacin zabe.
8: yauwa ina son gwamna mai kamala bai fadan magana daya bai haji na san cewa insha Allah ita kana irin wannan gwamna in Allah ya yarda Allah subhanahu wa ta'ala ji sa ba zai danne hakokin mu irin yadda muke ganci ana yi mana katibar ka kai
0: na
8: to
0: san to kamar
8: Allah ya dauka gidan rediyon nan muna jin dadin sauraron ku a kowane lokaci wallahi
0: to
8: to muna da kuma hadiyar don ma'aikatan kuran ka da kau sosai sosai wallahi muna faru ya muna godiya sosai da wannan dama da ake ba
0: to masha Allah muna gode mu ma da kake kasance da mu kodo shi kana ba mu shawarwari da kuma bugo waya mun gode sai a karo na gaba to 07077795 sai kuma 39
9: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wa alaikum assalam da muke tare.
9: Wallahi tukur eh tukur barka da tafiya.
0: To da wa muke tare alhamdulillah.
9: Kana magana da Abubakar Wali mai gyaran haya da kuma kuka da masu kuma bunkuri.
0: Bunkuri to masha Allah.
9: Gaskiya na ladi mutum da ga ta gaskiya yana da kyau. Ya kamata idan mutum ya fita sankara to kafin a zabe shi ya je gurin mai unguwa a tara mutanen gari a ce wane yan kaci mai za ka yi mana kaga aga ba hanya ka ga ilimin mu ina wannan ka ga babu wutan nesa da abubuwa nan babu nisa ka ga idan iya yi wuri sai yi haka sai a zabe shi.
0: Na'am. Ya muna jin ka.
9: Eh gaskiya ne saboda ka gani a garin da muke barkun gaskiya gaban mu da wutan nefa gaskiya tun
0: 2015 eh kana ganin cewa idan a ce gwamnatin da yanzu shekara ta 2027 daga ɗaya daga cikin abubuwa guda biyar da kake so ya sa a gaba shine wutan nefa.
9: Eh mana gaskiya ne tunda kaga ko wannan jama'a sun umma da shiga yadda yi muna alƙawari za a ja mana wutan nefa.
0: Abin da muke magana ba wajen ɗan takara ko wannan ba shi gwamnati idan ya zo misali a jihar Kano a ce a zaben gaba wani abubuwa guda biyar kai gani kamata ya mai da hankali a kansu wadda jihar Kano za ta fice a kan sauran jihohi.
9: Okay, yawa akwai da akwai hanyar karkara akwai ruwan sha sannan ɓangaren noma da wutan lantarki da kuma ilimi.
0: To wani abubuwa guda biyar in gwamna ya yi ma wannan to za ka iya zaɓar su a kan wannan kuma ya je ya cancanci zai zama gwamnan Kano. To muna gari godiya a gidan mutanen Bunkuri. To ma muna gaishe ka. To masu mu dai kuna jin mu da muke tattaunawa a cikin wannan shirin namu na zaman yan murna. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam da wa muke tare. Barka kare sai ka dan daga muryar ka.
10: To da fatan duka kuma.
0: To alhamdulillah mun gode Allah.
10: Musamman ma ciya ma. Hajiya ta da fatan Allah ƙara lafiya.
0: Amin.
10: Sauran su. Da ba duka mana fata da ita da su da mana.
0: To malam Salisu na'am.
10: To ka san mu al'umman Kano duka manya-manya kowa da kamalar su a aiki. Da kuma kowa ne yana da kamala a kamar gwamnonin duka wannan ne. Kamar yana da babbar riga da kula da wannan ba amma sai ka ɗauko tarihi na ka duba ka gani cewa a baya ya rike wani mukami to me ya kwatanta kuma a yanzu da yake wannan neman zaɓe kalaman sa ina suka dutsa a sanan za ka duba ka gani cewa da ya samu ya mutunta a ra'ayin jama'a ya mutunta ainihin bayan aikin da dai ya kamata adalci da sauransu duk ta wannan bangaren da zan zaɓi a wannan bangare.
0: Na'am.
10: Don wannan ya girmama ma'aikatar da ya kamata adalci a ma'aikatar da sannan ya mutunta ma'aikatan da ya tara a ma'aikatar da duk ta wannan zan zaɓi shi wannan.
0: To.
10: Sannan kuma sai abin kuma da zai bunƙasa abin da ya kamata ya yi bacin na zaɓe shi. Guda biyar ko?
0: Guda biyar na'am.
10: Na ɗaya zan so ya zama cewar jihar Kano nan kasuwanci ya zama to go out Kano tana kasuwanci wannan sauran kasuwannin nan duka zai zama cewar to go out sai ta zafi kai aiki a awa 24 ba a tashi sai dai mun kokai ne ga graman karfin jagonka amma a kaida ba za a tashi ba inde ba wani guzuri ne kai ba a bacin wannan yaran shago sun tashi kuma za su inda suna da ra'ayi ya zama akwai tsaro 24 hours da aika 20 sannan kuma zai zama cewar an ba wa kowa dama kowace kasuwa an ba ta dama ta da bunƙasa ta akwai tasiri in akwai wani ma'aikata ko wasu gidaje za a ba da damar a rufe su ami da kuri a kuna don wannan kasuwa za ta bunƙasa sannan kuma sai yau ba da kabici zuwa jihar Kano ya zama cewar an ba da dama cewa duka gurki ne kamfani ne a gyara shi gurki ne sun zama gidaje saboda sakamakon al'umma suna da shigowa jihar Kano nan suna fama da harkar matsalar gidan kaya da kuke zuwa cikin gari ya zama cewar in kamfani ne a gyara shi amma duk gurki ne sun zama gidaje da kawai zuwa cikin gari duka an gona ce an sai ta zama gidaje a ya san bunƙasar wannan halin a harkar gidan kaya da ake fama a jihar Kano na matsalolin sannan kuma daga gwarzo zuwa Kano nan ma ya zama cewar gaba daya in gona ce ne in gona ce an sai ta in kamfani ne an kyale shi kun ya zama kasuwa a gabas da yamma kudu da arewa ne an bunƙasa daga nan kuma haƙura ya zama cewar irin karfi irin dawaki irin a tangoro a nan kunkunto duka ta zama cikin gari a bunƙasa ta a yalwa ta ta a kowa dama kuma gwamnati ta gina gidajen haya tana sa al'umma kuma ya zama private ma an ba su daman suna ƙara bunƙasa gidaje suna ba da haya mai sayarwa yana sayarwa a bunƙasa dai harkar kasuwanci sannan sai ilimi har yanzu yaranmu na ƙauye har yanzu akwai matsalar ilimi a society za ka ganin tafkeken gari amma yan makarantun ba su tafi zuwa ya zama cewar ana fama da wannan cunkoso na yaran ma masu zuwa ma ana fama kuma akwai wanda ma ba sa zuwa a yalwata wa iyaye kuma ya zama cewa an ɗauke wa iyaye nauyin littattafai da jansu bayro da kujerun zama an bunƙasa da ilimi sannan sai ya zama cewar kuma harkan matasa duk mutumin da zai zo ya ce wai ya ɗau sufansarin ɗin wani dan daba ya yi tariya da shi ko direct ko ta bayan fage saboda suna yin wata yin dabaru sai a samu wani ciyaman sai a daure masa gindi ya yi harka da yan daba to duk mutumin da aka gano yana wannan ko direct ko ta bayan fage suna daure wasu gindi yana harka da yan daba azum ba shi ba ne amma kuma daga baya za su je su same shi su zauna su dau wannan nauyin yan daba wannan shi ma ya zama cewar ba ruwanka da wannan kowanne ɗaɗa ne kowa ya fita kasuwa ko ka fita ga karatu ko ga aiki ka wannan amma dai ba wai a dau nauyin ka ba a kai addini da ta'addini sannan kuma sai girmama mutane girmama alƙawari in ka dau alƙawari ka tabbatar da cewa yana ranka a ya kai wa al'umma alƙawari da ta zo kana kan jinka kuma Allah ka ganin cewa ka zo ka kamanta ba da wai sai wanda ba din da maka cika a wani amma dai zama ka kamanta a daraja mutanen Kano sannan ka daraja ra'ayin shi ne ne
0: masha Allah gwarin
10: ba sai a bar wa Allah ya yi shiga
0: to masha Allah
10: mutum ya zama ba wai za mu iya ba kamar da amma dai mutum ya kusanta ka kusanta mutum da ra'ayin mutane sai ya wahala sun zaɓe ka kuma mutunta musu wannan ra'ayin don me mutum zaɓe ka kuma ganin cewa ya da suka tuntuɓo suna zaɓar ka to ai baka fi kowa hanci ko ka fi kowa ƙilli ba amma suka hayyar da suka da zaɓe ka to suka girmama musu wannan ra'ayin da ya sa suka zaɓe ka a duka zo ka aiwatar da mulkinka kuma sauran sai ka bar wa Allah ka ci gaba da girmama mutane ka ci gaba da addu'a Allah ya sa ka wanye wannan nasu lafiya bacin ko ka gama za ka shigo layi haba a gari za a ci wani dama ya yi gwamna ba a wai zai zama kalamar da mutane ba ya yi
0: to masha Allah Allah ya tsare. Masha Allah. To masha Allah, to muna godiya kware da gaske da gudunmuwar da aka bayar masalisu kware da gaske. Masha Allah. 08744577777 da kuma dairam na 0707795 sai kuma 39.
11: Assalamu
0: alaikum warahmatullahi wa rahmatullah.
11: Alhamdulillah man mun barkan mu da wannan lokaci a gurguje kai sai kuna tare da Ubaydillah ku fara ta hankali mazubi Allah ya saka muku da alkhairi da wannan mazubi ne albarka da aka
0: tafi. To wala
11: Ubaydillah. Kuma mu dama muna so dukkan waɗanda za a ce za a zaɓa tsakani da Allah in a ce an koma wane ne shi a ce an zo gurin da farko dai akwai masu anguwanni akwai daga dai akwai hakimai akwai sarakuna. Zama ana ji ta karkashin su zama tabbas suna daukan alƙaruran da za su. To Allah ya saka muku da alkhairi kuma muna kira ga dukkan wanda yake so yi takara akan kowanne mataki. Zama don Allah ya rinka girmama da farko irin ƙananan nan waɗanda su ne waɗannan masu anguwanni, sarakuna, hakimai, wannan daga dai sarakuna, hakimai. Allah ya sa Ubangiji su fi irin wannan ƙoƙarin da jama'a suke ba da shawarwari. Bayan wannan kuma muna ƙara mai girma gwamna bisa ƙoƙarin da yake yi na ta kujeru a firamare. Allah ya sa mu ma kamar inda ya fara haka ya zama kamar makarantunmu, kamar islamiyyun tun da aka gina su zamanin malam Ibrahim shekarau zuwa yanzu aji biyu malami ɗaya babu ofis babu bayi a nan garin hayin fari akwai.
0: Malam Ubaydu,
11: Malam Ubaydu,
0: kana jin mu?
11: A kananan hukumomi ana daukan waɗannan malamai. Allah Ubangiji ya sa a rinka jin shawarwarin mu.
0: To,
11: Allah ya sa mu wani lafiya, na gode.
0: To, masha Allah, mun gode. Na 0707795 sai 39.
12: To, assalamu alaikum warahmatullahi.
0: Wa alaikum assalam.
12: Mun awwal da garafo majibar.
0: To, mallan awwal. Na.
12: Ya mun da ke gani a Kano.
0: Eh.
12: Akwai jarin tawa. A wuce da ke ba da shawara ga masu yake da gudanar da zuran gaba.
0: To.
12: Farko shi ne kana hukumomi, to Allah ya taimaka ba su gudanar.
0: To, su kananan hukumomi.
12: Eh, wallahi saboda abin da ke faruwa na kan zuwa garin ma'ana yake garin hukumar da ɗan wani lokaci wanda ya ce wa za a aiki a ƙauye kafa za ki a cin gaji wanda ka ji aiki da mutane.
0: To,
12: tsarin birane daban da ƙauye kanmu, kaga mu ƙauye kanmu don ruwa a tsake tsaki wani cin gida 50 gida 70 gida 100 mu ɗan ƙananan mutane kuma buƙatar ruwa, ilimi, lafiya, wutar lantarki. Zai wahala a ce kowane ya kaji za ka yi musu aiki amma buƙatunsu ɗan gudun wakilai sun san ba a biyu suke bukata. Wanda yake za a je wai aiki a yi daki hanya a cikin zaka zuwa sun kai hanya a cikin gari kuwa daya sai ka duwa suke yake tafiya biyu amma kuma kai kawo haka bane wani garin ma da gari hanya fita gari mutu wata mutu bai cikin gari amma mu kun dafin mutanen mu san me ya kamata a yi mana yawa da kudin mu. Sannan abu na biyu sai ka gaggawa yin gawa shi ne karfafa sana'o'i mutane ba su yi wasu za su zama zaman banza kuma da hanyar zaka gyara gyara gyara sana'a a fahimta ta. Masana aka ba su dama ka ce maka musu farki tela ka kira su ka baki jari ka kara masa kayan da yake kaje da kuma da kansa in ga fiye sai wani karama jari ka ce ku dan uwan sare sai fa masa biyayya ku dan wani dauka.
0: Assalamu alaikum. To, masha Allah, muna godiya da shi malamin Jibril yake ba cewa lalle ya kamata a kula da abin da shafi ƙananan hukumomi domin su ma jigo ne a cikin harkar rayuwar al'umma.
13: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam.
13: Malam Hussaini.
0: Eh, malam Nura ne.
13: Ai, malam Nura kai barka da kokai.
0: To, masha Allah, malam ya kokari.
13: Kana tare da Halid da sakataren kungiyar da aka ji wani aka fani da Halid mai magani tura karma hukumar su waje a Kaduna.
0: To, masha Allah.
13: Malam Nura, ina jin batu yana da muhimmanci, to amma magana ta gaskiya. Duk abin da al'umma suke faɗi wanda suka gabace ni a wannan fili mai albarka a gidan wannan rediyo na mai albarka na rahama Allah saka muku da alkhairi. Lasa gama da kyau.
0: Na'am.
13: Kuma wannan batu ina da muhimmanci, to amma mu fa mafiya yawa talaka gani kace mu gani kawai muke muna bata lokacin mu ne saboda menene ita demokradiyya idan ka gane
14: a yadda take a tsari a da yanzu kwata-kwata bayan ta ake ba saboda menene kana ka bashi da wata dama yanzu kamar yadda al'umma suke faɗi idan da tsarin demokaradiyya yadda take ne to za a iya yin haka amma mu gani dai a ra'ayi irin nawa gaskiya kawai sai dai azuwa ba zai yiwu ba saboda menene menene kwandishin demokaradiyya farko dai a zaɓu tun a primary election talakawa kuna da damar da za ku zaɓu wani icaccenta to amma a yanzu in ka lura primary ma ba a yi ko a shekarun baya kawai nuna ake yi idan wannan jam'iyya tana da wani babban ta ce ga wanda za a yi kuna akwai so shi za ku zaɓa to a yanzu ma an ka lura ma gaba ɗaya zaɓen ma yanzu ba ma tsayawa ake a ba sai a ce kawai nan take firamarin da aka yi a bayan nan kana jin a yadda ke faruwa a wasu wuraren kawai za a ce ku fito ne za a yi zaɓe ko in kuka zo kuka bada ko lambar rijista ne ko menene kawai sai a rubuta kawai a ce ku tafi shi ke nan ba tsayawa ake a ce wane ya fito wane ya fito talakawa su zaɓi wane ya cancanta ba kuna so ko ba kwa so za a ɗauko a ɗora muku ne tun a firamarin election to balle ta na zaɓe na gaba a ina kuke da damar da za ku zaɓi wane ya cancanta a ina kuke da damar da za ku ce kun zaɓi wannan shi din nan da kuka zaɓa ku ce kuna da wata matsala za ku faɗa ki saurare ku tun da ya san ba kun zaɓe shi ba saboda kai mu dai talakawa na karkara tsakani ga Allah da makaji wannan dai demokradiyya ana ce ana yi ne amma talaka ba shi da wata dama da zai faɗo na ra'ayin sa isa za ka ga cewar abin da kike gaban su kawai shi suke yi ba damuwar talaka ba malam Nura
0: na jinka
14: a duba a rayuwar da muke ciki talaka inda yake cikin bakar wahala da talauci da wahala da rashin tsaro da rashin kwanciyar hankali kana jin a yanzu can damu akan wannan harkar kawai maganar me za a yi ba kuma mu talaka da ba ma ganewa a maimakon mu shiga taitaye mu duk inda suka tafi kuma nan ake bin su a maimakon mu gane menene matsalar mu a kullum fa kare shiga muke arewa wallahi tallahi kullum kare talauci ake ga arewa kullum kare shiga tashin hankali ake da rashin kwanciyar hankali da rashin tsaro saboda haka lalle ya kamata mu talaka mu shiga taitaye mu a hakan da suke dora mana suke a zaɓi wannan to inda hali mu zaɓi wannan muke ganin da dan dama dama wanda ba dama daman a rabu da shi amma magana ta gaskiya da demokaradiyya ba za ta zama cikakkiya ba sai an faro tun daga firam shan an ba kada ka dama ya zaɓi wannan ya cancanta amma wallahi in dai ba a yi wannan ba kawai ana yaudarin talakai talakai yaudarin sa ake
0: kawai
14: ana faɗan ana yi ne amma kawai ba haka ba ne saboda haka Allah ya mana zafi na gari Allah ya tabbatar mana da alkhairi kuma Allah ya karo mana lafiya da zama lafiya da kwanciyar hankali a arewa da Najeriya gaba da ranar sakataren kungiyar zaɓen kawai aka fi sani da halin yi mazari
0: tun muna godiya malam halin da gudunmuwar da ake bayarwa a cikin wannan shiri a kwarai da gaske tun ga hannun mashi ku a 08174577777 wa alaikum assalam
15: afwan nura abdullahi ne yanda ya dawo domin ba a yi gabani shawara mara wato adalci yana jawo farin jinin shugaba wa nura
0: to adalci
15: na tuna sabin da murtala rahman muhammad ya zo ya fuskanci abin da ya da talakawa haraji da jangali wato da ga kuma arzikin kasa ya bunkasa sai ya soke jangali sai irin girman haraji sai muka ji daɗi domin harajin nan ya sa wasu talakawa har barin gonaki amma da aka yi mana wannan abun ya aka ji daɗi kuma wasan da yanzu ita gaba da inda ya tsaya da yake Allah ya mayar da suwaji murtala wasan da yake gaba da inda ya tsaya to shi ne ja masa farin jini aka yi zaɓe shi kudu da arewa saboda wannan cigaban da yi daga inda marigayi rahmatu murtala muhammad ya tsaya to daga nan inda ya tsaya ɗin ya ci gaba to daga nan farin jinin wasan ya ci gaba har aka zaɓe shi don an yi mai ruwan kurkuku
0: wato kana so ka ce misali kana so ka ce misali kamata a ce wato cancanta za ta sa a zaɓi shugaba ya zama yana da adali ne sannan idan na bayan sa ya yi wani aikin alheri ya dora a kai kai yin
15: yawa alhamdulillah ka zo kanta abin da nake haka nake nufi wallahi
0: to masha Allah muna gode yar zabaina
15: eh dan farin jini yana jawo shugaba yana jawo shugaba eh adalci yana jawo shugaba
0: to yi mutum geza mana godiya da gudunmuwar da kamar ka ce kai kana ganin cewa abin da ya kamata idan misali wani gwamna ya zo ko wani shugaba a waje to dukkan aikin alheri da wanda suka gabaci suka yi ya kamata a ce ya dora akan su ba kuma barin sai kamata a ce yayi ba domin su aikin zaga muhimmai ne amma kuma wani sabani na siyasa ko wani rashin jituwa sai a saga aikin alherin ana ganin sa muhimmi ne an dauko al'umma za a yi shi amma wani ganin cewa dan ba shi ba ko jami'i su ta yi idan ya karasa shi za a ranga cewa ai gwamnatin wane ce ta yi amma sai ga mutum ya bar aikin ya lallace bacin miliyan kudi da aka sa ake wannan wato aikin akai ke ce to wannan yana kamata a ce abin da ya kamata a ce gwamnati da zai zo nan shekara 2027 ya dora akan wannan abubuwa suke masu wato muhimmancin gaske dan ana ganin jihar Kano za ta dora da ta kuma yi zarra da sauran wato a jihohi wato akwai layin nan 0077 9 5 9 9 sai kuma 39 da 0817 4 5 7 7 7 ku ji mu je da muka tattauna game da wannan muhimmin batu da ya shafi rayuwar mu ga baki da to muna gani ma kusan ma sauraro wannan shine mai waya takeice zan dauka a cikin wannan shiri wanda muka yi duba akan cewa zabi na shekara ta 2027 yana tunkaro al'umma musamman a nan jihar Kano da kujerar gwamna muhimmiya ce take taka rawa a wurare wato a daban-daban wanda shi zai ba mu damar cewa mu zaɓi shugaban da ya kamata da muka mutu.
16: Salamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam.
16: Kuna magana da Maman Khalid.
0: To Maman Khalid, na'am.
16: Alhamdulillah, mu dai Kano ba abin da za mu ci. Gaskiya sai godiya kuma mu muna fatan Ubangiji Allah in ya kuma bashi a taɓo ma'aikata.
0: Ma'aikata.
16: Musamman malaman makaranta da malaman ma'aikatan jiya. Yau sannan kuma a inganta mana tsaro. Sannan kuma da akwai wata doka tun muna ƙanana da ake yi ina son gwamnan mu ne adalci gwamnan musulunci da ya sa doka don Allah wa'anda suke zubar da shara. Ka san a da ko da a bukaci ko biki ko cingam da akwai inda za a sa a dinga zubarwa. Ba a ce an zuzzubar da komai shara da ta ko'ina ba.
0: Masha Allah wato a yanga tsabtace muhalli.
16: Yau ku tsabtace muhalli.
0: To masha Allah.
16: Yana ɗaya daga cikin abin da muke so.
0: A ɗora a nan gaba.
16: Ya Allah ya mana jagora.
0: Masha Allah to muna godiya.
16: Ya Allah ya saka muku da alkhairi ya ɗaukaki.

0: ya da kaka zaru
1: kada hamba abincin mu daga gadiya
0: na zayin abincin mu na tangida kuma
1: kada hamba abincin mu daga gadiya
0: kuma na zayin na zamani.
2: Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Masu rari
3: sama ta radio. Mu radio wannan gida ta albarka. Rahama kenan. Yau zamu ci gaba ne da wani abu da muka dan bincino kwantin baya dan mu nuna muhimmancin sa ga jama'a gabaki daya, maza da mata, manya da yara. Wannan ko shi ne akwai wani abu da ake kira lemon tsami, ko kowa san shi ko kuma ji ake ana faɗa. To lemon tsami dai babu ne da yake za a watsi da shi ko ku za a riƙa rukwansa kai na kashi da shi. Abu ne da yake za a rungume shi ƙwarai da gaske, kuma rungumar ta sa zamta abu ne ya zama kamar dole, don yadda muke amfanin sa shi baya amfanin mu haka. Muna fata waɗanda za su saurari bayani za a riƙa yi a kan neman tsamin nan su riƙa saurara da kunne na fahimta sosai sosai, don ba a so a ce bayan ka fahim ba an ma bayani kwata-kwata ka gama jan bayani ta ce za ka yi tambaya, kuma a cikin tambayar taka ba ta ɗauki hanyar da ya kamata ba. Ya kamata a ce duk abin da za mu faɗa a nan abu ne da yake lalle-lalle ya kamata ka ji shi, ba jin ba kawai, ya kamata ka riƙe shi, kuma duk tambayar za ka yi ka yi a kai ya zama mai amfani gare mu gabaki ɗaya. Wani abu ta shi ne lemon tsami da muhimmancinsa a gare mu ƴan adam. Akwai lemon tsami a abubuwa da yawa da muke amfani da su, musamman tun muna ƙanana dai mun san ana wanke tasa da lemon tsami. Tasa kawai muka san ana wanke da shi. Idan ka tambaya me kuma yake, cewa yau ka je kaza-kaza za ka samu. Wannan abu ne mai kyau shi ma ka sani cewa za a wanke tasa da shi, amma muhimmancinsa da lafiyarka ta yi ɗan adam. Yawan abubuwan da muke watsi da su ba za mu yi amfani da su ba, koko ba mu amfani da su, koko mun daina amfani da su, suna da gudunmuwa da yake samu daga wajen amfani da lemon tsami. Wanda lemon tsami abu ne da yake za a ce kana samunsa amma ba kullum ba, ba kuma duk lokaci ba, musamman a cikin shekara. A shekara aka samu kamar sau nawa? Yanzu an an wancan ba ya za a samu lemon bai ma san a lokacin a yanayin da ya kamata ma za a samu lemon ba. To kamata ya yi ko a ce a yadda muke, musamman a mu ƙasashe masu tasowa, za mu iya amfani da abubuwan da muka sani da baki ɗaya waɗanda suke sun shafi lemon tsami ne, wanda yake an sace mana an je ana amfani da su a canza musu kama, kuma su zo su ma amfani kai har su zama wani abu ne na nema a gare ka. Kana son ka san lemon, kana son ka yi amfani da maganin iri kaza amma baka san cewa ga usulinsa ba. Abinda muke so ko shi ne ka san amfaninsa, ka san lokacin ake samunsa, ka san kuma irin abubuwan da yake za ka yi amfani da shi don ya magance maka na kura ake samun a gunka. Ba za ka iya samun wasu abubuwa ba sai ka haɗa lemon tsami dole. Kuma lemon tsami ba tasa kawai ake wankewa ba ɗaya kenan, ba kuma sha ake ana ɓacin rai ba, ba kuma ana matse shi ba ne a tatse dan asha kawai a bata rai shikenan baka ma san ma me ka sha ba to abin da muke fata shi ne duk wanda yake yana sauraro musamman yanzu zaka je ka tabbatar mana menene ake samu ne daga cikin lemon tsami me ake samu daga ciki maganin me da me da me da me da me da me zai maka to in ka riga ka san wannan kananan abubuwan to in Allah da lemon tsami ya zama abin ne da yake kai take kiwatarsa ba kiwonsa kake ya wuce abin da yake zai wasa da shi ya wuce abin da yake za ka yi shiru sai dai wani ya ja maka mai amfaninsa bature kansa na tabbatar cewa yana neman lemon tsamin nan ma bai san yadda zai samu ba kuma kowane irin bature ne yana neman lemon tsami amma bai san yadda zai samu ba musamman idan ka je kasuwa kasuwa musamman ma sai da ganyayyaki za ka je ka tarra ana sai da abubuwa da yawa har da su lemon tsamin a ciki amma kai ta mamaki mai bature kuma zai yi lemon tsami har yake har ake baza masa lemon tsami iri-iri ne lemon tsamin to fatanmu ne shi ne kai kokari ka san abin da ake gama game da lemon tsami don ya zama abu ne mai amfani a gare ka don ya zama cewa ba za ka sha wahala don ba ka san ma'anar lemon tsami ba don ma'anarsa ake zo ka sani tukuna don ka san ma'anarsa yau muna tare da Dr. Kabir shi dai mana don ce fashin baki kenan to da haka
4: to masu sauraro kamar yadda kuka ji Dr. Ayuba Adamu ya yi bayani dangane da mahimmancin lemon tsami duba da yanayin yadda a farkon bayaninsa ya ce ya kamata ku natsu ku saurari bayanan da Dr. Kabir zai bayani dangane da mahimmancin lemon tsami amma ba a san mutum ya ce zai tambaya ba tare da ya saurari program din tun daga farko har zuwa lokacin da za a bude layi a baku dama ku yi tambaya dangane da bayanan da kuka ji Dr. Kabir to duba da yanayin kafin na san Dr. ya mika abin magana ga Dr. Kabir to ya yi wani jan hankali kuma jan hankali ne Dr. yana yana son duk lokacin da ana son ka yi tambaya ya kamata ka san me za ka yi tambaya ba ka zo ka yi tambaya ka ce Dr. to irin wannan kaga Dr. baya son irin wannan abin saboda wannan abin akwai wanda kila suna son su shiga su sun je yadda aka fara shirin daga farko har zuwa lokacin kai baka saurara abin ba ka tsaya kuma kila ka saurara ban ya so inda ka buga ka tambaya to ba a bukatar wannan Dr. duba da yanayin da Dakta ya baka daman cewa don ka yi bayani don gane da mahimmancin lemon tsami ga rayuwar dan adam. To, Dakta in an shirya sai a
5: to bismillahir rahmanir rahim. Kamar kullun yadda muka saba a wannan kafa mai albarka mukan fito da abubuwa wanda suka shafi rayuwarmu a bangaren cimaka da abubuwan da zamu ci da abin da zamu sha. Kamar wannan batun lemon tsamin nan ba bako bane a gidan nan an yi bayani da dama akan sa a baya har kuma aka bi mu ma bashin wata magana wanda na san masu sauraro da dama wasu ma sun je sun same ni har gida akan su su ji wannan bayani dai da ake so a yi akan na lemon tsamin nan kafin ma abin ya zo a gidan radio yadda kowa da kowa zai ji kamar yadda muka faɗa a wancan makon batun sa wa wato matasa jinkiri na balaga din nan tsakanin maza da mata waɗanda ba su karasa shekara 18 ba kamar tun daga shekara 14 15 16 duk suna da damar da za a samu wannan jinkirin na yadda za a samu wato wato ba za su balaga ba har su isa ga cikar hankali kada su kai ga rudu ko kuma halin da muke ciki na zamani wanda yake dada jawo tabarbarewar tarbiya da rashin tsari da kuma hanzarta balagar yaran ka gansu kana tsammanin ko ba su san komai ba ka gansu duk sun yi kallakalle sun yi jiye-jiye wanda wayannan kallakallan da wayannan abubuwan da ake ji da maganganun ma da ake yi a wasu gidajen rediyoyi zaka zo ka tarar abubuwa ne wayanda suke jan wato ko kuma canja yanayin yadda yaran mu suke tafiya a tsawon rayuwarsu ko kuma a cikin rayuwarsu na yadda za a samu wato karancin hauhawar wasu sanadarai wanda ya kamata a ce sai an balaga ma cikakkiyar balaga wannan sanadaran za su samu a jikin dan adam amma cikin zance za a kirkira wa dan adam a wannan sanadarin ya zo ya ji shi ko kuma cikin kallo wannan sanadarin ya zo ya same shi kamar misali yadda mutane za su gane wannan zancen wato idan kaga bacin rai ya same ka ka ji bacin rai ko murna ko farin ciki ko bakin ciki wato dukkan su ba sa shiga jikinka wato sai abun nan ko wanda ka ji ko wanda ka gani ko ka taba ya ja maka wannan bacin ran to wani sanadari ne ake kirkira sa yayin da ka ji maganar ko ka ga maganar idan ta farin ciki ne to akwai sanadarin farin ciki da zai faru wanda zai zo ya saka ka farin ciki har da murna da cin alwashi haka kuma wanda zai zo ya bata maka rai shi ma wani sanadari ne ba haka kawai abu yake zuwa ya zo ya faru ba to haka wannan sanadarai da suke a jikin yara yayin da suke tasowa to haka kallo yana iya jawo wannan sanadarin kawai ya fito yaro ko yarinya ba su kai ga matsayi na jin wani abu ba a dinga gaya musu idan ka kalli manyan kasashen duniya fina-finai zaka zo ka tarar a kowane film ana rubuta ire-iren mutanen da za su zo su ga wannan film din akwai film din da ba za a taba yadda yaro ya gani ba amma mu a nan kasar ina jin ba a haka kawai komai kawai za kai karo da shi yaron ka zai zo ya gani zai zo ya ji ga masu tallace-tallacen magunguna akan titi kaga suna kana tafiya da yarka ko da mahaifiyarka ko da dai surukanka kawai ga wani shedan akan titi shi kuma ya daura lasifika yana maganganu yana cewa kaza na kaza kaza na kaza abubuwan da bai kamata yara su ji shi ba amma ba yadda za a yi hukuma ta bar su ko ido ya gani ko kunne ya ji to gashi nan an bar su to duba da yanayin wannan abubuwan ya saka a cikin kundin mu na abubuwan da muke tarawa wanda muke kallon wasu lokaci bai yi ba na yadda za a yi mutane su ji su to muka ga cewa ya kamata mutane su ji amfanin lemon tsami a cikin wannan tsarin ko bawon lemon tsami a cikin irin wannan tsarin da sauran amfanin nuka da bawon lemon tsami yake wanda mun sha yin maganganu na lemon tsami amma bana jin mun yi wani bayani mai gamsarwa ko wanda zamu ce mun fito da abubuwan mamaki ko al'ajabin bawon lemon tsami ko yayin da aka yi amfani da lemon tsami har bawon sa zaka ga mutane da yawa wasu kullun suna shan lemon tsami a shayi wasu suna sakawa a abinci wasu suna matsawa a ruwan su sha wani ma kullun haka baya rabuwa da shi ya saba da shi amma bai taba tsayawa yayi amfani da wato lemon tsami ko har bawon ko kuma bawon bayan wato yayi wancan amfanin da shi to a yau nake sa ran cewa mutane daga yau ba za su ƙara jefar da bawon lemon tsami ba idan suka yi amfani da lemon tsami wato za su tsaya su rike shi ko kuma tun a san da suka samu lemon tsami za su yi masa alkintawar da wanki da ajiyewar da suna sa ran cewa wannan fa gabaki ɗayan sa Allah ya bamu kuma gabaki ɗayan sa muka samu gabaki ɗayan sa zamu yi amfani da shi saboda haka ba abun jefarwa bane daga yau ko kuma ba abun yarwa bane mutane da suke fama da matsaloli na hanta wanda ake ta kokarin zuwa asibiti aje ayi gwaji za ayi aure aje a tarar tana da hepatitis B ko kuma shi yana da shi aure ba zai yiwu ba ko kuma a'a an kai ga wani mataki ma an tabbatar kawai wannan hantan nan ta riga ta tabu ta zama jiki ma yayi wasu alamomi fatar hannu ko ta jiki ko ido ko harshe ko fitsari yana yin yellow ko yana yin kore kai tsaye to duk yau da kumburi yawa na sassan jiki ma da shi cikin kansa wanda zai iya jawowa a ce kawai hanta ta kamu kuma da iyali da yan uwa da shi kansa mijin ya ci a shiga tsoro da firgici to albushir ya zo farin ciki ya zo babu sauran wani mutum da a ce yau dan dalilin wannan matsala wato ta hanta yau kuma zai zama abin tashin hankali domin cikin mako biyu zuwa uku in kai amfani da wannan bawon lemon tsamin nan ko lemon tsami har bawon sa insha Allah za ka samu farin cikin da barazana akan wannan ciwo na hanta wato zai kauce insha Allah sannan abubuwa da suka shafi prostate da mutane musamman maza suke fama da wato matsalar da ta shafi shi wannan rikewar fitsari ko yawaitar tashi aje ayi fitsari aje kuma ba siga bane amma gashi an sauka fitsari yanzu an jima ya dawo an takura an je ya fita da kyar ko ya fita kadan ko da zafi da shauran su irin dai wannan abun da wasu masu neman kuɗi da jinin mutane masu shan jinin mutane ta hanyar basu magani su kirkiri sunayen cututtuka kuma alamomi ne wanda zaka zo ka tara zai wuya ka tara mutum goma ka basu wannan labarin musamman maza ka ji ba sa jin wannan abun su ne za a zo a ce ai sanyi ne fitsari ya rabu biyu sanyi ne zafin fitsari sanyi ne waye kaza sanyi ne alhali kuma alamomi ne na prostate yadda prostate ɗinka yake aiki ya canza kayi wasu abubuwa ko shekarunka sun kai yadda wannan prostate ɗin zai zo ya fara baka matsala a zo kuma a hana ka zuwa asibiti dan ma a gano maka wannan prostate ɗin ne kawai ka tsaya neman maganin sanyi kuma kai baka ga fadamar da kaje ka dauko wannan sanyin ba za su yi ta dabaru ana dauka a ban daki ana dauka wajen kaza tsakanin mu'amular mace da namiji kaza kaza da shauran su to zaka zo ka tarar wani ban dakin su ba wasu mutane ne suke shiga ban dakin su ba kuma ba na wasu suke shiga ba kuma ban dakin su yafi gurin nan ma inda muke zaune din nan tsafta sai ka ci abinci ma a gurin kuma suna da wannan matsala din wani kuma ma bai ma san haduwa da mace ba ko mu'amular tsakanin mace da namiji bai ba wani dalili da ya taba sani akai kuma gashi da matsalar to aina yaje ya samu kuma shi bai ma ga inda fadama take ba a garin su barantana a ce ya je ya dauka to saboda haka wannan duk wanda ya biye wa irin wannan zancen to shi ya je ya jawo wa kansa amma kai tsaye da kaji irin wayannan alamomin zafin fitsari bayan mu'amala ne kaji wani zafi bayan meye ne duk abin da ya sa ka kaji wayannan ire-iren wayannan matsalolin ka garzaya asibiti aje a gano maka me yake damun ka gano abin da yake damun ka wato mutane sun ce rabin nasara ne ka samu nasara yauwa to amma ya kasance kawai kana bin tsarin rudu da shauran wasu tunaninnuka na mutane da wasu abubuwa da zaka ga maganar istimna'i ai ta kaga ƙarya da sharri da maganganu wanda mutane ko suna tunanin Allah ba zai tambaye mutum abin da ya faɗa bane ko abin da ya aikata bane mutu azu a kaga wani abu da bangarori daban-daban na liki har likitoci
4: mai da shi sana'a kawai shi ne dama
5: wai har da ma wai har kaikayi na matsayi mai shi ma a ce wai shi ma wai wannan shi ma wai ciwo ne
4: kuma baka je fada ma
5: ba kuma ka ga likita kuma likita wanda yayi karatu shi ma ya saka wannan abun shi ma a lissafi yana rubuta mutane magani wannan abun mamaki ne da abun kunya a ce in hakan ta zo ta faru ba za ka fara duba ba in kai likita ne ka zo kai aka kawo maka wannan matsalar kai ma kace sanyin ne ka bi wayancan layin ba za ka fara tunanin muhallin mutane da yadda suke saka tufafin su a yanzu ba tufafi ne na leda ake sakawa mutum ya saka kayayyaki masu matsi a guni da laima da waye su zo su kashe fatar da take wato rayuwa a gurin wanda take bada kariya ta mutu yawa ba iska ba waye to wannan zaka fara dubawa ka gani wani irin kaya mutane suke sakawa shine farkon abun da zaka fara dubawa ka hana su sa wannan kayayyakin in sun bari kuma su dawo da shafa wani mai ko wani irin mai ne wanda zai ba wa gurin danshi na mai ko ba danshi na ruwa ba a gani in za a ƙara shan magani akan wannan abubuwa da za a zo a rubuta wa mutane zance wanda yake ba mai tsari ba to akan dai shi bawon lemon tsamin nan duk zai taimaka maka a ciki da waje ma'ana fatar ka da cikin jikinka abubuwa da suka shafi kwayoyin cututtuka ko rikidewa da jiki yake yi wajen canja jiki a gurbata DNA din halittar jikin dan adam ko kuma a yi yadda wasu virus za su iya rayuwa a cikin jikin dan adam sakamakon muhalli da kuma tsarin rayuwa da rashin wadataccen iska kamar wato a kasashen mu zaka ji kullun masana na duniya idan suka yi maganar yankin mu baba zaka ji ana cewa muna cikin musamman Kano muna cikin garuruwa a Afirka wanda suka fi yawan gurbatacciyar iskar shaka injina da babura da tsada da rashin tsari mun zubar da kwata ko ina in iska ta dauko wacce zamu shaka za ta dauko da cututtuka babu shudu an sassare da wasu ma in ma an yi gidaje zaka ga ba a tsara yadda za a yi a zo a yi bishiya sai kaga mutun ya gina gidan miliyoyin kudi wanda zaka ji kudin ka rasa ma ta yaya aka yi aka gina wannan gidan kamar za a shekara 300 a cikin sa amma ba a shuka bishiya da yadda za a zo a rayu yadda za a samu wadatacciyar iska ba to wanda ma ake da ita ansari to leman tsami yana taimakawa wajen kakkabe irin abubuwan da ka shaka wanda suka shiga cikin jikinka wanda za su zo su gurbata su canja maka yadda rayuwarka take tun aka daga numfashinka da kuma irin yawan iskar oxygen da za ta shiga jininka ta shiga kwakwalwarka ta daidaita al'amura wato a samu daidaito a cikin jiki zaka zo ka tarar leman tsami ya bada gudunmawa wajen tsaftace maka wannan jiki din kamar yadda Allah ta'ala ya bashi wannan sanadare masu karfi a cikin sa sannan abubuwa da suka shafi kwakwalwa tantance ta kuzari gane abubuwa misali yanzu ka tuna wani abu ko a faɗi wani abu ko ka ga wani abu kana so ka tuno shi ka tantance shi ka kasa kayi ka kasa ko a baki kudin cefane ki manta inda kika ajiye ko ka sa wayarka a aljihu kuma kai ta neman ta akan tebur kuma tana nan a jikinka baka gane a inda ka saka ta ba kwakwalwarka ba ta iya tunawa babu tarkiz babu tsare-tsare da motsi da kwakwalwar take yi babu shi an samu karanci na wayannan abubuwa
2: to
5: har sai an yi kira in mutum wayar Allah ya sa da wanda ya kira shi ko tai motsi ko can daga baya ya abun nan ko ka aje mukulli ka rasa yadda zaka yi ka tuno inda ka zo ka ajiye shi to leman tsami na taimakawa wajen bada wannan daidaito a cikin wato kwakwalwa yadda za ta tsaftace kanta ta samu wato yanayi mai inganci yadda za a samu wato daidaito a cikin jiki sannan leman tsami mutanen da suke fama da wato cholesterol da yawa a cikin jikin su sun yi ma cholesterol ya sauka bai sauka ba kuma duk abin da za su ci dan cholesterol din nan ya ragu sun daina ci zaka zo ka tarar mutum baya cin naman baya shan madara baya kaza baya amma dai matsaloli yawa kuma matsalolin suna nan duk sanda aka duba zaka zo ka tarar suna nan to akwai abubuwan da sun riga sun faru a cikin jiki duk abin da zaka yi in ba da irin su leman tsami ba zaka zo ka tarar abubuwan ba za su daidaita yadda ake bukata ba to leman tsami yana da taka gudunmawa sosai a wannan bangaren da ya shafi wato cholesterol sannan masu ciwon daji da kumburi na gurare da dama ciwon daji na hanta na hanji na prostate na mama da shauran dukkanin wasu sassan jikin dan adam wanda ake samu a samu kumburi wanda zai zo ya jawo a ce wata rana ciwon daji ne to da izinin Allah wannan bawon leman tsami yana dauke da manyan sanadare da ake zuwa wasu kasashen ma a siyo su a matsayin supplement a zo a dinga sha to alhali ka ban leman tsami yana dauke da wannan abun kila ma ka jefar
4: to da shi duba da yanayin kamar yadda kake bayani kan leman tsamin nan to ta yaya mutum zai iya sarrafa tunda ka san abubuwa kar a ce yayya ko ya kadan ko ya kamata ce ka dan yi wa mutane dan bayani masu sauraro su ga yadda za su sarrafa wannan leman tsamin dan samun wannan waraka da kake bayani da dangane da fa'idar leman tsamin
5: na'am to game da abin da ya shafi shi sarrafa shi wannan leman tsami na farko dai ire-iren mutanen da suke fama da matsaloli na hanta da kuma wato prostate da kuma wato wasu yawaitar rashin lafiya yawaitar rashin lafiya yanzu ga damuna tana shirin zuwa sauro zai zo ya karu wani da sauro ya cije shi kwaya biyu ya dinga fama da rashin lafiya kenan in an je an yi alluran ko an yi magungunan ma zaka ga abun ya dawo ya sake ci gaba da wato kasancewa a cikin jikin dan adam wato ana amfani da wannan leman tsami ne gudansa shi kansa gabaki dayansa da bawansa da kwallansa zaka je ka samu wato leman tsami kamar mutum daya daga guda uku zuwa abin da ya kai hudu har zuwa ma biyar ya danganta da yadda matsalar take amma dai kada a samu kasa da guda uku a wanke su a tsaftace su a samu wuka ma mai tsafta a yayyanka su bayan an yayyanka a sa su a bulanda da bawon su da komai kuma waɗanda suka fi dacewa sune waɗannan kananu kananun lemon tsaman nan namu ba ina nufin kananu waɗanda basu nuna ba akwai lemon zaka gani su manya manya masu dan tsayi ba irin su nake magana akai ba asalin wannan lemon tsaman da mu muke da shi anan kafin ya namu na gargajiya yawa to wannan lemon din wannan lemon tsaman namu shi nake nufi ko da manya ne to ya zama dai koraye kaje ka nema wanda basu yi fara yin yalo din nan sosai sosai ba to idan ka sami shi wannan lemon tsami ka yayyanka shi duka da bawon sa sai ka sa shi a blender ka markade shi wajen markadan zaka saka ruwa kamar wato idan daga wato guda ukun nan zuwa hudu har ma zuwa biyar ya danganta da girman su to zaka sa ruwa kamar lita 1 shine kwab wato biyu ko pure water guda biyu sune lita 1 idan ka markade shi ya markadu sai ka tace wannan ruwan nan take zaka iya shan kwab 1 idan matsalar hanta ce kafin a karya ka sha kwab 1 kafin ka kwanta bacci ka sha kwab 1 za iya sau biyu a rana wannan lita 1 za a sha shi sau biyu to idan ka sha kafin ka karya in dai ka shashi kafin ka karya to a wunin zaka fara jin cewa jikinka ya hadu da abubuwa da zasu taimakawa a samu nasara hanta mafi yawan matsalolin da suka fi takurata shine tattoshewa ita hanta in kun samu ta dabbobi za ku dinga ganin kofofi a jikinta to wannan kofofin hanyoyi ne wanda take gudanar da ayyukanta to ana samun toshewa idan suka tattoshe akwai wajen in ta toshe a dinduniyar ka zaka dinga jin ciwo da wasu abubuwa kai ta magani kai ta waye a ce maka sanyin ne shi ma kuma ka zo ka tarar ba sanyin bane can ciki ne aka samu wata matsala to ita washi wannan lemon tsami yana taimakawa sosai wajen yadda za a yi hantar nan ta samu daidaito sannan kuma yana taimakawa wajen rage kumburin prostate yana kashe bacteriyoyi da suke damun wannan bladder da suke cunkushewa su jawo wannan matsala ta zo ta faru kuma yana daidaita hormones na estrogen ya sauke shi yayin da ka zo ka sami wato kumburi na wannan prostate din sannan mutane da suke fama da matsaloli wanda suka shafi mantuwa to su ma haka za su zo su yi amma abin da ya shafi wancan magana ta sawa a samu jinkiri wato na balaga din nan ga yara kamar yadda muka faɗa a baya to shine za a yi amfani da lemon tsamin da aka matse ruwansa wannan bawon shi za a zo a dafa shi bawon shi ma kada ya wuce na lemon tsami biyu zuwa uku idan aka samu wannan bawon lemon tsamin za a tafasa shi ya dahu sosai da sosai idan ya dahu sosai yayi laushi sai a dauke shi a zuba shi a blender a markade shi a sa a kara masa ruwa kenan a markade shi ya zama kamar wato ana shan wani kunu sai a saka masa zuma mai kyau zuma ba baka ba zuma wadda take koja yawa koja ko dai zuma dai mai haske ba wannan bakikirin din nan mai duhun nan ba to sai a zuba masa yaro yana dawowa daga makaranta ko yarinya tana dawowa daga makaranta sai a bata kwab 1 ta sha kafin ta ci wani abinci idan aljanar su walsan nan bata hana ba kasan da kai maganan lemon tsami to kowane gida akwai aljana a gidan ita walsa kenan eh aljana walsa bata burin su da an yi maganan lemon tsami kaji masu wannan to idan akai wannan tsarin ma in dai walsa ce shi ma idan kai yau kai gobe zaka ga ka ci karfin ta ita ma zaka ci karfin ta sosai idan
4: naji kamar kana maganan cewa adadin kamar da sassafe mutum zai iya sha to mutum ya sha da safin kace zai ci abinci to akwai wani tsawon lokacin da kake ganin ya kamata mutum ya diba kafin ya ci abinci ko kuma babu wani matsala
5: sai akwai idan mutum zai iya dama ka san wani ko ruwa ba zai iya sha ba da sassafe in ya sha zai dame shi to idan dai za a iya dama to za a sha kafin wato a karya da minti 30 idan kuma ba za a iya ba sai a bari bayan an karya da awa 1 sannan sai a zo a sha sannan abincin da aka ci ya sauka sannan kuma sai a zo a dora shi wannan ruwan lemon tsami sannan in dai ba mutum ya ji ya kasa sha ba mai waccan matsala ta prostate da ta hanta da masu ciwon daji da sauran dukkanin wasu matsaloli in dai zai iya kawai kai tsaye ya sha ba tare da me an saka komai ba ya sha shi yadda Allah ta'ala ya yi shi ba kara masa zuma ko mazarkwaila ko wani abun zaki kawai ka sha shi yadda yake dinnan zai ragargaje duk wani abu na virus da wata cunkushewa da take samuwa a cikin hanta da rashin narkewar abinci da tsakuwa ta matsalmama da take damun mutane yawan hararwa da sauran wasu abubuwa da mata ma waɗanda wato suke yawan bari da an samu rabo zai zo ya lalace to su je su nemi tsarin hutu a wajen likita mahaifar ta zama ta huta kuma su zo su yi wannan tsawon watanni uku in Allah ya yarda za su ga daga baya duk wannan matsalolin da suke jawowa ake samun wannan yanayi za su zo su kauce za a samu rabo bakin gurgudu insha Allah.
4: To doctor agduwa da yanayin gashi doctor ya ta yi bayani dangane da lemon tsamin kuma kai ubana cikin wannan shirin doctor ko akwai dan wani abin da mai saurari zai ƙara dan amfana dangane da wannan lemon
2: tsamin abin da zai amfana shi dai shine cewa idan lemon tsamin nan akwai shirin kuma akwai irin munguzar nan lemon tsamin wanda masu jarfata suke matsawa a cikin ruwa a sha kawai wannan ba lemon tsami ba ne lemon tsami wanda ake nufi nan shine wanda yake ba za a walakanta shi ba mai walakanta dan dirzaza ana so ne wai a matsa ruwan da an dirzaza masa wuka a wannan ba ruwa a je shi ba ruwa ba a haka kakkai masa haka idan ka masa haka nan za ka wulakanta wurin neman abin da ya kamata ka samu lemon tsami ne da ake ce maka ba kamar mai ka zama bashi ba duk wannan bashi in ne lemon tsami ka yanka girgiba masa wuta wuka da sauransu bagarin cewa an ce wai ka matsa kashi idan kila nan in har sai ka dafa kenan in sai ka dafa to ka dafa din amma in ka dafa ka tabbata cewa ka matsike shi matsikewa kamar duka ka yi za ka zo ka sha wannan da ka bari din ka manta da ɗaci-ɗacin da ake samu a cikin fatan lemu ka manta da waɗannan idan ka ce idan ba ka manta da waɗannan abubuwan ba to kana za ka daga hasara wurin amfani da matsami to kai amfani da shi da yake zai amfani ka ƙwarai da gaske ko da yaro za ka ba wanda ba zai daure jin ɗacin nan ba ka ba shi ka sanya za ka yi ka ba shi ya sha idan kana haka to ba mai ga maka ma amfani da matsami wato in ma ana hira da abokai wani lokaci ma'ana kai magidanci idan kana hira da yan uwanka magidanta zaka kana faɗa abubuwa wanda suka sai kawai za su kalli juna ne su yi yariya don an ga sabon shiga ba sabon ba to duk wannan ka dinga samu to amma ni abin da yake ba shawara akan shi ne kamar inda ake maganar fatan lemo din nan fatan tana da muhimmanci ƙwarai da gaske kada ka yadda ka zubar da ita dafa nan ma ko da zubarwa za ka yi to don Allah ka dafa ta wannan fatan
5: a girki ma a miya za a yi miya a jajjefa ta a ciki tana taimakawa ya rage toxin da ke cikin maiko da abubuwan girki
2: to ai ba duk kowa bane zai ga haka amma dai yana da muhimmanci kina mana ake kan cewa girki kansa da aikin girki na miya ko dafa gero ko shinkafa ko wake sa fatan nan yana da muhimmanci ƙwarai da gaske wanda ba sai ka san duk abin zai maka ba amma ana ga maka ne dai ta yana da muhimmanci ƙwarai da gaske a rika din dafawa a cikin abincinka wajen su ake cewa in ka tsinto na rana yi man samun ka wanke ka tabbatar ka wanke shi kafin ka yi duk wannan abubuwan da ake cewa ka yi idan ka tsabtace shi to kuma ribar taka ce ƙwarai da gaske idan ka zo ka fara amfani da shi kai za ka ga muhimmancin abubuwan da ke fitowa su ga cikin ka ba tare da ka damu ba akwai wani abun ma da zai shiga cikin ka ka yi mamaki ya aka yi ne zai wuce ya aka yi wuce ne to ya wuce ne domin ya kamata zai wuce din ya samu daman wucewa to da ake baka shawara cewa ka tabbatar cewa idan za a dafa wankewan nan da ake cewa kai ba wasa ga mai ita ba wasa kuma in ma da so samu ne da sai mu ce in akwai hali damar ayi wani abu to kamar siracensa ya kamata a ce kuma kana siracen fatar lemon tsami ba duk ka shi komai kenan ka sha komai to wannan wani abu ne rage to siracensa da muhimmanci inda za ka yadda ka yi inda za ki yadda ki
4: za ga
2: amfanin abin in Allah yadda to abubuwan da shi dokta dan tsallake kuna da yana jin da ya tsallake ya idan sai an mata tambaya zai sawo shi amma ni ba sai na bari an mata tambaya ba abin da so ni magana kai lemon tsamin nan shin kamata yayi ne ka sha shi ba tare da wani da amka sha lokaci yayi za ka sha lemon tsami ba ya kamata ka san kai kanka a ce kana kimantan lokacin da za ka sha lemon tsamin nan wani lokaci ne kamata ka sha lemon tsami za a gana yawa da shi a titi kan a cikin baka akwai cikin wani tare haka ana yawa da lemon tsami kada ka tambaye mai lemon tsami kawai lokacin lemon shan lemon nan yayi ne in kaka ne kai wani ato lemon tsamin nan kamata a ce duk wani magidanci kafin ma ya zama magidanci ma'ana kafin ma ya so ma iyali ya san lokacin da zai sha lemon tsami domin har a gurin su ba ba ana gani har a gurin ma'ana har a gurin mai gidanka kana gani mahaifinka akwai lokacin da zai ce a samu maka za sai a ga mai babu ne lemon tsami kuma wani lemon tsami ke sha wala ta yawa a ji a samu masa lemon tsami to ya fi ka sanin muhimmancinsa ya sa kuma haka ake so kai ma ka san muhimmancinsa kafin wani lokacin da zai zo naka ya'yan so mu cewa baka san muhimmancinsa ba ni shawarar da na bayar ne shine idan an ce ka yi abu ka gwada shi ka gani ka fara gwadawa ka gani muhimmancinsa na gurin amfani da shi idan baka yi ba kai ne za ka yi hasarar sabkon ba tare da ka san ka yi hasarar wani abu ba to shawarar da ta rage dai nan shi ne dr gabriel idan ana dan masu bugara din nan kuma saurare akwai wasu kalmomi haka da ake so a dinga jingine su gefe
5: to ba
2: kamar ake faɗa ɗin da yake sa cholesterol wata ɗari wata kalmomi haka za a ga shi ma kansa mai jin turanci ne kamar ya saba ne jita amma ba duk lokaci ba ne
5: kowa ya sani ba
2: ya sani kamar wata innata ko gwagwata da yake abin nan tana so ta san me ko kake cewa ne gaba da haka to mijinta ma kansa bai sani ba balle ya mata kuma sauran waɗanda suke zama gida ɗaya da su ba za su taɓa sanin me ye cholesterol ɗin nan ba to ya kamata
5: kaurin da jini yake yi ko kuma rashin kewayawar jini ko kitse da ke taruwa a cikin jiki
2: to yawwa to za su irin wannan suna da amfani ƙwarai da gaske domin kayi fiye da rubin aiki in ka fadar wannan a Hausa ya zama ta cewa iya da fasa sai da kawo ta fada ta yi maka rubin aiki fiye da rubin aiki aikin da za ka yi da jirage za ka ɓata lokaci kana yi to fatan ma'anar shi ne wannan farko ne an fara tattauna ne yanzu a kan lemon tsamin nan nan gaba in Allah da in an zo an ci gaba za ka ji a shaida can baka ji ma komai gaba da lemon tsami ba yanzu ne kake yi amma ba fara daga yau ba
4: to duba da yanayin ila kai duk da wai mun san ma ba banda ba masu sauraron mu suna nan sun tara suna so siwa Dr. tambayoyi dangane da wayannan fa'idojin duba da yanayin akwai abubuwan da an faɗa ko wanda kuma kamar yadda ta ji Dr. mai yi bayanin akwai sunayen da kila na faɗa sunayen na yaren Bature
5: yaren Bature
4: dai za mu dan ba da layi
5: kafin mu ba da layi baba yayi maganar a faɗi wato lokacin da ya kamata a ce mutane sun yi amfani da shi a leman tsamin nan a lokacin da yafi dacewa mutane su yi amfani da shi musamman masu wannan matsalolin su matsalar hanta prostate har da ma waɗanda suka sami shanyewar ɓarin jiki da mutane waɗanda suka sami wato matsaloli na zuciya ko toshewar jijiyoyi da shauransu yana da kyau in dai za a iya a yi amfani da shi da safe bayan an tashi daga bacci kafin a karya da minti 30.
4: Assalamu alaikum. Kafin mama karanto layin da
6: Assalamu alaikum.
4: Wa alaikum assalam.
6: Dakta Allah ya saka mu guda da kai.
5: Amin.
4: Allah godiya.
6: Sannan kuma wannan gidan radio na rahama Allah ya saka mu shi da shiri da wannan gudunmuwa da kuke bayar ba. A wannan neman sani zan ci ban tabbaci na nan yana wannan amfani ba. Hasan cewa sai yanzu wannan bayani da kuka yi gaskiya ni da neman sani abin da ta zuci shi wurin dai na ɗauke shi idan za a yi doko ko wani abu da haka a dandiga a ciki. Amma yanzu ga shi kun faɗa mana wasu abubuwa dakta nan yana dariya. Allah ya ƙara ma lafiya. Dakta gaskiya wannan suna ta neman sani zan zo mu zauna. Hasan cewa akwai wa'anda bayan Allah ne suna da buƙatar a daɗa taimaka musu kuma Allah ya saka mu guda da kai.
5: Amin.
6: Kamar yanzu inda ina yin ban ina ɗan yin wasu abubuwa ne na training. Kamar wacce hanya zan yi na wajen shan zarafi. Inda ni dai lafiya karaunai. Har da zai sha kuma ban lokai na ruwa. Wannan ita ce gudunmuwa ta Umar Rai na gane shi da kamar yadda ya ce. Assalamu alaikum.
5: Na'am.
2: Haji Umar dan inna.
5: To kamar yadda ya faɗa a yadda muke rayuwa da irin abubuwan da muke ci na maiƙo na kayan ɗanɗano kayan kwalabe robobi to babu wani mutum da zai koma gefe ya ce shi ƙalau yake ai ba zai ci ba wato kamar rigar ka ce ka dai saka ta dai yau kuma gobe ma ka saka jibi ma ka saka amma dai baka ga datti a jikinta ba baka ga datti a jikinta ba a ido kana ma iya saka ta jibi amma da zaka wanke ta ka san dai dama zaka ga wani dan datti ruwa ya canja to kamar haka ne wajibi ne mutane su yi amfani da wannan leman tsami ko da dan kadan ne ba lalle misali in kayi wannan lita ɗayan kana iya shan sa sau hudu ko sau biyu ko sau biyar kai maimakon wanda yake cikin matsala shi zai iya shan sa sau biyu.
4: Assalamu alaikum. kuma dakta yanzu kaman mai magana kafin wannan bawan Allah da yake magana cewa ƙalau yake ko wani abu kuma kamar yadda kake faɗa ba a rasa irin sinadarai na abubuwan da muke sha irin kayan bature
5: zaki da shauransu
4: shi kamar misali irin wanda to ga wani assalamu alaikum
5: shi ne dai wancan mai dawo
4: to kamar ga wani
5: kira ne
4: assalamu alaikum.
7: Wa alaikum assalam barkanku da
4: yawa barka dai
7: lafiya
4: ƙalau wallahi
7: alhamdulillah likita barka da shigowa likitoci barka da shigowa
2: yawa sannan mu
4: ka barka kai ma
7: alhamdulillah Allah ya saka muku da alheri
2: amin
7: wato suna na cikin sirri mai mukulli ba kin gidan da shaki
4: to muna jin ka mai mukulli
7: wato kuma dan inna ya tsaye tambayar ki so amma kuma shi karkace
4: to
7: dangane da dai wannan da man tsami din kuma hakika dakta yanzu ya yi wata magana wanda duk kwakwarin kwasarere mutum sai ce zai gane abin da ake nufi cewar kai dai riga ce kake sa ka sa ce ka sa ce gobe kana shirin sa ta kai ne baka ga datti a cikin gaba ma da zaka je ka daure ita to ki ka za ka zo wannan wannan ko kwalin ko sanar da mu ci idan aka ga wannan da
5: na haka
7: ya kamata ce nan kaman gunje be ba ka cin komai a cikin sa idan gabin wannan hanya ta dafa ne mun sani ko shan ne mun sannan abu ne tambaya ce ta ita ce shin zan iya shan lemon tsamsin da fata ta sa hakan kusa tsirata ni dai zan iya misali amma suna tambaya ne don in jiya in na yi hakan na yi daidai
5: an fahimta
7: Allah
2: ne
7: amfanin
2: da
7: kuma a cikin
2: mutum
7: a
2: salamu ai tambayin an ba ku ta ansa sai ka rude kai
5: da lokaci
2: don sannan ka ba
5: mu ba da yanzu dai zamu baka ne wanda ake ciki yawa in kuma yana da lamba ta sai ya kira ni sai na bashi amfanin dabino dabino sun fi kala 300 a duniya nau'i na dabino a Sudan kawai tana da dabino ya fi kala 100 iya na kasar Sudan kawai wato wannan lemon tsami din nan yana da mutukar amfani wato idan aka markade shi tare da bawon sa in zaka sha ruwan lemon tsami misali yanzu zamu yi magana akan wayanda suke kalau wanda yake ji shi baya jin komai a jikin sa amma yana so lafiyar nan
2: ya
5: inganta yawa ta kare inganta ya dau tsawon lokaci yana jin rayuwar sa wato zai iya amfani da lemon tsami kwaya uku korayen nan yayin yanka su ya sa su a blender idan ba blender kamar a shirin da muka fito na TV baba yace to mutanen mu na karkara da ba blender ya za su yi to koda ba blender ka sa hannunka a leda ka dauko abun goga kube wannan ka je ka siyo su akwai masu kyau masu karfi masu kananun kofofi ka zauna ka goge shi har ruwan sa har bawon ka goge shi bayan ka zawanke ka tsaftace shi sai ka zo ka zuba masa ruwa ka dauka ka tace ka sha zai taimake ka har wannan bawon a jikin bawon kusan muna barin kashi 50 ne na amfanin jikin lemon tsami idan muka jefar da wannan bawon bawon nan yana da wato tasiri na abubuwan da idan ba a bawon ba ba inda zaka je ka same su sai dai in wani kamfani ya tattara lemon tsamin ya cire wannan sanadarin yayo wani capsule ko yayo wani mai da zaka zo ka dauka ka sha kamar yadda muka faɗa akwai supplement na wannan sanadarin da ke cikin lemon tsami wanda ake siyarwa da mutane suke amfani da shi saboda basu san akwai shi a cikin bawon lemon tsamin da suke jefarwa ba to idan wanda yake kalau ne ya samar da haka to zai iya yi duk bayan kwana uku wato a sati yayi so biyu a sati yayi so biyu akwai maganganu na mutane da zaka ji suna danganta lemon tsami da abubuwan da suka shafi mu'amalar da namiji to idan zaka yi amfani da shi kalau kake baka da wani rauni baka da wani yanayi kawai zaka iya amfani da lemon tsamin nan sau uku wato a sati duk sati sau uku in zaka shekara 100 kana yin haka lemon tsami zai taimake ka zaka samu wato gurgudo na albarka da rahama da Allah ta'ala ya saka a cikin shi wannan lemon tsami
4: ta duba da yanayin lokacin ya tarar mana masu sauraro kuma suna ci gaba da shigowa bamu da lokaci duba da yanayin sannan sati na gaba in Allah ya yarda za mu dora daga inda
2: kada
4: ya daktar
2: kore
4: a
2: ƙarshe akwai
4: wani
2: dan sakon
4: da
2: za a danyi
4: kafin
2: marife sakon da zan danyi shine yan kunne a matsayin shawara yan kunne ne amma dan baka ne a matsayin shawara kai ne saurare dan Allah dan annabi idan ana program irin wannan ka rika kasa kunne kana jin abin da ake cewa domin tambayarka ta damfara ne akan me kaji me wace irin ganiya kamata to a nan ne za a baka ansa waje ki ana baka ansa nan sai ka ji kamar da kai da kai da mai baka ansa kuke magana
4: ta amma shi ma yana da kamancece ne
5: wata tambayar kuma in aka yi to an kama an wa duniya tambayar ne
2: bare ni
5: ga wadatar da kowa
4: to a daktar duba da yanayin lokacin yanzu dai za mu ce a madadin wanda ta sada mu da ku Fatima Yunus Musa sai Dr. Ayuba Adam da kuma Dr. Kabir za da sai ni da na jagorance shirin Muhammad Halliru Lamiyo ina muku fatan Allah ya hada mu sati na gaba
2: amin dan araka annabi sallallahu alaihi wasallam
8: dankali ga na masu zo galaba
1: kada ba abincin mu na gargajiya
8: mijiniya da kaka sa rubu kasa yiri abinci mu na ta gida kuma
1: ba abinci mu na gaya gaje
8: kuma na fa irin na zamani baya tau
1: ba abinci mu na gaya gaje
8: mu zai abinci mu na gaya gaje
1: ba abinci mu na gaya gaje
8: mu bi kulli kulli mu zamu mu Dangane ga ga da ku ta ku fada
1: Karawa abinci mu na ga ga
8: In ka bi to lama su zo galaba
1: Karawa abinci mu na ga ga
8: In ka ga da ya fiti za kai dani ne din
1: Karawa abinci mu na ga ga
8: In ka ga da ya fiti za kai dani ne

kotun daukaka kara ta goyi bayan hukuncin da ya hana hukumar NBC karbar tara daga gidajen radio da talabijin. Yan majalisar wakilai sun kalubalanci shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu kan matsalolin tsaro da tattalin arziki. Hukumomin tsaro sun samu nasarori kan yan ta'adda a arewa maso yamma da arewa ta tsakiya. Daga ketare kasar Pakistan ta ce rijijiyar karshe kan rigicin Amurka da Iran za ta fara aiki nan take. Ku kasance tare da mu a cikin labaran domin jin mu dauke da sharhi na musamman akan rayuwar Dr. Mamman Shata wanda a yau yake cika shekaru 27 da rasuwa.

0: Daga nan ne ya kama waka ga dangadan duk da cewa iyayensa ba su amince ba. Kasancewar Fulani na kallon roko a matsayin kaskantacciyar sana'a. Daga shekarun 1940 zakaransa yayi cara a fagen waka a kasar Hausa, a inda waka ta kai shi dukkanin sassan Najeriya da kasashen yammaci da tsakiyar Afirka. Haka kuma ya je Turai, ya je Amurka duk a dalilin waka. Gwamnatin tarayya ta bashi lambar girma ta MON, sannan jami'ar Ahmadu Bello dake Zaria ta bashi digirin girmamawa na dakta. Ba waka kadai shata ya tsaya ba, domin kuwa yayi siyasa a jamhuriya ta daya. Shata ya goyi bayan jam'iyyar Nehu mai neman yancin talakawa, duk da cewa mafi yawan iyayen gidansa yan NPC ne. Yayin da jamhuriya ta biyu ya shiga adawa da GNPP, har aka zabe shi kansila karamar hukumar Kankiya dake jihar Kaduna a wancan lokaci. Amma daga baya ya koma jam'iyyar MPN mai mulki, haka kuma yayi shugaban jam'iyyar SDP na karamar hukumar Puntuwa a jamhuriya ta uku. Amma aka tube shi saboda rashin biyayya. Ta dalilin wannan rana ta tarihi da alhinin rashin Dr. Mamman Shata kai tsaye, muna tare da Alhaji Isa Bello Jafi, taccen masoyi kuma mai yin sharhi kan rayuwar ta Dr. Mamman Shata. Zamu kasance tare da shi kai tsaye a daidai wannan lokaci. Assalamu alaikum warahmatullah. Barka da rana. Alhamdulillah. To Alhaji Isa Bello Ja, wata irin gudunmawa Alhaji Mamman Shata ya bayar wajen bunƙasa al'ada da harshe da kuma ci gaban da ya shafi Hausawa?
1: Illahi ya kai sai da ba da dangun tun gudun mai da kuka sani da shaka ya bayar. Ba a taba wani mutum makafi mawaki mawuki wanda bayan ya mutu da shekara 28 ƙungiyoyi da matasa suke son sa suke kuma jin waƙoƙinsa ba a taba yi ba. Kuma Shata wakilin Hausa ne, dan ya ba da gudunmuwa a matsayinsa na bafulata ne. Ya ba da gudunmuwa ta Hausa, wanda akwai karin magana da ake cewa dan amshin Shata. Wannan kalma ta shiga cikin harshe na Hausa. Ba za ka iya bayanin mutumin da ya zamanto mai biyayya da wani badan a gani in ka ce ba amshin Shata ta gama kotance. Kuma Shata ya ba da gudunmuwa irin na waka da al'adu da harshe wanda yanzu ba a ma magana harsunan, dan Hausa mu ta riga ta lalace.
0: To me bambanta shi Shatar margayi Shata da sauran makada da suka yi zamani da shi da kuma waɗanda suka biyo bayan sa?
1: Me bambanta
0: shi da su?
1: Da mu kenan, mu masu saurare ko ko masu wanda ake waka?
0: Sauran makada me ya bambanta shi?
1: To bambancin su shine shi Shata makaɗin kasar Hausa ne gaba da inda duk Hausa take, Ghana, Togo, Cameroon, Chadi, Niger da sauransu. Su kuma sauran makaɗa ne na wannan locality ɗinsu ɗaya da suka tashi. Ba su da waida na ajisu a duniya sosai gaba daya. Kuma Tata zai iya wa komai waka ba tare da an nuna masa ko ya san abu ba. Zai yi shawagar. Kuma Shata mutumin ne da wanda aka wayi gari. Babu wani mawakin da aka bai doctor digiri aka taru a duniya irin Dr. Mamman Shata. Kuma na san mutanen da suka yi digiri na ɗaya na biyu akan waƙoƙin Shata. Ba kwai ba ne saboda harshen da ya bari. Shata ya bar masoya a yanzu suke ƙaruwa ma saboda shi ne kadai ya kafa wani abun da za ka ɗauka ka gano Hausa ko gano me ya faɗa me yake cewa. Babu shakka Muhammadu Shata ya bar Hausar da babu wani wanda ya bata irinta.
0: A ƙarshe me ya kamata a dinga yi domin tunawa da shi da kuma irin gudunmawar da ya bayar a fagensa?
1: To, ai wannan waƙoƙin da ya bari, wanda ya yi wa komai waka, duk abin da kake sani, yanzu misali Shata yawa

0: rana daidai wannan lokaci, kuma kun ji yadda labaran namu ya kasance a tun daga misalin karfe 12 da minti 25 a daidai wannan lokaci, inda aka muku rahotanni da labarai cikin harshen Hausa. Kuma alhamdulillah kun ji nan yadda labaran namu ya kasance wanda an sami fadakarwa da ilmantarwa da kuma nishadantarwa a cikin su. A daidai wannan lokaci a sharhin bayan labaran namu za mu tattauna ne a dangane da yanayin yadda al'umma da dama musamman rayuwa suke wato kimbin doka kan hanya, musamman a lokacin da a yanzu a fadin jihar Kano aka saka danjoji waɗanda suke ƙara kula kuma suke taimakawa wajen ganin an kiyaye ka'ida da bin dokokin hanya domin kiyaye afkuwar haɗura da kuma abubuwan da ba a da buƙatar su a cikin tituna a kowane lokaci. Idan kuna tare da mu a daidai wannan lokaci, ma sauraro, na san za ku yadda da ni kuma za ku amince da dukkanin abin da za mu tattauna tare da ku a kan wannan maudu'i da muka dauko, kuma muke so mu fitar da jaki daga duma. Kusan lokuta da dama a wannan hanyoyi namu a jihar Kano an samar da su, kuma an fadada su, an inganta su. Kuma daga cikin fadada sun da aka yi da inganta sun da aka yi shine na ɗaya daga cikin samar da su hukumomi masu uniform da ma wani lokacin waɗanda za ka ga ba a uniform ɗin suke ba, amma suna ba da gudunmawa ta hanyar da ta dace, duk da danganin an kiyaye faruwar haɗura da kuma bin doka da ka'ida ta hanya. Daga ciki akwai samar da hukumar karota wanda koda yaushe ba dare ba rana suna kan tituna suna wannan ayyuka. Akwai 'yan sanda da sauran jami'an tsaro waɗanda duk suna kan wannan hanya. Akwai na sa kai ma waɗanda duk suna kan wannan tituna. Amma abin ta'ajibi, abin al'ajabi, za ka ga a manyan hanyoyin namu za ka ga inda ma babu danjar za ka ga an samu 'yan karota ko kuma 'yan sakan waɗanda suke taimakawa, duk da danganin a tsiratar da rayuwar al'umma da dukiyoyinsu. Amma sai ka ga an tsaye da mutum ya ki tsayawa a kan danja, idan danja ce ma ta tsaye da shi, wai idan ya ga wancan hannun ai ba wanda ya taho sai ya tashi ya rufta ya shiga. To kaga wannan ba abu ne wanda zai ba mu dami ido ba idan muka ci gaba da gudanar da rayuwar mu a haka. Dan haka muke kokari dai mu ga mun fadakar mu kuma sa mutane akan layin da ya dace da mu da ku gaba daya, dan ganin mun gudu tare mun tsira tare a cikin rayuwar mu ta yau da kullum. To kowanne hanyoyi zamu iya bi dan ganin mun kiyaye irin waɗannan abubuwa da muke aikatawa akan titi, musamman idan danjan nan ta tsayar sai ka ga mutun ya shigo din kamar yadda wani ya gane ya fada mana ko yake bayyana mana cewar akan irinsa wani mai talla akan hanyar nan akan danjan nan. Wallahi an tsayar da mutanen shi kuma yana kallon cewar ai ba hannunsa bane ba kuma ba mai wucewa a gurin tunda an tsayar. Ya zo zai tsallaka aka maki shi aka can da shi kayan tallan nasa can gefe daya shi ma a gefe daya. To kaga duk irin waɗannan abubuwan su ne nan abubuwan da muke so mu ga ya zame mu kiyaye mu ma mu zama mun shiga cikin jerin kasashen da suka ci gaba. A wasu kasashen ba kowa a bakin hanya, haka za ka ga danjar ita kadai ce, amma idan ta nuna ma ja haka za ka tsaya, idan ta nuna ma wannan kore-koren bulu-bulu kenan haka za ka tsaya ko haka za ka tafi ka alamun ta baka damar ka wuce ka tafi kenan. Kuma idan ka karya wannan dokar kai da kanka za a yi ma alert inda za ka tabbatar da cewa ka karya wannan doka, kuma an ganka za a ji za ka je gunda za a ci tare ka ba tare da wannan ba. Amma mu anan dai za ka ga gaskiya har yanzu sai a hankali mutane kowa cikin gaggawa kowa cikin wannan sauri yake, ba ga mai keke ba, ba ga mai babur ba, ba ga mai mota ba, ba ga na kafa ba, domin shi ma lokacin na kafan za ka ga shi yake ratsawa ta cikin motocin nan, motocin sun taho nan, babura sun taho nan, dai ababen hawan ga su nan rakacam sun taho, amma ka zai ringa ketawa. Sannan ka gan shi ya tsaya a tsakiyar titi wai so yake wai sai motocin sun gama wucewa sannan shi ma ya samu damar da zai tsallaka. Abokina, ƴan uwana, waye faɗa maka haka ake ka taho ka tsallaka titi ka tsaya a tsakiyar titi wai kana jiran mota ta wuce sannan kai ma ka wuce? Lokacin da za ka je ka wuce ɗin ko ka dawo ko ka yi gaba shi kuma lokacin wani zai kawo nasa abin hawan kaga dole za a samu abin da ba a tsammani da za mu ringa zuwa asibitoci musamman manyan asibitocin kamar asibitin Murtala kaje emergency kaga irin yadda ake samun afkuwa hadari a kuma sakamakon tsallaka titi ko kuma gudun wuce sa'a duk ana samun irin wannan matsalolin kuma ba komai bane yake haifar da hakan ba rashin kimbun wannan ka'idar da aka gindaya mana ita ne domin mu samu wa kanmu makoma mai kyau to a dan haka dai muke ganin ya kamata cewar mu yi kokari mu ringa bin doka domin mu gudu tare mu tsira tare musamman yadda aka samar da wannan danjoji dai kamar yadda muke fada a fadin sassan jihar Kano kuma idan kai kanka ka kiyaye ka bi dokar a ce ka tsaya ka bi ka'ida ka tsallaka akan yadda aka gindaya maka to koda wani abu ne ya shigo Allah ya kiyaye dole wanda ya aikata ma wannan ba daidai ba ya san yayi ba daidai ba kuma dole ya dauki wani nauyi na ganin ya gyara ma abin hawanka ne ya samu matsala idan ko misali Allah ya kiyaye an dan samu tawaya ma ta ciwon wani ciwo ko wani rauni a jiki kaga dai dole ya kokarin sa dan ganin ya ga ya taimaka ma wajen samu maka lafiyarka to amma idan ya kasance cewa kai ne nan baka da gaskiya an tsaye da kai ne ka rufto ka shigo saboda ai kana ganin can hannun ai an tsaye da su ai an ba su hannu amma ba kowa ba wanda ya taho kai shine dalilin da yasa ka shiga to ka gaskiya idan ka shigan koda an yi ma wani abu to ba lalle ne fa ka sami abin da kake tunanin zaka samu ko dai a kula da lafiyar taka ko kuma a gyara ma abin hawanka da ya samu matsala ba to kun gari yana da kyau a ce mu iya kokarin mu danganin mun ƙara bawa kanmu da kanmu gudunmawa hanyar da za a bi a magance irin wannan al'amura da muke fama da shi na ke ta haddin hanya da muke yi idan danja ta tsaye da mu muke tsayawa saboda haka za ku isa mu akan lambar waya 0707795239 akwai kuma 0817475777 a daidai wannan lokaci Rahama Radio Farcin Al'umma akan mita 97.3 a zangon FM tare da ni Salisu Usaini Usman Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam. Barka da aiki.
0: To barka ka dai da wa muke tare?
1: Na Umar Salisu daga unguwar Tudun Rubudi unguwar Gologaga.
0: To Umar Salisu daga unguwar Tudun Rubudi ka ji maudu'in da muka dauko a yau?
1: Wannan gaskiya ne, na ji maudu'in hakan ne ma ta da ke saboda ni ma direba ne, direban a dai so dan ya ja kuma ina kaza.
0: To ya kake kallon
1: Allah gaskiyar magana wannan matsalolin da kake lissafa tsakani da Allah saboda mutanen mu da dama da a wani lokacin abin sun wani wayan da ya kamata a ce su ya kamata su dinga bawa doka a muhimmanci ɗaya da farar hula wallahi wani lokacin idan ka bi dokan ma ka tsaya danja ka tsaye da kai haka za a zo a tirka saka dole ki ka kare doka wannan yana daga cikin abin da yake fata wa mutanen mu musamman masu ahiri dole ne ka ga akwai lokacin da ina danja ga ɗan karuta a gaban mu wallahi tallahi yan sanda ne ma ba wai hukumomi ne na yan sanda aka ce kani a mota ba wai wacce da yawa ba ne ba wallahi Allah abin na ga maka hadda duka ba wallahi hadda dukan masu shina wallahi saboda ban tsallaka na karya duka ba
0: eh baka matsa
1: Allah ya ga kan da zan yi hukumomi dan Allah dan annabi daga na gaba ake ganin zirfin ruwa duk mutumin da ya kasance jami'i ne ya kamata ya dinga mutunta doka hakan ne zai samu farar hula wa'anda muke a kasa kasa mu dinga girmama dokar saboda suka karya ku kai karami ka ga za a ga abin ba wani muhimmanci bane ba sai ya zama ne kai ma baka dauki abin da muhimmanci ba na gode kwarai suna na Umar Salisu daga Ungwatir da
0: to da fatan zaka ci gaba da kasancewa da mu kuma kai ma ka ci gaba da bin dokar kamar yadda kake ayyanawa muna godiya to dama wasu lokutan da dama akan fuskanci irin wannan kalubalen wanda zaga jami'an ne suke tahowa cikin yanayin da ake bukata a je wani guri akan lokaci to kuma a zo a tarar da wannan yanayin to bari mu ci ga nan ma akan lai assalamu alaikum
2: assalamu
0: alaikum
2: alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ba salu saka da warhaka kana tare da Musa Hashim Kallamu mu da nishin gida
0: to Musa Hashim Kallamu kana tare da mu a daidai wannan lokaci
2: na'am ina tare da kuma salu kwarai daga mu din da kada kuma kamar abun buje abinda zan faɗa daga nan wanda ke fa kawo shi kansa irin wannan abu kaga cewa kamar ba ida da ita kanta kamar kaida rashin bin doka da kamar wata dabi'a ce ta kamar dan Najeriya da yake da ita sannan akwai kamar rashin tsari da zaka komai ba abin sa a tsara shi a ce an gudanar da shi akan daidai gurgudu yana kunshi kansa kamar rashin kishi da kamar rashin kishin al'umma wani zaka cewa ya kare dokar ba tare da ganin cewa zai shiga haƙƙin mutane ba da sauransu sai kai kawai shi kansa yake kalla a gudu shi amma da ce mutane za su dinga tana cewa idan kana tafiya a hanya da ganin cewa ba kai kaje kake tafiya ba akwai wani wanda idan kai wani abin zaka iya kamar shiga haƙƙin sa kuma zaka saba doka kai da kashi abin ya rike da kai amma gudu shi zaga mutanen mu wasu su gani suke kamar abin birgewa ne ma a zo ana bin doka ko ana tare ko ita kanta wannan danda ta tiki kasa kai kuma ka zo ka tsaya tun daga farko sai ka cewa wa'anda suke wuce a lokacin da kallon kamar su waye ne to duk lokacin da za ka cewa hukuma tana ɗaukar cewa kare doka ita ce wayewa to gyara zai yi matuƙar wahala shi dai kamar a hankali dole sai an bi dokar haka zalika mutanen da ko da shi al'umma da ba za ta dinga ɗaukar haƙƙin mutane ba tana ganin shi ba komai ba shi ma gyara zai kawo wahala dole ya zama da cewa ana bin dokoki da kuma tsarin bin shi kansa kishi na ƙasa da kuma kishin ita kanta dokokin ƙasa wannan shi ne abin da zan cewa gurgurdu musashin ka zama madadin mutum gyara sai an jaba
0: to muna godiya Musa Hashim Kallam Gezawa da wannan gudunmuwa taka da kai ma ka bayar wanda dai duk kusan wannan al'amura suna cewa al'umma tuwa ƙwarya ga wani ma ya shigo barin miji assalamu alaikum
3: wa alaikum assalam warahmatullahi
0: to kai tsaye da muke tare
3: na sallu su barka da aiki barka da rana sunana Abubakar Saleh
0: to Mallam Abubakar Saleh muna tare da kai a daidai wannan lokaci ka ji kuma maudu'in da muka dauko a wannan rana
3: in almaji na ji maudu'i kuma abin da zan dan kara akan shi ne kamar magana da kai shine ka gaggawa yanzu mutum ne zai debo yara abin da ya fi mata kai kenan a babur mai kafa biyu ya san cewa gidan makaranta su karfe 7 da rabi ko karfe 8 saura kwata ko karfe 8 saura minti 5 ake rufewa
0: ba eh
3: sai amma sai ka yana ta falfala gudu babu ruwansa da wani suwa mai ihu sannan kuma idan ya yi samu danja ga danja fa ta nuna masa cewa ya tsaya
0: eh ta zala
3: ga jami'a akai kaga kawai sai ta shi ya shiga abin Allah ya kiyaye ba ma ya duba yaran da ya dauko ba ya duba wani ma ya fito wancan ya to haka wannan ya to haka ba ya duba komai abin Allah ya kiyaye kawai ya afkwana afkwa sai ka ji yana tabbatin ma shi ko an san wane ne kaji kwalle fi ba kai amma sai ka nemi hankali amma wata ba take an san waye to menene na tambayar waye ka riga kai ne bi misali abun ba da mai hankali zai kai kai abun da ba mai hankali ne shi wannan abun ba da farko kenan na biyu kuma ka san misali su kansu jami'an masu suna yin kya bakin kokarin su tunda ka ga danja baya ga danja za ka cewa ko jami'an karota ko na masu ba da hannun nan yan sanda ko wasu makamantan haka ka kamata in yi a shawara ta in dai so ake a daki da wannan abun kawai idan mutum ya yi kamar yana wani ta ita faɗa shi ne in dai mutum ya buwan mai ko kuma irin kare wannan dokar to ba a ji a duba kwalwata in ba za a je ba a je a yi masa tara ba ta wuce yake ba tun da gaggawa yake sai a bata masa lokacin haka ne kawai zai ja wannan saboda so tari za a ga cewa wannan abun da wani a titi da kare dokar nan wallahi sai ga mai hankali wanda kake ganin mutum ne ka kawai ya zo yayi abun kuma shi a gwansa ba komai yayi ba sannan magana ta biyu kuma kaga akwai masu haya haya da baburan nan haka kuma idan bai tashi ko na abu makamantan haka haka za ka kawai zo su da mutane a fon kwar ma da wasu lokacin za ka ana amfani da motoci na mahukunta haka ana amfani da taron din nan kawai akan titina kawai mutum kawai ya zo ka ba shi hanya din ma abin da za a yi ayi mu ba hannun sa bane wani kuma ya zo da karfi zai ce zai zo shi ke to kaga su ma ina da kyau a ce irin wannan hukumomi su kamata su tsaya su tsaya doka kai duk wanda aka kama da irin wannan taron din ya kasance na karota ne na karota ne na yan sanda ne na yan sabbi ne ko na gidan gwamnati ne a hukunta shi cewar wa aina ya samu kuma sannan ya za a yi zai dinga so da mutane kuma ya za a yi zai dinga kare doka da fatan za a tashi lafiya
0: to muna godiya Mallam Abubakar daga unguwar Sheka kuma kamar yadda muke tattaunawa da ku masu sauraro a daidai wannan lokaci kowa abin yana damunsa irin wannan abubuwa da suke afkuwa wanda a lokuta da dama za ka ga idan mutum ya aikata irin wannan laifi kuma idan aka kama shi wasu mutanen wanda ba san ma me mutum ya ba shi zai tsi fakin ya zo wajen mahukunta ka je yana ba da bakin a yi hakuri a dubi kaza a dubi kaza to da fatan dai gaba ɗayan mu za mu abin da ya dace danganan mun gyarawa kanmu da rayuwarmu gaba ɗaya Assalamu alaikum.
4: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
4: Rahama radio da fatan kun tashi lafiya da kokin ma'aikatan Rahama radio da fatan kun tashi lafiya ku da iyalanku kuma Allah ya kara wa banta sattun sai lafiya da mutan kwana.
0: To amin dan martabar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
4: Tare da Muhammad al-Muslim.
0: to Muhammad Almiskin a da fatan kai ma ka tashi cikin goshin lafiya
4: lafiya no to ai ka san Hausawa ne suka ce sai bango ya tsage wai ka dangare zai samu wurin gurin lafiya haje bacci ko
0: haka dai ba Bahaushe yake fada ba
4: to kaga dai yanzu tsarin kan hanya ai tsarin gwamnati ne ko to daga nan zaka gane cewa idan ana bin doka ko ba idan ba abin doka wace waye ya kamata ya sa abin doka ba gwamnati ba to baraka jin gaya maka kaga dai ni yanzu ina jin na kai shekara 38 ina tudiya Saudiya ina da lasin na Saudiya ina da lasin na Dubai ina da na Egypt sannan kuma ina da international lasin ina tuka mota a China to sannan yanda na fahimci mu an duke a jihar Kano in dai har zaka bi kaidar tuki to kai sunan ka dan kauye ka gadi ko sai zaka bi kaidar tuki sunan ka dan kauye kuma na sunan na ma da ya kare na karshe a badaki na karbe shi a Lagos to gaba ɗaya da na fahimci tuki a Kano kowa abinda ya ga dama yake yi wallahi nake ga ma a lissafan da nake ina jin tumaki sun bi kaida wani kuma yana damun ka da fam yana cewa wannan dan kauye ne wannan bai shi ya mota ba to saboda me ya haifar da wannan rashin bin doka da oda kuma gwamnati tana ci tana kallo kana fa kallo ana tafiya hanyar nan fa da tafiya ne da dawowa kai da kake tafiya nan ka san in kun ka kauce layin ka akwai mai towa gaba za su kauce layi su dawo wannan shi ma can bayan sa zai kauce layi ya dawo nan saboda kowa tuki yake kawai kamar ma ba san mai suke yi ba drobobi daga na hadiri ta sau zuwa na motoci da bakai ba wannan ya san ka'idar tuki wannan ita ce magana ta ƙashin gaskiya amma na ga irin wannan dabarar da aka yi a wajen audawa wajen audu babatin nan ka ga ya yi kyau ma ka ta yadda za a yi wannan ya yanko fana wannan ya yi kwan kofana amma ka'idar tuki ba a ji a Kano da magana Muhammad Almiskin.
0: To a Muhammad Almiskin kamar akwai kasashe da ka ayyano wanda ka ce kaje kayi tuki a irin wayannan kasashe misali su ba a samu irin wannan yanayin da ake yi kamar a nan Najeriya ko a nan jihar Kano ba a samu irin wannan karya kaidar dokar tsayawa danja din
4: ke daga nan da yanzu dai nan ni ina audu ba moi kaga kana bin layin zaka je gidan Rabiyar Rahama wallahi idan an yi gosulo ya kawo zuwa nan ga hanya kana kallo zaka kauce ka je gaba ka dauki wani layin ka je Rahama Radio wallahi zaka yi awa 10 a nan wallahi ba kai saka buwancin layin da ba kowa ba waka isa ba kuma karfe 3 na dare ba ma ko kare a danja wallahi ba kai saka geta ta ba amma nan da rana girgiri alade ne gaskiya ne gaskiya yana kokarin ya fitar da kansa kuma makaryaci shi kuma yana kokari ka gafa abu ake yanda ka san yan dambe wannan aka ba hannu suna kokarin su wuce wannan ba ba hannu ba kuma suna kokarin su hana ka wucewa kuma haka ake a Kano
0: to ubangiji Allah ya ba mu ikon gyarawa gaba daya
4: amma wallahi nake ga ba an zaka yi awa 10 ga hanyar nan kana kallo ka kauce zaka bi janka je ka shiga naka wallahi baka zo kauce ba sai ka jira duk abin da direban ka na gaba yake ya gama ya ja sannan ka tafi wallahi ba za ka zo ka dan gidan Rahama ba ko an zaka yi awa 10 baka isa ga titi nan kana kallo da ke zaka yanke kwana ba baka isa ba
0: to bayan danja din akwai jami'an tsaro kenan a gefe suna kallon
4: ka jami'an tsaro ko kwaya da barka jin ga maka wata gazar ma za ta je haka fito kai wata uku barka da jami'an tsaro ba nan ma ai rashin kunya ce ka gane duk abin da yake faruwa a arewacin Najeriya rashin kunya ce
0: kamar
4: wannan dama duk mutum

0: mutumin da yake tunanin wai turawa sun kawo muku siyasa
1: to wannan layin naka assalamu alaikum
0: yawa yawa kana ji na ko
1: eh muna jin muna jin ka
0: yau
1: haiki wannan layin assalamu alaikum
0: ani ke na wannan layin na mai malami shi fadi ba
1: assalamu alaikum
0: wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: to kai tsaye muna tare da waye
0: sunan na sabibi na tudun mutala kuyat
1: to sabi tsayar tudun martala muna tare da
0: kai kai ne ga ma ban so wannan layin na mamu almusin ya fadi ba
1: to ka ce ya sun sa ba
0: ba mu sun so sai so sai wallahi Allah ai ka gani kai na yanzu haka ni kai na nan da kan mota nake amma wallahi tallahi ba mu iya tuki gaskiya a Najeriya ba gaskiya tsakani ga Allah
1: to
0: wallahi saboda gaskiya tsakani ga Allah in kaga tukin da muke wallahi wallahi in kaje wata kasar na rin tsira Allah kare ma wallahi ba zai ci wannan tukin namu ba kuma yanzu ba jami'in tsaro fa har sai mota ta shekara 20 a guri ko ko mashin shekara 10 wallahi ko lamba ba zai sa ba da haka muke ba dokar ta mu Najeriya in kai ba wani abu ne ba a Najeriya kine za a taka ka
1: amma kamar wata
0: muke ne zai ka shekara 5 baka da lamba amma hin ka kace yau kawai
1: to kamar wata hanya kake ganin za a bi dan ganin an magance wannan matsalar bin ka'idar tukin da ake kallon kamar wasu da yawa cikin al'umma ba sa yi akan hanya
0: to daga ne ka ba akan gazarfin ruwa shi kan jami'in tsaro in yi laifi a fara hukunta shi kai fitilin baka isa wallahi kai ba in dai an yi wannan yanzu akwai wata kasar in ka je wallahi shugaban kasa in ya ce wallahi sai ya tsaya a danja
1: shugaban kasa dai
0: ba bakin gun doka amma mu nan kana kallon mu mutum din dan sakawun ne zai to da mota shi yana mata dini amma wai sai an bashi hanya nan na tuki motarin wata shekara na rantsa da girman Allah ƴan sanda suka tso suna jiniya wallahi tallahi na ga ma wani yawan komun bulala ka gani to me amfanin jira wani tsakani ga Allah a Najeriya ne fa ake jira
1: to amma ko lokacin amma ba dan ba sa danja ba lokacin kenan
0: to ina wani tafiya ba nake bani ko ina tafiya ba a mota fa sun kuma suna irin jini ne ta suna ba ta hanya ga yi su suna wucewa amma wani ga ma wani ya suna kuma tsalla ka gani in ba a Najeriya ba ina ake irin wannan to shi da Allah to shi kan shi ita kanta hukuma in ta fara gyarawa wallahi kai kanka na ba kai kanka mai bi dole sai ka bi amma Najeriya kwata-kwata ba ma doka kwata-kwata ba ma doka wallahi
1: to ai shi yasa yanzu muke kara tattaunawa da al'umma
0: wallahi kana ji ko daga nan har kwata na je da ko mota wallahi na kama in ka je wata kasar wallahi dole ka san ma Najeriya ma kwata-kwata ba mu san ma abin da muke wallahi wallahi na kama mashin in ka aje na rin tsira Allah akwai kasar da in ka je wallahi mashin in zaka aje dan mukulle shi a cikin mashin din na rin tsira Allah in zaka yi wata wallahi in kana sai ka san mashin din ka a gurin
1: amma ba a tsakiyar titin ba ko
0: dai ba a tsakiyar hanya ba a gurin da mai dokar da mai tsira maka aje amma wallahi wallahi barawo ba zai taba maka shi ba ko ne san zuciya wallahi ba zai taba maka wannan kayan naka ba amma yanzu nan a Najeriya waya ka kai ta kaje a kofar gidanka
1: hello
2: assalamu alaikum
1: wa alaikum assalam wa tuwantar layi
2: na barka da rana
1: to barka da rana da fatan kayi na lafiya kuma muna
2: tare alhamdulillah kana tare da alhajin jakara ɗaya daga cikin yan bakwai na jihar Kano
1: to alhajin jakara ka ji abubuwan da muke tattaunawa akan matsalar rashin bin doka a kan titi musamman idan danja ta tsaye da abin hawa ya zamanto cewar kuma wancan ɗaya hannun shi babu kowa kuma mutun ya tashi ya rufta ko kuma ba hannun ka bane ma an ba baka hannun ba kai ta fama ko kawa kana shiga cikin waɗanda aka ba wa hannu
2: ya kuce ne na ji wannan batu tun daga yan uwar suka ba da gudunmuwa kuma ma zalisi dan ka tattare di yanayin abubuwan da ake fada tun daga kan shimfidar ka zuwa yan uwar suka shigo suka ba da gudunmuwa za ka gane cewa ba komai ne ke wa halda al'umman mu a wannan kasar ba illa rashin tsari da gyaran kai saboda za ka ga kowane bangare in ka kwankwasa shi sai ka gaba akan da yake ke tafi da al'amuran ba yanzu ka ga misali an yi magana mu da muke da gaggawa da karya doka da ganin cewa karya doka wata wayewa ce mataki na farko kenan mu al'umma sannan idan ka dau su kansu hukumomin da ake sawa akan titin waɗanda za su yi wa mutane tsari mafi yawansu za ka ga ba yadda ya kamata su yi aikin su ke ba misali yanzu za ka ga hukumomin da ya kamata su kyatta mutane su nuna musu kaza ya dace su sai ka waye gari ka gansu da dumaduman sanduna a hannun duk yawan da abin zai iya firgita mutum ya kai ga fadawa abin da ba shi ya kamata a ce an yi mabba sannan su kansu kuma mahukunta kuma yanzu yawan wasu su magana ba ka ga da a ce idan mutum ya yi laifi za a hukunta shine mafi girman tsarin da zai zaunar da mutane lafiya domin duk lokacin da mutum ya san in yayi laifi ma an tsare shi hukunta shi za a yi wata kila kudi za a karba a wajen sanatara wata kila na dauri ne dauri shi za a yi

Damu Radio Francis ya nama mita ta sayin da baka da dogo ku zan ganye fi make ci gaba da saurare shirye-shiryen bayan labari ya gabata tare da Salu Hussein Usman. Karfi daya saurare minti daya kamar ita ko gan dakin gabata da shirye-shiryen muke nuni. Misalin karfi ɗayan daidai za mu kawo muku shirin motsi ya fi dabewa da fatan za a kasance tare da Salu Hussein Usman din. Ai sauraro lafiya masu sauraro.

0: To masu sauraro barkanmu da dawowa yanzu kuwa zan sada ku da shi bakon namu domin ya gabatar mana da cikakken suna da kuma takaitaccen tarihin rayuwarsa.
1: Da farko dai sunana Ma'azu Jibrin, amma wanda aka fi sani da Papa Rice. An haife ni a sheka Bootstrap gidan Kaji. Na taso na yi primary school a sheka Birde primary school, sannan na yi secondary school a nan Jauji, sannan a yanzu haka dai kuma na dora karatu na ci gaba da yin karatu insha Allah.
0: A wace makaranta yanzu ka dora da karatun naka?
1: A yanzu haka na dora karatu na nan Sahal Health College and Technology nan wajen Aminu Kano Health College nake.
0: Amma bangaren lafiya kenan ka kuma tsinduma?
1: Na tsinduma bangaren lafiya insha Allah.
0: Doctor kenan nan gaba fa
1: insha Allah. Ina karatu a bangaren public health insha Allah.
0: Kun ga yanayi na rayuwa da ake ta famar bugawa, kuma bayan wannan karatu da kake yi, akwai wata sana'a da ka tsinduma ne tun kafin ka tsinci kanka a cikin wannan tsari na karatu da kake yi a yanzu?
1: Da ne gaskiya ina gyaran mashin, injiniya ne ina gyaran mashin, wanda kuma har a yanzu ma dai ina karatun dai sil ina yin gyaran mashin. Don kuwa yanzu haka ina ma da muke yi da kai daga makaranta na dawo na zuwa halarci wannan shirin naku.
0: To ya batun shi gyaran mashin da kake magana, ya akai aka zai haihu a ragaya? Kasancewa ga ka dalibi kuma ka ce kana gyaran mashin, ya akai ka tsinci kanka a cikin ita wannan sana'a?
1: Yadda tsinci kaina gaskiya cikin gyaran babur tun a dan baya can na taso, to ina yi ne. Kuma yanzu tunda na ci gaba da karatu ina dan bukatar wani dan support kudin kashewa da dan wani abu dai wanda dai zai dan tallafa karatu na, shine dalili yasa yanzu na ci gaba da gyaran babur.
0: Lokacin da ka je koyi gyaran mashin din, shin kai ka akai ko kuma kai ka kai kanka da kanka?
1: Gaskiya dai a lokacin ina zuwa secondary school haka, ina dawo da rana damu dan fita ya wace wacen bawan mu yayi kawai ya kamata a neman min sana'a wacce zan dan dogara da kaina nima, shi yasa aka dauke na kai ni gurin gyaran mashin. Kuma alhamdulillah dan tun a lokacin ma ina zuwa inje in yi abu ma wanda ma ba ma yana ce mai ya bani ba dan karamin abu wanda bai taka kara ya karya ba zan yi da kaina ba tare na tambaye shi ba, shine dalili.
0: Allah kasar ka kai kimanin shekara nawa kana cikin ita koyar gyaran babur da kuma iyawar da kai?
1: Gaskiya da koyan gyara na da iyawata a yanzu haka na rushe wajen shekara 8 ko 9 ma gaskiya
0: kana
1: ina yi, shine da iyawata da iya da wannan koyan gyara na kai wannan matsayi.
0: Lokacin da aka yi ka koyan gyaran mashin din nan, a hannun wani mai gidanka aka ba da kai ko kuma kawai dan ajiye ka ne a gareji? Kowa ma yana da gashin kansa a yadda zai iya saka wani abu a gareji.
1: Gaskiya a lokacin gaskiya akwai wajen wanda aka danka ni, shine an danka ni a hannun Uga dan Juma, a shi a hannun sa aka danka ni. Kuma da yake kuma gurin akwai dai mutane da wanda ma dai sama da ni, wanda aka ce kai abu dole zaka je kai, wanda a lokacin wannan shine dai tsari da yawan gurin, inda mutum sama yake da kai yake dole sai in yace ma kai dole sai kai, shine kawai. Haka kuma ga kuma amfanin abun, tunda a yanzu haka alhamdulillah karfe dai bai gagare mu ba, shine ba wani abu wanda karfe zai wanda zai gagare mu, shine gaskiya wannan.
0: To amma kamar abin da ya shafi harkar babura, akwai babura kala masu suna iri daban-daban, zaka iya gaya mana sunayen wasu babura da ake da su a yanzu a rayuwa tun daga da zuwa yanzu?
1: Gaskiya tun a lokacin na zo na samu ana gyaran jincan, ana gyaran CG, don tun a lokacin ma ana a caɓa gyaran jincan CG, sannan da shi kansa wannan lefan ɗin wanda aka zo da shi ake yi shi ma baya ba balantana ma da aka zo kan wayannan baburan yan ƙananu irin su Today ɗin nan. Akwai wani babur ɗan ƙarami da zaka Today, zaka mutane sun fi sanin sa da Abalin suke ce mai, zaka shi wani ɗan ƙarami Today haka. Gaskiya dai
0: kamar na maruwatan nan wanda ya kama mutum da yake ɗauka.
1: Gaskiya dai wani jira ma gaskiya hawan mutum da ne, especially ma mata ne ma yawanci ma suke hawan sama a wasu guraren gaskiya, nan ne dai kawai maza suke hawan su suke yawan su, shine gaskiya.
0: Kamar kai a ɓangaren gyaran babur, wanne ɓangare ka fi ƙwarewa a baburan da ka zayyano mana?
1: Gaskiya ni na fi ƙwarewa gaskiya ɓangaren lifan, gaskiya inda lifan ne na fi ƙwarewa ɓangaren sa.
0: To amma kasancewar kafin ka shiga da wajen sanda ka fara zuwa wajen gyaran, kana magana kamar shi lifan ɗin bai yawaita ba, lokacin baka iya gyaran jancan ba kenan?
1: Gaskiya ka san shi abu wanda aka zo ake amfani da shi yau da gobe. Gaskiya lifan ɗin an fi amfani da shi yau da gobe, nan a lokacin lifan ɗin da bai da yawa jancan ɗin shi ma ɗan ya gyaran. To kabar abin da aka ce mutane yanzu ba ta shi suke sosai ba, in ba ka yin sa yau da gobe dole wani abin za ka ɗan mammanta kayansa, shi ne gaskiya ba wani abu bane.
0: Baka iya gyaran su road master ba su zuci?
1: Ai lokacin gaskiya ai dai ko dai su mai gidana gaskiya su ne gaskiya lokacin suke wannan gyaran road master da su, don haɗa yanzu ma inda ta kuskure road master ana tunowa duk inda yake a tura ka ko daga cikin gari za a tura ya gaskiya kware bangaren
0: to amma akwai wadanda za ka ga idan suka iya gyaran wani abu guda daya zai iya kasancewa duk ma wanda ka kawo musu za su iya duba kuma su yi nasara su gyara shi
1: eh gaskiya ko wannan ya danganta da irin kwakwalwar da Allah ya yi wa mutum gaskiya yo gani wa kaina gani ma yanzu ga ba iyawai baburo yayi kade wannan lifan din ba something har inji in ta kama shi ma duk ina hadawa in gyara kuma a samu nasara in Allah ya yarda
0: wani irin inji ke
1: normal inji wanda yake bada wuta irin su 29 sai abun nan din
0: generator kenan
1: generator wanda yake bada wuta ba yi normal
0: kamar a yi cewa kenan duk abin da yake cikin generator shine a cikin babur kenan
1: eh gaskiya kusan dai abun nasu gaskiya kusan duk dai ne kawai dai bambancin su dai yadda ake aikin lifan gaskiya kusan haka ake aikin generator shi ma wannan babban kawai dai bambancin su karen shi wannan ba a tura yayin da a jashi ya tashi haka kawai su ne bambancin su
0: zaka iya tuna lokacin da ka fara zuwa koyon gyaran babur me yafi baka wahala a wannan lokaci
1: gaskiya lokacin ba zan taba mantawa a lokacin da nake ya nake zuwa koyon gyara gaskiya datse kaca dan a lokacin da tsakacin nan gaskiya dan yatsa na ma ya kusan cirewa wurin shafa gidi nayi dan zuwa yi zuwa aka yaka cire dan yatsan nan wallahi zuwa aka yaka cire
0: aka kaca ce zaka datse ta
1: yi wallahi kaca ce zan datse ta na datse ta kuma noman na hada ta a garin shafa gidi suka hannu na shiga cikin gurin nan dan ya kusan ma kawai dai Allah ne yake yi amma dai na ji jiki ba shine
0: to amma a lokacin da kake magana akwai datse kaca idan kaca tana yin yawa ne ko kuma ya abin yake
1: eh already da ma yi ta kana hawan da tana talewa tana yin yawa ne tana yin yawa idan kazo datse ta da yake kayan da gaskiya suna dan quality lokacin in kazo datsa kaca an ba ka nemi ba mai kwari ba cisili mai karfi gaskiya baya datsuwa he kai da gaskiya wallahi zai datsu shine gaskiya
0: shine ka zira dan yatsan ka
1: wallahi shine bayan na gama ma datse kacan na hada na zo ina shafa gidis dan te settling kawai hannu na kawai aka wani hannu na shiga cikin tsakanin su fuge din nan dan sai zuwa kai aka cire dan hannun nan ma aka murwar ya zuba bai murda taya sannan hannun nan ya fita shine wallahi
0: kai kuka lokacin
1: ah ku ga kan aidole ko baka yi ba aidole zaka mutun yana da gumi saboda zaka ji abin da ka taba ji ba
0: akwai zafi kiyara
1: gaskiya da zafin nan dai musalta yi mani yanzu gaskiya ba zan iya ba saboda ina can kawai irin zafin da nake
0: amma ba za ka iya tuna wani kamar babur da ka taba gyarawa wanda daga kansa ka fara ko tabbatarwa da cewa ka koyi gyaran babur ba
1: eh gaskiya akwai wani babur ne guda daya wanda a kansa gaskiya a lokacin nan babur din nan ni na je ma na siyo shi daga nan na zo ne aiki na anan gareji na tafi gida in naje bana cire bana tsaya da aikin nan zan dora in ci gaba da gyaran nawa ne kila ma wani sa'in ma gari yana wayewa da sassa bana tayi zan ƙara farka da shi ne in ci gaba da yi saboda kaga daga garin bakin abubuwa iri iri wancan karfin ya zo ma da shi wancan ya zo wallahi dan a lokacin haka zan kwana gari ya waye in tashi wani sa'in ma da shi zan farka saboda kaga daga ganin abu iri iri wanda ma a lokacin ma dai babur ka san haka ce naka ne zaka zai ta kawo masu bakin bakon halaye bakin halaye wanda ma wa wasu baburan ma gaskiya baka ga shine abun nan
0: kamar a lokacin ka siye shi ne kamar a tsoho kake gyara shi dan ka ringa hawa kai amfani da shi kenan
1: yi wallahi a lokacin a tsoho na siye shi dan a lokacin tun kafin ma babu yayi wannan daraja na siye shi irin wannan tsuga kuɗin liban a lokacin na jin ko 6000 ma na siye shi a lokacin ma kuma a alifan ne normal lifan ne zan shan na siye shi dan a lokacin ma ba wani jiki yaji sosai ba dan ina jin ko zarewa ma blue engine na farko ba a mai ba neme wannan siya kuma yazo ya dinga bani wannan abu
0: ai cewa kenan kusan akan sa ka fara kwarewa a gyara kenan
1: gaskiya dai akan sa dai gaskiya na gari bakin halaye akan sa na sassan wasu abu akan lifan sosai sosai ma ko shine
0: lokacin da ka je koyar gyaran babur kun kai kimanin kunuwa a matsayin yaran gareji
1: gaskiya a lokacin mun kai wajen mun goma a lokacin dan a yanzu haka akwai wanda muke tare da su kuma yanayin rayuwa wasu Allah ya musu cikawa sun tafi wasu kuma yanzu sun bar harka sun koma wa insani
0: ko wahalar aka
1: eh to ai ka san kowa shi mutum kowa kokolarsa akwai irin abin da take dauka
0: masu sauraro shirin motsi ya filibe kuke saurara daga nan mita 97.3 ko a zangon FM Rahama Radio farin cikin al'umma muna tattaunawa da Mu'azz Jibril wato daya daga cikin matasa a wannan kwariyar birnin Kano ta mai albarka mai sana'ar gyaran babur da daidan gogin su a wannan gari na mai albarka kuma kun jadda muke hawa da sukuwa da zamiya da shi a cikin wannan shiramu na motsi ya filibe wa mita 97.3 ko a zangon FM Rahama Radio farin cikin al'umma zamu ƙara karban mabudin kunne Alabashi Koyi mun da za ku ji mu da ci gaban tattaunawa tare da shi bakon namu wato Mu'azz Jibril

0: masu sauraro barkanmu da dawowa yanzu kuwa zamu dora da shi bakon namu a malam mazu
1: na'am
0: a dukkanin sana'a da ka sani akwai kalubale akwai kuma nasara lokacin da kaje kake koyar wannan sana'a ko daga lokacin da kaje koya zuwa yanzu da ka iya ta wani kalubale kuka fuskanta kuke fuskanta a cikin ita wannan sana'a ta yaran baba
1: eh gaskiya akwai kalubale sosai da sosai ma kuwa kalubale na farko sanda ina koya shine za a zo a saka abu wani abin zaka yi daidai zagi hantara something dai wasu ka san kowa da irin halayyarsa amma a haka zaka jure kai hakuri saboda kullun iyayenmu muna zuwa muna fara ce mu yi hakuri zamu ga amfanin abun to ko muka yi hakuri kuma gashi ne ko muna ganin amfanin abun sannan kuma kalubale na biyu again wani zai zo baka san shi ba zaka yi mai abu wallahi idan ya tashi zai ce zai yi ma zai tura ma kuɗi ko something wani abu daga ne dan ko a satin nan amma ya ce zai tura min kuɗi akalla ma a cikin aljuna ka daukan wasu kuɗin na ƙara
2: kashe mai
1: a babur din amma ƙarshe wajen sobi muna duwa da shi ce zai tura har yanzu dai ka ga mari kuɗin ma dai bai saba ni har fushi ma ya sa ni ma ko kiran sa waya mana dai na rabu da shi shine dan na san ko ba dai ko ba jima dole za mu ƙara garwaya da shi shine dalili
0: to dama a gyara ma ana yin bashi kenan kuma ana cinye muku kuɗi kenan
1: wallahi san baba shi bane kaman yarda da mutum ne idan waya ce wani ya zo ta dalilin sa kai mai abu idan kai mai sai kuma wani zuciyarsa ba haka take ba karshen karshe shi wani kilan ya tafi shikenan kudin ka ba zai dawo ba sai dai kawai in ya zo ma kila ko daga goma kila ma da gurin ma daga lokacin ma ya sauya hanya ba zai dinga biyowa ta gurin inda za ka ganshi ba shikenan kawai shine gaskiya wannan kalubale ne mai kyau mako
0: amma wasu lokutan akan zargi kaman masu gyara da sakacin ajiye ababen hawan mutane ko a dauki ta dalilin ka shin baka taba fuskantar irin wannan kalubalen ba
1: gaskiya dai ban taba fuskantar gaskiya wannan kalubalen na abane abu gaskiya a dauke ba ban taba fuskanta saboda in aka baka abu gaskiya ka kiyaye mutum ka kullan mai da shi kamar tamkan naka ne saboda ni gaskiya ko babur ka bani na zo na ajiye shi a nan inda muke aiki in babur din nan na ga da remote da komai a jikin sa yana sa mai remote ma yadda koda mutum ya zo kusa da shi sai yayi kara saboda a san ba ni ya zo kusa da shi ba in ni kuma dama zan hau shi dama zan bude remote dina in hau in yi abin da zan yi shine daga nan har Allah ya sa mi shi ya zo in danka mai kayan sa a hannun sa shine
0: to amma so kamar wani irin nasauri ka samu daga sanda ka koyi wannan sana'a zuwa yanzu
1: eh gaskiya nasauri gaskiya da dama gaskiya na samu ba saboda a yanzu haka ma wannan karatun ma daga na ga ma ina yi a yanzu haka nasarar wannan gyaran ce ta sa na tafi nake wannan karatun dan a yanzu haka wannan karatun da nake ni nake daukan su suspension din kaina nake kaina komai da komai da ya dace kuma da wannan gyaran mashin din shine gaskiya
0: to ya batun kamar aure ko budurwa za a ga tunda kana harka kamar ki gyara za a ganka ko doshi dikil ba wata budurwa da kake so wacce zaka kake jin kunyar ka tarinka ganin ka a cikin wannan yanayin kaya
1: gaskiya ko a yanzu haka wani sa'in kaga zan sa kaya na gareji wani sa'in in zo in yi aiki na da rana da daddare in ta kama in naje tunda muna zaman kemis nan ma zan zauna a kemis in yi abin da zan yi nan ma gari ya waye kuma duk wata ta sani to ai ta kwara mutum mai sanka akan sana'ar da kake shine wannan gaskiya ban dauke shi a matsayin wani abu ba
0: to amma baka mallaki irin ko gida ko wani fili ko makamancin haka ba haka
1: eh gaskiya dai na mallaki fili sannan gida kuma shi ma insha Allah shi ma nan gaba shi ma ina so shi ma na mallaka
0: duk da ita wannan sana'a gyaran babur
1: duk da ita wannan sana'a gyaran babur wallahi
0: yanzu a yanzu ha kana cin gashin kanka ne ko har yanzu kana ga karkashin wani ne
1: eh gaskiya yanzu ha gaskiya ina cin gashin kaina ne gaskiya a yanzu ga ina cin gashin kaina ba karkashin wani nake ba sai dai kawai muna zaune a gurin ne akwai kungiya wacce manyan gurin kansa a haɗe yake dona wanda ya taso a ga bai dace ba za a kokari a ga an kawar da shi ne wanda ba daidai ba shine gaskiya
0: kai ma akwai yara a karkashin ka yanzu
1: eh a yanzu haka akwai yara a karkashi na da ma dai ba zama na cika yin sosai ba saboda yanzu gaba ɗaya zama na asabar da lahadi ne litinin talata laraba alhamis juma'a duk ina zuwa makaranta sai wani sa'in sai dai na dawo nake shine
0: to ya kake kallon yanayin yadda matasa suka karbi ita wannan sana'a ta gyaran babur a yanzu
1: eh gaskiya matasa wasu daga ciki gaskiya sun karbi wannan harkar gyaran zaga suna yi kuma especially mutum saboda mu sana ta umma Allah ya mata wani kaman hadin kai ne dan kazo kana neman abu idan mutum ya ga dan uwansa makanike ne zo daga koyon dan abu wanda zaga a tsakanin su kaman sassauci da samti ne wani abu ma sai a bashi ma kyauta a ce kawai ya tafi ya je amfani
2: ko taimakeke ne
1: ko taimakeke ne juna sai kai baka san inda kai ma taran zaka je ka idan cikan ka ba shine
0: shin ka taba koya wani gyaran wannan babur a daga san da ka iya zuwa yanzu
1: eh gaskiya a yanzu haka dai gaskiya dai yaran da suke kashi na gaskiya dai su ne wanda nake so in ga sun koyi wannan gyaran sosai da sosai saboda wani abin ma ina yi ma ina san zan ce yaro ya abu kaza dan shi ma ya iya din ya kware yadda koda wata ran ba ma nan su za su dora tunda mu gashi mun tsinduma har ka karatu mu sai inda Allah zai da mu wata ran gurin muna gani zama ma zai gagare mu shine gaskiya
0: to amma baka ta kana sa su ma su daza kansa a koya
1: eh da daga ta don ko kwaliki a koni yaran mu guda daya nan shi ma shi dan yatsan na zama yadda yace
2: gaba daya
1: wallahi dan yatsan yadda ya dace haka shi ma dan yadda ya dace
2: a garin daza kansa
1: yi a shi hannun sa ma ya gama komai kawai zai da dan yatsan cikin wannan super game nan kawai ya wana kawai dan yatsan nan wallahi saman nan ya cire wajen farcan nan haka ya cire dan yanzu haka ma inda ce na zo ma da shi za ka gan shi ba shi ma da wajen wannan farcan gurin ya gundule
0: akwai wani buri da kake da shi a cikin wannan sana'a ta ku ta gyaran babur
1: eh gaskiya ni yanzu gaskiya buri ya ni da shi gaskiya zan ce alhamdulillah saboda gaskiya duk abin da nake so na yi na rayuwa wanda dai ba su fi karfin mutum ba gaskiya ina dan yin sa na daidai misali shine sai dai kuma buri da ma nan gaba dai shi kaga dan adam ba a rasa shi da buri tun daga shi yanzu nan gaba gaba karatu idan yi nisa dole ma zaka fara aiki da wasu kungiyoyi ne haka dai something dai shine wannan kaga dole ga mutum kaga za a same ni dan wani buri wanda ni ma an gina gidan nan me na biye ne something dai ni ma ga mota ta a faki ah mata dai ba dai mutum ga mutum ga mata dai a gefe wacce in yamma ta za a dauke ta kida dan yaro guda daya a tafi a ji irin su shop fire ko dai something dai inda Allah ya je ka je kayo shiyayya kai ma ka zo kai ma kada kai amfani da rayuwa kuma ka taimaki na kusa da kai shine yan uwa da iyaye da kuma duk mutanen da ake zama da su lafiya shine gaskiya dai
0: amma kamar ita gyara sana'ar gyaran babur din nan duk da gashi ka ce ka koma harkar karatu bangaren lafiya shin kana ganin kenan nan gaba zaka iya sakin ita wannan sana'a kenan
1: eh gaskiya ba wai ka sake ta gaba daya ka san shi fi komai abu ne wanda lokaci ne ba yadda zan yi ko ina so ko bana so akwai abin da zai zo dole duniya in ban yi daga sai dole ina ji ina gani haka zan aje saboda abin yayi yawa shine dan ko a zaga wannan ga wannan ga dan haka yanzu da kwana bakwai kulli na zo gareji amma yanzu kwana biyu ne nake zuwa shine wannan full rana zaka same ni amma in ya wuce wannan ranar kun gaskiya sai dai da yamma haka ina dawo na zo na yi abin da nayi kawai in tafi gida daga nan kuma in ci gaba da karatu shine gaskiya abin da ke faruwa
0: a wayannan ragunakun da baka da lokacin da zaka zo gareji ana samun masu zuwa su ta neman ka a waya ka zo ga aiki ya zo
1: eh gaskiya ana samun sosai saboda ko an zaga da muke hidan nan ma da kai kaga a yanzu haka kaga ka juya da tana yin ringin eh ka juya da tana yin ringin jira na ake yi shine da ni yau
0: kamar misali a cikin ita wannan sana'a a nan gaba me fatan ka inda su samu ne ko gwamnati kuna buƙatar ta kawo muku wani dauki ko wasu mahukunta a cikin sana'ar
1: eh gaskiya muna so gaskiya gwamnati ta kawo dauki saboda a dinga samun abubuwan da mutane za su dinga kwadayin harkar gwamnati ta dan shigo ciki tana tallafawa masu irin wannan kananun masu kananun sana'o'i shine zai ƙara sawa matasa sha'awa harkar su ƙara shigowa cikin ta hannu bibbi shine gaskiya
0: ina kiran ka ga matasa dan ganin sun ƙara runguma karamar sana'a koya ya take dan su dogara da kansu
1: eh gaskiya ya kamata ce gaskiya matasa gaskiya su miƙe tsaye su rungumi sana'a komai kankantatta saboda Bahausa suna cewa fa marena kadan barawo ne da ka je ka ce a baka ana kana yan murya kwara ce koya abin ka yake wata ran kana yi kana yi kana yi tunda karamin wata zaka dinga yin babbar abin nan ma shine gaskiya ya kamata a ce mutane su rungumi karamar sana'a koya ta take kasare na ta Allah ya sa mata albarka ni Allah ya sa mata albarka ba abin da ba zaka yi na rayuwa a cikin ta ba
0: a ƙarshe da me zaka gargare mana
1: eh a ƙarshe gaskiya ina yau kuwa fatan alheri kuma jan hankali na dai shine dai gaskiya matasa su ƙara miƙewa tsaye su ƙara rungumar irin wannan kananun masu kananun sana'o'in dole kuma dinga hakuri da abin da ubangida zai zo ya dinga yi dole sai ka dan yi hakuri da shi shine jan hankali na ga matasa
0: a ƙarshe me fatan ka
1: eh fatan dai gaskiya ina yau kuwa fatan alheri kuma gaskiya abin da yake so in ƙara jan hankali matasa maza da mata su ƙara runguma sana'a komai kankantarta ko ya take domin su dogara da kansu sun wuce reni shine wannan fatana
0: masu sauraro shirin motsi ya fulbe ku saurara daga nan mitar 97.2 ku a zangon FM Ramar Radio Farancin Al'umma mun tattauna da daga cikin matasa a ƙwaryar birnin jihar Kano ta mai albarka wato ta Mu'az Jibril mai sana'ar gyaran babur ko kun jidda muka yi hawa da sukuwa da zamiya da shi a cikin wannan sana'a a madadin mashirin shirin sai kuma wanda ya tace shirin ya zo gare ku a Bashir Ala Ali kuma za ka yi shigowa domin kai ma a tattauna da kai ko ba da gudunmawa cikin shirin akan lambar waya 0700 628 9584 madadin ni da na jagoranci shirin Salisu Hussein Usman nake cewa ma da mako mai zuwa a cikin shirin motsi

0: Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da warhaka da kuma kasancewa tare da ku a cikin shirin akushi da rufi. Shirin akushi da rufi dai kamar yadda mai sauraro ya sani shiri ne da yake gayyato ƙwararru kuma hazikai a fagen dora tukunya, wato girke-girke kenan, domin ƙarawa ƴan uwan mata na gida ƙwarin gwiwar gyara tukwanin su. To yau ma cikin yardar Allah masu sauraro, shirin akushi da rufi yayi katari da samun bakuncin manyan bakin mahagura biyu za su gabatar mana da kanmu. Zan fara da hannuna na dama.
1: To assalamu alaikum masu sauraro,
2: sunana Maidi Aminu Iliyasu.
3: To assalamu alaikum masu sauraro, sunana Amina Abubakar Hai.
0: Barkanku da shigowa kai tsaye cikin shirin akushi da rufi, da fatan kun zo lafiya. Za mu fara da malama Murdiya, za mu ji daga gare ki me zaki koya mana yau a cikin shirin akushi da rufi.
2: Za mu koyi yadda ake yin fried spaghetti.
0: Bi ma'ana soyayyar taliya kenan.
2: Ita soyayyar taliya ta za mu koya insha Allah.
0: Yadda ake hada soyayyar taliya daga bakin Murdiya kafin mu je ga malama Amina.
2: Da farko dai zaki samu taliyar ki.
0: Wato idan uwar gida ko kuma amarya da ma sauran mutane da ke gida idan za su dafa soyayyar taliya, za su fara da samun me da me ake bukata a cikin wannan girki.
2: Yauwa, zaki samu attarugunki, zaki samu albasarki, zaki samu kayan dandano haka ki aje su a gefe, sannan ki samu kitane da manki a gefe, dama already da taliya ki dama kin ajiye ta. Daga nan sai ki samu tukunyarki wankakkiya, ki zuba mai a ciki, sa albasa in ya soyu, ki dan saka ma naman ta dan kori haka. Zaki iya sawa a ciki sa kiki, yauwa, saboda man kana soya taliyar ma kanshin zai dinga fita a jiki. In man ya soyu sai ki kawo taliyar ki dama, ki dan kakkarya ta haka, ba wai kananu ba, yadda dai kike son taliyar ta ki ta zama. Sai ki dan
0: yanka ta gida biyu
2: ko gida uku ko yadda hudu, yadda dai mutum yake son tsayin sa, da ko uwar gida za ta girki haka ya take so kaza, ya danganta. To zaki dauko daman kin dora, zaki samu dan kurfetin ki haka, dora tukunyar mai yayi zafi sosai, sai ki kawo taliyar daman kin babballata, sai ki saka a jiki, kina motsa ba a tashi daga wajen a bar wajen, tunda kin ga kin saka taliyar ki a ciki, ga kuma kina motsa har sai ta yi brown ake cewa, ta yi ja dai haka a jiki, sannan ta canja launi, sannan sai ki kawo kwandon ki, sai ki tsamo ta a jiki ki sa a cikin kwandon. Bacin nan kin gama, sai ki kawo saki, in ma daga nan sai ki kawo attarugunki, da a zo a dauko shi a gyara shi, a ciccire wannan dinsa, a zo a wanke shi, albasa dai haka, ki zo ki gigaitin din kayan miyan ke da ke amarkada su, in yana ciki dan sa a tafarnuwa haka a ciki, ko kayan spices haka, duk zaki zuwa dai duk tare da su a wajen, sai ki zo ki zuba ki dan sassoya kayan miyan naki, san attarugu da albasa.
0: A misali gidan da za a yi dafa wannan taliya, ba suna iya cin taliya gurin biyu haka ko uku, ya danganta shi yajin da za a zuba ko kuwa kamar
2: yawa. Kin san akwai wanda baya cin yaji, akwai wanda kuma yana cin yaji, akwai wanda ba ya kiga gidan ma kwata-kwata ba sa ma amfani da yaji. To ya danganta ke uwar gida da zaki amfani da attarugu, ki sanya zaki saka, ki sanya yanayin adadin da zaki sa, ko yajin da ɗan gidan yadda suke ji yajin ya ishe su, ya abin da zaki saka, kin gane. To daga nan in kika dauko, kika sassoya kayan, kika saka kayan spices da komai, kayan ɗanɗano kika zuzzuba. To in ya dan soya haka, aka markada an zuzzuba, da mun nace an dora mai already an sassoya an zuzzuba. To in ya dan kin san gafin attarugu da kayan zai dan fuffuta, kuma gashi kin kaka kayan spices an wuce wajen, yauwa an wuce wajen. To daga nan sai ki dauko ruwanki ki sa daidai. Kin ga misali, in ɗaya zaka dafa, in biyu zaka dafa, ya danganta dai da adadin nawa zaka dafa, sai ka dauko sai ka zuba ruwanka a ciki. Don ka zuba ruwanka a ciki, zaka rufe shi, ka bar shi ya dan mintuna haka, zai tafasa. To in ya tafasa nan, wannan taliyar da muka tsami a cikin kwando, daman ta riga ta ɗage, wani baya son mai, kisa akwai wanda baya son ya ji yana cin abinci mai ya sha nanana. To kin ga already kin ta cin tsana wannan taliyar, kin ga kin zo daman kin zuba waccan mai naki, dan kin sa shi ma daidai wa daida, sai ki zo ki zuba taliyar ki a ciki jujjuya ki jujjuya
4: da aka soya aka sa ta a cikin kwando
2: na
4: ita za a dauko a zuba
2: sai ki kawo ta sai ki dauko ta sai ki zuba a cikin tukunya ruwan tsuwon ki ya tafasa sai ki zuba ta sai ki jujjuya ta jujjuya ta saboda kin san in ka zuba taliya ba ka juya ba wanda za ta dankare ta haɗe
4: to wata da ke sauraron mu a gida za ta iya cewa shin sai shi ruwan nan ya tafasa wata in tana dan sauri haka za ta je ta yi wani dan abin na daban kafin ruwan ya tafasa akan iya zuba ita wannan taliya kuma sai dole ya tafasa
2: a dole sai ruwa ya tafasa in je kana so ka ga abincin ka ya fita sosai to ka sa ka bari abuwan ne ya tafasa sosai sannan sai ka zuba taliya dama in dai zakai abu sai abu ya tafasa gaggawa ai ba ta ka bace ba zaki dauko kai taliyan dan naki sai ki zuba ki rufe ta abu jujjuya ki rufe ta ki bata mintuna ki dan je ki dan dudduba ta haka daga nan in ta gamu sai ki sauke ta ki zuba a faranti haka haka ta sha iska an kuma ajiye ta zaki to shikenan to haka dai muka kawo karshen right supergetti
4: to wannan soyayyar taliya ta kammala kenan a daidai wannan lokaci uwar gida ko kuma amarya ko kuma sauran mata na gida ma za su iya zuzzubawa su fara ci ta kammala to mun gode kwarai da gaske malama Murdiya tunda an yi abinci akwai wani abin sha da za a koya mana
2: eh to akwai abin sha da za a saboda kin san ga taliyar an gama ta kin ga ai dole da dan abin sha mai dan sanyi sanyi a gefe za a dan tanar da shi
4: to malama Murdiya zaki koya mana yadda ake so da farko idan za a yi soko me ake bukata da me ya kamata uwar gida ta tanada ko kuma sauran mutane na gida su tanada idan za su yi liman zobo
2: da farko zaka tanada zobanka citta kanunfari saboda kisan kayan kamshi kenan zaka saka saboda in kika ga zobo yana da wani in ka tafasa shi zaka je na dan karnin haka tukunya to in ka saka wannan sai kiga baya wannan
4: akwai wayannan kayan kamshi suna dauke masa wannan
2: yawa in kana sauri misali yanzu sai ki samu zobanki ki sa shi a goba ki wanke shi sosai ya fita sannan sai ki kawo yar tukunya ki haka sai ki dora ta akan gas dinki ne in ku fe take da shi ma sai ki dora akai sai ki kawo kayan kanshin nan haka ki zuba a ciki zai dan tafasa wuta ma ba can sosai ba baya zaki sa ta in kika dora wannan zoban naki dan tafasa sai ki sauke shi kika dan bashi mintuna sai ki sauke shi in kika sauke shi sai ki bude shi ya sha iska wasu ba su sa shi a dirin abukato haka yar roba saboda ya dan sha iska sosai da sosai a jiki to daga nan sai ki dauko abin korari yake ci haka ko kuma abin tata da zaki kike dan tsane wannan dinki wanda ba zai kisa akwai diddigar soko tana zama a jiki to in kika tace shi haka kin ga zai da dan dumin sa dan bashi ya dan sha iska to zaki dauko yar roba ki haka wankakkiya ita ma sai ki tace shi a jiki
4: to malama Murdiya ban tsai da ke ba dai zaki ga yawanci akan samu soko da wasu sukan ci akwai tsami a cikin sa shi wannan tsamin ana akwai yadda ake bi a cire shi daga cikin tsuwannan soban
2: eh akwai yadda ake bi ake cire shi kin san shi zobo yana da wannan wani zaki ji yana da tsami sosai in ka sa mu a bakin ka zai yi dau a baki kenan to in kika sa shi a wannan abin akwai wannan da ake ce mata baking powder ana ita akwai sai ki dauko ta ki za ta a ki zuba a ciki kuma kanwa tunda in baka da baking powder sai ka nemi kanwa sai ka dan saka to insha Allah zai rage wannan tsamin to daga nan kika samu roba kika zuba kika tace kai already da mun kin ga ayya dan sha iska a can to sai ki samu kankararki ki zuba kayan ki zuba kankarar kin ga nan da nan za ta samu ya dan yi sanyi a lokacin sai ki kawo kayan dandanin ki haka kayan wannan sai ki ga kayan zakin ki zuzzuba ki zuzzuba shi ma yana da wannan a cikin sa dole ba za a samu wasu abubuwa a ciki ba in ya narke to ba cikin sa kankararki kin saka kayan zakin ki a ciki sai ki kuma samu wata robar wankakkiya daban eh sai ki kuma zuwa ki kuma tacewa kina tacewa za ki ga wannan abin zoban wanda ya kwanta an abin lemon ma ya zauna shi ma za ki ga duk a ciki kin samu to in kika tace daga nan sai ki dan kawo wannan dinki ba dan koma baya kokomba ki in uwar gida tana so akwai wanda yake son kokomba in mace yana son kokomba zai iya goga ta a ciki ya goga ta a tace wannan wanda kika sa ranka kika sa kayan zaki
4: soban za a goga ta ko kuma a roba daban za a samu a goga ta
2: zaki goga akan soba zaki samu kuma goba ki ta goga ta wannan da nace za a sa kankara da kayan zakin kafin a tace na biyu to zaki zuba ta a ciki wasu in za su tace da shi wasu kuma aka suke barin su su dinga sha a ciki to gaskiya in kika tace ya bi zaki ji kanshi kanshin kokomba yana fitowa a ciki wasu kuma ba sa son kokomba to ba dole ne sai ka saka ba a ciki to
4: daga nan yana kara masa kamshi
2: yawa kana sha kana jin wannan daga nan in ka tace in zaka saka a ka zubo taliyar nan ta haka ka a dan ajiye ta dan gefe ga dan soban nan naka ya ci ga abun
4: gaskiya to kin gani
2: eh
4: kuma dan sanyi sanyi da zaka sha din
2: to shine wannan karshen yadda ake yin sobo
4: madalla malama mardiya mun gode kwarai da gaske da wannan gudunmawa da aka bamu aka koya mana yadda ake yin fried spaghetti wadda hausance muke ce mata soyayyen taliya da kuma hadaddan lemon sobo da aka koya mana idan yanzu ko kuma yanzu ka kurna akwatin radion ka kana tare da Rahma Radio Friends cikin al'umma kan mita 97.3 zangon FM inda muke tsaka da gabatar da shirin akushi da rufi

ana tare da sashen labarai da al'amuran yau da kullum na Rahma Radio Farin Cikin Al'umma ga takaitaccen labarin duniyar tare da ni Fatima Yunusa Musa. Kotun ɗaukaka ƙara da ke Abuja ta yi watsi da sabon ƙorafin da hukumar kula da kafafen watsa labarai ta ƙasa NBC ta shigar inda take neman soke hukuncin babbar kotun tarayya da ya haramta mata ci gaba da ƙaƙabawa da kuma karɓar tara daga gidajen rediyo da talabijin a Najeriya. Da wannan hukunci, kotun ɗaukaka ƙara ta tabbatar da matsayar babbar kotun tarayyar cewa NBC ba ta da ikon ci gaba da karɓar irin waɗannan tarar kai tsaye ba tare da bin ci gaba da karɓar irin wato ba tare da bin hanyoyin shari'a da kundin tsarin mulki ya tanada ba. Wannan mataki na kotu na nufin gidajen rediyo da talabijin za su ci gaba da samun kariya da ta daga tarar da NBC ke kagabawa har sai an samu wani sabon hukunci ko sauyi a doka. A hukuncin da alƙalan kotun suka yanke a ranar Laraba su bayyana cewa ƙarar da NBC ta shigar ba ta cika sharuɗin doka ba, saboda haka kotun ba ta da hurumin sauraron ta. Gwamnatin tarayya ta kaddamar da asusun tallafin kiwon lafiya na naira miliyan 50 domin tallafawa masu fama da cutar daji da nufin taimakawa marasa ƙarfi wajen shawo kan matsalar da ba na magani ba, waɗanda ke hana su samun ko kuma kammala jinyar su. Karamin ministan lafiya da jin daɗin jama'a Isaac Salaku ne ya sanar da wannan shiri a ranar Laraba yayin kaddamar da fara rabon kuɗaɗen asusun a Abuja. Hukumomin tsaro na ci gaba da samun nasarori a yakin da zai yi da mugun ayyuka a sassa daban-daban na ƙasar nan. A wani samami da sojoji da 'yan sanda suka gudanar a shiyoyin arewa ta yamma da arewa ta tsakiya sun samu nasarar kubatar da mutane da aka yi garkuwa da su da daƙile yunkurin kai hari da wasu wurare tare da kama 'yan ta'adda masu yawa. Jami'an sun gudanar da ayyuka ne a jiyoyin Katsina da Zamfara da Kogi da Kebbi da kuma jihar Kwara. Dattawa daga cikin marasa rinjaye na majalisar wakilai ta tarayya sun yi kira ga shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu da ko dai ya sauka daga mulki ko kuma ya maida hankali wajen tunkara taɓarɓarewar tsaro da kuma matsin tattalin arziki da ake fuskanta. Shugaban marasa rinjaye na majalisar wakilai ta tarayya Fred Abedi ya bayyana kan a yayin taron 'yan jaridu a harabar majalisar da ke Abuja. A cewarsa, tsaro na ƙara taɓarɓarewa inda kuma harkokin demokuraɗiyya

0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد أسوك الله مدى سورارم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم مدى ساكي قسم شواتا ربكو جتن ونصابا شرينا فتوى الرحمة شرين دا يكي باكو داما بمم ايكو دا تنبو ينكو ودن نسك شعفاء الديني دا يوازو اغمالا دومن ساب مكتا كما انا ايا ايكو من دا سابان تنبو ين تجتن ونن شري تهيار ايكو دا رمتشن ساقو واتو سابان تكس كو كما ساقان واساب اكام لمبر ويا سفلي باكو يسفلي وكو شدا سفلي هؤو ويا هؤو بيار بيار كو كما تكن ادريشن ايمال نا باتو رحمة at yahoo.com da kuma shafin Batawar Rahama da ke kan dandalin sada zumunta na Facebook. A yau dai muna Lahadi 28 ga watan Zulhijja shekara ta 1447 bayan hijirar yayyen talikai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina, wanda ya zo daidai da 14 ga watan Yuni na shekarar 2026 miladiya. Kuma kamar kowane lokaci a yau ma muna tare da shi malamin namu Professor Sheikh Muhammad Sani Umar ne Jallimi OON babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero dake Kano, wanda kuma yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa. Ni sunana Mubarak Hamza Adam da zan kasance tare da ku cikin shirin a daidai wannan lokaci. Kuma cikin yardar Allah a cikin shirin namu na yau za mu shiga kai tsaye domin fara karantun tambayoyinku domin jin amsoshin tambayoyin daga bakin mala. Akalmuka Allah mai tambaya ta farko a cikin wannan shiri yake cewa, idan an yi aure a cikin fim aka gabatar da siga, sadaki da shaidu, amma iyayen amarya ba su sani ba, shin auren ya dauki?
1: Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Wa masu kallo da sauraron wannan lokaci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wanda ya kamata mu sani shi ne, shi aure yana da rukunai. Da aka rasa rukuni ɗaya daga cikin rukunansa, to bai yi ba. Cikin rukunan aure akwai wato su waɗanda za su yi auren, a san waye zai aura wa za a aura, shi ne almahal. Wato wane ne miji, wane ne wace ce matar. Ba za a zo a yi aure a kan wani wanda ba a san waye ba, a ce an aura ma wani ba a san shi ba. Daga baya a je a nemo wani a ce, to kai ka zo ka karɓa auren, kai ne mai matar mijin. Wannan ba zai yi ba, dole sai an san wani ne zai auri wance. Wannan rukuni ne daga cikin rukunan aure. Cikin rukunan aure akwai waliyi, shi ne wanda zai ba da ita macen, zai ba da aurenta ko ubanta ko ɗanta. Don mace ce babba, tana da ɗa babba, zai ba da ɗan aurenta ko ɗan uwanta, yayinta ko baffanta, wato ɗan uwan mahaifinta, uwansa ko kaninsa. Duk wanda duk ta yi shari'a ta yarda cewa zai iya zama waliyi, to sai shi ne zai ba da aurenta. Wani can daban ba zai iya ba da aurenta ga waliyinta yana nan. Haka nan ba za ta iya aurar da kanta ba. Da ta ce ita ta ɗauki nan auren da kanta da kanta, wato wannan mazinaciya ita suke wannan, ba matar aure ba. Dole a samu waliyi, sannan kuma dole a samu sadaki. Dole a samu sadaki, wato a yarda cewa akwai sadaki, ko da ba a ɗauko shi a lokacin an bayar ba, amma dai kada a ce babu. Duk auren da aka ce babu sadaki, to bai zama aure ba. Dole a ce ga sadaki, ko da a yanke sadakin, ko kuma a ce nan gaba za a yanke, a faɗi nawa za a bayar, amma dai ya zama akwai shi. Ana iya zuwa a ɗaura aure ba a ma tantance nawa za a biya ba, amma ba da sharaɗin babu ba. Sharaɗin akwai sadaki, amma da gaba za mu tattauna a ga nawa za a bata, ko a ba da shi a lokacin, ko kuma a ce nan gaba za a bayar, duk ya halatta, amma dai dole ya zama akwai shi. Saboda sadaki rukuni ne. Sannan a samu siga wanda za ta gudana tsakanin shi mai ba da aure, wato waliyi, da kuma shi mai karɓar aure, ko dai shi an gwamna kansa ko wakilinsa da ya turo. Waɗannan duka su ne rukunan aure. Idan aka yi aure ba ɗaya daga shi mun to aure bai aure ba, idan ba aure ba. To abinda zai faru a fim, wasu ne su a junansu can ba waliyi. Ba waliyi, kawai dai a zo a ciki a wasance, a ce kai ne ubanta, saboda ka ba da aurenta a cikin wasa, rasa wali, saboda haka ba za a ce an yi aure ba, aure ba zai samu a haka ba tunda ba wali. Amma da za mu kaddara cewa ubanta ne a fim din na gaske, na gaske ko wanda zai iya zama waliyinta idan ba uba, kamar ɗanta ne ko mijinta, abin nan ɗan uwanta ne zai iya zama waliyinta. Sai ya ce ya kira ta, ya kira wani ya ce ya ɗaura musu aure, yata na ba ka aurenta, to aure ya yi ko da afin ne. In ya zama na an sharaɗin da muka ambata suka cika, sharaɗin da muka ambata suka cika, to ko afin ne, ba shi ba a wasa a cikinsa. Ko da wasa mutum ya ce wa wani na ba ka yata aure kan sadaki kaza, ya ce na karɓa, shi kenan ta zama matarsa. Ba zai dace kai wasa fa nake maka ba. Ba wasa a cikin harkar aure. Saboda idan ya ce ya ba shi kuma ya ce ya karɓa, shikenan. Ko in ce yana son aure, ina son yarka da aure, zan ba da sadaki kaza, ya ce na ba ka, shikenan, ta tabbata. Ko da a wasa ne. Shi ne abin da ake cewa jidduhunna juddun wa hazluhunna hazlun. Da saki da aure, da saki da ƴanci, ƴantawa. Gaskiyansu gaske ne, wasansu gaske ne. Jidduhunna juddun wa hazluhunna juddun. Wato gaskiyansu gaske ne, wasansu gaske ne, babu wani wasa a ciki. Amma dole sharuɗin sai sun cika. Amma haka in ba wa sharuɗin sai suka cika ba, wani can ba zai iya auren da irin wani ba. Dan kawai an ce shine uban fim, ba zai zama waliyin gaske ba, dan ya ce ya ba da ita. Saboda haka wannan ba za a kira shi aure ba.
0: Fakam kallahu ne, wannan tambaya kuma yake cewa idan mutum yana bin wani bashi kuma ya kiyaye biya shi, shin mai bin bashin zai iya ɗaukar wani abu daga cikin dukiyarsa ya sayar domin ya karɓi haƙƙinsa?
1: Ba haka ake ba, inda haka ake za a ta rigima. Saboda zai ɗauki wani abu na shi ya yi masa kuɗi shi kaɗai. Akwai shari'a, ita shari'a ita take cewa to a je idan yana da kadara, ba ya da kuɗin zai biya kadararsa a sa ta a kasuwa, a sayar da ita da farashin kasuwa, a ɗauki kuɗin a biya mai haƙƙinsa, sauran canji a ba mutumin da yake mai kadara. Amma ka ce kai da kake ake bi bashi, to ko ya ma za ka sayi masa da ita? Idan abin dubu ɗari ne kana iya jiya, kai kana shin bashi dubu talatin, kana iya zuwa ka bugar da ita a dubu talatin ɗin, ka ce ka rage kuɗinka, kana iya bugar da ita a dubu hamsin, ka ɗauki dubu talatin ka bashi ashirin, tare da cewa kadararsa za ce dubu ɗari. Sai kai buƙatar ka kawai kake so ta samu. Shi yasa dan kana da buƙata ba a yarda kai kuma ka yi abin da zai cutu ba. So shi yasa shari'a take shiga, idan ka sabar da shari'a, to shari'a ita ce za ta ce to ba ka da kuɗi amma yana da kadara. To kadarar tashi tana ina, ga ta kaza kaza ne, a nemo masu sayan wannan nawa za ta yi a kasuwa kaza ne, to shi kenan, a sayar a ɗauki kuɗi a ba mu kuɗi kuɗinsa. Yau da a ce kuɗinsa ne ya buta hannunka, to wannan shi ne malami suke cewa mas'alatul zafa. Mutum da kake bin shi bashi, kuɗinsa ya buta hannunka, kamar ka samu bashinka ya biya dawo maka, sai ka riƙe kayanka. Shi ma anan wasu malaman suna ganin bai kamata ta hanyar cin amana kai ka ce ta haka za ka karɓi kuɗinka ba, kamar shi ya ci amana kai ma ka ci amanarsa. Amma dai wannan da cikin malamai kamar Shafi'iyya suna ganin ba laifi, idan har ya yi ta wurin bashi ya riƙe ma kuɗi, ya riƙe ma kuɗi, sai wani ya turo masa kuɗinsa ta hannunka, to kana iya ɗaukan iya naka ka bashi canjinsa. Inda ya san kana binsa, amma ba wai ka je ka ɗau kayansa ka kai kasuwa ka sayar, ka yi musu farashi kai da kanka ka sayar da su, ka ce ga shi ka sayar da kayansa kaza ka ba shi kuɗinsa. A nan za a iya samun taƙaddama mai ƙarfi.
0: To malam, shi ne wannan tambayar cewa yake, shin mutum zai iya ware wani lokaci kullum ya riƙa karanta Alƙur'ani da niyyar ladan karatun ya isa ga mahaifinsa da yaransu?
1: Inda aka sani akwai abubuwa na aikace a aikace waɗanda a musulunci ya zo sushi suka zo akan cewa kai tsaye ladansa yana tafiya zuwa ga mamaci, ana iya yin su a madadin mamaci, kamar wanda bai yi hajji ba a yi masa hajji ta wakilci ta niyaba. Shi wannan nasi ya zo da shi a hujja annabi ka san ma an shi burma, kamar sadaka mutumin da ya rasu a yi sadaka a madadinsa, wanda nasi ya zo da shi. Saboda haka akwai abubuwan da nasi ya zo da su ana iya yi wa mutum idan ya rasu. Sauran ayyuka kuma da nasi bai zo da su ba, kamar azumi na bakanci shi ma nasi ya zo da shi hadisi Abdullahi ɗan Abbas. Mutumin da ya yi wakancan azumi sai ya rasu cikin magadansa, sai wani ya biya masa wannan wakancan da ya yi, shi ma wannan nasi ya zo da shi. Man mata wa alaihi sawmun sama anhu waliyuhu, ana nufin sawmun nazar, wato azumin wakance. Waɗannan nasu sun zo da su, amma akwai abin da nasi bai zo da shi, kamar sallah misali. Sun zai iya tsayawa sallah tun farko da niyyar wani yake wa sallah, yana yin sallah da muni, wannan nasi bai zo da shi ba. Hakanan karatun Qur'ani, nasi bai zo da shi ba. Amma wasu daga cikin malamai, kamar Ibn Taymiyya a cikin littafinsa Qa'idatul Jalila, yana ganin cewa mutum zai iya yin ibadar a karan farko da tashi ce ta kansa, wato ya tsaya ya yi salloli na nafilu, bayan ya gama sai ya ce ya Ubangiji sallolin nan da na yi ka isar da ladansu gaba ne, ce to anan ya mallaki abin, ya mallaki sallolin nafilunsa ne, aikinsa ne, daga baya ya yi sadakarsu ga wani. Amma ba wai tun a karan farko ya tsaya sallah da niyyar wani yake yin sallah saboda shi ba, wannan bai zo a abin. Amma don bayan ya yi ya gaba, cewa ba zai iya sadaukar da ladan zuwa gare shi. To karatun Qur'ani ma insha Allah bisa wannan mazhaba ta Ibn Taymiyya da tana da faɗi, yawancin malamai wasu sun taƙaita abin ne akan wanda nasi ya zo da shi ya tsaya a kansa, wanda nasi bai zo da shi ba, to sai dai kai mutum addu'a ita wannan tsoha ce a buɗe, kai kuma mace addu'a. Saboda haka idan ka gama salatun Qur'ani ko ka gama sallah, sai kai masa addu'a kuma Allah ya gafarta masa, ya ji kansa, kai tabassiri da wannan ibadar da kai, ya Allah saboda ibadan nan da ne, saboda sallolin nan, saboda karatun Qur'anin nan, Allah ka yi mawa na kaza kaza kaza, ka gafarta masa, kai masa rahama, ka sa aljanna ce muku masa, duk addu'an da ya kamata kai mu ci, kai tawassulan da wannan aikin naka. To wannan ya fi tafiya bisa doron nasi, akan a ce tun farko niyyar ka shine kana yin karatun saboda shi ya samu lada.
0: Wakan makallahu mai wannan tambaya yake cewa menene hukuncin yin sallah a zaune, domin ana ganin mutane da yawa suna yin sallah akan kujera a masallatai.
1: Su rukunan sallah, tsayuwa da ruku'u da sujjada, waɗannan dole ne akan dukkan wani masallaci da zai iya yin su ya yi su. Idan ba zai iya yin wasu daga ciki ba, ko ɗaya daga cikinsu, amma zai iya yin sauran, wanda ba zai iya yi ba ya faɗi da kansa, amma sauran suna nan ba su faɗi da kansa ba. A ƙaddara mutum zai iya yin, ba zai iya tsayawa ba, amma zai iya yin ruku, zai iya sujjada. Wannan zai iya zama in an zo ruku ya tashi ya ruku, sannan ya tafi sujjada. Sai wace da mun zai iya ba, to ta faɗi da kansa, sai ya zauna, amma da zarar aka ruku sai ya ruku, sai ya tashi ya ruku. Ba da zai iya ruku, zai iya sujjada. Ko ba zai iya tsayuwa, ba zai iya ruku ba, amma zai iya sujjada. To tsayuwar da ruku'un sun faɗi da kansa, amma sujjadar ita dole ya yi ta. Sauraka ba wai mutlaƙan dan mutum ba zai iya tsayawa ba, amma zai iya ruku, zai iya sujjada, sai ya ki, sai ya zauna kawai gaba ɗaya ya yi sallar haka da ya danuni, ba tare da ya tafi ruku'u, ba tare da ya tafi sujjada ba. To in yi haka, to ya bar abin da zai iya yi bai yi ba, kuma barin rukuni a cikin sallah, sallah ta ɓaci. Ba haka ba hana sallah aka yi a zaune ba, an yadda a yi sallah a zaune, idan ba za a iya yin ta ba a tsaye. Nabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa sallah ka'imun fa illam tastati fa qa'idan wa illam tastati fa ala jan. Haka annabi ya ga Ibrahim bin Husayn ya tambaye shi game da sallah a zaune, ka yi a tsaye in ba za ka iya ba, ka yi a zaune in ba za ka iya ba, ka yi a kishin gida ma, a kwance ma za ka iya sallah idan ba za ka iya tsayawa ba. Saboda haka dukkan rukunin da za ka iya yin shi, ba zai sare daga kanka ba, saboda ba za ka iya yin wani ɗaya daga cikin rukunai ba. Dan ba za ka iya tsayawa ba, za ka iya yin, amma za ka iya yin ruku, za ka iya sujjada, za ka iya. Saboda haka sai ka zauna akan kujeran, amma da zarar wani mai ya yi ruku sai ka tashi daga kan kujerar ka yi ruku tare da shi. An fahimce ni? Idan za ka tsayuwa ce ba za ka iya ba, sai ka kama kujerar sai ka zauna a kai. Amma da zarar ka ga mai ya yi ruku sai ka miƙe, sai ka yi ruku, sai ka tafi sujjada, sai ka tafi sujjada, tun duk waɗanda za ka iya su. Ba za ka iya cewa tun da dai ba ka iya tsayuwa ba, to ruku'un ma ba za ka yi ba, sujjadan ma ba zan yi ba, tun da za ka iya ko da iya yi, to sallah ka ba ta yi.
0: Malam, wannan tambaya kuma cewa take, mutum ne a baya ya kasance baya yin sallah da azumi yadda ya kamata, sannan a lokacin makaranta ya saci kayayyakin mutane, yanzu ya tuba amma bai san adadin salloli da azumin da ya bari ba, kuma bai san yadda zai kai haƙƙin wasu daga cikin waɗanda ya cuce su ba. Menene ya kamata yi?
1: Abin da ya shafi haƙƙin Allah, sallah da azumi, sai ya taimaka istighfari, ya taimaka nafil. Abin da ya shafi sallah ya taimaka nafil salloli, abin da ya shafi azumi ya taimaka nafil na azumi. Abin da ya shafi haƙƙin jama'a kuma shi wannan sai ya kintata kuma in waɗanda ya san suna nan zai iya samun su, ko sai mai musu da haƙƙin su ko gobe da magadan su idan sun mutu. Wanda ya san ba zai iya samun su ba, ba zai iya samun magadan su ba, ko sai ya musu sadaka da abin da ya san cewa ya karba daga wajen su. Idan bai san miƙidarin abin da ya karba ba, to sai ya taimaka fitarwa har zuciyarsa ta gamsar da shi cewa yanzu dai ya yi abin da ya san cewa ya biya abin da ya san cewa ya cutar da mutane kansa ta iya ma har da ƙari. Saboda haka ya ta yin abin da zuciyarsa za ta samu nutsuwa cewa yanzu kam ya san duk abin da ya taɓa karɓa wurin mutane yanzu ya biya.
0: To wannan tambaya kuma malam cewa yake wani mutum yana son ba da kuɗin sayan abin layya, shin ya halatta a ba da kuɗin a sayi rago a yanka a raba naman? Idan an yanka za a iya ambata sunan sace Allah ya karɓa masa, ko dole sai shi da kansa idan ya yanka dabba?
1: Ita layya ba a ce wai in za a yanka mutum ya sayi amfani sunan shi ba, muna duka shaci faɗi ne da mutane. Ta layya ba a ce idan za ka wuya sai ka faɗi sunanka ba, babu wannan a cikin sharaɗi. Idan ni ya ce kawai a zuciya, saboda haka ka sayi rago ka bayar wani zai yi layya da shi, shi kira Allah zai baka lada. Ba sharaɗi ba aka zo yankan sai an kira wasu nan bai ba da ragon an ce saboda shi ake yankawa. Allah ya riga ya sani, ya san dan me kai, ya san neman kayi da neman kusancinsa, kuma shi kenan shi ne kuma zai biya. Haka ba sharaɗi ana magana ambaton suna, ba wannan sharaɗin.
0: To akan makallahu wannan tambaya kuma take cewa mutumin da yake fama da larurar spinal cord injury wanda hannuwansa ne kawai suke motsi, shin zai iya yin taimama ne ko kuma ya yi alwala da ruwa gwargwadon ikon da yake da shi?
1: A inda har yana da hannunsa suna motsi, ina zai iya alwala kawai dai sauran gaɓoɓinsa ne ba su motsa ba. A yadda nake fahimta yan hannu tun da alwala idan ka aikin hannu ba aikin ƙafa ba ne, da ba ƙafa wanke ta za a yi. Domin wannan hannun da suna aiki kaga zai iya alwala kenan. To da haka ba zai iya taimama ba, amma in ya zanto ba zai iya alwala ba sai a yi masa. Na koyar da za su iya masa, in ba wani wanda zai iya masa a kusa to na san wanda ba zai iya gora ba zai iya taimama ba. Yana da jikinsa ne zai motsa ya kai fuska da tafin hannunsa.
0: Mai wannan tambaya malam cewa yake idan mutum ya yi layya sannan ya yi niyyar ladan layyar ya isa ga iyayensa da suka rasu, shin shi ma yana samun ladan layyar ko kuwa ladan gaba ɗaya ya tafi ga mutum?
1: Ita layya mutum yana yi wa kansa ne, ko ya bama wani mai rai ya yi layya shi kuma ya samu ladan taimakawa da abin layya, wannan duka shi ake yi. Amma mutum ya yi wa mamaci layya, wannan bai zo a sunna ba, wanda ya riga ya rasu ba a yi masa layya. Annabi sallallahu alaihi wasallam bai taɓa yi wa wani wanda ya rasu ya ce ga wannan layyar tana na Khadija ce ba, ko ce ga wannan ragon na abinan cikin yan uwansa Hamza ibn Abdul Muttalib ya rasu, ya ce shi yake ya ce ga ragon layyarsa ba, ba taɓa ga irin wannan ba. Yana da yin layya ya ce Allahumma taqabbal hadha an Muhammad wa ali Muhammad wa an ummati Muhammad, ya yanka bayan ya yi bismillah ya ambata suna Allah ya yanka, sai addu'a kuma ce ya Allah ka karɓi wannan daga gare ni da iyalaina da kuma al'ummata. Saboda haka ba maganar a ware wani dan ba a ce wannan tawara ce za a yi masa layya ya rasu, babu wannan a sunna.
0: Malam mai wannan tambaya ya ce kuɗaɗen da ake bayarwa ga iyalan mamaci bayan rasuwarsa, shin suna cikin gado ne ko kuwa ba sa cikin rabin gado?
1: Duk wanda ya riga ya rasu ko kuma babu wani haƙƙin mallaka da yake da ita, kana mallakar abu ne sanda kake da rai. Amma in ka riga ka bar duniya to babu wani abu da za a ce bayan ka bar duniya ka mallake, sai dai abin da daman naka ne amma an yana hannu wani kamar kana bin wasu bashi wasu biya ba bayan ka rasa aka karɓo bashin da kake bi to daman can naka ne saka zai shiga cikin tarika zai shiga cikin kayan gado yayi masa rabo irin da yake wa gado amma idan wani abu ne bayan ka rasu sai aka mallaka aka ce gashi nan kamar irin a ce mutum ya rasu soja ne ko wani ma'aikaci ne sai a ce za a ba iyalinsa salararsa na wata uku wata uku ba ba na aikin da ya yi ba a wasu wata uku gaba wanda bai yi su ba kaga a nan wani abu ne wanda ya zo ba ya rasu wasu sosa inda yana da rai ya ɗauki wani kuma ba shi ba sai ya yi aikin sa da zafiyar shi amma saboda a taimaka iyalansa a ce a haɗo salari na wata uku wanda ake ba shi ana ba shi 2500 ta ɗauko 1500 da ba mata wannan ba za a si masa rawan gado ba a tallafi ne da aka ba iyalinsa ne ke kula da su saboda haka za a raba su bitisawi akwai in iyalin raba iyali ne misali a ce yana da mata biyu ko ce tana da yaya uku to za a raba musu bitisawi ba maganar a duba wannan mace ce wannan namiji ne a ba wannan kashi biyu wannan aka wata kashi ɗaya daidai wa daidai ga raba ba maganar wannan kuma duka mace ɗaya ne wasu ce da aka to tallafi ne aka ba uwar za ta kula da ƴaƴanta saboda haka ba magana da zo in akwai wasu ƴan uwa can da suke da gado a ce ƴaƴan nata mata ne saboda haka akwai ƙannansa ko yayyansa da za su gaje shi a ce to su ma a yanka a ba su a'a nata ne da ita da tunda aka ce family ita ce family ɗin da ƴaƴanta saboda haka sai a abin nan sai a in akwai wata tsohuwarsa ko wata yayarsa da yake taimakawa daima ne yake da rai aka ce to a ɗan ba ta ita ma yanzu wani abu a cikin wani ba laifi amma ba wai rabon gado za a yi masa
0: ba. Farka maka Allahu ne wannan tambaya yake cewa assalamu alaikum ni yaron shago ne wasu suna zuwa da katin cire kuɗi amma ba mu da POS shin ya halatta na sayi POS da kuɗina ya daka cire musu kuɗin sannan in saka a jakar sana'ata.
1: Ban sani ba ba ya share da shi yaron shago kuma ya ce sa a jarin sana'arsa mana shagon nasa ne in shagon sani kayansa aka saya aka ba shi ya cire da POS bai kamata kuma ya ce zai caji mutane ba in ko ba nashi ba ne shi wani abu ne daban ya je wannan kaya da mai kaya na wasu nomi da shi da jira kawai yake daga mutane suna shan wahala wajen nemo cash da za su biya mai kaya sai ya je ya nemo wanda POS ya ke musu canji da shi don samu sauƙi wani babu laifi amma in ya zance shi ne mai shagon kuma da ya ce sa a jarin sana'arsa don shi ne mai shagon suka zo za su biya ka ban da POS kuma ka ce sai face wani abu a gunsu har ila yau wanda yana za ku cutar da masu ma'amala da kai ba ka haƙura da ribar da za ka samu a cikin kayan da ka sayar musu wanda ka ce sai ka bi ta hanya kuma don ka ƙara wani kuɗi da gaggansu amma in shi ne shagon daban ka yi tsare masa kake kuma ka ga mutane suna wahala wajen nemo kashi kuma sai kashi yake karɓa sai ka ce bari ka taimaka kai kuma ka riƙa ba su wannan hidimar ta ɓangaren ka kuma nan babu ne.
0: Tun wannan tambayar malam cewa yake wani mutum ya kamu da rashin lafiya sai aka tara masa kuɗin aiki a account na mahaifinsa amma ba a yi aikin ba daga baya mahaifin ya rasu kuma kuɗin ba sa nan shin zai iya neman a cire masa kuɗin kafin rabon gado?
1: In shi aka ba wa kuɗin in ba mu shi aka ba wa kuɗin Allah ya kawai ajiya ce ya ba wa mahaifinsa account ɗinsa sai ba ka dashi ne ba ya kawai a cire masa abin ɗinsa in ba uban ya cinye ba yadacin ya ba za a samu gado ba za a ci ba za a samu kayan gado ba idan mahaifin aka bawa shi don shi yake jinyarsa yake tallafa masa sai ake ba uban ne ya samu abin da zai jinyar ɗansa irin ba ba za a ce a dawo da shi ga ɗan ba yana da cikin kayan dukiyar ba sai aka ya danganta da wa aka bawa masu bayarwar ma'ana shi misali shi yake jinyar kansa shi ɗan yana jinyar kansa sai ya nemi ƴan uwansa ko abokansa su tallafa masa da samu abin da zai cinye kansa sai aka sa masa kuɗin ta akawun babansa na kuɗinsa ne da aka za a fito masa da kuɗinsa bayan mutuwar uban da shikayensa amma idan uban ne yake jinyarsa sai aka tallafa wa uban da kuɗin jinyar ɗansa sai ya rasu shi uban to kuɗin yana cikin gado sai aka ya danganta da wa aka mallakawa mutuwar lokacin da ake sa wa akawun ɗin
0: to aka makallahu wannan tambaya take cewa menene hukuncin ilimin taurari a musulunci
1: ilimin taurari iri biyu ne akwai ilimin taurari na gane lissafi na gane lissafi a gane cewa tsayuwar tafiyar wata mai taurari da gane alƙibla da sauransu wannan shari'a ta zo da shi ilimi ne mai asali tun can daman larabawa suna da shi cewar da annan laila wanda har ayataini fa ba hauna ayatan laili wa ja'alna ayatan nahari mawsi'a litabtaghu fadlan min rabbikum wa lita'lamu adada as-sinin wal hisab والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلم عدد السنين والحساب ولن تكا يا هلتا والنجم هم يهتدون لا يسواد فقد بي ومن دي وان ادم سنا غاني هنيا كهير غني مسوقا تورالي دا بمقدا نسو سو ونبا ونبا مليفي إلميني لك سامو tun kafin musulunci akwai shekaru zuwa musulunci alkur'ani ya tabbatar da shi ma ya lissafa cikin imamin da Allah ya yi wa ɗan adam ya yi amfani da taurari wajen gane inda yake tafiya musamman laraba a sahara da sahara ba ta da alamomi da za ka iya gane yanzu ta gabas take yi ko kudu ko arewa to ya zanto kana tafiya cikin dare babu ta yadda za ka gane gabas yanzu take yi kano ko inda za ka tafi ko ko a kawo da hanya ka kawo da suka yi amfani da tauraro da tauraro nan da inda ka hango shi ta gabas yake wannan ya kan kullata ka za a yi kan to wani suke iya tantance gabas suke ko yamma ko kudu ko arewa wannan biya halatta shi ne ka ga ana kunna kalandoji da ake yi na lissafin watanni kwanakin watanni da lissafin shekara da sauransu da shi ne ake gano lokacin kusufi da kusufi na rana da na wata duk da wannan ne lokacin zamana lokacin abin nan rani da sauransu ta wani babu laifi ilimi ne ba asali yana daga cikin malaman musulunci suna karanta su a najeriya shi ilmul hay'a da ilmul falak shi ne astronomy da turanci akwai kuma ilmul tanjim shi kuma na a yi amfani da taurari a ce za a gano sa'ar ka a gano samun ka da rashin ka a gano sa'ar ka ko rashin sa'ar ka wannan kafirci ne shiga ne cikin haƙƙin Allah ba a wace ta sanin gaibu ta hanyar taurari ce za a zo a bincika a gano taurarinka yana ina ne yana gabas ko yana kudu ko yana arewa a akwai a wannan lokaci aka haife ka a gida ɗin cikin taurarin kana cikin manzala kaza ba ka kai kaza ne kai hawa'i ne kai ma'i ne kai kaza ne wannan duka shirka ce da Allah ba wanda ya san gaibu sai Allah kun la ya'lamu al-ghaiba illallah kun la ya'lamu ma fi samawati wal ardi al-ghaiba illallah fa qul innama al-ghaibu lillah wa tika sai gaibu na Allah ne kawai shi kare ya san gaibu haka duk wanda zai ce maka gobe mu zaka samu wa tadri nafsu ma za ta kasu gadan wa tadri nafsu bi ayi anta tamut ba wanda ya san me zai samu gobe ko ina zai mutu wanda duk yayi da awar haka ya shiga cikin haƙƙin Allah yayi da awar sifatin sifofin Allah shi ne sanin gaibu al-ghaibu al-mutlaq da aka wannan haramun ne mu sallallahu alaihi wasallam ya ci wanda ya dosa wani abu da ilimin taurari ilimin wannan to ya dosa wani abu da sihiri wato shi da hukuncin zai hukuncin sihiri ne ɗaya ne Allah yana cewa wata ruwa ta tun shayatu na da duka Suleiman ma kafara Suleiman walakin na shayatu ma kafaru walakin na shayatu na kafaru wa allimuna nasa sihir haka Allah ya hukunta musu da kafirci saboda abin da suke koya mutane da sihiri sihirin da yake ɗauke da kafirci haka yin ilimin farko ne sanin kalanda da sanin lokuta da sauransu wannan halatta ilimi ne mai asali mai tushe kuma ilimi ne da zai gaya maka cewa ga sa'ar ka ga rashin sa'ar ka ga inda za ka je ga inda ba za ka je ba wannan haramun ne kafirci
0: to kan makallahu mai wannan tambaya yake cewa mahaifiyata tana hana ni sadar da zumunci da wasu mutane saboda saɓani da ke tsakaninta da su bayan na bincika sai na ga sabanin ba shi da tushen mai ƙarfi kawai zargi ne da maganganun mutane a irin wannan hali shin zan iya mata biyayya ne ko kuwa zan ci gaba da sada zumunci
1: in ka ce sada zumunci ba na wasu wanda suke kake dangantaka ta jini da su dan uwan mahaifinka misali ko ɗan uwanta ita ko ɗan uwanka abin da ƴaƴan ɗan uwanka ko dai wanda suke daidai akwai alaka ta jini ta nasaba ulul arham da Allah yake faɗa wannan haƙƙi ne da ke tsakanin ɗan uwantaka da Allah ya sanya da uwa bata isa ta dace wannan haƙƙi ba cewa ulul arham ba'dhum awla bi ba'dhin fi kitabillah taqul laha allazi tasaluna bihi wal arham saboda haka sada zumunci wani haƙƙi ne da ubangiji subhanahu wataala shi ya tsara shi shi ya ajiye shi uwa dan tana da matsayi akan ɗanta bata isa ta dakatar da wannan tsarin da Allah ba tsarin Allah yana gaba da nata biyayyar Allah tana gaba da tata saboda haka ba za ta iya hana ɗanta ya sada zumunci ba ba za ta iya hana shi ba saboda haƙƙin wannan ba nata ba ne tana da haƙƙin ya mata biyayya ya taimaka mata ya nuna mata ƙauna ya nuna mata kula duk wannan tana da shi amma kuma ita ba ta da haƙƙin da za ta datse wani abu da Allah ya ce a sadar da zai na ya su nuna ma amara mahu bi a yi yusuf suke sadar da abin da Allah ya ce a sadar da shi ce Allah shi ya ce a sadar da zumunci to ba ta da ikon ta ce a datse bayan Allah ya ce a sadar haka ba a da'a gare ta a nan na za'a ta lima khuluqu fi ma'siyatil khaliqi ba a da'a ga maliki a saba maliki annabi ya ce innama ta'atu fil ma'ruf ana yin da'a ne cikin abin da shari'a ta zo ta san da shi ta yadda da shi wannan kuma ba ya daga cikin abin da shari'a ta yadda da shi saboda zumunci saboda haka ba za ka yi mata biyayya a nan ba za ka dai ci gaba da kyautata mata da yi mata kyakkyawan lafazi tausasa zuciyarta da kuma nuna mata abin da bai iya ta yi bai dace ba ta hanya da ta dace.
0: To malam mai wannan tambaya yake cewa mutum ne idan zai kwanta bacci da daddare yake sanya bluetooth a kunnensa yana sauraron karatun alkur'ani har bacci ya ɗauke shi menene hukuncin yin haka
1: ba komai ya fi akan ya sa kiɗa wasu ba za su yi bacci ba sai da sautin kiɗa a kunnensu saboda haka shaidan ne zai ta wato shiga ransu shi ne ƙarshen sautin da za su ji ya shiga zuciyarsu kafin su kwanta bacci ina kuma wannan kwanciyar bacci ita ce ta ƙarshe ba matashi za su yi ba kuma da sautin shaidan za su yi bacci ga munan ƙarshe kenan amma maganar Allah yana ji don bacci ya ɗauke ka ba komai wannan babu laifi a cikin haka.
0: To mai wannan tambaya malam cewa yake akwai wani shugaba da yake bayar da tallafi ga ƙungiyoyi masu gudanar da ayyukan asibiti mu kuma ba mu da asibiti mun je neman tallafin a wurinsa kuma ya amince ya taimaka mana sai muka samu wani mai asibiti muka ba da sunansa idan tallafin ya zo sai mu karɓa tare shin hakan ya halatta.
1: bai halatta ba domin anan kamar kun yaudare shi mutumin kun nuna masa cewa kuma aikin asibiti kuke taimakawa marasa lafiya ake da gajiyayyu masu yiwu asibiti haka kuwa mun fito masa ya ba ku taimakon da yake ganin ga inda yake so a sa masa shi sai ku kuma kuna da naku abin daban amma kun yi haɗa baki da wani gurɓatacce wanda za a yi amfani da shi shi ma ba shi wani kaso wannan ba ya halatta kuma irin wannan da shi ya kashe ƙasar komai ba za a yi gaskiya da gaskiya ba komai da aka kawo da shi to sai an yi da za a ɓata shi maimakon an ce za a taimaka marasa lafiya a asibiti saboda haka masu harkar lafiya su zo a taimaka musu ta wannan ɓangaren akwai da yawa waɗanda suke kwanciya a asibiti suna buƙatar taimako ba su da ƴan uwan da za su taimaka musu ko suna da su amma ba su da ƙarfi saboda haka wani ya ware wata wani maƙudan kuɗi yake taimakawa a jiya sai magani a ajiye asibitin na a taimaka musu sai wasu su ɓullo masu su kuma wani aiki can daban kila su aikin su ma bai kai wannan muhimmanci ba amma yana da muhimmanci wataƙila ba shi ba shi wannan ya yi niyya sai ka tashi ka karɓe masa kuɗi ka haɗa kai da wani wanda za a kawo shaida cewa a yi aikin lafiya ne kai kuma wataƙila saboda kai ka kawo abin saboda haka shi ya yarda ya ba da haɗin kai in an samu a raba a bashi wani sashi na abin nan wannan ba ya dacewa domin ya yi shi gaskiya da gaskiya ai komai a aje shi a mahallinsa, wannan shi ne cigaban al'umma. Ba komai ya zo na cigaba sai mu kokari da zamu bata shi ta hanyar rashin gaskiya, rashin amana. Wannan shi ya kashe ƙasarmu. Mu'amalar da duk wata ƙasa za ta yi da mu, sai mun saka dungu shi, sai mun yi dungu, sai mun fito da wani abin da ƙarshe za su gano cewa shi ba ƙarshe a ɗaya da taimaka mana. Haka muke duk wani abin da zai zo mana ƙasarmu mana. Yaya kowace ƙasa malam ana ta tafiya da abin rumi-rumi cikin sauƙi, cikin jin daɗi, amma in dai ƙasarmu aka zo da shi to sai an sani da aka lalata shi. An shigar da son zuciya, an yi waye, an yi waye, su aka ba ta inda za mu je mu ji daɗi. Ba mu ji daɗi ba a ƙasarmu, ba mu ji daɗi da mu'amala ba wasu ƙasashe ba. Yanzu ka duba bil munasaba, visa ce ake cewa duk wanda ya shiga ƙasar Ingila ko ƙasashen Turai za a ba shi visa umara. Saudiya ta ce za ta ba shi visa umara ya shiga. Suna ganin in ka shiga can ka fita to ana ganin cewa ka an gama wanke ka. Baka da matsala, saboda sun yi amfani da wannan damar kai baka shigo ka fita. To sai ya zama na wasu kawai sun mai da abin sana'a, musamman mana. Sai a je a shiga a fita don a zo a tafi da wasu abin nan biza, a zo a tafi da wasu auren biza. Ce za a ba shi kaza, za a ba shi kaza, ya je shigar da su ya fito. To daga ƙarshe ma har a gano ma mu ƙasarmu ga yadda ma ake amfani da ku. Gaba ɗaya ma sai su su kowace ƙasa ta zo a mata wani abu mu, amma an soke ƙasarmu. Wani irin dabbanci ne wannan mana. Da rashin hankali, da rashin mayewa, da rashin sanin ya kamata, da rashin kishin ƙasa a kan wani abu da za a baka. To da zarar suka gano tun da su masu hankali ne. Sun ga wani ya zo ya wuce da mata goma ya ce duk wannan ƙanwar sace, wannan yayar sace, wannan ya. Kuma wani ya wuce wani ka dubi kayan jikinsa ma ka san ba zai iya biya mu waɗannan kuɗin jirgi su tawo ba. Saboda haka kowa zuwan kansa yi. Da zarar suna da wayo, suna da hankali. Suka ga mu a yan Najeriya an fi samun wannan, dole sun shakka. An yi waɗannan mutane ba an je an yi takardun ƙarya, an zo an nuna musu. Saboda haka gaba ɗaya an kashe mutuncin ƙasar, an kashe darajar ƙasar. Saboda haka ba wanda zai shiga ya kima. Haka duk wani abu da aka zo da shi mu tsaya mu tafi da shi akan tsari, rayuwar sai ta yi mana daɗi, ta yi mana kyau, abubuwan mu su ci gaba. Amma ba wannan kullum son zuciya ma da yamanewa da gidadanci, ban ƙarewar gidadanci ne. Wani za ka ga cewa ya fi ƙarfin wannan abin da za a ba shi, ya tara abin da ya tara, amma saboda mutuwar zuciya da Allah ya jarabe mu da ita ba, kuma bai iya dagula ya lalata kowa ya rasa ba saboda biyan buƙatarsa.
2: Amin. Wannan tambaya malam cewa yake mutum ne matafiyi zai yi sallar azahar ƙasar mu sai ya tarar da jama'a suna shirin yin sallah a masallaci, ya shiga ya bi su har ya cika sallah, bayan an gama shin zai iya tashi ya sallar la'asar ƙasar
1: mu? Eh, zai iya, dan ya bi mazauna gida an cika sallah da shi kuma yana matafiyi, zai iya tashi ya sallah kuma la'asar a nan take.
2: Mai wannan tambaya cewa yake mahaifiyarmu ce ta rasu kuma ana binta salloli da kuma azumin Ramadan guda takwas, shin za mu iya rama mata sallolin da azumi?
1: To ban san ana binta salloli ba, kamar ya ana binta salloli. Ita sallah ba a ɗaukan bashin sallah. Azumi kam za a iya ɗaukan bashin azumi na bakanci, amma ita sallah abinda ake so ka yi ta kowane yanayi kake ciki. Sawa'un mutum yana iya tashi ba iya tashi, a kwance yake, shingire yake, matuƙar da hankali a tare da shi, hankalin shi bai gushe ba, ba so a bari bai sallah ba. Bari a ce ana bin shi bashi, ba a ɗauke masa sallah ba. Dai da rai a tare da mutum da hankalinsa kuma, hankalinsa bai gushe ba. To sallah tana kansa, ko da da zuciya ne, a ce duka gaɓoɓinsa ba su yi motsa ba. To ko da zuciyarsa ne yana son yin sallah. Haka ba a ɗaukan bashin tauri a ce ana bin mahaifinku bashin sallah ko mahaifiyarku. Haka nan shi azumi in na Ramadan ne, sai mara lafiya an yafe masa, wato an ɗauke masa azumi lokacin da yake rashin lafiya, in ya samu lafiya ya rama. To sai ya zanto kuma bai samu ya warke ba har ya rasu. To wannan shi kenan, dama Allah cewa ya yi fa'idatun min ayyamin ukhar, ya biya a wasu kwanakin na daban. Allah bai ara masa kwanakin biyan ba, ka ga kenan, ba da wani laifi shi ta bangaren sa. Da haka ba wani abu da za a ce ana bin sa, na bin bashin azumin da za a bi mutum shi ne ba kanci. mutum yawa Allah alkawari zai yi wasu azumin muka kwana uku kwana hudu sati daya sai ya mutu bai cika wannan alkawarin ba to shi ne aka ce magajinsa su yi masa su biya masa amma banda na farilla
2: to malam me wannan tambaya kuma cewa yake muna da wata sana'a da muka kafa tare da kudin da mahaifinmu ya raba mana bayan ya yi ritaya mu uku ne muka hada kudi aka sayo wata na'ura amma dan uwanmu da aka ba amanar tafiyar da harkar ya fara cirewa kansa albashi da wasu kudade yana mai cewa shi yafi kowa wahala wajen tafiyar da kasuwanci haka kuma idan ya kawo aiki ta hanyarsa baya biyan wani kaso ga kasuwanci a yanzu akwai saɓani a tsakaninmu kan yadda ake tafiyar da kuɗin da ribar kasuwanci muna neman ƙarin bayani kan yadda adalci yake a irin wannan haɗin gwiwa
1: to adalci tsirin gini tsirin zane duk wata mu'amala da za a shimfiɗa ta dukiya to ya kamata ya zama an tsara ta a rubuce tun farko an fitar da kowa ka sansa a cikin abu za mu yi wannan mu'amala za ka ka dukiyar kan ka dukiya ta wani ba zai ka dukiyarsa wani zai hada da lokacinsa da kwarewarsa da damarsa in aka samu riba nawa za a karsa ta to wani za a ba shi kasa cikin kaza cikin ɗari wani kaza cikin ɗari wani kuma saboda shi ga dukiyarsa sannan kuma yana shi zai kula da abin shi zai shige da fice shi kuma ga nashi iliya ɗan ɗari na sauran in waɗanda an ba su 20-20 shi wata ila ba shi 25% nawan 20-20 kaza kaza duk dai da aka ga za a yi yarjejeniya a kai to a haka ka ga ba maganar wani ya ƙara wa kansa ko yanka wa kansa albashi ko ya yi kaza ko ya yi kaza saboda an san me aka tsara tun farko wanda ya ji cewa tsarin bai masa bar da baya zuwa sake tsarin ko ya fita shi a san me za a cire shi su ci gaba da yi wanda suka yarda da tsarin amma a yi abu haka da ka kawai ya ce ga kuɗi mu juya kawai shi kenan an tafi to ko wani ga dole da san zuciya ya shiga shi yanzu shi zai yanka wa kansa albashi da kansa shi zai kanta ta wahalarsa da kansa da kansa ba tare da yarjejeniya da sauran yan uwa ba aka taɓa irin wannan saboda haka mutane suna yin mu'amala ba tare da an tsara ta ba tun farko shi yasa musulunci ko aiki za ka ba mutum ba ka ba shi aiki sai ka gaya masa ga irin aikin da kake so ga lokacin da zai gama ya baka aikinka sannan kuma kai kuma ga abin da za ka ba shi a kan haka ne za ku yi aiki idan ɗaya bai yarda da wani sharaɗi ne cikin sharaɗin shi ke na kwasa amma mu yanzu da yawa haka muke aiki ba mutum zai zo kama aiki bai san ba za a ba shi ba kai ma kuma ba ka gaya masa da abin da ka ba shi ba sai ya gama aikin sai ku zo kuma ku ci rigima shi ya kwaso wasu kuɗaɗe da sun fi ƙarfin aikin nasu sun fi san zuciya kai kuma ka ji cewa ba za ka iya ba shi wannan kuɗin ba ka faɗi wasu kuɗi wanda wataƙila ba su kai kuma wahalarsa ba sai ma saboda son zuciya to sai rigima ta ƙarki shi yasa shari'a ba ta yarda da ujira ba sai an san nawa za a yi meye za a yi na farko meye za a yi wani irin aiki kake so in maka ta yadda in ban maka wannan ba to ban canci ko ku gobe to yawanci wani lokaci ma shi kansa aikin ma ba a san me za a yi ba bai ba da aiki amma baka faɗa masa me kake so maka ba sau da haka in yanzu kuma yi maka wani sai ka ce kai ba irin shiga ke so nan ma a shiga rigima ita ujira tana da wannan ijara abin nan ijara tana da wannan sai an yi wannan an san me ujira amma da yawanci ba a bin wannan ka'idar shi yasa rikici ke yawa a irin wannan yanzu ku haɗa kuɗi a ce za a yi wani aiki mu'amala ta kasuwanci amma babu wani rubutacce in ɗaya ya rasu daga cikin ku maza da su kuma ita rigima su ce kuɗinsa ya baka yawa ko kaza ko kaza ba daidai ba ne tun farko ba a ɗauko hanyar a yi abin da yake sau haka ku zauna ku rushe komai ku sake gina abu bisa tsari a rubuta kowa ya zo in ma da lauya za ku yi a zo da lauya ya shiga ciki a rubuta komai a sa hannu a tsatsi kenan kowa ya riƙe kofi wanda daga baya ga cewa a cikin sharuɗin ba mu an ce wanda yake ga zai iya fita ya yi magana a lokacin da yake so an sa sharuɗin fita daga cikin yarjejeniya sai zai fita shi kenan a sallame shi ya tafi ya san
2: to malami wannan tambaya yake cewa shin ya halarta ɗalibi ya karanta littafin tafsirin ahlam na ibn sirrin kuma ya rika aiki da abin da yake ciki wajen fasarar mafarkai
1: na ibn sirrin yana da littafi na afwan ibn sirrin yana daga cikin tabi'ai waɗanda suka san fasarar mafarkai ina koma sirarsa da koma cikin tarihin Dimashq da aka kawo sirarsa za a zai maganar cewa yana fassara mafarki, amma littafin da ake dangana masa, littafin da ake cewa تعطير الأنام وتعطير الأوام بتفسير في تفسير الأحلام جن ابن سيرين من قرياني ابن سيرين بيربط بالنتاج وشي ابن سيرين ما هنا لقى شكين أكيد أسا كيف يدى أغانا أربط مع النتاج شي لم يكي قومي كو أهدتي إلا باك يهدتي وابت فيك كبر ما سي أهدتي واسا أهدتي شي ما يدى أغانا أربط كو حديثا مرة الله نتاج أهدتي وراك أهدتي وايكيشي ما لما حديثي ني لقى شكين الماجران أنس ابن مالك نبيلي a shekara 110 bayan hijira Annabi sallallahu alaihi wasallam. To amma daga baya wasu ka zo suka kirkiri littafi, aka dauko wasu ruwayoyi na tafsirin da yayi na wasu mafarkai da aka gaya masa ya fassara, aka kuma ƙara abubuwa da yawa a ciki, aka yi littafin suna sai aka ce da Ibn Sirin. Aka wannan littafin shi kansa danganta shi da Ibn Sirin bai inganta ba, ba littafinsa ba ne. Sannan shi kuma fassara mafarki ba ya da alaka da wani mutum guda ya fassara, kuma kowa haka zai fassara. Fassara mafarki yana da alaka da nau'in mutum, inda ya mafarkin da al'adun mutanen da yake cikinsu da suke ɗaukan abubuwa, duk wannan suna da tasiri a fassara mafarki. Ba ka mafarkin da Balarabe aka fassara mashi wani abu, kai in kai Bahaushe ba lalle fassara ta zama haka ba, saboda kai kuma yadda kake kallon abubuwa ba haka shi wataƙila Balarabe yake kallon su. Saboda yanzu ka ga misali gurin Balarabe maganar Raƙuma, maganar Sahara, maganar wani abu ne yana da ƙissoshi a gurinsa da tarihi da lamarurruka da waye. Kai a gurinka wataƙila ba ka da wannan, kai Bahaushe ka ba rayuwa kake a cikin Sahara ba, ba ta abu ne kake da Raƙuma ba. Saboda haka mafarkin Raƙumi kai abinka ba daidai ke da mafarkin Raƙumin Balarabe. Saboda haka kowanne yana da alaƙa da wannan abubuwan. In ka tashi za ka fassara mutane mafarki sai ka san al'adarsu. Balarabe ba ya sa babbar riga, kana sa babbar riga. Saboda haka in Balarabe ya yi mafarki a cikin babbar riga, shi mafarkinsa daban da kai da za ka yi mafarki a cikin babbar riga. Shi sitararsa ce ko ba sitararka ba ce. In ka yi mafarki da kwarkwaro a kanka irin na Larabawa ka saka irin shigarsu, ba shigarka ba ce. Saboda haka shi in ya yi mafarki irin wannan, ba fassararsa ba ta farki daidai da taka makarin da ba shi duka ba. Haka abinci, haka wurin zama, duka yana da tasiri wajen fassarar mafarki. Ba ka zo a sai wani littafi a ce sunan shi fassarar mafarki, ya zama na duk wani abu ɗaya da aka fassara wani mafarki a kansa, kai ma in kai irinsa haka za a fassara, ba zai zama ɗaya ba.
2: To malami, wannan tambaya kuma yake cewa menene hukuncin aske gemu gaba ɗaya, ko rage shi ko gyara shi?
1: Amma aske shi gaba ɗaya wannan baya halatta, yana daga cikin tashabbu wanda ba musulmi ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaita da tsaye da gemu a tabbatar da shi umarni da aske shi ba, bai ba damar a aske shi ba, a ce ma a saba mushrikai waɗanda suke aske gemunsu. Sannan gemu halitta ce da Allah ya wada namiji, kuma takan ƙara masa kwarjini da kamala. Aisha radiyallahu ta'ala anha idan za ta yi rantsuwa wani lokaci takan ce wallazi jammala rijala billiha, na rantse da wannan da ya ƙawata maza da gemu, ya musu ƙawaye musu ado da gemu. Haka sifa ce ta kamala. Sannan kuma akwai sinadari da gemu yake da shi wanda yake taimakawa abin nan fatar fuska, wannan fuska ba za ta kokomaɗe ta yi rami ba. Za ka ga cewa wanda yake barin gemu, za ka ga cewa fuskarsa tana cike kowane lokaci, ba ga ta da mummokaɗe ba kamar wanda yake aski gemu. Saboda haka akwai taimakon da Allah ya sa a cikin sinadarin da ya sa yake taimakawa shi ɗa namiji a cikin abin nan. Saboda haka baya halatta mutum ya yi wannan. Amma abin da ya shafi rage shi, wannan ya tabbata a sanin ɗan Umar cewa idan sahabbai suka yi umara wani lokaci sukan kama damki ɗaya na gemu, abin da ya ƙaru sai su rage. Wanda shi rage shi ba daidai ce da aske shi ba, aske shin ya fi matsala da cewa cika shi ɗin shi ya kafi so.
2: To kan kallon ne wannan tambaya kuma yake cewa mutum ya shiga masallaci ya tarar da wani mutum da ya makara a sallar magariba yana tashi domin cika abin da ya rasa bayan liman ya sallame. Shin wanda ya shigo daga baya zai iya busa matsayin liman domin sun sauran sallar?

0: shiga a matsayin namu gaba da dawo fans yadda liman ya gama sallah ya dawo shi kadai da wani abin da ya yi a sallar sa shi ta shafa
1: to akan kallon na fatan Allah ya saka da alkhairi masu kallon mu da sauraron mu duka dukanin muka kawo karshen shirin na fatan rahama na wannan lokaci sai dai za ku iya aiko mana da sakonnin tambayoyinku ta kan hanyoyin da ake aiko da sakon wato hanyar aiko da rubutaccen sako text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0703-6-4-5-5 ko kuma ta kan adreshin email na fatawarrahma@yahoo.com da shafin fatawarrahma da ke kan dandalinmu na sada zumunta na Facebook. A madadin shirin malamin namu Farfesa Sheikh Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemo OON babban malami a tsangiyar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Bayero da ke Kano wanda kuma yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kamaruwar shirin ni Mubarak Hamza Adam da na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi

0: ولهديناهم صراطا مستقيما.
1: 97.3 Rahama Radio.

0: Zamu saurari fassarar karatun littafin Umdatul Ahkam tare da Sheikh Long Abubakar babban limamin masallacin Juma'a na Triumph dake nan jihar Kano wanda kamfanin Primes Oil Mill Nigeria Limited suka dauki nauyin ka muku da fatan za a yi saurari lafiya
1: A'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim Alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salamu ala asadin nabiyina wa ashrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ومن دعا بدعوته واستنى بسنته الى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بهاك و السلام عليكم ورحمه الله وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته بركم da wannan maraice na Laraba 27 ga watan Shawwal a shekara ta 1444 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da 17 ga watan 5 a shekara ta 2023 miladiya a wannan makaranta ta mu mai albarka ta karatun littafin Umdatul Ahkam daga kofar Wambai daga masallacin Abdurrahman ibn Awf dake kofar Wambai a birnin Kano a yau insha Allah zamu darasi na 31 in ba manta ba makon da ya gabata mun fara karatu cikin babul mururi baina yadai almusalli haka ne mun tike da karshen hadisi mai lamba ta 103 da haka yau insha Allah zamu fara karatu daga hadisi mai lamba ta 104 malam yace al hadithu arabi'u ba'da almi'a hadisi na 104 an abi sa'id alkhudri radiyallahu anhu qala daga Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kara masa yadda kala yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqul naji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa idza salla ahadukum ila shay idan dayan ku yana salla gaban sa da wani abu yasturuhu minan nasi da ya tsare shi daga wucewar mutane ma'ana sutura kenan fara da ahadun sai wani yazo yayi nufin ayyaji ta zabaina yadaihi ya wuce ta gaban sa tsakanin sa da abun ma'ana ya wuce ta gaban sa amma ba ta gaban sutura ba tsakanin sa da suturar sai wani yazo zai gifta an gane ko sai annabi yace falyadfa'hu to ya tunkuɗe shi ya kare shi ya hana shi domin tunda ka riga ka sa sutura bai halatta ya wuce ta gaban ka ba sai dai ta gaban me sutura to idan yazo zai wuce ta gaban ka ba ta gaban sutura ba kai kuma abin da shari'a ta ce shine ka ije shi ka tunkuɗe shi ka kare shi tunkuɗewa daidai kima gwargwadon yadda ya taho ma in ya taho a hankali kai kuma karka sa kwanji kai masa hankadar da zai je ya ji ciwo a'a ka ture shi ko ka hana shi ko ka tare shi gwargwadon yadda ya taho in ya taho a guje to nan ma sai kai amfani da iya abin da kake iyawa na tsare shi gwargwadon yadda ya taho an fahimci wannan fa in aba idan da kai yunkurin tare shin sai ya ki tsayawa sai shi ma ya sa karfi zai wuce to annabi ya ce falyuqatilhu ka yaƙe shi an gane ko ma'ana kai ma ka tsaya tsayuwar daka ka ga ka hana shi yadda ya dage sai ya wuce kai ma dage sai ka mi hana shi asalin kalmar qatala yuqatilu akan yi amfani da ita ana nufin fada kuma ana yin amfani da ita ana nufin kisa domin ta karkashin fada ake samun me kisa shi yasa waɗansu malamai suka ce duk kalmar biyin duk ma'anar biyin kalmar ta ɗauka ma'ana ka hana shi koda da fada ne kuma koda fadan ya bayi zuwa ga ya ka kashe shi to baka da laifi jininsa ya tafi a banza wannan shine fatawar mazhabar zahiriya zahiriya suka ce yana daga cikin wajajen da in an yi kisa babu laifi jini ya tafi a banza shine lokacin da kake sallah wani yazo sai ya wuce ta gabanka an gane ko kai kokarin ka hana shi shi kuma ya dage sai ya wuce to anan an baka damar ka yaƙe shi kuma ko da haka ya bai zuwa ga salwantar rayuwarsa baka da laifi to amma dole dai shari'a za ta kalli yanayi dan kada kana jin haushin wani kawai ka zo ka kafa sallah a fakaice ya zo wucewa ka sa kota ka doke shi a asali kai ma abin da za a tambaye ka to me kai ka dauka kota kana sallah to amma malamai suka ce abin da ake nufi da a ce tsautsayi zai kasance ba kisan kai nufin yi ba yazo zai wuce sai ka tunkuɗe shi to kuma sai abin ya tadda ajali sai ya fadi ya mutu to wannan babu laifi abin nufi ba za a yi kisasi ba kai ma a ce a kashe ka an gane ko saboda me saboda wannan lafazin da yana iya daukar ma'anar kisa inna allaha ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtaluna yuqatiluna kaga suna yin yaki fi sabilillahi fayaqtuluna su kashe wa yuqtaluna a kashe su duk daga kalmar qatala ne qatalahu ya yake shi qatalahu ya kashe shi qatalahu ya zage shi qatalahumullahu anna yufakuna Allah wadaran su kaga nan qatala bi ma'anan la'na wa tard wal halak to da ka dai wannan lafazi ne mushtarak amma ra'ayi ne na mazhabar zahiriya ba sauran jumhurin malamai ba to amma ko shakka babu wannan fahimta ta su tana da mashiga tunda lafazi ne mushtarak lafazi ne yana iya daukar waccan ma'anar yana iya daukar wannan kuma malamai suna da ka'ida a ilimin usulul fiqh suka ce tarkul istifsali fi maqamil ihtimali yanzilu manzilatal umumi fil maqal wa yasihhu bihi al istidlal idan kalma tana da harshen da mosai shari'a bata tantance wata ma'anar daga cikin biyin take nufi ba sai ta batta haka to za ta iya daukar wancan din za kuma ta iya daukar wannan an gane ko to sannan idan an zo kafa hujja in wani ya kafa hujja da waccan ma'anar yayi in wani ya kafa hujja da waccan ma'anar ma yayi domin duk lafazin yana ne yana dauka an gane ko manzo Allah ya fadi illa yace fa inna ma huwa shaytan nan jumla ce ta aliliya me yasa aka ce ka kashe shi ko ka yake shi ko ka sa karfi wajen hana shi a lokacin da shi ma ya sa karfi wajen sai ya wuce ta gaban ka saboda shi shaytan ne abun nufi dabi'ar da yayi din nan dabi'a ce ta shaytanci to kaga wannan hadisin ma yana da tabbatar maka da cewa cikin mutane akwai me shaytanu bayan nassi na aya cikin suratul an'am wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan shayatinal insi wal jinni akwai shaytanin mutane akwai shaytanin aljannu to hadisi ma anan ya tabbatar da akwai shaytanin mutane kalmar shaydanci din ba suna bane sifa ce duk mutumin da ya aikata aiki irin na shaydanci ya zama me shaydan shi ma iblis ba sunan sa ne na yanka ba aikin sa ne ya ake ce masa shaydan shaydan shaytan ash-shaytanu ya'idukum al-faqr kaga wannan i'ad bil faqr din shine shaydancin wa ya'murukum bil fahsha al-amru bil fahsha anan din shine shaydancin daka duk wanda shi ma ya idukumul faqara wa ya'murukum bil fahsha sawa'an insan kana aw jinnan fa huwa shaytan wa inna ash-shayatin la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum wa in aqatumuhum innakum lamushrikun shi yasa malaman yahudawa shuwagabannin bata Allah ya kira su da suna shaytanu wattaba'u ma tatlu ash-shayatin ala mulki sulaiman wa ma kafara sulaiman walakinna ash-shayatin kafaru shayatin duk da ake fada anan ana nufin malaman bata wanda suke koya wa mutane shirka suke koya wa mutane zagin Allah suke koya wa mutane hada Allah da wani shaydanu ne shi yasa Allah yace wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalaw ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un in suka gamu da muminai sai su musu dadin baki su ce wai mu ma mun yi imani tare da ku wai za kalau ila shayatinihim in kuma suka tafi wajen shaydanin nasu mana shugabannin nasu na bata qalu inna ma'akum sai su ce mu dai muna nan tare da ku muna jaddada goyen bayan mu inna ma nahnu mustahzi'una abinda kuka ga mun yi wa yancan muminai na cewa muna tare da su izgili muka yi musu shigo shigo ba zurfi muka yi musu sai Allah ya ce Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun daka dai annabi ya ce fa inna ma huwa shaytan domin a wannan yanayi da wannan aiki da yayi ta bayyana shaydan ne an gane ko cikin wannan hadisi malamai suka ce za mu fahimci mashru'iyyatus sutra ko suturatul al-musalli ko lil musalli. Shari'a ta shar'anta duk mutumin da zai yi sallah kuma ya san wani zai iya wucewa ta gaban sa to ya samu sutura, kuma ita suturan nan ba dole sai a tsaye ba, an saba sa ta a tsaye ne, amma ko a kwance ka sa ta ba laifi. Ka'idar shine abinda girman sa yake daidai da bayan siddin abin hawa ko dai doki ko raƙumi. Ai bayan siddi zaka ga wani dan abu ya dan daga ka dan haka, to sutura so ake yi tsawanta ya kai gwargwadon wannan, kaga kamar buta kenan, ba dole sai ta zama katutan katako ba. Wannan shine haddu hal adna, mafi karancin ta kenan. To da ka a samu wannan abu a gaban ka, manzala bai ce sai an tsayar ba, in an kwantar bai yi ba, da ka ko a kwance abun yake ba laifi, ko a tsaye yake ba laifi, kuma ko ba itace ba ko abu mai rai ne ana iya sutura da shi, kamar yadda zamu ji insha Allahu a nan gaba. Ba kamar yadda Bahaushe yake cewa ba wai idan mutum ya kwanta kai sallah yana kwance a gaban ka to zai mutu, har ma zaka ji iyaye suna cewa tashi ka in sallace ka sai ka mutu. A'a, mutum yana iya zama a gaban ka ya zame maka sutura, kai sallah yana gaban ka a zaune, amma da sharadi kai ya tashi har ka gama. In ya tashi kuma sutura ta baci, kuma in yana gaban naka in ya ga dama ya zama a zaune, in ya ga dama ya kwanta, domin ba sharadi bane sai sutura ta zama a zaune ko a tsaye ko a kwance take ba laifi. Akwai wani abu da zaka ga wasu mutane suna yi, in sun rasa wani abin da za su sa sai su ja layi, to ba a jan layi, layi ba sutura bace, dole ne wani abu zaka samo ka ajiye, ko kuma abin da ka tabbatar ba zai motsa ba, kamar gini ka zo dab da inda yake ka tsaya, to shi ma zai iya zamewa a madadin sutura a gare ka. Wannan hadisi ya nuna haka. Malai ya ce liyaqiya salatahu min an-naqsi aw al-qata'i, dan me sallah ya tsare sallarsa daga tawayan lada ko yankewar ta baki daya. Kamar yadda mun faɗa a baya, abubuwa sun bambanta dangane da wucewa ta gaban mai sallah. Akwai abin da in ya wuce ta gaban mai sallah ya rage masa lada amma bai bata masa sallah ba, akwai kuma abin da in ya wuce ta gaban mai sallah matakar ba sutura to sallah ta baci. Kamar yadda annabi ya faɗa a hadisin Abu Zar cikin Sahih Muslim, daga ciki akwai jaki, daga ciki akwai bakin kare, daga ciki akwai mace mai haila, waɗannan uku inda suka wuce ta gaban ka ba sutura kana sallah, to sallar ta ɓaci ne kwata-kwata, sai ka sake iqama ka sake wata. Amma abinda ba su ba in ya wuce ta gaban ka to lada ne ya ragu, amma sallah ba ta ɓaci ba. Kuma mun faɗi abin da yasa malamai suka faɗi wannan, ko illar da ta sa aka sa a sutura, suka ce saboda wucewa ta gaban mai sallah yana raba masa hankali, shi kuma mai sallah annabi ya ce ganawa yake da Allah, ba kwa inda ya kamata mutum ya zama cikin nutsuwa da taruwar hankali sama da a cikin sallah, domin magana yake da Allah. An gane ko? Abu na biyu malamai suka ce mashru'iyyatu qurbihi minha, a wannan hadisin mun gano idan mutum ya sa sutura to dole kuma ya matso kusa da ita, kar ka sa sutura kuma ya zama tsakaninka da sutura akwai tazara mai yawa, a'a ka zama dab da ita, kusa da ita. Liyatamakkana min raddi man yamurru bayna yadayhi wa baynahu wa baynaha, saboda ta haka ne in wani yazo zai wuce ta inda sutarar take zaka iya tare shi, amma kana nesa da sutarar yazo zai wuce to zai dai ka ce zaka biyo shi, to kuma in ka biyo shi kai ma kai barna. An gane ko? Wali alla yadiqa ala almarati, kuma saboda kai ma kar ka matsawa masu wucewa, idan yanzu ka sa sutura anan sai ka tafi nesa da ita, to yanzu fa duk wanda zai wuce sai ya sha tale-tale ya je gaban wannan suturar sannan zai wuce, to kaga ai su ma ka matsa musu, da kusa kake da suturarka su ma cikin sauki sai su wuce ba tare da ka sa su wani dogon aiki ko doguwar tafiya ba. Taharimul mururi bayna yaday almusalli, abu na uku wanda hadisin yake koyar da mu shine haramcin wucewa ta gaban mai sallah, indai mutum yana sallah to haramun ne a wuce ta gaban sa. Wa bayna sutratihi, musamman ba ta gaban sutura ba ta tsakaninka da shi da suturar, to ta wannan wajen ba a wucewa. Li'annahu min amali shaytan, domin yin hakan aiki ne na shaydanci, duk wanda ya haka yayi shaydanci shi kuma ya zama mai shaydan. Abu na hudu, man umman yuridul murura bayna almusalli wa bayna sutratihi, a hadisi mun koyi hana mai wucewa ta gaban mai salla tsakaninsa da sitarsa wa yakunu bi isharatin aw tasbihin awwala. Na farko matakin da zaka bi wajen hana mai wucewa ta gabanka shine ka daga masa hannu, to in ya gane ya juya shikenan, ko kuma ka ce subhanallahi in ya ankara ya gane shikenan. Fa in lam yandafa, idan kuma duk da hakan sai ya ki, ka daga hannun bai gani ba ko bai hannu ba, kayi tasbihin bai janye ba ko bai tsaya ba, to sai kai amfani da abin da yafi wannan wajen hana shi, kamar yadda hadisi ya nuna muni awalau bi daf'ihi, sai ka hana shi koda ta tunkude shi ne, la'annahu muta'ammid, domin anan ganganci yake. Qala al-qadi iyab al-qali iyal yace walittifaqu ala annahu la yajuzu lahu al-mashyu fi maqamihi ila raddihi. Malamai sun ittifaki, sun hadin kai wajen ba da fatawa guda kan cewa bai halatta ba ga mai sallah yayi tafiya dan yaje inda zai tura wanda zai wuce ta gaban sa. Ka tsaya a inda kake, in ya zo inda kake daga nan ka ige ka ture shi yayi daidai, in ya wuce ta gaban ka kana inda kake, to wannan kai iyayinka. Lianna zalika fi salati ashaddu min mururihi alaihi, domin kai ma tafiyar da zakai wajen ka je ka ture shin, to laifin ta kuma yafi na wucewar tasa. Abu nabiyar annal madfu alau tasabbaba mautuhu min ad-daf'i, wanda aka ture koda turewar ta zama sanadin mutuwar sa, fa laysa ala ad-dafi'i dhanbun, wanda ya ture shin bai yi laifi ba, wala qawadun, kuma ba za a yi kisasi ba, li'anna daf'ahu ma'dhunun fihi, domin tunkude shin shari'a ce ta ce ai, wama tarattaba 'ala al-ma'dhuni fihi ghayru madmunin, duk abin da shari'a ta ce kai sai a wajen yin wani tsautsayi ya faru, to ba za a zarge ka da komai ba. An gane ko? Shari'a ce ta ce ka ture shi, garin ture shin sai ya mutu, baka da laifi, ai an maka izini ka ture shi. An gane ko? Yanzu kamar dan sanda ne yaje kamo mutum, garin kamo shi da ya fita a guje sai ya fadi ya kare, za a ce sai ya daura shi? Wa yace ka gudu ka tsaya ma a kama ka? Ai doka ta bashi damar ya kama ka in yana da tuhuma a kanka. Wannan dokan mutane kenan, ballantana doka Allah. Allah ne ya ce a ture ka, in baka tsaya ba sai ka ki tsayawar sai aka ture ka, duk abin da turewar ta jawo kai ka ja. An gane ko? Abu na shida al-hikmatu fi raddihi, hikimar da ta sa aka ce ka ture shi, Allah ya ka'a fi salati khalalun, dan kada ya haifar maka da tasgaro a cikin sallah, wali Allah ya ka'a al-maru fil ithmi, kuma kai masa haka ne dan kai masa gata, dan kai ya fada cikin zunubi. Dan a hadisin da ya gabata makon da ya shude mun fada, manzo Allah ya ce ya tsaya ya jira 40 yafi masa ne ya wuce, wanda kai jira na shekara 40 da ka wuce ta gaban mai sallah, to kaga hana kan da yake gata yake maka karka fada cikin wannan zunubin. Law ya alamul maru baina yadayil musalli ma za alaihi min al-ithm ko lakana ay yaqifa 40 khairul lahu min ay yamurra baina yaday. Abu na bakwai ma taqaddama min daf'il marri wa muqatalatihi, abin da ya gabata na a ture mai wucewa ta gaban mai sallah ko a yake shi, wa adamud damani, kuma ba za a biya ba fi zalika, cikin haka liman jama'a amamahu sutratan, wannan ya keɓanta ne ga wanda a gabansa akwai sutura. In ka zo kana sallah gabanka ba sutura, wani ya zo zai wuce baka da dama ka ture shi, in kuka ce za ka ture shi a irin wannan yanayi, to in ka ture shi duk abin da kai masa sai ka biya shi, in ka ture shi garin turewar wayarsa ta faɗi ta fashi sai ka sai masa sikirin ko ka biya shi sabuwar waya, in ka tunkude shi garin tunkude shi ka yaga mai riga ko ka dinka mai sabuwa ko ka dinke masa, duk dai abin da ya faru garin ka ture shi in baka sa sutura ba, to laifinka ne sai ka biya shi. Amma ana maganar in ka sa sutura shi kuma yayi taurin kai yazo zai wuce, to anan ne in ka ture shi duk abin da ya faru baka da laifi. An fahimci wannan? Fa amma man lam yaj'al sutratan, amma wanda babu sutura gabansa, fa laysa lahu hurmatun bayyid alfarma, li'annahu almufarrit, domin shi ma yayi sakaci fi zalika, cikin haka kama huwa mafhumul hadith, kama yadda aka fahimci haka daga hadisin. Abu na takwas anna mudafa'ata kulli sa'ilin takunu bil ashali fal ashali, duk abin da shari'a ta ce ka tunkude ko ka kare, to ana farawa ne daga ƙasa haka haka har ai sama, farko kamar yadda muka ce daga masa hannu zaka yi, in ya gane shikenan. in bai gane da nuni ba sai kai masa magana subhanallahi in ya gane shikenan in bai gane ba yazo zai wuce to shine sai kuma ka ci gaba fala yajuzu mubadaratuhu bishidda ba kawai zai zo wucewa ba tare da kabo yancan matakan kawai ka tunkude shi ba a haka hatta tamfuza hatta tamfada wasailul lini har fa sai in hanyar da ka bi ta sannu sannu bata yi aiki ba to shine ake kaiwa zuwa ga hanya ta aiki da karfi ko amfani da karfin tuwo abin da tara zahabal jumhur mafi yawancin malamai sun tafi ila annahu law marra wa lam yadfa'ahu fala yanbaghi lahu ay yurdahu malamai sun tafi akan cewa da mutun zai wuce ta gabanka da farko baka tare shi ba to kuma sai da ya kusa wucewa sai kuma ka kamo shi ka jawo shi to wannan ma laifi ne domin wasu zaka ga suna haka da farko bai hana ba sai kuma da mutumin ya kusa wucewa kuma sai ya dawo kuma shi ya dawo da shi kai ba cinya ba kafa ba ya wuce wacce ba a so yanzu yayi wucewa bi a madadin daya da yadda kansa ya ta biyin kuma kai ka sa shi da haka ba a haka لأن فيه إعادة المرور domin a cikin haka an maimaita wucewar yayi ta farko da kansa kai kuma ka maimaita masa ta biyu abu na 11 idza kana al'amalu fi ssalati limaslahatiha duk wani aiki da za a yi a cikin sallah in dai dan gyaran ita sallar ne fala fa innahu haka ne okay to abu na 10 wa zakara ibn daqiq al'id ibn daqiq al'id ya ambata anna al-musalli domin shi ma ibnu daqiq al-id yana da sharhin umdatul ahkam an gane ko to anasa sharhin shaykh bassam yake nakalto maganar sa yace ibnu daqiq al-id yace annal musalli shine sallah yaqtasu bil ithmi duna al-marri a halin da ya da kuma mai wucewa ya dawo da shi to yanzu shine mai laifi ba mai wucewa ne mai laifi ba yanzu an yi juyin waina ko na sama ya koma kasa yace idza lam yakun lil marri manduha in dai shi mai wucewar bai da makawa dole sai ya wuce anil murudi dole sai ya wuce misali akan hanyar mutane ka zo ka kafa sallah ba su da wata hanya sai wannan to kuma shi yazo zai wuce sai ya wuce to yanzu ba shine mai laifi ba kai ne mai laifi domin kai ne ka zo ka tare masa hanya daman an ce ne kar kai sallah akan hanya to shi kuma in kara din sa ya dauko shi ba hanya ba yazo zai wuce ma to shine aka baka waccan damar amma ka je ka tare hanyar mutane kuma ka zo ka ce ba za su wuce ba to a irin wannan yanayi in suka wuce ba su suka yi laifi ba kai kai ne laifi domin kai ka fara taka dokar shari'a ka zo ka kafa sallah a inda shari'a bata ce kai sallah ba wa qala sannan ibnu daqiq al-id yace yashtarikani fil ithmi zai iya yi wasu yi tarayya su biyun duk a cikin zunuban shi mai sallar yana da zunubi shi ma mai wucewa yana da zunubi idza kana lil marri manduha in shi mai wucewar yana da wani wajen da zai saka daya wuce ba sai nan ba amma sai ya dage shi ma sai ya biyo ta nan to anan shi ma yayi laifi kai ma kai laifi wa ta'arraba lahu al musalli kuma a irin wannan hali sai ka zo zaka hana shi to kai laifi shi ma kamar yadda yayi laifi abu na 11 idza kana al'amalu fi ssalati limaslahatiha duk aikin da za a yi a cikin sallah in dai na gyaran sallar ne fa innahu la yanqusuha baya rage ladan sallar kaga kamar tare mutun da zaka yi ai aiki ne a cikin sallah ko kuma baya daga cikin ayyukan sallar na asali to wannan bai rage maka ladan sallah ba amma yanzu kawai kana sallah sai ka hauso sa geminka ko shafa tumbi kamar yadda zaka ga wasu suna yi ko sosa kunni ko shafa tsiya ko gyara hula duk a sallah to wannan baya cikin ayyukan sallah da haka wannan yana rage ladan sallah amma ana sallah sai wani zai wuce ta gabanka sai ka tare shi kaga wannan aiki ne asali baya cikin sallah to amma dan gyaran sallah ne to wannan baya rage ladan sallah ana cikin sallah sai liman yayi rafkanuwa sai kai masa subhanallahi asali ba ta cikin aikin sallah amma dan gyaran sallah aka yi ta da haka bata rage ladan sallah ba in ma ya kasa ganewa da subhanallahi in kace mallan tanko zauna shi ma baya cikin sallah amma dan gyaran sallah ne dan haka duk babu laifi ina fata an fahimci wannan ko kuma kana cikin sallah sai habo ya zo ma to kaga zaka fita ka je ka wanke jini dan kai me ka zo ka ci gaba da sallah kaga gyaran sallah ne ko kuma kana cikin sallah sai kakin majina ya taho ma zaka fito da hankicin ka ka dauke shi ka mayar kaga wannan ma duk gyaran sallah ne. Ko kana cikin sallah amma inda kake kallo ba gabas bace, kai baka sani ba, bako ne, sai wani yazo yace maka ba fanan ne gabas ba, dan hannunka mai sanda sai ka juya, to wannan juyar ma duddan gyaran sallah ne, bai rage ladan sallah ba. Amma duk abin da ba haka ba to yana rage ladan sallah in bai kai ya bata ta ba. Wala yubtiluha, amma irin wannan baya bata sallah ba ma ya rage ladan ta, li'annahu shay'un ja'izun, domin abu ne wanda yake na halal ya halatta. الحديث الخامس بعد المئة حديث نتري دبير أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لقى عبد الله بن عباس الله يكارى مسيدا قال يتي أقبلت راكبا على حمار أتاني ناته أهي كان جاكي تمتي نن دلا دلا كينا جاكي شيني حمار أتاني كما تمتن جاكي inda Abdullahi dan Abbas kawai zai ce ala atanin akan jaka, sunan jaki kenan da ta macen jaki da Hausa, a aura, aura ita ce ta macen jaki, amma an kaji an ce jaka Hausa bata nuna ba, ba jaka asalin Hausa, real Hausa ta macen jaki aura, wannan shine an kubuta, amma an kaji an ce jaka to kila ba a san wancan din bane. To da kawai zai ce atan aura ta macen jaki, jaka kenan da Hausar, wanda Hausa bata ishe shi ba, to da Ibn Abbas ya faɗi haka ma yayi, amma me yasa yayi abin dalla dalla? Dan ya ƙara maka fa'ida ta luga, zaka iya cewa himarin atanin, za kuma ka iya cewa atanin, atan kawai ana nufin ta macen jaki. To da ka yace na taho haye akan ta macen jaki aure kenan ko jaka, to kaga wannan ya nuna maka cewa a cikin dabbobi ma akwai maza da mata, bisa ga ka'idar Allah wa min kulli shay'in talaqana zawjayn, cikin komai mun halicci namiji da mace, la'allakum tadhakkarun, subhanallazi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun, ko ka sani ko karka sani duk wata halitta a duniya ta miji ce da mace, ta miji ce da mace, hikimar yin haka na farko dan Allah ya nuna iyawarsa, na biyu dan yewa kowa kishiya shi ya kadaita, duk wani abu da ka sani yana da kishiya, kuma in baka hada shi da kishiyar ba bai cika ba, duk namiji duk kamalarsa in bai hadu da mace ba fa bai cika ba, duk mace duk isarta in baka hada ta da namiji ba fa bata cika ba, amma Allah ne kadai shi kadai ta shi shine cika a wajensa, abinda da yawan wasu ba su gane ba, wannan shine baitul qasid, wannan shine sirrin duk halitta baki daya, dan Allah ya nuna kowa bai isa ba shi ya isa, kowa tawayayye ne shine me kammalalle kammalalle subhanahu wataala. To da ka kowa yana da kishiya, in namiji ne akwai mace, in mace ce akwai namiji, zaki ga daci, sanyi ga zafi, an gane ko? Komai haka Allah ya sama ga ƙasa, dama ga hagu, komai Allah ya masa kishiya dan shi ya kadaita bai da kishiya subhanahu wataala. Amma kana ta kokarin ka sanyawa annabi, ka sanyawa Allah kishiya da sunan mai kana son annabi, baka sani ba saboda kai bigiraje ne, aikin da annabawan suka zo su tabbatar shi kuma ka zo kake so ka jingina musu ka lika musu ka rusa musu aiki ma baka sani ba, illa jahilin masoyi kenan. In dai kan a cewa kai masoyi ne amma jahili ne, to zaka zagi masoyinka ma baka sani ba, kuma kamar yadda mun sha faɗa tun a zamanin annabi an samu irin wannan jahilcin cikin masoya, su dauki haƙin Allah su ba annabi a gaban annabin amma baya daga kafa tsawatarwa yake, ba haka ake ba. Yanzu kana tsammanin in manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo duniya ba zai fatattaki da yawa daga cikin mutane ba? Ta fatattaki da yawa daga cikin mutane masu hada Allah da wani, masu cewa annabi ma yana yi irin yadda Allah yake yi, wallahi wannan duk sai annabi ya fatattake su. Aj'altani lillahi nidda, aj'altani lillahi nidda, ga sunan da yawa cikin hadisi. Yanzu za ku sanya ni kishiya ne ga Allah? Bayan Allah ya ce fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun, kar ku sanya wa Allah kishiyoyi bayan kun san shi bai da kishiya, duk abin da aka ce na Allah ne shi kadai yake a cikin sa, laysa kamislihi shay wa huwa samiul basir, komai bai yi kama da Allah ba. Annabawa ba sa'annin Allah bane, ba mataimakansa bane cikin ayyukansa, bayinsa ne, bal ibadun mukramuna, bayi ne. La yastakbiruna an ibadatihi wa yusabbihuna lahu wa lahu yasjudun, lan yastankifa almasihu an yakuna 'abdan lillahi wa lal malaikati almuqarrabun. Haka Allah shi kadai ne cikin komai nasa, amma ka daina yadda ana dagula maka lissafi ko kana dagulawa kanka da kanka. In dai abu sunansa na Allah shi yake yi, ba sai an dau hanyar lissafi ba, ko me bai da kishiya a cikin sa, bai da kishiya a cikin sa. Dodewar tunani ne har ka zo kana wani misali, to ya Allah ma yayi kaza, ai a waje haba wannan irin shirme ne da sakarci, ai duk abinda Allah yake yi, ai wasu ma wal iyazu billah, wai sai ka wai kawo kissar wai Annabi Isa, ai Allah yana halitta, to Annabi Isa ma ai yayi halitta, ai Allah yana kaza, ai Annabi Isa, wal iyazu billah. Shi Isa yayi ne dan kansa ko Allah ne yace je ka kai da izini na? To yanzu irin na Allah kenan yayi. Yanzu kana nufin Isa ba uban ba bawa bane, shi ma Ubangiji ne mai zaman kansa? Bari mu buga maka misali a hankalce a kusa kusa dan ka gane, walillahi almasalul a'la. Yanzu idan gwamna yace je ka kai kaza, yana nufin ka zama gwamna? Ma hukacin ina ne kai? Kai ma shikenan sai a ce to yanzu Kano gwamna biyu ce, saboda wani ma gwamna ya aike shi yaje kaza a madadin sa, shikenan shi ma ya zama gwamna. To ko a duniyar ma hukata ba a wannan, ballantana a duniyar masu hankali, ballantana a shigo ta masu ilimi. Da haka Allah subhanahu wata'ala bai da kishiya cikin komai nasa, annabawa bayinsa ne, fiyayyun bayinsa, zababbun bayinsa, su suka fi kowa kishi wajen su ga an sa masa kishiya, saboda wannan shine kashin bayan aikin da ya dora musu. Sama da ƙasa da duniya da lahira Allah bai yi ta ba sai dan ya tabbatar da tauhidin sa, domin ya ce wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, ban halicci mutum da aljan ba sai dan su yi min bauta. Abdullahi dan Abbas ya ce bautan nan ita ce tauhidi, illa li wahidun, yayi su ne dan su kadaita shi. Shi yasa babu ayoyin da suka kai na tauhidi yawa a Qur'ani, babu su, saboda su ne kashin bayan tafiya. Amma a yau mutane sai zo suna kokarin sai sun cakuda abu na fili, tarwai, su ruduwa waye, su cudanya musu tunani, su cakuda gaskiya da ƙarya. Wa kadhalika zayyana likathirin minal mushrikina qatla auladihim shuraka'uhum liyurduhum waliyalbisu alaihim dinahum, su rikita kwakwalan wawaye, su rikita kwakwalan jahilai, kuma a lokaci guda suna fakewa da da'awar ai san annabi ne haka. Kamar yadda muka sha faɗa za mu nanata, in haka ne kiristoci ma daidai suke san annabi Isa ne ya ɗebe su ga abin da suka yi masa. Soyayya ba ta baka damar ka saba doka. Yanzu ba za ka zo a Kano ka ce ai ni dan jam'iyya kaza bace mai mulki, ina son gwamna, har ma ka manufastar sa da fastar shugaban jam'iyya, kuma ka zo ka ketara layin yan karuta, za su kyale ka? Sai a ce wannan ai masoyin mu ne, ai jam'iyya mai mulki ce, dukan ka za su yi didda fastar. To haka mala'iku za su yi maka, haka annaba za su barranta da kai a ranar lahira, kayi shirka da da'awar kana son su. Haka Allah zai tara annabawa, yawma yab'athu Allahu ar-rusula wa yawma yajma'u Allahu ar-rusula fa yaqulu ma za ujibtum, tuna musu ranar da za mu tara annabawa duka mu ce wace amsa mutanen ku suka baku, da kuka ce musu ni kadai ne karba hada ni da kowa, me suka ce muku? Qalu subhanaka la ilma lana, za su ce sarki ya tabbata gare ka, mu dai bayan mun tafi ba mu san me ya faru ba a bayan mu. Sannan sai Allah ya dawo da tambayar kan annabi Isa, domin shi ne wanda matsalar ta fi bayyana a tare da shi cikin mutanensa, shi ne annabi cikin ulul azm minar rusul da Allah ya jarrabe shi da mugayen mabiya suka yi masa wannan kasassaba, suka sanya shi kishiya ga Allah, ko suka ce shi ma Allah ne, ko suka ce shi ma yana iya yin irin yadda Allah ke yi. To haka nan a dawo kan mala'iku, su ma akwai wanda suka ja musu wannan rigimar, suka bauta musu, suka ce ƴaƴan Allah ne mata za a iya bauta musu dan suna da fada wajen baban su, su isar da mu wajen baban su, to su ma za a zo ai nasu ai tasu shari'a. Ka ja masa sai an yi wannan shari'ar, sai an zo da kai da wanda ka bautawa koma bayan Allah. Yauma nad'u kullu unasin bi imamihim, ranar da zamu kira ko danna mutane da shugaban su wanda suka bi suka bata sanadiyarsa. ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا هل إذوا كرشان آية إذ تبرأ الذين تبئوا من الذين تبأوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وإذا هشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بإبادتهم كافرين النبن كوشيهن إن باشي يساك بأغبان اللذيس إينما يتشو الله ألا كريا من بنساش با كما تبغنينا mun yi zamani da kai yaran mu daya garin mu daya, to ta yaya na gaya ma kai baka ji yare na ba, ni ban ji naka ba, to amma in shi ya saka to Allah zai hada su. Innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama, Allah yake da ku da abin da kuka bauta wa koma bayan Allah din sai mun yi makamashin wutar jahannama da ku. Antum laha wariduna, wallahi sai kun shiga, sai suka yi ba ƙarya kuka yi musu ba, ma waraduha ba za su shiga wuta ba. Amma wa kullum fiha khalidun, duk da ku da su sai mun tara ku a cikin ta. Fa kubkibu fiha hum wal gawun wa junudu iblisa ajma'un, haka Allah zai ce ku ci fa a cikin ta da ku da rudaddun mabiyan ku da suka bi ku da rundunar iblis baki daya. Qalu wa hum fiha yaktasimuna, za su fada suna cikin wuta bayan rigima ta kaure tsakanin su. Tallahi in kunna lafi dalalin mubin, su ce mun rantse da Allah mun gane a cikin bata mu bayyana ya miki a duniya. Idh nusawwikum bi rabbil alamin, lokacin da muka yi ta hada ku da ubangijin talikai. Ma sha akana wa ma lam yasha lam yakun, in bai so ba ba a yi. Nusawwikum bi rabbil alamin wa ma adallana illa al mujrimun, ba wanda suka batar da mu sai suwana da suwane, wanda su suka yi ta campaign suka yi ta tada jijiyar wuya da ƙarya da gaskiya, kamar da gaskiya suke amma wallahi makaryata ne, ba da gaske suke ba, yaudara ce, damfaran mutane ne, kar su bari kansu ya waye su daina tara musu abin duniya. In ka fahimci tauhidi to yanzu ka kulla alaka da Allah ne kai tsaye, to yanzu duk wani dan damfara ba zai ci kasuwa da kai ba. Amma in ya wawantar da kai baka fahimci tauhidi ba, sai ce ko addu'a ce kai baka isa kai ba sai yayi ma, wannan shine abin da yake faruwa inda matsalar take kenan. Idan ka waye duk abin da za a ce maka addini ne sai ka ce ina aya ina hadisi, to yanzu kaga tatsuniya ta daina ci, ƙarya ta ya daina ci, mafarki ya daina ci, kawai nassi ne karara, qala Allahu qala Rasulullah. To kaga a irin wannan lokaci yanci da buguzin to wannan ta daina ci. Larabawa suka ce izashtabakat dumu'un fi dima'in, tabayyana man baka mimman tabaka, in hawaye ya haɗu da jini anan ake gane mai kukan gaskiya da mai kukan ƙarya. To wannan wayewar ita annabawa suka zo wa duniya da ita, a wayar da mutane su san Allah su san wanda ba Allah ba, don su daina ɓata lokaci wajen bautar mutane a madadin bautar Allah. Ƙwaƙwalwar ɗan adam kaɗai bata isa ta nuna masa wannan ba, sai shiriyar Allah sai tsantsagwaron wahayi. Kuma duk lokacin da ka zo za ka yi wannan da'awar to wa'incan fa sai sun yi ta maka shari su ce ka zage su, ba ka san annabi, ba ka kaza, ba ka kaza, ne ba a gaya wa annabi ba, an ce zagin umaka yake. Ita kalmar zagin da aka jingina wa annabi ai rashin mutunci ne, to amma haka sunnar ta gada, in dai za ka ce ai gaskiya sai an ce ka zage wani, ya zagi iyayen gijinmu, ya yi kaza, ya yi kaza, ka daina zagan mana iyayen giji, ai na ya zage su kawai dan ya ce ba sa

basa amfanarwa basa cutarwa shine zagin annabawa basa bada arziki Allah ke bada arziki fabtagu inda Allahir rizqa wa'budu washkuru lahu ilayhi turja'un annabawa basa bada daukaka wa ke bada daukaka Allah man kana yuridul izzata fa innal izzata lillahi jami'a to sai a ce ka zagi annabi ina zagin a ciki ba inda wani nassin qur'ani ko na hadisi yace rukunin imani sai kasuwa ne ta aka kai kaso muminai in shi mumini ne shikenan ya shiga rububi amma a ware a ce maka wajibi ne sai kasuwa ne babu inda nassi yace amma umuman Allah yace ku so muminai duk mumini ku ya shiga ciki wane bai fi wane ba to amma me yasa shi aka bashi kujera ta musamman kaga son zuciya ne so ake a dora wa mutane wani nauyin da Allah bai dora musu ba to idan ana so a hada ka fada da masu hankali ana so a hada ka fada da musulmi sai a ce baka son annabi kuma wallahi ƙarya ne fakewa akai da wannan Allah ya sa mu gane Allah ya sa mu dace annabawa ba alloli bane annabawa ba sa tarayya da Allah cikin komai nasa annabawa bayin Allah ne bal fiyayyun bayin Allah duk wanda ya maida wani annabi matsayin Allah sunansa kafiri sunansa mushriki ko yana sallah kiristoci suna sallah amma Allah yace sallar su aikin banza ce saboda suna shirka wama kana salatuhum indal baiti illa muka'an wa tasdiya kafiran makka suna sallah suna dawafi ga ka'aba amma tare da haka suna shirka Allah yace kada su sake zuwa ka'aba ba ma san sallar su ba ma san dawafin su ya ayyuhal ladhina amanu innamal mushrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da amihim hadha dawafi fa suke zuwa su yi zuwa suke su yi ayyukan alheri a gindin ka'aba su ciyar da alhazai kyauta su yi kaza su yi kaza amma tunda suna shirka Allah yake kar a sake barin su su zo ba ma bukatar su a wajen dan a nuna maka shi tauhidin shine kashin bayan tafiya annabawa sukan dauki tsawon lokaci suna magana akan tauhidi saboda muhimmancin sa irin yadda mai gini duk bata lokacin da zai wajen foundation bai yi asara ba domin in foundation bai gina ba duk abin da zaka gina akai sunan sa ne aikin banza rusasshe annabi nuhu shekara 1050 akan tauhidi kawai ake gwagwarmaya saboda in tauhidin bai samu gindin zama ba sallah bata da aiki bata da amfani ba za kai sallah Allah ya karba ba ba za kai aikin haji ya karba ba ba za kai salati ya karba ba ba za kai zikiri ya karba ba in dai akwai shirka a ciki mutanen makka suna bautar lata da uzza za su zo ka'aba su ce labbaik allahumma yace la labbaik amsa waka a ce ba za a amsa ba la labbaik wala sa'adaika saboda me saboda shirka rusa aiki take yi ba aikin farahula ba Allah ta yi ko annabi ne yayin shirka sai na rusa aikin sa walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in asharakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna min alkhasirin Allah ya san annabi ba zai shirka ba amma ya nuna maka girman hadarinta kuma ya nuna maka red line ne ba a ketarawa duk matsayin ne matsayi ya ketara wannan line Allah yana fatali da shi annabawa da Allah ya jero guda 18 a cikin suratul maida a ƙarshe sai ya ce walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malu wallahi duk in sun yi shirka sai mun rusa su duk wanda ya taka Allah akan shirka billahi allazi sai ya taka shi duk wanda ya taba Allah akan haƙƙin sa na tauhidi wallahi sai ya taba shi kuma duk wani kaskanci da kasan duniya tana ciki shirka ta ja mata hadarin da shirka take jawo wa duniya rushewa ba dan hakurin Allah ba duk wata daukaka da kasan an samu a duniya tauhidi ne ya bada ita mafi kololuwar daukaka ita ce daukakar ulul azmi minar rusuli tauhidi ne ya ba su to amma yau azo ana maganar tauhidi sai zama tauhidi shine ba ko shirka ita ce yar gari saboda mutane ba su san ina suka fito ba su san ina suka dosa ba saboda sun saba jin kalmomin shirkar har sun zama a jikin su har ma in an fada tsigar jikin su ba ta tashi ya laita qaumi ya alamun innahum in yadhharu alaykum yarjumukum aw yu'idukum fi millatihim wa lan tuflihu idhan abada wallahi in kuka bari shirka tai kaka gida akan ku to za ku jefa ku a bala'i kuma wallahi ku da rabo har abada
la a duniyar wala a lahira, zaman lafiya ba za ku samu ba a duniya, a lahira ma ba za ku samu ba. Allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulm ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Ubangiji yace in gaya muku wanda suke samun zaman lafiya da tsaro da kwanciyar hankali, to shine wanda suka yi imani ba su taku da imaninsu da shirka ba. Wannan su suke samun kwanciyar hankali, su suke samun zaman lafiya, su suke samun natsuwa a duniyarsu da lahirarsu. Allah ka bamu natsuwa duniyar mu da lahirar mu. Allah ka tsare mana imanin mu, ka tsare mana tauhidin mu, ka raba mu da shirka. Amin. Da haka dai wannan hadisi yana daga cikin abin da yake nuna mana shine fa'ida ta luga. Jaki akwai namiji kuma akwai mace. Abdullahi dan Abu zai ce wa ana yawma idin, a wannan rana da na taho akan ta macen jaki, a wannan rana ko a wannan lokaci, domin kalmar yawmu a larabci tana zuwa da ma'anar wuni, tana zuwa kuma da ma'anar lokaci. Lokaci akan ce wunin yau, ana nufin wannan lokacin. Akan ce wunin yau, ana nufin yau,

Mita 97.3 a zangon FM, Rahma Radio.

mita 97.3 a Zangon FM dan Allah jama'a ana cigiyar yayin wasu yara su uku yan kimanin shekaru 6 zuwa 7 da aka sance su jiya Laraba unguwar Jaoji kusa da yar kasuwar Sheka an kawo su gidan mai unguwar Jaoji Isa Sabo daya daga cikin su yana sanye da yadi kalar kasa biyun suna sanye da kaya yan kanti idan iyayensu sun ji wannan sanarwa su je gidan mai unguwar Jaoji Isa Sabo domin su karbi iyayensu ko a kira wannan lambar kamar haka 07 3 5 0 8 7 8 ko kuma 08 1 3 1 1 8 2 5.

0: Masu sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin mu na Mahadi Mu Gyara. Shirin Mahadi Mu Gyara shiri ne da yake tattaunawa kan abubuwan da suka shafi harkar tsaro, musamman anguwanninmu, inda rundunonin tsaro daga unguwanni ke shigowa don tattaunawa da su, da fito da wasu abubuwa ko dai waɗanda suke damun su, ko kuma nusar da mutane hanyar da ya kamata su bi su gyara, da sauran masu ba da gudunmawa akan abin da ya shafi harkar tsaro. Haka zalika a wasu lokutan mukan tattauna da daga tai har ma da masu unguwanni, duk dan a gudu tare kuma a tsira tare. Sunana Shamsu Muhammad Kundila, wanda da ni da dan uwa abokin aiki Idris Kasim Hausawa zamu gabatar da shirin.
1: To assalamu alaikum masu sauraro, kamar ko da yaushe sunana Idris Kasim Hausawa.
0: A gefe guda kuma muna tare da Malam Ibrahim Muhammad, ɗaya daga cikin masu sa ido a unguwanni da yin tsokaci akan abin da ya shafi batun tsaro a unguwanni. Sana ɗaya bangaren kuma muna tare da Malam Idris Kasim.
2: Na'am,
0: na san masu sauraro za su so su ji yauwa muka kamo ne, yauwa ya bakon namu a ciki. To amma kafin mu bayyana sunan bakon namu wanda muke tare da shi a daidai wannan lokaci, Malam Idris Kasim Hausawa, a wannan makon da muke ciki akwai abubuwa da suka faru, ko in ce manya-manyan abubuwan da suke jan hankalin mutane, musamman a wannan kasa tamu ko kuma a jihar Kano, bai wuce batun abubuwa da suke ta faruwa ba na rashin tsaro.
2: Na'am.
0: Irin abubuwan da ya faru dangane da rasuwar Major General Rabi.
2: Na'am.
0: Da kama mai aikin sa wanda aka sake ta, da dai sauran batutuwa da ake ta cece kuce akan mawaka da sauran dai abubuwa da yake ta yawo a shafukan mu na sada zumunta.
2: Na'am.
0: To Malam Idris Kasim Hausawa, ya ka kalli wannan batutuwa duba da yanayi da ake ciki na rashin tsaro a wannan kasa tamu, wanda yafi kamata a ce a fi maida hankali akan hanyoyin da ya kamata a magance abin da ya shafi harkar tsaro, to amma kusan da an karkata an tafi wani bangare.
1: To Malam Shamsi, kamar yadda kowa ya sani, taken wannan shiri shine mu haɗu mu gyara. Duk ko inda an ce a haɗa a gyara, to akwai wani abu da yake ciwo mutane tuwo a ƙwarya, waɗanda ba sa jin daɗin sa. To abin da ya fi ciwo tuwo mutane tuwo a ƙwarya a daidai wannan lokacin bai wuce matsalar tsaro ba, daga arewacin Najeriya ta yi tsamari abin ya kai ga har da kudancin Najeriya, wanda ake ganin akwai waɗanda suke da shafuka da mabiya sosai, waɗanda abin da ya je kudanci suka nuna duniya cewa Najeriya babu tsaro, inda wasu suke ganin cewa na arewaci su ma fa suna da irinsu, amma ba su taɓa daga murya ko sun nuna duniya cewa arewacin Najeriya babu tsaro ba, wanda haka ya kawo wannan cece kuce da kake magana. To amma Malam Shamsi, magana ta gaskiya, magana tsaro ita ce kashin bayan matsalar da take damun kasarmu Najeriya. A Najeriya ma musamman arewacin Najeriya, to mu inda ake cewa kowa kowane tsuntsu kukan gidansu yake, Malam Shamsu ba mu da garin da ya wuce jihar Kano. Duk abin da ya je ya kawo jihar Kano, to abin mamaki, abin takaici, abin kaico a jihar Kano an zauna waɗanda suke wasu jihohin ma tsaron yana koro su jihar Kano don su samu salama, sai gashi an waye gari a wasu daga gefunan jihar Kano, sai ka ji wai, ko kuma ka ji ko ka gani ma an ɗauko wani ai hira da wanda abin ya shafa, kamar wannan matsalar tsaron ta fara bibiyar wasu sassa iyakoki na jihar Kano, wanda ƙwarai gwamnati ta yi iya ƙoƙarinta tana kan yi, yadda muke ji tana tura jami'ai na sirri, jami'ai masu fita a zahiri a gansu don ganin waɗannan iyakoki, waɗanda duk wanda yake sauraron mu a yanzu ya san cewa a ransa ko ya taɓa ji an ce gari kaza, gari kaza, suna kai yadda za a kawo matsalar tsaron an samu yadda za a dace wannan kaibin kuma a makure al'amarin gaba dai wanda muna nan muna ta'addu'a ji gwamnati da jami'an tsaro su ma suna yi Malam Shamsi a jihar Kano ba abin da zamu cewa Allah sai godiya amma dai tabbas ana neman gudunmuwar kowa na farko kai ya kake a unguwarka gidanka ma ya kofar gidanka waye wancan ya tsaya daga kofar gidanka to waye ma a layinka daga layinka waye a unguwarka to in dai kowa zai dau wannan Malam Shamsu ina ganin mun dau matakin dakile rashin tsaro a karan kanmu ba sai mun jira ko kuma mun cika kanmu da tsoro da rashin tsaro yake mamaye mu ba
0: gaskiya ne Malam Idris Kasim Musa fatan da addu'ar mu Allah ubangiji ya kara mana tsaro a kasar mu Najeriya da kuma jahar mu ta Kano baki daya
1: amin
0: to ma sauraro kai tsaye zamu tafi ga shi babban bakon namu wanda zamu babban bakon mu ayi sallama da masu sauraro mu ji ko za su gane waye bakon namu
3: to jama'a assalamu alaikum da farko dai to zan bayyana sunana Andu
0: to
3: dan jin kadan tukunna
1: da za ka yi jin kadan din zai fi
3: to na san dai jin kadan dai kila wasu ba mamaki za su gane muryata
0: na'am
3: to amma bari mu jin kadan
0: to na san dai masu sauraro da ji da kuma sauraro na san wasu sun gane wane ne bakon namu a cikin wannan zaure namu to babban bakon mu shine zonal commandant na rundunar tsaro ta vigilanti da ke unguwa uku ɗan awaki a karamar hukumar taroni a nan jihar Kano wato Adamu Abubakar fiya-fiya maganin manya da ƙananan kwari to malam fiya-fiya da farko za mu so mu ji didadi wannan ba shi ne shigowarka na farko wannan shiri na mana mu haɗu mu gyara ba to amma na san wasu yanzu suka riske mu a cikin shirin da yawa daga cikin mutane suna jin ana fiya-fiya to yau gashi kuna tare da fiya-fiya to za mu so masu rayuwa su su ji shin Adamu Abubakar fiya-fiya wai wane ne shi kuma menene matsayinsa
3: to jama'a assalamu alaikum sunana Adamu Abubakar fiya-fiya maganin kwari kuma zonal commandant na rundunar vigilanti da ke nan anguwa uku ƴan awaki kuma OC na operation fiya-fiya da ke fadada aikinmu a fadin jihar Kano Fort Portal local government muke gudanar da aikinmu lungu da sako na fadin jihar Kano wannan team din wato ya ƙara samun ƙarfi ne da girma inda muka dan sassamu su wurare da muka dan bubude shi branch din wannan team din wanda kuma ya taimaka gaskiya sosai to kuma kofa a bude take har yanzu ga atar angoyin su mu ƙara ƙarfin wannan team din to insha Allah in suka neme mu insha Allah za mu ga musu kaidoji da yanda shi team din nan yake aikin sa
0: ba iya unguwa uku ƴan awaki kadai aikin ku ya tsaya ba
3: a ba iya unguwa uku ƴan awaki ba gaskiya Fort Portal local government din nan duk inda abu ya taso muna zuwa insha Allah mun magance shi
0: to Malam Adamu Abubakar fiya-fiya kai tsaye zamu tafi ga dangana a cikin shirin namu shin me yasa Adamu Abubakar fiya-fiya yayi kaurin suna wajen kama masu laifi
3: to alhamdulillah ni wannan aikin kusan na gaje shi ne gurin mai gidana wato mai suna fiya-fiya wato dan sanda ne da farko dai ni an haife ni a jihar Kaduna cikin karamar hukumar cikin local government mahaifina mai suna Malam Abubakar an haife shi ne a nan Kano Diremin Iya kuma asali na nayi karatu a manyan wasu tsangayoyi da suke cikin nan fadin jihar Kano asalin tarihi na almajiri ne wanda nayi karatu a tsangayoyi wasu manya da suke nan cikin jihar Kano din nan kuma babana tarihin su wato mutane ne wanda suka bawa addini gudunmuwa gurin musuluntar da kristoci kuma su aurar da su wanda sun taka rawar ganin nan a jihar Kaduna to kuma mu kaga inda Allah ya yi mu sai kuma mu muka zo muka taka rawar gani gurin magance warin cikin harkar tsaro to alhamdulillah gaskiya shi yasa muke gode mu asalin mu bamu tabi a banza ba dai asali ya gaji taimako ne akan irin wannan akwai shi ma wani wana haka Allah ya dauki rayuwarsa gurin irin yawan da'awa din nan to shi ma haka yake anan kuma Allah ma ya dauki rayuwarsa to mun kusan asalin mu kenan irin wannan gudunmuwar muke badawa kuma ita anguwa uku nayi karatu ina da malami na anguwa uku a takaice nayi rayuwa anguwa uku ne aure a anguwa uku na haifi da a anguwa uku Allah kuma ya musa rasuwa yanzu ina da gida a anguwa uku a cikin tsakiyar anguwa uku nake da gida a yanzu to kaga na zama dan gari kuma na zama dan asalin jahar Kano tunda zan iya fadin cewa na zama asalin jahar Kano tunda mahaifina ga yanda yake nima kuma gashi ga kuma irin abin da na doro gudunmuwa domin kishin garin mahaifina yasa nake dagiya to saboda haka anguwa uku nayi aure nayi gida na ne murfin asiri Allah ya bani anguwa uku na kawo wasu ma a sandiyar ina anguwa uku a sana'a da nake na anguwa uku kasuwanci na banda wannan aikin ina bangaren kasuwanci na harkar kasa na kawo wasu ma sun ci gaba na samu yan gari ma wanda yan haifaffen anguwa uku ne ma sun ci gaba na dora su hanyar da suka ci gaba to sai sa nake alfahari da anguwa uku kuma wannan aiki da nake yi sunan da nayi ya zama ya kawara karawa anguwa uku mutunci a gidan duniya domin duk inda za a ji alfahari ce fiya fiya dan anguwa uku ne saboda haka wannan abu ma ba karamin alfahari bane a gurin duk wani dan anguwa uku
0: eh to amma kuma fiya fiya wasu daga cikin yan anguwa uku sukan akan ce wasu laifuffukan man akai ba anguwa uku ake yi ba amma kuma an ka kama sai a ji an ce daga anguwa uku shin ka taba jin wannan korafe korafe ko kuma dai yanzu ka fara ji
3: eto akwai lokacin da wani yake tambaya yake ma fada wani ne yake cewa wai ana bata kamar ko sunan anguwa uku sai nace ai kokari yazo mu zauna in fahimtar da shi yanayi da anguwa uku nan abin da ake kiranta ana kiranta wani yanayi ne ma wato wanda ma bashi da kyau ba a ce yan tasha ne a gurin yan menene anguwa ne wanda gashi nan dai irin abubuwa da cewa mu kuma ko mun zo wannan sunan ya riga ya goge wancan abin suna ne na kirki ake kira kuma mutum da ake kira ba wai ba a ce wannan dan daba bane ko wani tsohon dan tauri ne ko wani dare ne a'a mutum ne wanda yake ba al'umma gudunmuwa wanda abin da yasa muke fadin anguwa uku abin ya fara tashi abin tsaran da muka fara gudunmuwan sunan da shi fiya fiya ya fara tashi da shi anguwa uku ne to dole ni alfahari kuma da anguwa uku kuma ci gaban anguwa uku ne duk duniya suna ganin abin da muke yi to in an yi magana anguwa uku suna ƙara mutunta anguwa uku wanda bai gane abu bane yake wani fa'inta abu daban amma anguwa uku mu yan anguwa uku ne cikakkun yan anguwa uku kuma duk inda za a je a kamo wani mutum a wani guri kai daga wasu wurare ma ana kawo korafi anguwa uku kuma ta magance abu anguwa uku ta kawo wasu wurare kamar irin su sabon gari su kurna su wasu wurare har fargore sanadiyar wannan ofis din da na anguwa uku shi ya kai musu tsaro su suka zo suka nema da kansu aka je kuma aka ba su kaga daga anguwa uku ne kaga ci gaban anguwa uku ne kaga da wani laifi ake aikatawa ko wani abu ake aikata haka za a ce akwai wani gagarumin dan daba dan anguwa uku ko akwai wani gagarumin mugun mutum dan anguwa uku kaga bata suna kenan amma abun alfahari a ce wani ne zai taso daga wani guri ya zo anguwa uku ya ce da Allah yana buƙatar abin da yake ji ana yi anguwa uku yana buƙatar a taimaka mashi a an so mashi haƙin shi to dole tunda wannan tin din na operation biya biya anguwa uku yake asalin sa kuma anguwa uku yake dole ne in an je an kamo za a ce wani na wuri kaza ya ji ya kamo mutum dole sai an faɗa anguwa uku
0: to ana yawan samun bata gari a shi wannan yanki da wasu daga cikin yankuna na jihar Kano kuma yanda ka faɗa kuma ana ji kana kamawa kana bayyana sunayensu da sauran laifuffukan da suke yi amma me yasa har yanzu ba a kawo ƙarshen bata gari musamman a wannan yanki na anguwa uku ba kusan kullum sai an ji ka kama ka kama
3: to alhamdulillahi kamar yanda kake ji ina gaya maka wasu ɗan anguwan ne wasu ko shigowa suke yi mutum ne zai taso ya tawo daga wani guri wani zaka ji shi ɗan anguwa uku wani zaka ji ɗan layi ba wani ɗan moto da wani ɗan ina ne wani ma daga nesan duniya a nan jihar wani ma ba ɗan kanan ba ne ma gaba ɗaya amma anguwar zai zo ya aikata laifi sakamakon ne wani zai sauka ne saboda akwai tasha wani zai sauka ne yana ganin wannan tashar daga lokacin nan akwai tashar manyan motoci akwai bypass ko ta ina ne ga Zaria road ga bypass duk muna nan duk wani wanda zai taso ko daga Maiduguri ko daga Bauchi ko daga Kaduna ko daga ina ne da wahala ga banin gurin za a sauke shi ba to wani zai zo da laifin shi idan yazo kuma ba inda zai cuta lefi zai fara aika telefin nan yace zai fada wa duke wani sai a nan gurin sai a kama shi wani kuma zaka ji dan wata anguwa ne ta so yazo wani kuma zaka ji dan anguwa ne kamar mu ɗan anguwar wanda suke yawan aika telefi lefi yanzu a anguwar mun samu sauki wasu tim din tunda da har akwai tim wanda za a zo a shiga gidan mutum a mai fashi da makami tim fa amma yanzu ta kasance mun samu saukin wannan sai yara wanda za ka gan su kananan yara ne amma sata da suke in suka musata sai hankalin kai tashi to su ne wannan muke fama da su su kuma ba ma anguwa uku kadai ba kowane irin angoyi angoyin nan yanzu suna fama da irin wannan abu kuma yin abin ake yi amma za ka kamar yaran ƙara ƙaruwa suke akwai kasancewan karancin tarbiyyar iyaye akwai mutum da zaka samu yanzu yana da yara shida ko bakwai abinci komi gidajen shi ma wani ya kai biyu ko uku amma ba bai da lokacin da zai tsaya ya gane wa'annan yaran me suke tafi da shi wani ba in ya kwanta ya dawo da daddare ko ya yi kwana uku matafi ne ya kwanta ya dawo gida ba zai fita ba sai dai ya tashi wannan bacci zai wanka ya fita bai da lokacin wa'annan yaran ya ji ya suke yi wani lafazi suka canja wani menene suke yi a yake fitowa daga bakin su da suwa suke yawo duk bai da wannan lokacin da tari ƴaƴan da muke samun su muna samun su da irin wannan matsala wani zaka tambaye shi yaushe rabban da ku zauna da baban shi wani ma kai baban ma ya ce wallahi yaran nan baya ji laifin uwan ne karasa ma a dinga musu da juna uwa tana cewa laifin uban ne shi ma yana cewa laifin uwan ne kuma abin da zai baka mamaki na farko su kuma dattawa ko al'umma na anguwa yaro ya fi an san dan gidan wannan an san ga gidansu wannan yanzu kamar yaran nan suke fitowa da mugayen makamai za ka ga muna kama su yaran nan fa ba wai daga sama ne aka watso su ba cikin mutane ko daga wani daji suka fito ko daga wani abu a'a yara ne wanda wancan an san gidan shi wannan an san gidan shi a gaban mutane wani ma a gaban uwarsa zai bude dakin shi ya dauko gari ko wuka ya taho ana kallon sa har su je su hadu su kai kan su goma ko su kai su 20 ko su kai su abin su fita su je su kama fashi da makami a hanya da saran mutane ko fadan da ba ana fa kallon su ba fa daga sama aka watso su ba da fa iyayen su ba kuma a zuwa akai ne aka zo aka zuba sai ba a san iyayen su ba suka dauki wannan a'a kowanne a gidan su kuma a gaban kowa ke fito da wannan makamin yaje ya daga shi ma ya jinjina shi a kofar gidan su kuma an san fa ga abin da zai je aikata da shi
0: akwai wani yaro da kuka kama kwana uku baya da suka wuce wanda oke wancan makon za mu zo batun na kwana uku wani wanda aka kama shi a wani kango yana yin tsafe-tsafen sa kafin mu zo nan akwai wani yaro da kuka kama kun ce wajen sau bakwai kuna kama shi wanda na ƙarshen nan sai ya bar unguwa uku ya koma ƙureke ya je ya aikata wannan laifi shi wannan yaron kamar yadda kace kuna yawan kama yara irin wannan na ga shekarun sa kamar ba su wuce 16-17 ba su irin wannan yaran ba kwa zuwa ku danka wa iyayensu ne ku gaya musu gashi kun ka kama su da dama kuma ko za su da wani mataki akai
3: to alhamdulillah lalle ka zo duntun da muke so inji wato wannan yaro wanda aka kama shi akalla ba faɗina ma gaya maka so bakwai ba so bakwai wanda ma ya faru cikin ba yaron ya jima hatim ne da shi wajen sun kai wajen su bakwai ne ina ga ko shida ne wanda suke aikata wannan amma cikin yarda Allah wallahi saurin duk sun akwai wanda yanzu ya kama sana'a shi yana sai da kayan mota da uban ya yi fushi da shi nace ba fushi zaka yi da abinda Allah ya baka ba idan ka fushi da abinda Allah ya baka Allah zai tambaye ka a matsayin ka na musulmi me ka taka rawa tukunna kila ba mamaki ka dan samu dan jarrabawa da zaka jure sai ga ubangiji kuma ya kwatanta ka ne ga zaka dama zaka jure da abinda ya jarabce ka da shi to sai sa hannun shi a cikin lamarin ka sai ce gaskiya ne fiya sai nace ka sa hannun ka kar ka kaurace domin da an kama yaran sai ce shi ba ruwan shi da yake shi ba yayi da shi je ka nace a ba haka ake ba mun ma da babu muka haifi yaran babban magaji ba muna daukar su yayan mu ne balle kai da ka haifa wanda kai ne Allah ya nadawa ga matakin da zaka bi Allah ya sa maka hannu a cikin lamarin ka sai ce haka nace to me shawara hin ce alhamdulillah shawaran nan dinga tafiya da shi kai da shi gurin sana'a kullun kana yi kana tsaftace zuciyarka ba mummunan addu'a tsakanin kai da shi kana tsaftace zuciyarka dinnan kana gaya wa Allah yana duban me kake so kana buƙatar kowane lokaci Allah ka taimake ni wannan yaron da na haifa ya sa zai taimaki al'umma zai taimaki addini na to insha Allah Allah zai shiga lamarin ka yana shiga lamarin ka ga wannan abin kamar sai dai tarihi wallahi yanzu yaron abokin shi wannan yaron ne fa ga gida amma Allah yanzu shago yake yi haka shi ma ɗayan to shi wannan idan a yanzu zancen da nake gaya maka wallahi cewa ba ma ruwan shi an kai matsayin da duk ma lokacin da aka kama shi sai uban ya ce ba ruwan shi har izuwa yanzu fa babu ruwan shi in ma ka kira shi akwai lokacin wanda ya ce wai kar a ƙara kiran shi in irin wannan abin ta ba in ya ƙara kiran shi ma bai yafi ba kuma Allah ne sai bashi sai muke ce mashi to a matsayin ka gakari musani wanda kake wani aiki ma na wani bangare ma a addini a matsayin ka ka sauke nauyin da Ubangiji ya dora maka wanda za ka kauce wa tambaya ranar gobe a kiyama akan shi kai shirin wannan bada amsa a gurin Allah sauke wannan nauyin da Allah ya nada maka a matsayin ya baka kai kanadin kauce wannan tambayar ranar gobe a kiyama yace shi dai kai kar a ƙara saurara sa akan wannan yaro sun ce to shikenan Ubangiji Allah ya shirya
0: to ya kuka yi da shi
3: to wannan yaro dai an dauke shi a yanzu aka rancin cin gama yana prison wanda ya taba yin wata sata a nayi ba fa yayi girman da baka tunanin suka shiga gidan wani babban jami'in tsaro wallahi suka kace kace akalla ana tunanin an yi banna ta kai ta miliyan 10 haka ya hakura gobe su bayan da yayi wannan an ni kaina na zan akwai makoci na da suka shiga suka nanna dewa carpet mai tsada na sabuwa amarya suka je suka sai da shi naira 2500 bayan gidan shi kuma sannan yazo zarewa yar duk da haka shin ce su yi hakuri saboda bayan yanda za a yi yanzu wannan yaron mai biya su bata wa kansu lokaci za su to yanzu fa a kasho na biyu an kama shi aka zo aka kankankanta shekarun shi aka sake shi an kuma kama shi aka kankanta shi yanzu da ya koma ya tashi je kureke bannar da yayi yanzu ana magana banna ce ta kai ta miliyan 1 a tsadar rodin nan an yanke wa mutumin an yanke wa mutumin ya ƙara zuwa ya haka wata fila ya kuma sawa yanzu kuma ya ji ya ƙara mai wannan abu
0: shi dai ya kware wajen satar rodi
3: ya kware gurin satar wayarin din gida rodi ko ya debo su abubuwa kai kuma ka duba shekarun shi in yaje sa kayan mai sai hankalin kai tashi
0: shekara sa nawa ne
3: kuta kuta ina tunanin shekarar sa ko 16 ne ko 17 ne
0: ya zubillah
3: hai kuma shi uban ko wani lokacin kai magana zai ce wa uwar ita ma in ta zo kai mata magana sai ta ce uban ne to an rasa wannan abu tsakanin su
0: to Allah ubangiji ya kyauta fiya fiya kafin mu dawo mu ji batun shi wannan wanda ku kama yana tsafa tsafe a gefe guda kamar yanda na fada tun farkon shirin muna tare da Malam Ibrahim Muhammad ɗaya daga cikin masu sa ido a unguwanni da kuma yin tsokaci akan abin da ya shafi batun tsaro duka a unguwannin Malam Ibrahim ayi sallama da masu sauraro
4: assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: to Malam Ibrahim kafin mu da wajen fiyafiya ka shigo a makare ka ji abubuwan da muke tattaunawa akwai abubuwa da suke faru ko suke ta faruwa a wannan jaha ta muta Kano musamman yankin ku me ka zo mana da shi wanda kake ganin makonnin nan abubuwa da suke ta faruwa wanda yake ci maka tuwa kwariya kuma kake da abubuwan da zaka faɗa domin mutane su ji kuma su hankalta a gyara
4: wato kamar maganar da shi zonal komanda yake magana fiya-fiya na magana cewa akwai baki da zaka ga wani ma daga wata wani gari yake tahowa ya zo da irin kanar nasa laifin ya zo ya kwance shi idan ba an sami irin ma'aikata kamar mu wanda muke kewayawa da daddare muke aiki na bijilan na tsaro ba to ba za a yi kokari cewa a dakile ko kuma a ma san wannan bakon ba ya shigo ba dan bana mantawa akwai wanda muka kama shi da wuce kwana uku ba shi ma daga Bauchi ya taho yaran kwana uku da yayi na zuwa daga Bauchi da yayi barnar da yayi ya shiga gidaje da yawa ya shiga nan cikin JRA inda ya shiga da daddare ya shiga da wuka ne kawai yana fadawa zai atakin din ko mai gida ko abin da ya samu mai wuka a wuya yace a tattaro wayoyi aka tattaro wayoyi zai ja mai gida a bude mai kofa ya fita to dukkan wannan abubuwan ya shiga gidaje da yawa to muka dai ta samu report ko akan hanya yayi atakin din wani ya kwace waya ko a ina ne ko ya je gurin ko masallaci haka in ya abin nan dai ya zaru wayar wani ya yanki wasu suna zance da wata yarinya da saurayinta suna zance ya yanki saurayin ya karɓi wayoyinsu duk irin wannan kaga ba ko ne ba din dai to cikin yardar Allah ya shiga wani gida da rana aka ba mu rufar cewa barawo ya shiga muka haura mu da mutananmu muka kamo shi sai muka ga cewa to ai wannan shine wanda ake ba mu rufar din cewa ai ya shiga wani gida wanda har kamera CCTV sai ta dauke shi muka ga hoton su dama yan sanda sun ba mu hoton su cewa wannan ba ya kwana biyu yana barna saboda ya shiga gidaje da yawa da muka same shi fa kace kai dan wani gari ne yace shi dan jahar Bauchi ne a ina ka sauka wai a makarantar boko ya sauka yace to makarantun boko dama wasu makarantun masu gadin dama ba sa kwana a ciki ne to nan dai muka ringa bincike cewa akwai makarantun da za ka ga cewa masu gadin za su zo daga

ladabin abotaka kusan dai babu wani motsi da rashin motsi wanda ba a ce akwai ladabin sa ba kuma abin ta kai ga cewa wasu daga cikin malamai kusan har abin da zaka ga cewa bashi da muhimmanci mu a ganin mu sai kaga su sun ce da kai ga ladabin sa kamar Imam Suyuti da ya rubuta wani katafaren littafin sa Bakandemia wanda ke littafi ne mai kamar jakar mugori wato babu irin abin da babu a cikin sa sunan littafin nasa Al-Kanzul Madfun wal Fulkul Mashhun a cikin littafin yake zancen ladabin sa mazagi a wando wato kusan babu abin da ba a ci ga ladabin sa ba ma har abin da kake ganin ba lallai ne a ci da kai ga ladabin sa ba kuma idan muka lura da daga cikin manyan malamai kuma Abul Hasan Al-Mawardi da ya littafi ya sa masa suna Adabud Duniya Waddin ladabin rayuwar duniya da ta lahira ko ladabin yanda ya kamata mutum yayi tafi da rayuwarsa ta duniya da yanda ya kamata tafi da ladabin rayuwarsa ta addini wacce za ta bashi nasara a lahira to in kuma mutum ya hangi wannan magana ta wata fuskar sai ya ga cewa to in haka ne kuma ai sai mutum ya zama kamar abarikin soja wato babu sakewa komai sai da ka'ida ga yadda ake kaza ga yadda ba a kaza sai ji kamar zai zama da akwai takura to amma kuma ita rayuwar duniya gaskiya rayuwa ce wacce take aka gina ta ka Allah madaukakin sarki ya gina ta ne akan ka'ida wato akan kanun akan tsari da zaran mutum ya kaucewa wannan tsarin to kuma shikenan sai kuma ya gamu da matsala kamar yadda muke gani ko da a rayuwar mutum yau da gobe duk abin da ka ji ya faru na wahala to wata ka'ida ce aka kaucewa ta haifar da wannan wahalar ko da kuwa abin da ya shafi ma kiwon lafiya ne ko da abin da ya shafi saye da sayarwa ne ko da abin da ya shafi mulki da gwamnati ne duk inda ka ji an shiga wani matsatsi da wata wahala to akwai wata ka'ida ne da aka kaucewa ta haifar da wannan to haka rayuwar take gaba dayanta akan ka'ida da doka da oda take kanun kenan al-qanun kamar yadda ita kanta duniyar ma akan kanun take tafiya gudun da duniya take yi take zagaya rana da gudun da rana take yi take gudu akan falakinta tafarkinta da Allah madaukakin sarki ya shirya mata da taurari da suke tafiya da iska da take gudana da ruwan sama da ake yi da shuka da take tsurowa dukan suna tafani akan kanuni idan aka samu wata matsala ko wata cikas to za a samu cewa akwai wani abu ne da ya faru wanda ya haddasa wannan cikas din to haka ita ma rayuwar duniya take saboda ka sai dai a samu ɗayan biyu wato ko dai ai kokari a dabbaka a cika wannan doka da oda din ko kuma a zabi cewa a sha wahalar kaucewa doka da oda shi yasa aka ce an ba kowa yanci an ce dai ga doka nan da oda kowa ya bi amma kuma an ba kowa yanci in kaga dama ka bi to shikenan sai ka samu sakamakon bin wannan doka da oda an kaga dama kuma ka kauce to amma kuma za akwai sakamakon kaucewa din kuma wanda ba shi da dadi Allah ya kiyashe mu duk da haka kuma dai Allah madaukakin sarki da ya wajabta mana mu bi shi ma sai ya ce mu bi shi ne iyakacin iyawan mu ku ji tsoron Allah iyakacin iyaye da za ku iya to saboda haka idan an ce dokoki da ka'idoji da ladabba na rayuwa suna da yawa to shikenan sai a zabi wanda zai yi ayi wanda kuma ba a iya an yi ba saboda yawan su ko saboda kankantar su to kuma yau da gobe dai Allah kuma sai a ce taimaka kuma ya ba mu ikon cike gurbin abinda ba mu iya cika sawa ba kuma ya mana afuwa cikin inda muka gaza to ladabi muhimmi da ya kamata mu tattauna a yau shine ladabin magana wato yanda ya kamata mutum ya yi magana ya ake yin magana watakila wannan magana ta ba wani dariya a ce maganan ma yanzu har sai an ci ga yanda ake yin ta inda Allah ya dau ya halacci mutum ya bashi harshe ya bashi ikon daga harshen nan ya bude lebansa ya rufe ya motsa harshen sa yayi tunanin abin da zai faɗa ya furta ba shikenan ba a'a ba shikenan ba idan sauran magana magana tana da ladabi tana da ka'ida tana da doka wanda sai ai kwana da kwanaki ma ana yi ba a gama ba saboda yawan dokoki da tsare-tsare da ka'idoji kuma saboda muhimmancin magana din da farko dai tukunan magana tana da mutukar muhimmanci magana ita ce goshin mutum kamar yadda idan mutum ya tunkaro ka kanka ka komai a jikinsa goshinsa kake kallowa ma'ana fuskarsa da shi zaka tantance namiji ne ko mace ce idan namiji ne kuma wanda ka sani ne in wanda ka sani ne wanne ne a cikin wadanda ka sani duka daga fuskarsa zaka fara ganowa to haka kuma ita ma magana take da zaran mutum ya bude baki yayin magana daga nan zaka iya gano hankalinsa da kuma sabanin hankalinsa ko kuma a'a fahimtarsa da sabanin fahimtarsa
to shi sa ma malamai.

0: 97.3 a Zangon FM, Rama Radio.
1: Ga mu nan tafi
2: wannan kiran ya kamata a ce an dade da yin sa a ga cewar ko dai a ga wani abu sabo na mata da ake dauka game da yaki da wannan matsalar tsaron ko kuma a ci gaba da matsalan ba cewar ya sauka kuma a fara shirin tsige shi kadai zai iya sawa wato fada shugaban kasa ta dade mai da hankali akan yaki da matsalar tsaron nan
3: su ɗan konkusiya musan abin da za su iya fito su tallata wa al'umma ya zama an karɓa ba dan takarar mataimakin gwamnati nan akwai mutane da yawa masu daraja masu kirki waɗanda suke da kima a cikin wancan tsarin na konkusiya wasu ma kujerun su suka ajiye suka biyo mai girma engineer Rabi Musa Konkusu amma aka ajiye kowa aka zaro wani in ka kalle shi a mu'amala ka kalle shi a komai ba wani point da zaka dauka ka bashi
4: wannan abu da Dr. Rabi Musa Konkusu ne bawa dan sa takarar deputy governor ko ni ne haka zanyi tarihin siyasar Najeriya babu gwamnati da ya taɓa dauka kujerar sa ya ba deputy din sa min ka dauke Sani Riman Bakura sai Dr. Rabi Musa Konkusu ya dauka Ibuwa Ganduje duben da aka rubu hannun riga da Ganduje da Rabi Musa Konkusu irin ta siyasa mun yi abu gida ba mu san shi ba bai san mu ba siyasar Rabi Musa Konkusu karansa ya kai tsaye ku ya nuna mutane cewar a siyasar jihar Kano yana da wuka da nama shine alpha and omega in za magana ta gaskiya
5: wanda ba za ka ce ba jihar daga gan shi yake fa alkhairi dan haka muna ba sanata shawara kai ta kanka domin kaga a bayan nan APC suka neme ka ka tsaya aqida yanzu gashi kai kayi aqida an hada ka ticket din kuma sannan kujerar mataimakin ma yanzu an jan dauko da to haka shikenan ta zama family and friends kenan
1: kuda ka ce mu masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkanmu da warhaka kuma barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shiri na harshen ka alƙalinka shirin da kan bai wa 'yan siyasa daga jami'u daban-daban damar baje kolin ra'ayoyinsu na ƙashin kansu bisa tsari irin na demokaradiyya kamar yadda kundin tsarin mulkin wannan ƙasa ya ba da dama ba tare da ƙetare iyaka ba mai sauraro gamayyar jami'in siyasar ƙasar nan CUPP ta goyi bayan kiran nan da wasu cikin 'yan majalisar wakilan ƙasa suka yi ga shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu akan ya yi abin da ya kamata wajen kawo ƙarshen matsalar tsaro ko kuma ya yi murabus daga kan kujerar mulkin ƙasa batun na bayyana ne cikin wata sanarwa da muƙaddashin shugaban gamayyar jami'in siyasar CUPP na ƙasa Mr. Peter Ame ya fitar ranar Alhamis ɗin nan a babban birnin tarayya Abuja inda ya ce matsayar gamayyar jami'in hamayyar ta yi daidai da ra'ayin 'yan majalisar wakilai da ke ɓangaren jami'in hamayya a ranar larabar nan ne wasu 'yan majalisar wakilai suka buƙaci shugaba Tinubu da ya daure ya jagoranci ƙasar nan kan gwadaban da ya dace ta hanyar ɗaukar matakan da suka kamata wajen kare rayuka da dukiyoyin al'ummar ƙasa ko kuma ya yi murabus kowa ya huta a cewar gamayyar jami'in siyasar ƙasa CUPP wajibi ne gwamnatin shugaba Tinubu da ke jagorantar al'ummar ƙasar nan ta gaggauta ɗaukar matakin da ya kamata na fuskantar ƙalubalen da ke addabar 'yan ƙasa musamman sha'anin tsaro ko kuma ta kauce ta baiwa wasu damar jagoranci tunda mulki ake yi na demokaradiyya muƙaddashin shugaban gamayyar jami'in siyasar Peter Ame ya ce a kowace irin ƙasa da ke mutunta tsarin mulki irin na demokaradiyya duk wani shugaba da aka zaɓa a wannan tsari da ya kasa yin abin da ya kamata ta hanyar samar da sakamako mai kyau wanda zai inganta rayuwar al'umma kamata ya yi sauka daga mukaminsa salun alun ko da yake gamayyar jami'in siyasar ƙasa ta buƙaci shugaba Bola Ahmed Tinubu da gwamnatinsa da su gaggauta ɗaukar matakin da ya kamata domin kawo ƙarshen matsalolin da ke addabar al'ummar ƙasar nan musamman harkar tsaro da farfaɗo da tattalin arzikin ƙasa domin samun hanyoyin fita daga halin ƙunci ga 'yan ƙasa A ƙarshe dai gamayyar ta jaddada cewa za ta ci gaba da bibiya domin ganin a wannan ƙasa an samu nagartaccen shugabanci wanda zai kwatanta gaskiya da riƙon amana tare da kare muradan 'yan ƙasa. Tana mai yin kira ga shugaba Tinubu da ya ɗauki matakai masu gamsarwa domin rage raɗaɗin halin ƙunci da fargaba da al'ummar ƙasar nan ke ciki. Batun na zuwa ne a gabar da masana harkokin siyasa da jagoranci irin su masanin kimiyyar siyasar nan Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa ke shaidawa duniya cewa irin wannan kira da wasu daga cikin 'yan majalisar wakilan suka yi ga shugaba Tinubu kan yayi abin da ya kamata ko kuma yayi murabus tuntuni ya kamata a ce an yi hakan.
2: Wannan kiran ya kamata a ce an dade da yin sa a ga cewar ko dai a ga wani abu sabo na matakai da ake dauka game da yaki da wannan matsalar tsaron ko kuma a ci gaba da matsalan bacewar ya saukan ko kuma a fara shirin tsige shi kadai zai iya sawa wato fadin shugaban kasa ta dade mai da hankali akan yaki da matsalar tsaron. Amma abinda ba a samu duka ba ba a rasa shi duka ba yayi kyau da suka yi kiran yanzu amma abin fata shine alasa kada kuma ya zama kawai saboda susi farin jini ne a idan al'umma saboda zabe ya kusa za su ci gaba da yin damar da doka ta ba su na matsalan ba su ga cewar an yi abin da ya kamata saboda su suke sahala kuɗin da yake kashewa a harkar tsaro su suke da ikon CBPR su tabbatar an bai jami'an tsaro kuɗin su suke da ikon CBPR na kawai kuɗin su tabbatar sun yi aiki da shi su suke da ikon idan ba a samun sakamako mai kyau ko kuma ba da kuɗin ko baya bari ayi amfani da kuɗin su suke da ikon su tsawatar masa in yake je su suke da ikon su tsige shi amma ba su amfani da wannan damar. To yanzu da suka yi haka sai mu zuba ido mu ga 'yan jam'iyyar sa za su ci a su ba su yarda da wannan kiran ba a kyale shi ya ci karan sa ba babbaka ko kuma su ma za su ce eh lalle wannan wajibi ne kuma su tsayawar daka su ga an samar wa al'umma to sauki.
6: To amma doctor kana ganin batun yayin murabus ko yunkurin a tsige shi shine zai iya kawo mafita ko maslaha kan abubuwan da ke addabar al'umma din?
2: Ai babu abin da yake addabar al'umma din fiye da matsalar tsaron saboda haka duk wani mataki da zai sa a samu saukin tsaron nan zai taimaka idan an dauke shi don haka ina ganin barazanar tsige shi za ta iya sawa ya maida hankali da shi da fadittarsa fiye da ya yanzu da yake ganin kamar hankalinsa a kwance yake ba abin da 'yan majalisar za su yi masa haka kuma in barazanar ba ta ci ba su tsige shi abin da zai fara a kasar don sun tsige shi saboda wannan halin da ake ciki ma guje mutane za su goya musu baya amma dai na san cewa abu ne mai wahala a gurin su wannan majalisar na yanzu sai dai kuma abu dan abu yana da wahala ba kuma za a ce ba zai yiwu ba.
1: Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa kenan na tsangayar nazarin kimiyyar siyasa daga jami'ar Bayero a nan Kano. To mu dawo dandamalin fagen sha'anin siyasar Kanon domin ji daga bakunan magoya bayan jam'iyyun siyasa waɗanda ke ci gaba da kai komo da zimmar fara ɓarje gumi kafin kakar babban zaben shekarar 2027. Inda anan za mu fara da shugaban APC Media Forum Honorable Saleh Kalakawo wanda ke bayyana cewa Kanawa dai sun karɓi gwamna injiniya Abba Kabir Yusuf. Amma wancan ɗan takarar gwamna wai Kanawa ba za su karɓe shi ba.
3: Godiya ce ga Allah yadda jam'iyyar APC take samun manya-manyan nasarori a jihar Kano karkashin jagorancin mai girma gwamna da mataimakinsa Alhaji Murtala Sala Galadi Magaro. Domin na farko dai mutanen Kano sun yadda sun karbi mai girma gwamna kuma sun aminta da shi kuma suna bayar wa gwamnatin da gwamnan haɗin kai yadda ake tafiyar da ayyukan da mutane za su mora a jihar Kano. Wannan kadai ya ishe mu mu yi wa Allah subhanahu wata'ala godiya. In ka kalli dan takarar da aka tsayar a jam'iyyar NDC dan takara ne wanda mutanen jihar Kano ba za su taba karbar sa ba. Domin na farko dai shi in ka kalle shi a tsari a sura mafi yawa daga cikin abin da zai fito daga bakin sa in ka duba zaka gane kawai san zuciyarsa yake fada. Na biyu akwai manya-manyan zargi da yake kansa a yanzu haka wanda mutanen Kano kayan sa aka taba kuma su ake gayawa cewa ga abubuwan da yake wakana. Mutum ne wanda zai fito ya fadi magana a yanzu abin da yake bakin sa daban abin da yake zikin zuciyarsa in ya tashi fada daban. So da haka mai girma gwamna a kwantar da hankali a yi wa mutane aikin da aka sa a gaba za a yi mutanen Kano Kano sun karbe ka sun karbi mataimakinka kuma mutanen Kano suna baka goyen baya da kai da gwamnatinka su ɗan konkosiya ba san abin da za su iya fito su tallatawa al'umma ya zama an karba ba dan takarar mataimakin gwamnati nan akwai mutane da yawa masu daraja masu kirki waɗanda suke da kima a cikin wancan tsarin na konkosiya wasu ma kujerinsa suka ajiye suka biyo mai girma injiniya Rabi Musa Konkoso dan irin wannan ranar in ta tabbata su ma a san da su amma aka aje kowa aka aje komai aka zaro wani in ka kalle shi a siffa ka kalle shi a mu'amala ka kalle shi a komai ba wani point da zaka dauka ka bashi shi aka dauka aka kawo mutane wannan yaron ya zama mataimakin gwamnati bai taba zuwa da tsarin mutane basu karba ba basu aminta da shi ba aka juya masa baya irin fito da dan sa a matsayin dan takarar mataimakin gwamnati kuma lokaci zai al'umma jihar Kano za su gane haka cikin karfe 12 na ranar zabe in Allah ya yarda mai girma injiniya Abba Kabiru Yusuf ya damfara Dr. Rabi Musa Konkoso da kasa
1: sai dai honorable Sale kalakawan na kalubalantar sanata Konkoso kan baiwa dan sa takarar mataimakin gwamnati shi ko tsohon dan majalisar jiha a jamhuriya ta biyu lokacin SDP da NRC honorable Saminu Usman Unguwar Bai daga karamar hukumar ajin gine ya shigo domin tofa tasa kan tsarin siyasar sanata Dr. Rabi Musa Konkoso har ma yake cewa abin da yayi na baiwa dan sa tiketin takarar mataimakin gwamnati a jam'iyyar NDC ko shine haka zai yi tunda an shashiya warki
4: wannan damburwa da ake da cikuku na siyasa Kano dama haka take kuma duk lokacin da aka ce wani dispensation ya zo to yakan zo da wani abu sabo wanda bai taba zuwa da shi ba nayi takarar majalisar jiha a wannan karin mun tafi ADC da mai girma sanata Rabi Musa Konkoso muka bari muka tafi NDC saboda soyayyar mu da shi ni nayi majalisar jiha 1991 zuwa 93 sannan shi kuma yana majalisar wakilai a jam'iyyar SDP ne a nan rasi saboda ka na yaba da jagorancin sa tun a wancan lokaci abin da ya dan takaita min ya sai na a siyasa shine aikin gwamnati sai da na kai level din da na retire yanzu na dawo fuli zan yi siyasa nayi takarar majalisar jiha muka yadda mu 18 daga karamar hukumar Ajingi muka ce duk wanda ya nada mana yayi mun yadda kuma haka akai aka nada mana Sani Ube muka hada kai muke tare da shi muke bashi goyon baya wannan abu da Dr. Rabi Musa Konkoso ya bawa dan sa takarar deputy gwamnati ko ni ne haka zan yi saboda in ka duba tarihin siyasar Najeriya babu gwamnan da ya taba dauka kujerar sa ya ba deputy din sa in ka dauke Sani Riman Bakura sai Dr. Rabi Musa Konkoso ya dauka Ibawa Ganduje duben da aka rubu hannun riga da Ganduje da Rabi Musa Konkoso irin ta siyasa an sake maimaitawa mun yi abba gida gida ba mu san shi ba bai san mu ba mun fito kwai da kwarkwata mun yi takaicin kwace masa zabe da aka yi takarar farko da aka zo na biyu Allah ya bashi muka taya kowa ya san waye Konkoso ya san waye abba gida gida Dr. Rabi Musa Konkoso duk wanda yake son ci gaban jihar Kano da mutasan jihar Kano da waɗanda yake ba ilimi maza da mata gida da waje shine abun koyi kuma shine madubin dubar mu siyasar jihar Kano
7: to su ai waɗanda suke sukan lamirin ba waɗanda su suka ce ga waɗanda suka yi wa ɗarin konkusiyar hidima da wahalhalu iri daban-daban an wofintar da su ya dauko ɗan cikin sa baka ga akwai kalubale idan an zo babban zabe
4: ba za a samu wani kalubale ba domin idan ka duba siyasar Rabi Musa Konkoso karansa ya kai tsaye ku ya nuna mutane ba yanzu ba ba jiya ba cewar a siyasar jihar Kano yana da wuka da nama shine alpha and omega in za a yi magana ta gaskiya mai ijawo kulawa da matasa da basu ilimi da kulawa da al'amura da abin da yake hangi na cigaba in ga duba siyasar Kano babu wanda yi karko yi tsawon rai daga lokacin 91 zuwa 93 abokan siyasar Konkoso wanda tunubin da yake president san da shi yana gwamnati shi ma yana gwamnati so ya suka rage kaga ko kenan gaskiya Dr. Rabi Musa Konkoso ba siyasa san rai yake ba iya duba siyasa ne ta fahimta daidai da zamani
1: to amma gusawar honorable Saminu Usman Unguwar Bai babu dadewa sakon karta kwana daga bakin mai hamayyar nan Comrade Aminu Muhammad Adam ne ya sauka inda zai jajantawa sanatar Rufa'i Sani Hanga sai dai kan nan ga shugaban gamayyar kungiyoyi magoya bayan Sardaunan Kano sanata Dr. Malam Ibrahim Shekarau Alhaji Kabiru BBC Dala wanda ke bayyana cewa mutane sun gamsu da tikitin takarar sanatan shiyar Kano ta tsakiya da aka baiwa sanata Malam Ibrahim Shekarau
8: kullun kaje gidan mai girma Sardaunan Kano kungiyoyi ne bila adad da suke ta kai masa ziyara haka ofishin mu na gamayya kungiyoyi kullun kazo zaka ga magoya baya da masoya daga local gamman 15 suna ta cincirindo suna kawo ziyara domin jaddada goyon bayan su ga mai girma Sardaunan Kano Malam Ibrahim Shekarau wannan ya nuna cewa kullun muna fada Malam Ibrahim Shekarau karimi ne mutumin kirki wanda al'umma suka gamsu da shi mutumin da ya kamata kafin a fara campaign ya kewaya yana neman al'umma amma mutane martabi da girmamawa saboda sun yarda da abin da ya lokacin da Allah ya bashi dama su suke cincirin da suke kawo ziyarce-ziyarce domin su ji manufofi kuma su yi godiya ga mai girma Sadaunan Kano bisa amsa kira da ya zai takara sanata a Kano ta tsakiya musamman waɗanda suke ta buga banoni da wanda suke buga fastoci da wanda suke sa tallace-tallace a gidajen radio da wanda ma suke shiga kafafen yaɗa labarai suna yi godiya ko suna nuna soyayya su ga mai girma Sadaunan Kano mun yi musu godiya kuma muna kira ga kowace kungiya wacce ma bata kawo ziyara ba da duk waɗansu mutane rukuni-rukuni da suke so su zauna da malam su neme mu domin mai girma Sadaunan Kano kofarsa a buɗe take domin ci gaba da gana da magoya ba kuma duk wani abu da za ku ji na mahassada da masu soke-soke ku kwantar da hankalinku al'adar rayuwa dama duk inda nasara take dole sai da kalubale kuma duk abin da kake a rayuwa kaga ba hassada ba kushe ba yarfe to babu nasara a cikin mu'amalarka al'umar Kano ta tsakiya yayin da kuka zabi mai girma Wale Ibrahim Shekaru da mai girma gwamnatin jihar Kano Alhaji Abba Kabiru Yusuf da mataimakin sa Alhaji Mutala Salangaro da duka ƴan takarkarin mu na jam'iyyar APC za a ci gaba da aikin alkhairi za kuma a ci gaba da taimaka al'umma kuma da izinin Allah mutane su ci gaba da addu'a wannan yanayi na matsalar tsaro da kasa take ciki ubangiji Allah ya kawo mana dauki kuma Allah ya yaye mana kuma Allah ya shiryu ƴannan mutane idan kuma ba za su shiryu ba to Allah kai mana maganin su hukuma a tsaye take domin tabbatar da an samu zaman lafiya a wannan kasa ta wanda albarka
1: Alhaji Kabiru BBC dalan na bayyana irin cancanta da sanata Dr. Malam Ibrahim Shekarau ke da ita muka karɓi bakuncin Comrade Alhaji Tarauni wanda ya shigo yana kalubalantar wakilin su na tarayya da na majalisar jiha yana cewa sun gaza sauke nauyin da al'umar yankin karamar hukumar Tarauni suka dora musu ko da dai amma
9: dan majalisar tarayya wanda muka cicciba shi dangane da rashin ci gaba da yake kawo karamar hukumar Tarauni tunda aka zabe shi bai kara wayoyin jama'a ba har yanzu ga kuma dan majalisar jaha shi ma ba wani abu da yake yi wa mutanen karamar hukumar Tarauni sai yanzu da zabe ya matso ma yake zuwa yake dan tararruka ya dauko yana mana wani aikin canka cakare a asibitin Tarauni wanda da ban mana asibitin yema mu a haka za a ci gaba da amfani da shi amma shi yanzu ya tsaya aikin ba a ci gaba ba a tsaya ba
10: shi wake
9: dan majalisar jaha
10: to amma dan majalisar tarayya kana ji an ce ƴan Tarauni suna ci madalla wakilcin sa gare yau da jiya
9: ai kowa zai ce ma gare jiya da yau saboda ba wani abu na ci gaba da yake kawo matasa musamman matasa yanzu a cikin wodi na takarmar hukumar Tarauni akwai wani vocational training center wanda aka yi mutanen jihar Kano zai amfana gurin amma gaba daya tunda ya hau dan majalisar jiha a wadin sa yake mazabar sa saboda ba dan san ci gaban al'ummar karamar hukumar Tarauni yake ba ya mayar da abun a gefe idan ka shiga mazabar hoto rayan NPC akwai gurin da ƴan unguwa suka yi kama kama suka sai gida suka mai da shi asibiti na primary health care amma ma an kyala gurin har yanzu an kasa zuwa a zuba musu kayan aiki
10: kun taba zuwa kun gaya masa cewa ga wani aiki an yi watsi da shi domin a yi aikin koko dai an taho radio ne kawai a kalubalance shi
9: ƴan unguwa sun rubuta masa takarda musamman ƴan bangaren hoto rayan NPC kan asibitin da zai zo ya zuba musu kayan aiki idan ka dauko kuma vocational training center da ake yi a cikin gidan Man Ali shi kuma wannan dan majalisar mu ba ma sai an rubuta mai takarda ba hanya wuce wasanci sai ya buta nan zai je gidansu kaga ba san abin da al'umma karamar hukumar Tarauni za su ci gaba ba su ake so ba
10: kada wani ya ce ko dan ka dauko tallan wani da kake ganin shi kake kauna a 2027 ka zo kake kalubalantar su
9: ba wanda dauko tallan sa saboda ni wanda nake tunanin ma mai Kano shine ya kantoma ya taimakawa al'umar karamar hukumar Tarauni amma in ban da shi a cikin su gaba daya tunda kan dan majalisar tarayya da yake kai na NDC da dan takaran ma na APC Nasir Bala Aminu Jawoji duk gaba dayan su ba dan al'umma karamar hukumar Tarauni suke yi ba
1: Comrade Alhajiji Tarauni na biya wannan zance sai ga hadimi ga Dr. Askiya Sheikh Nasir Muhammad Kabara Bukhari Salisu Tamburawa daga jam'iyyar NDC ya zo yana bayyana yadda gwanin nasa Dr. Askiya ke hidimtawa al'umar karamar hukumar Kumbotso ta hanyar daukar nauyin karatun matasa da ke yankin
11: godiyata ga zari'a Shehu Malam Abubakar Kayau bisa kokarinsu da jajircewa da haduwar su kafatanunsu da yabawa jagora na Dr. Askiya Muhammad Kabara dan kasa na gari saboda irin jajircewarsa da san zumunci baya da nan sun yaba masa ne saboda irin kokari da yake na tiritirin al'umma da kokarin tabbatar da zumunci sannan kuma suka nada shi akan makami da suke kira shi da suna allura mai dinke zumunci
10: murya allura mai dinke
7: zumunci me yayi
11: kokarin sa da tattare hakkan mutane wajen tsayawa tsayin daka da sada zumunta sannan kuma godewa Allah in godewa jagora na Dr. Askiya Muhammad Kabara saboda irin jajircewarsa da hidimta al'umma ba dan komai ba yanzu a karamar hukumar Kumbotso mazaba gurin gawa ya bude wani aikin da ya kasance ba aikin komai bane illa kokarin diban yara ayyan talaka da marayu da waɗanda ba su da ƙarfi domin ciri nasa cewa a koma makaranta a yanzu haka ya ɗebi yara sama da guda 300 yayi musu yunifan kyauta littafi kyauta kudin makaranta kyauta a makarantar nan ta ƙasa da ƙasa ta Muhammad Effendi dake gurin gawa mazabar Kumbotso
7: kada bayan ka tafi wani yazo ya ce zancen nan fa akwai gyara
11: bayan zance gahi nan kowa da ya sani ba ma iya karamar hukumar Kumbotso ba ka fatanan jihar Kano an san irin turituri da irin kokarin da Dr. Askiya Muhammad Kabare yake yi dan ƙasa na gari wajen harkar ruwan sha harkar ilimi yaran nan fa kar kamanta Muhammad Wali magana ake yi ta gwamnatin jihar Kano da take cewa tana yin kokari wajen harkar ilimi yara suna nan akan titi farjak suna ta wasanni Dr. Askiya Muhammad Kabara ya dauko yaran nan domin samun al'umman mu ta gobe mai inganci
1: Bukhari Salisu Tambarawa kenan na jami'ar NDC daga yankin karamar hukumar Dawakin Kudu ku zo mu sake komawa bangaren jami'ar APC inda zamu dauki jawaban Honorable Tijjani TJ Bakin Dogo wanda ya shigo domin kare muradan gwamnatin injiniya Abba Kabir Yusuf yana cewa gwamnatin tasa ta mai da hankali ne wajen ganin rayuwar matasan mu ta inganta ko da yake ya aika sako ga masu kokarin yi wa gwamnatin tarnaki a cewar sa
9: babu abin da yake gaban mai girma injiniya Abba Kabir Yusuf yanzu a jihar Kano da mai girma Comrade Ibrahim Abdullahi Wayya jagoran fallebi a jihar Kano shine jihar Kano matasan da suke dan rigingimin nan da fadace fadajen daba da sai da kayayyakin maye su ma su taho ai musu semina a saita musu rayuwa su zama mutane su ma su amfani rayuwar su kamar yanda Comrade Ibrahim Abdullahi Wayya ya dauko a baya wannan shine bukatar sa wato akwai mutanen da na hango a baya sun taho suna ta kirayi kirayi a jihar Kano cewar kalan ma gaba ɗayan ta a samu ta tattaba ya amma da suka rasa gabar da za su kama a waccan gabar Allah bai nufi wannan masifar ta samu jihar Kano ba to yanzu sun dan nori boss waɗanda suka dauko kwangilan su a baya sun sake daukar kwangilan su su zo wai su dauki ragamar wannan din da Comrade Ibrahim Abdullahi Wayya ya dade da mai girma gwamna suna saita al'umma jihar Kano Kano ta yi lafiya yanzu babu komai a gaban gwamna injiniya Abba Kabir Yusuf shine ci gaban matasa domin wannan tsarin yake kai da saita jihar Kano da yin ayyuka da gyara makarantu asibitoci to waɗanda suke ba ku kwangila a baya ku zo ku ci a sawa Kano state emergency yanzu suka dawo suka ce ku zo ku ce wai za ku sulhun ta fadan daba babu wani fadan daba da za ku iya sulhunta domin ba ku da nagartan ma kwanatin ku bai kai ba
7: mutanen gwamnatin kanan wani mataki da dauka wajen kawo karshen dabar da sai ta matasan kamar yadda kake fada
9: karshen matakin da gwamnatin jihar Kano ta dauka shine a inganta rayuwar su waɗanda suka bar makaranta su koma makaranta waɗanda ba su da jarin kasuwa a ba su jari wannan shine aikin da Comrade Ibrahim Abdullahi Wayya ya sa a gaba ya kasa zaune ya kasa tsaye ba dare ba rana idan mai girma injiniya Abba Kabir Yusufa ya sake samun dama falle biyu mai girma injiniya Abba Kabir Yusuf ya zuba matasan nan a ma'aikatu su ma su rike kansu su rike waɗanda suke kasan su wannan shine bukatar Comrade Ibrahim Abdullahi Wayya aikin da ya sa a gaba kenan duk wasu masu kulle kulle danganin gwamnatin mai girma injiniya Abba Kabir Yusuf ta samu matsala to tsakanin mu da su ni Ilafi Quraish
1: amma a daidai lokacin da Honorable Tijjani TJ Bakin Dogon ke kare muradan gwamnatin injiniya Abba Kabir Yusuf shi kuma mai hamayyar nan na jam'iyyar Labour Party Comrade Aminu Muhammad Adam sakon jaji yake aika wa sanata Rufa'i Sani Hanga kan halin da yake ciki a tsarin kwankwasiya ko da dai
12: ina jajantawa sanatan Kano ta tsakiya sanata Rufa'i Hanga kayi amana kayi aqida amma an zo tsakiyar kasuwa ana nema a cire ma kaya to ni shawarar da nake baka da sanata wanda da ni ba jam'iyyar ku nake ba wannan layi na wannan harkar jajayen huduna ba fa layi ne mai ballewa ba ashe ashe Allah sarki gwamna mai zango da gwamna mai falle daya ashe lissafi yayi shawara yayi aka bashi za a wufantar da shi to wannan ce ta yasa muke baka shawara wannan sabgar tuwon da ba za ka ci ba jihar daga gan shi shi fa alkhairi dan haka muna ba sanata shawara kai ta kanka domin kaga a bayan nan APC suka neme ka ka tsaya aqida Allah sarki ka Usmai lashe lissafi yanzu gashi kai kai aqidar an hada ka ticket din kuma sannan kujerar mataimakin ma yanzu an je an dauko da to haka shikenan ta zama family and friends kenan ta zama harkar iyali dan haka muke ba wa sanata shawara kai ta kanka kuma shi yasa har abada din zaka raini mutane to ka rike mutane masu halacci yanzu ka duba wannan kadamin da ake ciki da irin wancan ne mai rice sun da tunisun sun tsallaka dan haka shi yasa muke kira da sanata kar da kanka ya kulle wannan harkar jahulan nan ba harkar arziki bace kai ta kanka tunda ba risan nan ita kansa kowa zai tsaya dan haka mu shawara muke baka sanata kakka bari ta kulle da kai domin harkar mun ga wuta zama wasa da hankalin mutane a ce kai kebin gwamnati kuma ka biyo su karshe an zo dake kaso an ce maka kaya dan haka wannan layi ba mai bullewa bane
1: da wannan ne shirin harshen ka alƙalin ka na wannan rana zai diga aya a madadin Abbas Salisu soran dinki sai khadimin da kan yi tiri-tiri dan ganin shirin ya iske ku babu inda wato Bashir Ali ni Abdullahi Muhammad Wali ke fatan Allah ya sada

يا مجيب دعوة المضطرين يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما